0: online applications, online na games. Lagi na lang tao di karon sang pila ka mga eksperto nga naka-influence siya gid sa mga estudyante. Rason nga nakumiter lang mga nasambitano nga krimen.
1: Bullseye!
0: So, hindi man ko magpati ah. Siguro yan nagadepende gina sa environment, sa ginadak-an environment sa estudyante. Oh, kaya nga man, sa una, mulat man ko sa Crossfire, sa Counter-Strike, sa Guilty Gear, sa what, sa Mortal Kombat. Oh, ay man ko nagpamatay. Oh, di ba? Ay man ko nag... ano na yun? Nagbasagulero sa school kag sa even sa college, ha? May pagkadungol man ta, pero not to the point nga nagapang disrespect na ko sa ginikanan ko, sa manunudlo ko. O nga daw, pasudlon ko sila sa bulsa ko, bla, away na ya! O, kulbaan ko yung nga daan sa una, pandaw nga daan ni Papa nga kun, o, magtinunto kag iya, kagpakuyaan mo yung ngalan, ta? O, dila mo lang wala, bo! O, di bla? Muna yung sa una mo? O, kastigo militar kadya maguman mo magtinunto kaya tandang ko ani sa elementary nalipong yung classmate ko, ako yung gintudlo sa isa ko classmate nga nalipong na kalabot sa balay nga ako kunong nalipong pinamangkot ko ni Erpat kay nga man nalipong ka kuya kuya nalipong basigay na ano ka ha hindi ako yung nalipong, classmate ko to, parehas lang, sounds like lang amon ngalan. Lain man yung Randy sa Saldi. Nagrabi yung sang una mo. Muna sila magdisiplina, ganyan ang daan. Now mga katropa. Ano niyo, muna karon ng ginalantaw. Nga naka-impluensya gid. Ako yan doon, hindi ko yan magpati nga naka-impluensya. Depende na yan sa environment, kaging kadakaan sang bata. Kung mayo man niya ang pagpatubo siya sa ginikanan niya, puno man siya sang pagpalangga, tatap ng kinanglano niya, hindi niya mahimo. Galing, takabaloy kung anong naka-impluensya, ganyan sila. Pero nagpati ko siguro yun ang mga documentary film, no, katropan Jason, or there could be a possibility nga may mga mind conditioning man bala sa inang ginahampang nila nga games, katropan Jason. Kay may mga nagagawa man sa based on research, no, kag sa pagtuon sa mga eksperto nga daw may mga mnemonic devices or mga sounds nga ginapagwa ang isa ka application kadto ka subong bala nagahutik sila katropan Jason ngay muon ina ginapakita pa bidayon inang mga mga kasubong nga natabo bala to sa iban nga lugar so posible man ina so that's why in favor man kuya sa pag-regulate. No, sining applications mga katropa. Pero hindi lang ko yung magpabor nga up to the point ng balon nga tungod sa online games sa muna nagpaniro sa. Do hindi man natama. Mga katropa.
1: Bullseye.
0: Kaysa gyapon yang mga ginikana no. Amoya ang may dako nga sa labton kung paano mag dako ang ilapuya?
1: Bullseye!
0: Paano nangin amun ang pamatasan sang ilapuya? O sang ilamang kabataan, no, mga katropa?
1: Bullseye!
0: Sa data din sa kalibutan, it's a matter of nature or nurture, mga katropa. Alright, alas 8:08 na. Oras aton sini pala tuntunan. Sa iluan tanay mga panamyaw di sang aton sini mga kautura, no?

0: Adi sa listahan ta si Ma'am Nini, baka sini di Latina, gakautod man Japon, o katurban jiso ng comment section ta, no?
1: Oh, no!
0: Kaya daw may mga nakita na kutugina eh. Anyway, okay Ma'am Nini, baka sini di Latina, good morning, dira sa may Banika, o kaga good morning, makuno shout out sa mga taga Ulutayan!
2: Good morning!
0: Oh, sa Veronica family, dira, o sa Abawan family, kaga kay, ano da, kay Papang Philip Andrada, da, good morning!
2: Good morning!
0: Sa kay Ma'am Liza Digala sa Divino Indigala family man dira sa may Pontevedra.
2: Good morning.
0: Okay, tay Mosok kag kay Sir Eric Biring, no, kay tay Joel Bilyones kag kay Kapitan Dolorda sa may Hamulawon Panay. Good morning sa inyo.
2: Good morning.
0: Okay, pare ko Jaba Nonoy, good morning man.
2: Good morning.
0: Okay, Ma'am Amy, okay nang Amy Villagracia Tandog. Oh, mga katropa dira sa ano niyo? Oh, sa Jack's Laundry Hub, good morning, Gid.
2: Good morning.
0: Oh, sino pa diyo? Si Tuto Ernesto Alvarez man nga nakatutok subong sa aton sini nga pagpangalaga dira sa Matcom Burgos, kuno kag sa Legazpi Ilawod, no? Good morning. Oh.
2: Good morning.
0: Oh, sa Mang Tinapay man da nga nagapamati subong sa aton sining palatuntunan, oh mga katropa, oh good morning man. Oh, sino pa de si amigo Antonio Solomon, no, nga nagatutok man, no, sa aton sining programa sa kay sa aton sining pagpangalagad. Oh, sa driver man da ni Mayor Keto sa Panitan, si Parikoy Jobert, good morning.
2: Good morning!
1: Yahoo!
0: Oh, always na nagatutok din sa aton sini pagpangalagad, no? Day pit-pit na. Oh, day bot-bot, good morning.
2: Good morning!
0: Oh, sa kay Crystal, or Crystal Maria Joy Libardo na nagpaparaya na kunuho, good morning.
2: Good morning!
1: Ayoy!
0: Oh, kaga shoutout ko, no, sa iya beautiful girl nga si Rogelyn Crystal Joy Libardo. Ingat sa school kaga sa kay mother niya Maria Libardo. Alright, kay William Calmirin dira sa Tyson Food Stand Itiri sa kilid sa Pilamir Christian University ng may branch man kuno, o dira sa may Rizal Street sa Atubang Sang Phil Health, good morning.
2: Good morning.
0: No, kay friend ko Ronnie Vicente alias Ibong.
1: Ayoy!
0: A friend, I miss you, bla friend. Good morning, da si mo ah.
2: Good morning.
0: Iba na gitag laga pag taga DSWD ka na.
1: Ayoy.
0: Oh, kay Tita Luisa katala nagihap da. Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, subong man sa kay Sir Lyndon Hano. Oh, good morning.
2: Good morning.
0: All right. Pagbalik nato na mga katropa ining mga balita karon. Nga dugang pa kaga ining ginpang lidyada naton yung mga headlines tutukan diri sa aton sini nga pagpangalaga. By the way, ha, subong kaling adlaw Arbor Day, no? Ang arbor na comes from the Spanish word arbor, means tree.
1: Ayoy!
0: Oh, mga katropa, Arbor Day subong. World Arbor Day, no, tama? Arbor, World's Arbor Day ginman. Oh, hindi ko alam kung or ay hindi, provincial arbor day lang gali subong gani, oh. Oh, mga katropa. Oh, amo ni gali mananom gali mga taga provincial government ta sang ano ni, sang kahoy subong.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Oh, di ba? So ang aton man sining ang inyo mga katropa nagaupod man karon sa pagsaulog sining provincial arbor day, mga katropa. Mananom kita sang kahoy subungo ah. Or sang ano man da nga sahi sang tanom.
1: Oh no.
0: Oh. Oh, di ba? Okay, para ma buligan man aton sining probinsya. Oh, nga hindi pagbahaon bla mga katropa kay may mga kahoy sa Gyapon nga sarang makapugong kasi ni mga dalodo ni sang tubig ni. Oh, especially kung magbaha. Oh, so subong ah. Ginatawag ni Provincial Arbor Day, mga katropa. In coordination man ni sa aton sini nga DENR kag Kapenro, mga katropa. Alright, sige. Update sina karon sa Arab Arbor Day ni mga katropa sa pagtanom din sila bay nagtanom subong. Di ba loon tagalay na karon na sa patrolman mga katropa. Alas 8:13 na oras aton sini pagpangalagad, magabalik kita. Makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Standby.
3: XFM. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: XFM.
7: XFM.
8: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadalas ang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangis ang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilingnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
9: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanod, Rojas City.
3: XFM.
7: XFM.
10: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: XFM.
7: XFM.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo! Gwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala! Tingala ko naghuben ka!
16: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
15: Oo, oh, gali, diri yo.
16: Ah, dali na.
17: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugin sa anawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
18: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
18: This is XFM 106.5, Roja City.
21: Mga katrupa, exciting!
22: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
23: XFM.
24: XFM.
25: Santon Plus Gold.
26: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Basakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
25: Santon Plus Gold.
27: Panakal sa mga butika.
25: Santon Gold. Coffee Mix.
28: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Anton Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
25: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
25: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
27: Chronic pain?
29: Ang sakit.
27: Mag-assisted pain.
29: Muscle fever.
27: Acute pain.
29: Kahit ano pang pain.
27: Basta pain. Mag-assisted pain.
29: Kangkarang pain.
27: Fast and safe.
29: Assisted pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Assisted pain.
27: Mabibili sa mga butika.
29: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
21: Exciting!
8: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
9: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanao, Rojas City.
25: X
24: X
25: F M
24: X. Mix FM.
29: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
29: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
29: Sunfon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
29: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix,
10: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sampon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
2: Sampon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: XFM. XFM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santo Proton Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako Gali sa Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya red lang.
13: Sample Plus Gold.
15: Bakal sa mga butika.
16: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
20: Visionex! Marami na ang natulungan!
21: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
20: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
22: Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
23: Premium D3.
24: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
28: Santon Plus Herbal Soap.
29: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
28: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
30: Chronic pain?
31: Ang sakit!
30: Mag-assistive pain.
31: Muscle fever.
30: Acute pain.
31: Kahit ano pang pain.
30: Basta pain.
31: Mag-assistive pain.
30: Pangkalang pain.
31: Fast and safe.
30: Assistive pain.
31: Symptoms persist. Consult your doctor.
30: Assistive pain.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na manghitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag karipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: 자꾸 아!
1: 아! 아! 아! 아! 아!
0: 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아! 아!
2: Ugsad ang bulan. Kang nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, ba? Baboy? Kang nagasugata si Sakon? Oh, baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
4: Exciting!
5: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bulsay.
1: Oras pabalik sa pagpagalagad sa Balatuntunan Bulsay. Oras naton mga katropa, alas 8:42 na sa aga. Bulsay! Ano ang mga nagatuto ko po ng inyo, anchorman katropang Zal De Gep Jr.
0: Bulsay! Bulsay!
1: Ang inanay nga bahay ng buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
1: Ang Santon Vitamin C isa gani mga katropa, kanan acidic alkaline based vitamin C
2: healthy,
1: nga nagabulig agud mapabaskog ug mapabakod ang aton immune system. Ginabuligan man ang aton siningalawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kay mga bakterya. Isa ini ka powerful antioxidant nga makabulig nga mapabakod ang aton immune system.
2: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon.
1: Ang ginasuportahan man ang aton siningalawas sa good nga mapabili naton ini nga healthy kag hinway sa masakit.
2: Vitamin C, mag
1: Santon. Ini man ang anti-aging, anti-inflammatory kag nagabulig produce ang collagen, L-carnitine kag pila ka mga neurotransmitters.
2: Vitamin C.
1: Nga kinanglan para sa maayong pagfunction sang aton siningalawas. Remember mga katropa, ang vitamin C isa ina siya ka water soluble nga vitamina. Upot silingon.
2: Lakas,
1: wala ini siya nagatipon o kung nagpabilin sa aton siningalawas kaysa tion nga magpamalhas ta o kung na magpangihi nagaupod gid ini.
2: Vitamin C,
1: gani mga katropa bilang alternatibo.
2: Vitamin C.
1: O diri na kita sa Santon Vitamin C.
2: Vitamin C, mag Santon.
1: Kaya siyempre mostly sa aton wa man sang tion sa pagpamaklanon sang prutas o kuno tanon.
2: Vitamin C.
1: Mag manggaranon kita ni sa vitamin C wa ta tiempo magluto na.
2: Vitamin C. Vitamin C, mag Santon Vitamin C. Ako si RJ, naka-Vitamin C.
1: O, gani mabakal ang Santon Vitamin C sa mga leading drugstores na to nationwide.
2: Una pa rin,
1: pwede sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. O kag mabakal man ini online, pinaagi naman sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok siya. Mga katropa, make a healthier choice pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, alas 8:44. Oras aton sini palatuntunan sa iba na nay naton yung mga balita, mga katropa, sa aton nga balita lokal. No, sang Martes gani. Kadungan sang gitpatigayon nga sesyon sang aton sini nga sangguniang panlalawigan. Nagdulong sang iya sininga diskurso pribilehiyo ining aton sininga board member sa Primero Distrito nga si board member Jose Fulgencio Pepe del Rosario. O, may kang tanan ini sa balatian nga stroke mga katropa or ining balatian nga sandig sa data sang aton sininga provincial health office na balhag nga kada bulan may aragid sang 55 ka mga naga-experience siya sini. Ini ang record base man sa mga ospital naton nga kung sa diin ginadala ining mga pasyente nga biktima sang stroke mga katropa.
3: Oh no.
1: Oh. Okon ining ginatawag nga cerebrovascular disease. Oh. So perti, no? Magkada bulan 55 gid ang nagaka-stroke diri sa aton sini probinsya. Oh, simpunon mo na sa pulo pa lang ka bulan katropan Jason, libo na.
3: Oh no.
1: Oh, di ba? Ora I mean sobra na 500. Oh, so kada tuig sobra 600 ang aton sini nga kaso mga katropa. Nagdulong sang iya diskurso pribilehiyo ining nasambitan niya board member kay may ara sunod diri sang treatment nga makabulig para sa mga kautura naton nga ginaigo sang stroke. Oh, kay kung igoon ka sang stroke delikado ka tama. Ang imo sining ginobra sa adlaw-adlaw hindi mo na sarang mahimo. O iba naghihigda na lang kung igoos sang stroke. ang iba hindi na makahambal. O ang iba naman, no? Kay depende sa stroke mo, may mga half body nga stroke. May ara isang stroke lang sa nawong blas si tsura, ano ganing tawag sinawa? Bell's palsy, no? Mga katropa, pero ang laing gadya kung ang bilog mo nga lawas mas stroke.
3: Oh no.
1: Oh, kaya siyempre kung iguong kasang stroke kag pila na ka beses like tatlo na. Oh, delikado na na. Mga katropa, kaya ang masunod sina kung iguong kapagid, oh, may tsansa nga mapatay ikaw.
3: Oh no.
1: Oh, so gin pakigbahin sining board member siya sinigindulong privilege speech. Nga may treatment gali nga sarang ma-administer mga katropa sa balat sa pasyente nga na stroke. Oh. So kumbaga sarang mapunggan nga dalayon siya ma stroke once ma-administer ni siya ang nasambit nga bulong. Oh, isa ini siya ka injectable nga bulong mga katropa, ina lang kay may kamahalan ang presyo sini.
3: Oh no.
1: Oh, mga katropa. So with this ginaduso karon sa nasambitan nga board member nga diri sa aton sa probinsya ang mga ospital ang maka-provide sini. Oh, pero siyempre ini pa lang ang ginabalay pa. Oh, mga katropa. Now nalabot nato ni ang nasambitan nga board member kag ginsaysay man ni kun ano bala ang rason. Oh, kun nga man nga luyag yang iduso ni karon. Oh, mga katropa sa aton sini probinsya nga mangin available ini sa pila ka adlaw. Kag ang numero sa mga kauturan naton nga nagabalatian sang stroke. Oh, ang mabuligan gid kang kaso naton sini mapanubo. Oh, so ari bala pa matiantang kabahin sang pahayag ni board member Jose Polencio Pepe de Rosario angot sini mga katropa.
4: Personally, katropa ang salgi ko. About 3 weeks, 2 weeks ago, ang isa na akong ka-pamilya, isa ko ka-pamilya na na-stroke siya, no? Kadito na ko nakita na ang aton din na probinsya sang Capiz, hindi gali isang equip, no? Para mag-handle sa mga stroke. Nga manahambal na ko ini. Sang nagligat na tuig, ang isa ko man kapamilya na stroke, no? Din pangitaan kami or din rekomendahan kami sa siningadok na bulong called RTPA, no? Recombinant Tissue Plasminogen Activator. Isa ini ka bulong akong sagiin kung i-inject sa isa ka pasyente within 4 hours sa onset sang stroke, malikawan ang pagbuo sang clot. No, especially nga kung malikawan ang pagbuo sang clot, malikawan ang pagka-paralyze, malikawan ang pagka-damage sa atong brain, no? Iban pa nga mga motor activities na posible o kadalasan na apektuhan sa isa ka stroke, no, pag ikaw na atake sa isa ka stroke. Sa atong datos na nakuha, kapin halos 55 katawo ang nasustroke kada bulan dali sa probinsya sang Capiz. Apang wala kita sang acute stroke unit o kung wala man kita sang emergency aid kapareha sini sang RTPA na to ng ginahambal. Ang natabo dito sa akong tiya, no, na stroke, tungod nga may mga pangilala kita sa ililo, nagpangita kita kung diin ini makakuha ng bulong, no? Kaga madasig nato nga na aksyonan because sa tumatunga sang dumaraw ginpadala natong pa ililo, no? And then ang ambulansya sa Medical City gin sugat man, nag-meet sila sa dumaraw kadito gin tusukan sang bulong sang RTPA. Amo ininda ko marason nga ang akong tiya subong nakapuli na makahambal sa insakto, makalakat, no? Very less ang maskin nga may edad na siya pero wala masyado sa effect ang stroke sa iya bangod sining RTPA. So natundon ko nga ini nga klase sang lunas, ini nga klase sang bulong, dapat hindi lang sa tao nga makasarang o may connection na magpangita sini, kundi dapat available ini sa aton mga emergency hospital, emergency rooms sa aton mga hospital. Bangod nga sang kami, duha ka beses nga may na-stroke sa among pamilya. Sa ikauna nga beses, swerte lang, malas-malas lang ang akong tiyo, kaya wala pa kami masyado may nahibalaan kung paano i-manage ang stroke. Wala din siya na nalunasan, and subong, 1 year later, hindi siya masyado makalakat, naka-wheelchair siya, no? Na-paralyzed ang iyang other half ng iyang lawas. Vis-a-vis, dili sa among tiya, nga mas tigulang pa sa iya, nga nalunasan agad subong 2 weeks after the stroke, makalakat, makahambal sang insakto. So dako gid nga bagay ang ining RTPA, nga kung available lang ini, dako ini nga makabulig sa aton mga kasimangwa. Labi na gid nga ang statistics sa stroke dili sa aton sa Capiz is around 55 patients per month. 55 kakabuhi kada bulan ang apektado sa stroke.
1: Now board with this observation karon, may tuyo ikaw nga magpungko abi ka po ng aton sininga chairman sa Committee of Health sa sangon ng panaluigan, and ay patawag man ng aton sininga provincial health office kaya aton sininga mga chief of hospitals para maistoryahan ang natuhoy sini.
4: Yes, amon naging istorya ni Dr. Cesar Yap Cagayna, mapatawag kita sa committee hearing bilang ako miyembro man sa Committee of Health, no, para ma-establish nato ang training, kinanan sa training. Kinanan ma-training anay kung paano i-administer ini nga bulong. Maisulihan natin kung paano budgeting maka-allocate kay si Gov. I believe he's very open sa mga amusin niyo mga bagay, no? But I have yet to discuss to the governor about sa funding sini. But ako nagapati nga, you know, ang cost sa amon sa RTPA is 38,000 pesos. Dako siya na kandidat, pero mas dako ang gasoson mo kung magpa-open surgery ka o kung ano nga, malikawan mo kontane kung ma-injectan ka sa RTPA. So, ini mga bagay na aton na, isa sa mga aton na mga dilikotar, kaupod sa hotline. So, isa man nga ginapusdusok ko, kay isang nagasala na kami, kung di makuha sa ambulansya, kami, ako, board member, ako, katropang Saldi, hindi pa ako kabalo sinong tawagan ko para sa ambulance, no? So, hambal ko, dapat may ara ang aton PDRRMO sa hotline na kung may nagasala na ang utok mo, doon 911 bala, ang tawagan nila 911, kailangan ambulansya, in sigida. Kaya nakikita ko, nag-notisar ko, hindi ko kabalo kung coincidence lang ini, pero sa na-stroke ang tiyo ko last year, wala man ambulansya, mas kailangan yung hospital. Kung gabi, feeling ko, ang sa akong pamatsyagan, kung gabi, wala sila siguro ka sweldo sa driver, kung gabi, nga kung adlaw lang gagana ang ilang mga hospitals. But, ang stroke, every minute counts. Kapareha sa tingin mo sa medical city, nga dito sa tunga-tunga, sa dumaraw din, injikan ang akong natiya. Because nakita natin ang urgency, no? Para nga masalbar ang inyong kabuhi. Therefore, when you say every minute counts, dapat ang ato nga mga kasimanwa, kabalo kung sino ang tawgan, kung kinanlan sila sa hospital, sa ambulansya, kung kinanlan dalon sa Iloilo ang ilang mga pasyente. Normal ini nga case, no? Katwapang sardi, nga damo nagatawag sa aton, kapangyugahin nyo sa ambulansya, dapat hindi ang ambulansya, hindi dapat sa pakilakilala. Hindi dapat sa kung sino ang may kilala. Dapat ini available sa tanan na nagkakinahanglan. It's a high masyado siya kakusog na bulong na nagatunaw sa clots. Pero may management ini, no? Halimbawa, ang pasyente na ginindikan sa RTPA, hindi pwede kwa undergo, hindi pwede mag-undergo sa laboratory, hindi pwede maskin ang pag-undag sa salakyan sa ambulansya, hindi pwede. Bangod, kung ginapaano niyang dugo mo, ginapalapsaw para matunaw ang clot. So kung malapsaw ang dugo natin, kinuha kita sa bleeding, internal or external bleeding. So may mga management na kinahanglan, no? Sa sininga RTPA.
1: Okay. No board, pag-abot sini,
3: ano mentionar mo mang kagay na i-open mo pa ni kay Gov, no? Ining plano naton or ginapananaw naton. Kibalo man kita pag-abot sa budget, hindi man gid ako budget sa aton sining province. May plano man kita board nga ilaka din abi through our Congress or sa Senate kay para mapangitaan sang fund nga makaugmen man sila diri sa aton sa province once ma plastar na ni sa pila kadlaw board.
4: Yes, ang atong nga paglakad sa pondo, no? Of course, padayon natong ina kaloy na bago ka tinaglakad si ang opisina ni Senator Bongo Arigiri. Padayon na nag-cooperan sa atong sa anong mga panginahangla nun sa atong mga hospitals, no? Direct, padayon man ang atong pakilaghunan anon sa kay Congressman Howard sa paghatag sa mga pondo. Yeah, not just on infrastructure but also on aid sa mga atong hospitalizations sa mga hospitals natin. So yeah, please rest assured nga kung hindi makayanan sa atong provincial government ang pondo para sa RTPA, atong ini nga dinuhalagan na makapangita ka sa iban ng mga proponents sa iban ng sources.
3: So ginaduso natin ni board sa pilakadlaw nga makatukod gid sang management committee para lang diri or management group.
4: Mabutang sa management group para may record kita sa stroke victims, no? And at the same time acute stroke management units per hospital. Both sa Lingon, do pa sa ICU, kita sa special na kwarto just for for stroke care. It can be just for bed capacity, pwedeng gamay lang depende kasi sa volume, no? Kasi sa statistics natin, there's around roughly 55 patients per month. So, depende kung ano ang kadakoon sa kwarto, pwede man lang ang isa ka ward daimoon mo nga i-convert mo into an acute stroke unit.
3: So ginapananaw natin sa pilakadlaw, hindi lang naman in-available drabe sa aton sa Ross Memorial Provincial Hospital, kundi sa tagsagit yung mga hospital board.
4: Yes. Ang aton nga tuyo nga ang tanan ng primary and secondary hospitals na aton din sa Provincial San Capiz kung tanin era sa acute stroke unit or ASU. Ang mga tertiary hospital kasi, syempre ang budget very mabudlayed. Pero kung sa primary natin yung secondary hospital, which is, I think, Ross Memorial, Dao, Tapas, no? Dako tani ba ilan, dako na yung mga bagay na, dako na yung mga bully sa atong mga kasimangwa. At least kung alin sila sa President Rojas, maayon kung mayara sa ba ilan, available, then dako na yung mga bagay. Bakos, after mo ma-injectan sang RTPA, ang RTPA kasi is just 4 hours. Dapat, mag-beyond 4 hours, hindi siya pwede. So, dako, importante din nga ang distance, importante na madasig ang ato ng pag-action.
3: So far, board, by the way, dari sa aton sa Roa City, or particular sa aton sining mga district and running public hospitals, why pa available?
4: Wala, ni isa, maskin sa atong private hospitals. Personal naman na experience. Kaya malaman kung sa diin na may hospital, na may RTPA, padala naman. Pero unfortunately, both incidents sa Kuntiyo sa last year at sa Kuntiya this year, wala din sa available sa any of our private and public hospitals. That's why nga din mulag kita na kung pwede ini maging available sa atong mga public hospitals diri, nakuwin ini nga bagay sa atong mga kasimanwa nga may stroke.
3: So there could be a possibility board nga makakonek kita sini sa private supplier gid nga.
4: Yes,
3: sa pilakadlaw.
4: In fact, kilala ko na ang nag-distribute guys.
3: Yes.
4: Kilala ko kay nagkapangita kami kung tanya, o sa naman ko option is ipadala na lang ang voluntary. Pero galing may post-management
3: Schmidt
4: care. So that's why nga ginding hulag naman nga mapadala siya sa Iloilo.
3: Okay, sige.
4: Sa atong mga kasi manwa, nga may mga pamilya nga na-stroke, kabalugid kakaintindi din ako, kung ano ang abala sini sa aton man mga pamilya, no? Ang abala hindi lamang sa pamilya kundi sa tawo kag sa pasyente nga na stroke, ma-paralyze ang ilang half sa ilang lawas or disabled nilang kalawasan, affected ang ilang speech kasi hindi na makahambal, no? Hindi makalakad, hindi makakaon, therefore tinanglan sang extra nga bantay. dako ini nga bagay para sa aton nga madamo sa mga kasimanwa naton ang naaapektuhan sini. Kag ang ining stroke is genetic ini siya katuwapang saldi, no? So but sa ngayon nga kung ang akong nga pamilya may ara, hindi malayo nga matabo man sa akon, no? So with about 55 patients per day per month sa akong nari sa Capiz, nag-increase pa, no? Increasing kita based on our records from 2025 to 2026. Importante na din na may ara kita sa pagtutok sa aton nga mga pasyente nga na stroke. Kag ang ining RTPA nga bulong, isa ini ka bulong nga makabuligid para sa hindi nga para hindi maglala ang sintomas ng stroke sa aton mga kasimanwa. O sa inyong atanan, ini si board member Pepe de Rosario padayon.
1: Ari tabatan mga katropa ang kabahin sa aton sining interview kay board member Jose Folencio Pepe de Rosario angot sini. So nakita

0: Bakal kita sini. Why not? Oh, di ba? Oh, or sa lang ma-administer mas maayo pagid nga libre. Oh, sa aton sini nga mga pasyente nga i-charge lang sa kabansang gobyerno ta. No, total kadamaan man sa aton. No? Ang nagabayad sa aton sini nga mga buwis. However, good thing nga may ara kita sang ginatuyo orang aton sini nga mga aton board member, aton sini nga sanggunian nga maka-provide sini sang among bulong sa pilakadlaw diri sa aton sa Capiz. Pero siguro ang isa man dapat naton kapag tutukan, no? Amo ang campaign man naton, mga katropa, sa ginatawag ba lang nga healthy living.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat hindi lang kita sa ano lang, no? Sa ano sining tawag ko? Sa action after na may mabiktima na. Hindi mas mayo pag mapunggan kaya nato ni nga ang mga katura nato sini nga magbalatian. So anong gina ano man naton, no? Gina pangabay. May ara kun tani isang itukod man, no? Nga institution abi sa aton sini nga ano ni nga probinsya, mga katropa, o through our provincial health office nga makakandakid sang mga symposium o inviting all the ano abi all the all the people or any mga individuals nga prone, no? Or may pamilya abi nga nagbalatian sa stroke, oh blackout ba Jason? Kay genetic ning stroke mo. Oh. Genetic ni mga katropa. So kung may mga family background ka mo nga nagbalatian sining stroke. Oh, mas maayo gid nga magpamati kamo sa mga patigayon ni mga symposium or lectures na tuhoy sini. Well, tuod maka-help ang social media. Oh, ma-research ka lang sa YouTube. Oh, sa YouTube University. Ayoy! Pero galing ano na eh. Kumbaga hindi tanan may access ina. Unlike ya kun ipatawag naton ina sila, i-coordinate sa barangay, o makanda kita sang health information dissemination. O para mapunggan nga ang isa ka tawo magbalatian sini. O. Ay for sure may dako na yang epekto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh later na galing ya. No kun may mga kauturang kataya nga wala sang paghahatag importansya sa ikayong lawas nila, o makabulig ining ginadoso karon ni board member Pepe de Rosario nga makaangkon kita sining ginatawag nga RTPA, mga katropa, o kun ining recombinant tissue plasminogen activator, o nga makabulig agud niya hindi kaya hindi dalayon mas stroke ang isa ka pasyente nga iguon sini, mga katropa, kay hindi bot silingon kung iguon ka stroke, katropa Jason, hindi mo na mulag imo kamot, no? Maunay na na, oh? Or I mean stroke na ginadayon, no? May crucial hours nga kinanglanon nga maingikan kasi ning RTPA ni nga makasurvive ikaw, oh? Ay kumbaga ginapa ano ya sini mo, o ginapalapsaw yung dugo kay para malikawan nga mag-form ang mga clots. Kay kung ma-form na ang mga clots sa aton sining veins, mga katropa, dirinikag dalayon nga nagaka-stroke ang isa ka-individual.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Above El Siguranay, pasangkaron, pabakuron ang aton sining health information.

0: information dissemination party sa sining balatian kay damo ang nag-undermine sini.
1: Oh no.
0: Sige lang. Oh, samtang ubin kaon lang baboy ah.
1: Ayoy.
0: Oh. Sige lang, samtang ubin kaon lang tambok.
1: Ayoy.
0: Hindi ka pa naiguo na, ubin ka pa.
1: Ayoy!
0: Oh, pero mind you, mga katropa, bisan 20 anyo subong or manubo pa ng edad, daga kaigo na sang stroke ka or sang anuman nga cardiovascular diseases. Oh, pero mas mayo man tuod nga sa pilakadlo mangin available ini siya sa aton, no? Ay kung may kaya-kaya man yung pasyente, ah, kagaluyag nga masalbat pang kabuhi isang ila sining himata nga igo nga inigo isang stroke nga hindi madalman. Oh, ay ma at least may access bala kita, may available ni siya. Oh. Or even sa mga imol, no? Mga katropa nga ara bala sa ano, no? Aluyag bala nga maka ano ni maka avail man sang amo ning serbisyo. Oh, para sa stroke. Oh, so, hopefully ha, maano gini, mag-prosper mga katropa, mapukuan ini sang maayo, maistoryahan, oh, pag, ano sing tawag ko? Mabadjita ni? Oh, para man nga may access man ang mga imol na ito, yung mga kuturan. Oh, mga katropa nga, ano bala? Nga mahatagan ni isang assistance or whatsoever dira nga saranggid nga makaano bala no makabulig man sa ila agud nga may access sila sa sining nasambitan nga bulong mga katropa
2: Bullseye!
0: Maka panginpulos man no kita nga mga taxpayers oh sa sining nga bulong nga ini oh nga hindi nakitagbayad sa dako gid bla or ang gobyerno nang maga-provide para sini sa aton.
2: Bullseye!
0: I'm campaigning ya para sa ano man no sa prevention mga katropa. Oh hindi lang sa ano ni sa ginatawag nga cure oh mga kaabyanan.
2: Bullseye!
0: Alright, alas 9:11 oras aton sini nga palatuntunan. Standby kay check tanay connection ta sa aton patrol. Oh, regarding sa sining Arbor Day yo, din sila sini nagpananom subong.
1: Ayoy.
0: Oh, kaga sino nga mga government agencies ang kaupod ra karon. Oh, check tan detalye sining information upod sa patrol si Katropang Elmer Estimar.
3: Live report. Report.
4: Katropang Saldizo bong gani nga aga ginpatigayon ni ang National Arbor Day nga ginhiwat sa nga talatapan sa nga Department of Environmental and Natural Resources kaupod ang mga partner agencies sa sining nga ginpatigayon nga tree growing no ang anay nga ginatawag nga tree planting but sa subong niya mas better sunod diri sa kay Sir Ernest Federeso ang provincial Department of Environmental o Contendro Katropansaldi. So subong aga masobra 16,000 ka mga pananom ang mga ginapangtanom diri karon sa bahin sa nga Sitio Kataw sa may barangay Kudyan na Ibisa nga Kapis no nga ginakabugusan ini sa Nara Tree kag Acacia Tree. So naging partner agency diri ang mga katapo sa Philippine National Police PNP Bisan subuman ang mga OGT coming from Aklan State University, Northern Iloilo State University, kaga West Visayas sa State University nga mayara sa mga kurso nga mga Bureau of Fishery. So kaupod man ang pila ka mga stakeholders kasubong sa Petron kag mga barangay officials sang amuman nga barangay kag kita man mismo nga partner sa media ang Exetam Rojas ang nagpartisipar man masobra 600 ka mga seedlings o kun pananom agin butang dire sa bakin sa nga Sitio Kataw o gintanom dire kaina kag sa bilog nga probinsya sang Kapis kay man katropa sa Lisbon adlaw ining arbor National Arbor Day sa nga DNR simultaneously ni. So meaning dire sa bilog nga probinsya sa Capiz sono dire sa kay Sir Federico masubra 16,000 tanan nga nangin numero sa sining igatananom kag sono gani dire siya dapat dire ang may pinakadamo gid volume kontani nga igatanom dire sa may banwa sa Ibisan ugaling masubra tigi 1,000 sono dire siya ang mga ginan request sa mga minro sa tagsa-tagsaman ka mga municipality sa nasakupan sa bilog na probinsya sa nga Capiz. So, sunod direct kayo, sir, ini man ang kabakin nga ang tinutuyo sini agod nga mapabilin man mapareserbar ang doon ang manggad kag katrobasal di agod nga isa man ini sa mga rason nga mapaganhagan man ang mga kalamidad nga nagakitabo diri sa aton sininsa probinsya ila binigining pagbinaha katropansal di kag isa pag diri sa pinakarason diri nga man na diri sa bahin sang sitio kataw gid pamtang ining pag pananom subong aga kay man ini makabig bilang isa sa mga ginalantaw diri sang DNR nga source ang aton sininga tubig aside sa natural sources diri kag sa deep well nila or sa suba man sa MRWD ang ining sitio kataw ni Katrobasal di isa gid sa pinakadako man no nga mga sources sa tubig magluwas sa gintukod ni nga dam sa may banwa sa Tapas so kinahanglan sa Notre Sia nga iga preserbar ini no kag ining nga duta nga ni ginapanagiyahan ni sang Metro Rojas sa Water District o kon MR WD. So nga to sining interview wala gid nag-send bago lang gid nagtakop ang ining ginhiwat sa karon nga tree growing sa bakin man niya sa nasambit man niya barangay. So makita naton diri ang mga partisipante ang mayara sa bitbit nga minimum 2 o maximum 4 kay man out of 600 daw kulang gid ang mga personnel nga nagpananom kay na. So ang tema diri sininginiwat nga Arbor Day 2026 iningilunti ang bukas o kon ginatawag nga Green Day tomorrow katrabansal di. Simultaneous ni actually sa bilog iya nga pungsod sa Pilipinas man. So sunog gani kay Undersecretary nga hindi lang ni kuntani mangin mapabilin nga mandato no kay iba nagasunod lang bangod sa mandato or gipapanaog nga mga executive order coming from the national but of course ani mangin isa man sa mga buluhaton no not only sa aton sining DNR but of course sa pila ka mga pamuloyo naton nga nagasakdagid kag nagalantaw no sa nga posible nga mangin positibo nga epekto sa sining padayon man nga tree growing katropansal di. So gin klaro ni kana ni Sir Federico kay na nga ako di sa una tawag si ni tree planting subong niya gina-convert na ni sa tree growing kay man ang tree planting abi katrobasal di lain ang definition niya eh. So when you say tree planting nagtanom lang ta no? Pero wala na ton gina-supervise kung inibala ang nagtubo gid ang nagpamunga gid katrobasal di particular sa mga pananom ni nga mayara sa nga praskeina mayara sa mga rambutan to lansunis, no? Asay gili si Akasya kag naraman. So unlike ya, sa ginatawag nga tree growing, ang tree growing nga nagtanom ka na, gin-supervise mo nga ginpadako, kag of course gin-maintenance mo gid ya, katropa yung saldi. So wala gid, ang ato sining interview sa kay Sir Federico. Pero try pa ni, ipabati bala sa ato sining mga tuturan, ining interview naton sa kay Sir Ernest Federico ang Pinro diri sa probinsya sa nga Capiz.
2: Sa mga probinsya sa Capiz, nakakota yung Pinro Capiz ang 14,000 sa mga masubra 16,000 sa mga Capiz. Kapit pa nga ang provincial ordinance sa sa municipio mo sa namin. So, hindi siya ang main coordination kami sa Provincial Environment Resources Office na iya sa provincial government. So, sino nag-assign sa yeah. So, Lain lang yung galing nga yeah, so hindi sa Pender Hatties. Kaya I-edition. Hindi sa pag-edition ko, kailangan ko sa pag-edition. Kaya kami sa editor, pero naman naman nga ang ka-Pender Malawang at sila ginig pa. So late lang.
0: Okay, Tropang Elmer. Pigadong output. Pero amo ni kay iniman in relation sa pagsulog naton sang World Arbor Day or National Arbor Day kay Tropang Elmer. Nagpananom or nag maluwas sa pagtanom, tutukan gini nga mapatubo ining mga kahoy dira like akasya kag nara. Katropang Elmer kaga siguro iban pang fruit bearing trees eh, no? Ginhinyo man sang nagkalilain ng mga LGUs sa DNR naton. Agud nga patubuon, no? Kay ang mga kahoy naton abi Katropang Elmer. Dako sining mabulig agud nga maprotehera nato ng aton sining banwa batok sa pagbaha. No, ikaduha, dako ning mabulig man para nga may mapabilin sa gapon ang natural habitat sa aton sining makasapatan. Oh, mapis man ina, mga damang or reptiles or whatsoever da, no, maluwas lang sa dragon guro. Katropa Elmer.
4: Yes, tama dira Katropa Saldi. Actually, sa aton dire dugang interview sa kay Sir Federico ni Katropa Saldi, ang ini nga lugar ni, ang sitio kataw dire sa may barangay Kudyan, ginakabig ni nga natural habitat sa mga pila ka mga endangered species, ang ilabinigid ang mga nag-turnover, mga Katropa Saldi, turnover ka to dati nga do agilato, kaya iban pa. So, aside subong, nga ginhiwat ni dire, ang ining tree growing, way back 1 year before, so na siya, 2025, pila naman ka bisis nga nagpatigayon dire sa tree growing, Katropa Saldi. Kag kina sa nga ga, antes mamagali na ginahiwat, nagbuhi sila di, no? Sa mga pispis, nga ila sining nadakpan, no? Particular rin yung mga Maya, bala Katropa Saldi, nga ginabaligya, nga kung sa diin lang sa mga higadigad. So, ginadakop gali na. Kaya ginabuyan man sa nga ton sini nga diin arang ila sini nga mga nadakpan sa pagbaligya sa sini mga pispis gyo illegal gali na Katropa Saldi. So suno diri nga aside sa sini nga pag protektar sa nga natural habitat ay labi na gid subong nga daan ni Katropa Saldi gina atubang panaton ng energy crisis, no? Kaya mapaganhagan ang init, okay man ang kabukiran tanayang muna yung protektar actually kaya nagatag sa ton sa madamo nga oxygen inabinigid sa may mga kabukiran yung may mga nagapabilin kaya ang madamo nga mga pananom, so that's why sunod rin siya nga kinanglagid niya ay preserbar kaya padayunan ni among mga kasubo sining mga proyekto man Katropa Saldi.
0: Kaya siyempre makatag man sang landong ang aton sini nga mga ang aton sini nga mga kahoy maluwas sa makatag landong makabuli gid nga ining paglala blasang init sa aton sini pungsod maganagan kay kun damo ya kahoy sa palibot galamig tugnaw man ang isa ka lugar di Blaka Tropang Elmer, especially kita mo dagani maglabay tada sa may sa may Tansasor sa Panay di Blaka.
4: Lami malamig ang nga riyan kaya malamig man to gani ugaling may mga pila kita may mga pila ka mga partner ang DNR ka Tropang Elmer ngayon nakalabot sa pag participar man to kaya na, so kami lang to pero mga more or less yara sa 200 plus ka mga nagpartisipants sa siningin ni Watman nga tree growing Katropa Saldi.
0: So gamay lang din subong nagparticipate. Oh, Katropa Elmer.
4: Yes, okay, simultaneous.
0: Galing simultaneous man ah, no? Pating yes, province na may harap man subong eh.
4: Oh, ang kapindro may ara man niya. So, lain man niya ang DNR.
0: Hmm. Mo gani.
4: Ang pagidang sa municipality.
0: So, oh, lain pagidang Mindro, lain ang Pindro, lain pagidang oh. Kapindro.
4: Oh.
0: Hmm. So, mayo man niya kay parang at least ang ginapangayo tala ni matutukan ni, no, mapatubo gid jabla mapalambo katro bang Ilmer kaga hindi lang nagtanong tada for compliance kundi kung tani iya tutukan gini from time to time bisitahan to agud nga madeterminar man naton kung ano nga mga ano niyo nga mga tanom o tanom tang nagtubo gid ya no nagkaugat o whatsoever dira katropang Ilmer.
4: Yes, oh, tama ka dira katropang Sandi. Mo na ganyan tanong, gyan ni Undersecretary, kaya gipanawag nga Secretary Border, nga kung tani nga ining mga buluhaton nga ni, hindi lang magpabilin sa mandato or sa pagsunod sa compliance, bala, ginatawag katropang Sandi sa mga Secretary Border. Subong man, tani manginhimo nga do pabla habi, not only sa mga personnel sa DNR, but of course sa mga pamuluyo man, kaya ini bisan di ta maka ano sa mga produkto sini maka ano rin na maka harvest pero ini masali makapasalig kita sa mga masunod generasyon nga sila ya ang makabenepisyo sa ngaton sini nga mga gipangwidlayan masubong katropa sali. So pasalamat man kita nga nangin part kita ay nabiligay except from Rojas sa sini ginhiwat man nga National Arbor Day dras may banwa sa ang Ibisan. So para mo sa nga ton nga informasyon nagikan sa DNR Capiz para sa pagpangalaga sa programang Busay sa Gyapon ini si Katropa Gilmer Estimar ang katropa mo.
3: Busay! Busay!
0: Alright, salamat kay Katropa Gilmer Estimar sa gindulong man sining information may kintanan sa sining gipatigayon dira nga tree growing activity. Oh, kung ining ano man, no, pag-upod naton sa World's or National Arbor Day gili, mga katropa. So simultaneous niya, durungan ni nagtanong kahoy subong ang ano ni ang mga LGUs. Oh, upod ang ilamin drogid ang kapendro man naton. Mga empleyado sa munisipyo, sa gobyerno probinsyal ta, sa city government. Mga katropa. So ano ah, hopefully no mga katropa hay kuntani o hindi lang ya kutob sa pa-picture-picture da sa pagtanom-tanom da no ang himuon kundi ano gid ni bulubisitahan man no para mabalaan ta kun ano nga mga kahoy gid no ang mga nagtulubo da sa ginpang tanom. Okay, hindi lang na enough ya. Sige lang, pabay lang, aram na sa wayang, no? May, ano man ahay, kung may maglabay da, karon yung mga kanding da, mga baka da, kagalamuno na.
1: Ayoy!
0: Oh, no! Dibla, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Although, mostly, ginman sa ginatanong katropan Jason, sa mga ano ginay, sa mga areas, bala nga, wala masami ginagyan, no? Dito, ginman na. Pero hindi nato niya mapakta na, kay base may mga wild animals man da nga nagalabay nga amo na ilakan noon bla. No. So ano ta updan tagi nga aton sini nga ano ah.
3: Bullseye.
0: Updan tagi nga aton sini nga probinsya ang aton sini nga Menro, Penro, Kapenro, Senro. Oh, nga mag ano niyo? Ano niho? Mga katropa sa pag proteher sa aton sini palibot pinagi sa pagtanom sining nasambitan nga mga puno or kahoy man. Alright, mga katropa, mga balita na yung inyo nabatian ang report ni katropa Elmer Richtemar Builog man nga ginadulong sa inyo sa ang SESDAPAIN. Ang SESDAPAIN, mga katropa, mo ni siyang all-in-one relief nga sigurado manasig ang makapadula sa inyo man nga nabatsagan nga sakit din man nga parte sa inyo siningalawas. Makabulig sa madasig nga pag-ayo sa nga pagpalanakit bangod may kombinasyon sa antipiretic, antitussive nasal decongestant kag analgesic mga properties sa ginapakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion kag body pain. Inima na maginti mo persa sang paracetamol, dextrometorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL. O nga, nagasuporta naman para sa natural healing process sang aton sinilawas. Ang cess the pain, mga katropa, ang mabakal sa mga sukit nyo dira ka butika sa inyo sining lugar, sa mga leading drugstores nato nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. O, kaga mabakal man ini online. Pinagin man sa inyo sining mga Shopee, kag TikTok Shop. Say goodbye to pain, hello to life with Cess the Pain.
3: Bullseye!
0: Alright, good morning. Anay daw kay Rafael Digno nga nakatutok sa aton sini nga pagpangalagad subungaga.
3: Good morning!
0: O, sa Iloy Komando ha, kay Mama Ilmada sa Gabaldon, President Rojas, kag sa mga taga Gabaldon da, good morning!
3: Good morning!
0: O, sa kay Selmelb sa Nisco, sa Pamkrit Boys, sa Tropang Buklan, kag Marites, sa Five Cell Boys, Direk Toda, kag sa mga class members man kuno, good morning.
3: Good morning!
0: Okay, Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning.
3: Good morning!
0: Kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley Go, kay Watchman Joey Bogart, kay Jasper, kay Lipid, kay Laner, kay Joel, kay Elmer, kay Banjer, kay Jobert. No, sila ni Sir Mel Sanisco, good morning.
3: Good morning!
0: Okay, Ma'am MJD, good morning. Kay Rafael Dignoman, dira sa Panitan, good morning.
3: Good morning!
0: Sa kay Baba Joey ni Ma'am MJ dao, good morning.
3: Good morning!
0: Kaga sa mga nagapamati, man dira kron sila, sila ng mga radyo ha, Mayong Aga.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, alas 9:30 na. Oras sa aton sini panatuntunan, mga katropa. O, pagbalik naton, o, tagaan ta ni Ligwa, dugang pa naton dari mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Tutukan nila, mga katropa, makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Standby!
3: XFM
5: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutat tayo. Makapahubin pa siyang nangon. Duty ka gin nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
15: Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
16: Santone Gold Herbal Tea.
15: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
16: Mag Santone Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo bang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
18: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
19: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
20: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
19: Garantisado.
20: Maaasahan.
19: Sa sakit ng katawan.
20: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
19: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
20: Santhol Plus Herbal Oil.
21: System Pain.
22: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adnod na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin at ating pangakumulan sa System Pain para dero-derecho ang training.
21: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist.
21: Consult your doctor. Sa mga butika.
24: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
25: X FM.
21: Supple Plus Gold.
26: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakala ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold.
23: Mabakal sa mga butika.
21: Santon Plus Gold.
27: Santon Gold. Coffee Mix.
28: Ako si Roder sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
21: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Pagbibili sa mga butika.
29: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
30: Vision Next! Marami na ang natulungan!
31: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
30: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
21: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
32: Premium D3.
33: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
32: Premium D3.
33: Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, napalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take
0: Premium D3 everyday.
1: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Karang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayut Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
12: XFM.
13: XFM.
32: Kasi manwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magdugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat na nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
34: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

0: Pahiyato!
1: Tagin akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oy! Ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Exciting!
5: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Aron pabalik sa pagpangalagad mga katropa sa palatuntunan Bullseye sa gihapon upod si katropa ang Zal de Gap Jr. Oras naton, last 9:45. Bullseye. Ang inanay nga bahay ng Buylog ang ginadulong mga katropa sa Premium D3. O, ang Premium D3 amo ining isa ka ultimate powerful supplement. Mga katropa sa isa ka soft gel capsule. May ara sang virgin coconut oil, vitamin D3 kag malunggay oil. Nga makabuli gani agud ba protehiran ang aton sini mga selula batok sa mga makahalalit nga mikrobyo. Subong man sa oxidative stress nga amo ning ginatunaan sang aton sini nga cancer. Nagabulig man nga mapunggan ang malaing epekto sa bisyo sa aton sini nga lawas. Siyempre, makabulig man agud niya mangin looking yang kita sa gihapon. Madulat ni sa aton sini panit ang mga wrinkles. Kon freckles man, mga katropa. Kag of course antiviral and antibacterial. Nagabulig man ini para sa aton sini ginatawag nga bone health. Kon mapabakod ang aton sini nga mga tul-an sa lawas. Kaya ang vitamin D3, mga katropa, ang nagabulig, absorbs ang calcium kag phosphorus. Nga importante, gid agud ma-maintain naton ang mabakod nga tul-an kag subong man mga ngipon. Nag-improve man sang aton sininga heart health. Kag, syempre, mga katropa, nagabulig nga ma-regulate ang aton sininga mga cell growth. Kag, cell-to-cell communication. Ganito lang yun na. Ang Premium D3 Softgel Capsule, mga katropa, available ni sa mga leading drugstores nato nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, and available man online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee, kag TikTok Shop. Alright, alas 9:47, check ta duga nga balita, nagikan sa patrol, mga katropa. Ano bilang mandato karon sa aton sininga Police Regional Office 6 sa aton man sininga Capiz Police Provincial Office, may kang tanan sa pagpaligon o kung pagpasangkad man sa aton sininga seguridad sa mga blutuan o sa part sa aton sininga PNP. Mga kabiyanan, kay importante man nga at least mahibaloan taman o kung ano gidbla ang mandato karon sa aton mga kapulisan. Agud balikawan tong kangay na tabo sa Tacloban. And speaking of Tacloban, may update man kita karon mga katropa regarding sa sining mga suspect ngani, no? Ang kung sa din ay good news kay may mga may mapasakaan ginsang kaso ho, or may napasakaan ginsang kaso. Bullseye! Check ko sa piyakan ninyo, balikan ko, connection ta. Upod kay katropang Elmer Estimar. Live report.
2: Katropang Saldi, nga Police Regional Office 6, nagpapanaog na sa nga direktiba o kung mandato sa Capiz Police Provincial Office na may kang tanan o sa sininga pagpapag-on man, pagpasanyog sa nga seguridad sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan diri sa aton sa bilog na probinsya. Iniman may kangkanan sa sining nagluntad nga insidente dala sa may bakin sa nga Tacloban kaya sa iban pa nga mga kaprobinsyahanan na binigid diri sa bakin niya sa NIR. So, sana sa aton diri nga pagpatigangot sa kaya Police Lieutenant Colonel Ricardo Humo Jr., ang acting provincial director sa Capiz Police Provincial Office, ini nga direktiba ang gina-address sa mga police personnel nga paghugto nila ang ila sining pagpantay sa nga pila ka mga bulutuan wherein nga mayara sa mga police personnel nga naka-deploy katropang Saldi. So, apisar, sa nga direktay Police Lieutenant Colonel Humwad nga kulang ang numero sa mga police personnel nga ga-deploy sa mga bulutuan kag iban diri nga mga bulutuan hindi gid matutukan inabinigid sa mga island area as may banwa sang Pilar nga may mga isla Black Trousal din nga may mga bulutuan banwa sang Pontevedra kag sa banwa man sang Tanay. Pero sunod diri siya sa gihapon ginapapag-on ang mga koordinasyon sa pila ka mga partner agencies mga stakeholders ang kagsa-tagsa ka mga bulutuan nga ang ining nga peace and order situation hindi lang nga trabaho sa nga sining mga kapulisan but of course sa pila ka mga barangay officials sa pila ka mga manunudlo man kaya sa mga ginikanan man. So ginapangabay sa Nodrisiya ang kooperasyon sa sining mga nasambitan na ito ng mga partner agencies agos nga magkapabilin man ang kalinong katawhay sa nga mga amuman nga bulutuan. Sa dugan sining nga kasirahan kang impormasyon sa matiyata ni Balaan nga naging kabahin sa nga ito sining interview sa kay Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwa Jr. ang acting provincial director sa probinsya San Capiz.
0: Nagluntad na shooting incident sa Bangin San Tacloban. Now, ang probinsya San Capiz or ang regional office 6 meron na sa nga direktiba, sir, sa tansunin ng mga kapulisan, sir, agad nga hindi na mala mapamarisa ng mga kasubong sunin ng mga insidente, sir, especially sa mga bulutuan, sir.
3: In line sa shooting incident na tabo sa Tacloban, National High School sa Tacloban City, kundihan may tatlo ka-student ang nagtaliwan kag lima ang na-wounded. Kaga separate incident nga natabo man sa stabbing incident sa Cavite nga na-record na haman doon sa atong CPMP kaga ato regional director to ensure nga safety and well-being sa atong mga students and learners kag matuban ini nga similar incident kag ma-secure ang environment kang conducive sa learning so ginadirektiba nga atong mga municipal police station kag city police station na pagtingon ang koordinasyon sa DepEd, LGU, kag sa PTA natin ng mga schools, no? Kag iparitize ang deployment sa mga schools, no? Kag sumuman in tandem sa ating mga force multipliers na i-discourage ang bullying sa eskulahan. Sabuman ang direktiba sa mga PCR natin ng mga section na maintain ang collaborative linkages sa mga school authorities, no? Ang direktiba na contact ang mga school sa mga police, excuse me, sa police stations. So, para maging maging safety ang aton kuan aton mga schools, no? Magiging visible ang aton mga patrol kag ang police presence. Particular sa opinion ng closing sa schools, no?
0: Sir, sa atong bilisipin sa San Capiz, mas starting atong sinin ang kapulisan, sir, agot nga magkapamili na kami ng patawag sa tatsa-tatsa sa mga kapulutuan, sir, ang mga na-asalitan, sir.
3: Yes, sir, no, hindi man tanan mahapan sa kapulisan ang tanan ng mga schools, no? Gina, that's why nga ra kita directive nga ma-coordinate sa mga BPAT, sa LGU, kag sa other stakeholders nga mabuligan ma-ensure nga maging safety ang atong mga students sa ila pagsulod kagwa sa eskulahan. Yes sir, among ginang direktiba ng Brian Vicenza atin nga nakita nyo man lang visible atin kapulisan sa mga schools.
0: Minsan, yun na lang sir, sa mga sa mga partner agency natin, at the same time mga parents kag sa school, sa mga nag-augment sa peace and order, sir.
3: Ang peace and order, hindi lang yung trabaho sa pulis, no? Kundi para trabaho man yung civic duty niyo sa itong mga tanan ng citizen. So, ginapangayo ang inyong support, kag-operasyon, na mabuligan man ang kapulisan na mabitinara ang kalinong kakatawhay diri sa Roa City, kag sa bilog ng probinsya.
2: Bullseye! Palay ta na batian si Vice Lieutenant Colonel Ricardo Humwa Jr. sa aton ini nga napakigangutan kay Provincial D ang aton sining acting provincial director direya sa probinsya San Capiz. So amo ni sunod diri siya nga sigapon ang main nga tinutuyo sini sa sining direktiba coming from the provincial regional office 6 or sa regional office 6 rather nga magapabilin ang seguridad man sa mga manunudlo at the same time sa mga estudyante. Kaya may kang tanan gani sa sining nagduntad man yung insidente sa bahay niya sa nga Tacloban, no? Kag sa iban pang mga probinsyana andre sa ton sa pungsod. So kung matandaan mo gani Kitrapasal di may mga manunudlo sa karon do nagdinikulbaan, magakanbas na gani kung tagpila ang kwan ang armor best pala. So, masilin natin doon insulto. Pero, so, kaysa mas kinanglan nun, kung nga itong sininga lantaon man. So, muna nga itong sininga informasyon, nagikan sa Capiz Police Provincial Office. Kaupod si Police Lieutenant Colonel Ricardo Humo Jr. ang ato sining Acting Provincial Director sa Capiz PPO. Para sa 16.5 XFM News, sa Japon nini si Katropa niya lumalas ni Mar, ang katropa mo.
1: Bullseye! Salamat kay Katropang Elmer Estimar. So, good thing nga may tikanggid ang aton si nga pagkapulisan ngayon muon. Agod mga katropa. O nga balikawan man itong natabo sa Tacloban dari sa aton sa Capiz. Bullseye! So tama man nga bali si Romuald, hindi na nila mapaantanan. So that's why ang coordination, dapat may whole of the nation approach ta, coordination sang barangay, tanod, sa mga bulutuan, police, mga ano ni mga force multipliers like ang mga ano na mga grupo bla na nagbuligid sa aton sini mga kapulisan ang mapabakod tagid no kag kapon to suno ganito sa kay ano man sa aton sini nga city division superintendent nga limitahan gid ang mga entrance and exit points sa bulutuan. Importante man na kag i-enclose gid ang eskwelahan eh. O nga wala daw sang iban nga alagyan ba lang makapasunod pa sa eskwelahan kundi amo lang gid ni. O mga katropa kay para nga malikawan man nga may makasulod da nga kung sino nga outsider or sa mga bisita man siguraduhon gid may mga appointment sila da sa bulutuan o para malikawan gid ang insidente mga katropa. Kay siyempre ang eskwelahan supposedly amo ning lugar nga kung sa diin maka ano kita. O? Tawag sinyo mangin safe kita pero amo pa ning lugar nga kung sa din naglatruma tong kadamaan ng mga estudyante. Shout out ko no sa Tuda sang ano sang Kulasi terminal dira sa Burgos ang nagatutok subungaga. Okay, Migo Ryan, Sina de la Cruz da. Good morning.
4: Good morning!
1: Okay, ano man, kay Nuli Duet. Thank you, good sa ano, kapo, nasa Palumi, ah.
5: Yahoo!
1: Why ka man, Dabi?
5: Wow!
1: Kunara ka da, sukton ta kaya sang lumpia, kag sang, ano?
5: Ayaw!
1: Sang bitso-bitso.
5: Ayaw!
1: May si Commander mo lang itong aray, nauya ko kay Commander mo.
5: Ayaw!
1: Kay San Bernard Villanueva, good morning. Kag happy birthday lang da sa iya sining prinsesa ko no kay Irene Jennifer Villanueva nga nagasaulog sang iya sini nga kaadlawan.
5: Yahoo!
4: Good morning.
1: Happy happy birthday by the way sa tanan-tanan nga naga ano niyo? Sa sining adlaw Hunyo 25 ah. Oh, rin nyo ah.

0: Kusay. Tanan-tanan gid nga naga birthday sa subong adlaw. Happy happy birthday gid sa inyo ah, no? Oh, imbitarayo lang galing kami ah.
1: Ayoy!
0: Oh, do nagwapo ka sa bago nyong ano na nga ang course boot na diya miguryan.
1: Ayoy!
0: Oh, do ka insulto man sini nga man sa nagligad hindi ko to gwapo ha.
1: Ayoy!
0: Ay karon lugton ko na imo guma.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Kay Ma'am Joy gali, kay Ma'am Joy no, ang Mrs. ni Sir Nule. Oh, don ano to gani ang ngalan ah, hindi to yan Nule gidya in. No, ano to ano yung balsang gwardiya gapon ano ni Lon? Oh, api, good morning lang sa inyo ah, sa Hercor.
2: Good morning.
0: Okay, sige. Oh, kay Migurayan da medyo lang to sang daan nyo mo. Oh.
1: Ayoy!
0: Ayos ah. Oh, medyo lang galit to ya. Oh. Ikaw yung Migurayan na kasaylo na kami ngayon mo japon na kuhay mo kape no. Very good ka gid.
1: Ayaw!
0: Yahoo! Oh boss, sa dinamon inom ah. Takaan kami ulat.
1: Ayoy!
0: Oh, tama-tama man abi nag-call siya nga aragali ka mo ato ko sa banyo nagpulo paligo man tak.
1: Ayoy!
0: Acho Dilon gali matiang ko to sa gwardiya gapon yun ni ano ni Lon.
1: Ayaw!
0: Oh, ayos ah.
1: Yahoo!
0: Oh, ano mapit lang kami na karoon may bitso-bitso na.
1: Ayoy!
0: Oh, nagutom bala kami di subong Sir Nuli kay nag-tree planting kami.
1: Ayaw!
0: Baka naman.
1: Ayoy!
0: Mayo na kay makakadto ko da liwat dubli na. Oh, kagabi bala Migurayan ginakontak ta ka kay mapaservice ta ni si mo si katropang Neil.
1: Ayoy!
0: Oh, bala mo big time ni si katropang Neil ya magpa-service si Migurayan ya. Oh, may sobra ka na sa isa ka litro.
1: Ayoy!
0: Oh, galing. Oh, basi tulog ka na kapoy ka na guro kay bala ko nga daan. Ikaw gid ang anong tigas na sa balay nyo eh.
1: Ayoy!
0: Oh, mapaservice to sa tani si Imo kagabi. O galing nga, ikaw man nag-reply, gin-chat niya ka.
1: Ayaw!
0: Oh, chudilon, gali, amo na gali ha. Sige, sige ha. O, hindi na ko yung magtawag sang nuli do it. Aki do ko, o do, ano? Do, you can do it.
1: Ayoy!
0: O, chudilon na lang.
1: Ayaw!
0: Okay, para bala chudilon. Ngayon.
1: Ayoy!
0: Alright, sige bedoy ha. Mga katropa, update gali to sa mga ano to bla, sa mga minors to nga suspect sa Tacloban. No, napasakaan ang isang kaso ho. Kriminal ang 15 anyos nga isa sa mga shooter to bla. Or sa isa sa mga nagpanglutang, oh, mga katropa. Oh. Three counts of murder, three counts of prostrated murder, kag several counts of physical serious or of serious physical injuries, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye! Oh,
0: so napailan kaso ni ang 15 years old. And then ang 14 years old, oh, ara sa Gyapon, nagapabili ni sa kustudiya sang kapulisan. Oh, mga katropa, kay ang Juvenile Justice Act abi ging pasar gid na kay parang ang kabataan blaki sang una abi pwede maprisong bata mo katropan Jason pero ginaupod sila sa sining mga prisuan sang tigulang.
1: Ayoy!
3: Oh no.
0: Oh, ay paano na to madisiplina ang mga bata? Oh, mas nga basi mag-worse pagid gani to.

0: pag several counts of serious physical injury. So muning mga kaso nga gin file sang aton sining nga kapulisan. Nangalan na akong tiyempo mga katropa. Wala may kiindi man ko Japon kalakat kay naga-cooking na. Ay alas ano pa man siya mapasugat migurayan alas 12.
1: Ayoy!
0: Alas 12 sa tuwang gabi siya yung kapasugat.
1: Ayoy!
0: Kung gusto mo, pwede ka din ay katulog-tulog eh.
1: Ayoy!
0: Tugnaw man dimig.
1: Ayoy!
0: Hapit lang advance sa pay-weekend, Meg. Wibis pa lang gani, Bernice, may opisina pa bas.
1: Ayoy!
0: Hapit ni lumpia, i-prepare ko na. May lumpia, tatuho!
1: Ayoy!
2: Bullseye!
0: Okay, sige. Patrol!
1: Ayoy!
0: Alam mo naman, salamat mga katropa sa inyo pag-upod karoon ha. Diri sa aton, sinipag panglagad, dahil lang alam, lagi ng tiyempota. Ang iba na lang balita, way tamatagaan, ligwa, tutukan karoon, dugang report man sa aton patrol sa palatuntunan na sentro upod kay katropang Christine Dayan Ropa.
1: Yahoo!
0: Sige, partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alagad, inyo anchor man, katropang Zaldegab Jr., ang gini pala tuntunan, Bullseye! Sa 106.5 XFM Roas, katropa mo!
3: Exciting!
4: XFM.
5: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one.

0: Anthem Plus Herbal Oil
1: Sister Pain.
2: Galing sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Ba't jam ko dahil wala nang sakit ang ako niko.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Pagpili
3: sa mga butika.
4: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: 자꾸
1: 보이겠다.
0: 나는 아군 가수봉 몰라서 막아 보공사 아군 몰라.
2: Ugsad ang bulan. Kang nagapala ng tugang akong balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Oh, ba? Baboy? Kag nagasugata siya sa akong? Oh, baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
4: Exciting!

0: Mapoy, daw wala kayo kinasabang sa idol mo, haw?
1: Idol man?
0: Yun, okay na. Mapabo-abo ka pa, blaw. Daw, bitin ka na. Pulis na ang kinaservisyohan, yes, bong?
1: Ano?
0: Ambot lang, ha? Apang, sa nakakahon ako sa nagligyan sa kalanaan ni Pearl, nakita ko siya, siya ginagaservisyo sa amo nga pulis.
1: Sino nga pulis?
0: Maglabay tabla karon dito sa police station kay itudlo ko sa simong.

0: Habol ka naman to, ma. Madala ka pagid.
1: Idubli ko niya sa ginagdaan ko, ah. Kinagalusot ang tugnaw kung magigda na ko sa kaagahon.
0: Kay kundiri ka na lang tani nagtulog.
1: Ay, sus. Abi, hindi na lang ko bula pagilabdi. Ang mangkod mo na lang atinderon mo. Ada, sige na. Malakat na ako. Papiton ko na lang kang si papa mo sa kalanan. Para nga hindi na ka mo magdigamod, diri. Tigang ka na lang, ha? Ipadalaan ko na lang kamo sa sudan.

0: Pearl, Manila ka na?
1: Ay, oo. Wala naman siguro sa masulod doon sa kalanaan. Pag ginatuyon ako ah, matulog na ako.
0: Si Maritya ang alalay mo?
1: Ay, nagapauli na siya ya. Eh, siya nga ang dayan ang ginagpapanindahan ko kung aga. Antes siya mag-report diri. Nagapanindahan na anay siya sang aman nga lulutuon diri sa kalanaan.
0: Abugale?
1: Mm.
0: Mayo. Kay ginatugtan ka man sang bana mong magtulog diri, no?
1: Ay, oo ah.
0: Kung akong bana mo, hindi ni kuya magsugot.
1: Naahaw.
0: Kay gwapa nga daan sa imo, kagsiksi. Kung sa pagkaon pa, base kong tangapon ka pa sang iban.
1: Oh.
0: Kag sa tutuod lang, Pearl, no? Sugod sang una ko ikaw nga makita dire, hindi na ko mapahamtang.
1: Ah? Ay, nga, Sir How?
0: Ah, pwede bala. Hindi na lang ko pagtaw ka nga, Sir, kung kita-kita lang. Bili na lang nga.
1: Ay, mauya mo kita na, Sir.
0: Ay, hindi ka magkauya. Total, wala man ako nag-a-uniforme. Daga-sibilyan ako, subong. Naka-asyo talaga na ikaw kung nakakabisita eh.
1: Ate, sige ah. Kunin ang gusto mo, Sir. Ay, bili gali.
0: mamangkot lang ko sa imo.
1: Ano ina?
0: Mag-iwas sa bana mo. May iban pa balang lalaki nga nakasiling sa imo nga matahom ka?
1: Wala.
0: Ako na mo. Ako pa lang ah. Katahom sa imo? Bagay sa imo ang imo blandi nga buho?
1: Ay, kung wala ka na sa kinanglan, manirana ako.
0: Kung uhawan ko karon, pwede ko di kakuha sang tubig sa imo?
1: Ate, pwede eh. Ara man sa bintana ang water dispenser. May disposable cups manda. Pwede ka lang kakuha.

0: mo ang adiliho. Ang lakon niya. Wala akong makahangop sa ngayon pang hambal niya, kaina.
1: Ako pa.
0: Kung sa bagay, sinunod-abi ako ng mamalibad. Pungot nga wala ging prangkahan ng pertahan sang kalanan. Nakibula ako sang gusto niya nga matabo eh. Matulog na ko ah. Bahala na si Batman ah.

0: pagsagan ko. May mainit na hangin na nagadapat sa nawong ko. May nag-ako sa akon. Kagkilala kong pahumot kanya ng gamit niya. Hala! Si Billy! Siya ininigaakos sa akon? Marisok ko wala. Kuno Abby, wala kong makahibalo sa inyong presensya.
1: Bye-bye.
0: Ay, insampit niya ang alam ko.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangot yara na sa Santon Gold
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
9: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.

0: Oh, nakibot ay. Oh, ba? Oh. Sino ka?
1: Shhh! Ako ni, si Billy.
0: Hala! Anong binabuhat mo, diri?
1: Kakakuan, hindi ko makatulog dito sa among quarters.
0: Maahaw.
1: Ikaw ang nagasulod sa pinsar ko mo.
0: Hala, maha ako. Masawa mo yaw.
1: Wala ko na namihian si Yaya.
0: Uti, naging pangasawa mo siya. Wala ka na namihian sa iya.
1: Ang mga ginikanan ng namon niya ang may gusto na mag-asawahay kami nga duwa. Kag wala ko maguna muna. Gadari ko masalapuan ang love ko.
0: Billy?
1: Oh, pare.
0: Kinhalo ka niya ako sa bibig. Ayaw ka mo. Naglanggaw sa lawas ko. Kunwari lang nagpalanginit ang lawas ko, ah.
1: Pare.
0: Ala, kinikap niya. Uy, Billy, ayaw ka mo. Hindi ko pang ikaw pa, dira.
1: Kuhanabi, naumulumula ko si Mabel. Gani, pasugti lang ko. Buhaton ko. Pasugti lang ko.
0: Billy.

0: Nag-enjoy ka man?
1: Ikaw, Yahaw.
0: Siyempre. Kag... pulo pangitaon ko gidli mo.
1: Muka. Isa kasi maana lang niya. Nagdiri ko yung matulog, no? Matapos ang event sa barangay, sa balay na ko yung matulog ya.
0: Wala tatabuhay sa guwahaw?
1: Ano?
0: Damulat yung house downtown. Pwede?
1: Wala ano. Sige na. Guwa na to. Ibase kung may makakita sa imo. Nagdiri ka ng galing. Hindi na pa ba sigahang sa guwa kung nagguwa ka, ha?
0: Ah, sige, sige. Magguwa na ako. Bye.
1: Ay! Oh, ikaw, ha? Nagapang-chancing ka pa.

Ernest ba nga? Pagula ko, bras ba't suyan? Ngayon pa, makadto ko sa kalanan ni Perla. Masolisitar ko to, kung bala. Matukodang ginasiling ni Migo kaloy sa akon bahin sa pulis nga to. Mabalaan ko lang. Mabalosing ko. Di ko yan magpasugot niya. It's a pira ko yan ni Pearl. Kung hindi man lang ko makatilaw siya, bahala na. Mangita ko yung patas.

0: Bao tay minggit. Ang pulisong nagapangapi, Mandreo. Bao kag si Perlong, siya gidang nagaserbe. Sabay lo nga si Marit. Ano ka bla? Ah! Kapilihog!
1: Marit! Kapilihog sa piya ka na mesa.
0: Ba? Isugo niya si Marit, ha?
2: Anong imo, Makoy? Steak o kon 3-in-1?
0: Ah! 3-in-1 lang, ah! Para nga kampyon! Ang init, gid, ha? Sobra pa kainit kay Madam Pearl mo? Nagbalikin si Drew. Kung doon nakibot yun siya. Hindi ba na, Pearl?
1: Ba?
3: Meg! Do ka lang po sa mga tinaga mo,
1: ah? Hindi na lang siya pagsapak ka, ah. Naanad ako sa batasan niya. Kabalo ka naman sa batasan sa mga boy. Medyo grapalan,
3: ah. Ah, amo ba na? Psst! Ay! Tadlong ka ko na anak ko, ah.
0: Sorry, good sir. Lalima!

Uy! Daw ang asawa man ni Police Billy nagsulod rin sa Batsuya, no? Gusto! Ako lang matinder siya. Tiyansa ko na ni. Kilat lang ang wala sa balos, Pearl. Inabali, wala mo na kusubong, ha? Kaya may bago ka na? Pati ugly, ah!

0: Ay, Maret, dali ka lang anay ha, mapaload lang ko.
1: Oo nang ah, tauhay naman ah.
0: Ay, dito kumakanto sa bakery ah. Inagapang load sila dito.

0: Okay naman, nang.
1: Okay na, thanks, ha. Mabalik na ako sa kalanan, ha. Ay.
2: May katan ka?
1: Abo ko! Sino ba? Sino ka, ha? Lari mo lang yung butong buko, yao. Agay!
2: Ako man ang asawa sang pulis na ginaaring kingkingan mo!

0: FM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Saan Tone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gin.
4: May free collagen.
3: Ang guta tayong kapa.
2: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay gigod ang tusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3. Nakapahuwag gigod ako sa akong ubo. Damang nga salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain!
12: Muscle fever?
11: Acute pain?
12: Kahit ano pang pain?
11: Basta pain! Mag-assist pain!
12: Kamkarang pain!
11: Fast and safe!
12: Yahoo!
11: Assist pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain!
13: Mabibili sa mga butika.
14: Go!

0: Exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: This is XFM 106.5, Roja City.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:47 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: 1-1. Good morning, Ciudad San Ros. Good morning, Provincia Capiz. Good morning, Western Visayas.
1: Centro.
0: Nagaplag na platuntunan Centro sa Bungadlaw sang Webes. Betcha 25 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
1: Centro.
0: And good morning na sa mga katropa nato. Nga nagamonitor, nagkatutok, nagaplupamati na sa 106.5 MHz FM band sang lilisuan sang inyo dirang mga radyo. At the same time sa aton diring mga katropa nga nagamonitor naman sa aton nga live streaming sa XFM o kon 106.5 XFM Rojas 2.0 kaga sa aton sing YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capiz.
2: Wow!
0: Sa subong aga mangin ko po din inyo lagad ang inyo anchor woman katropang Christine Diana Ropa.
1: Centro.
0: Ako ang inyo singa makaupod mga katropa tubtub las 12 punto sa udto. Nagudto nga magtalakay man sa pila ka mga nagapangunang mga balita nga talupang don sa subong nga mga tinion. At the same time mga katropa, may dugang pagid nga mga igadulong man nga report diri sa ato singa nga pagpangalagad ang ato singa patrol with katropang Elmer Diretso Estimar and katropang Michael Dinos Tainuslay sa ilang mas nga padayon nga pagmonitor sa ang kaninong kagkatawhay diri man niya sa ato singa bugos nga probinsya.
1: Centro.
0: And good morning na! Kumusta ka mo mga katropa? Fresh na fresh pa si katropang teen from Ibisan Capiz. Nag-upod kita mga katropa sa tons ni nga mga katropa man from DNR kag Penro Capiz. Sagin patigayon man mga katropa ang Arbor Day. Subong adlaw nga kusin nagpananom kami sang mga puno sang akasya. Kagpuno sang nara mga katropa.
2: Yahoo!
0: Gid sa feeling basta kwan ba no nagaupod ka nagaparticipate ka sa mga kangay sini nga mga initiatives mga programa no. Okay, aside nga makabulig kita sa aton sing adunang manggad sa mga generation nato na makabulig man kita mga katropa para at least no makatilaw man sila sa ginatawag nga fresh air bangod sa sini nga mga puno. Ikabay pa nga magpuno, magtubo gid ni no. Kag makabulig gid sa aton sini nga probinsya, no? Kaya knowing ang itning sitio Kataw, no, dira sa may Banwasang Ibisan, particular sa barangay Ilaya. Ina ang aton sini nga source mga katropa sang tubig, no? Kag ang nga duta to nga gintanan naton. Ginapanag-iyahan sang MRWD.
2: Wow!
0: So gani ang bugos mga pwersa sang XFM Rojas. Huwag ginagduha-duha mga katropa nga mag-participar sa sining aktibidad. Tanan kita to nagkadto.
1: Centro!
0: YT Bilin sang kwan sa station. Aside kay katropang Zaldi, kay katropang Jason. Hindi nag-upod kita. Kagin pakita naton man ang aton sini nga pagiging sincere man sa pag hindi lang sa public service kundi man sa pag alaga man sa aton sini nga dunang manggad.
2: Wow!
0: Nami gid to ang tanom-tanom ni katropang Ira. Nami man to tanom-tanom ko eh. Nami amon tanom-tanom tanan. No, nag-enjoy gid mga katropa. Happy Arbor Day! Sa tontanan mga katropa, kagagabay pa i-ano tani i-normalize tani ha ang pagpananom sang puno sang kahoy. No, kay subong adlaw ang ini nga Hunyo 25 kada tuig gina-deklarar ini bilang Arbor Day. Dedikar gid ni sa pagpananom sang punong kahoy sandig sa Republic Act o kung sa idalog sa Republic Act number 10176. Mayo gani may mga kangay sini nga mga aktibidad kag may layig gid taya at least na preserbar nato ang atos ni nga ginatawag nga biodiversity mga katropa.
1: Centro.
0: Sa liwat, on behalf of XFM Rojas Family
1: Centro,
0: nagpasalamat gid ang XFM ang katropa station sa DNR Penro Capizal
1: Centro
0: sa pag-invite sa ato.

0: sa dugang pagini mga balita, may kagtanan sa siningagin patigayon ng Arbor Day subong adlaw. Dugangan tana diri sa atong pagpangalapit. Pero good morning gid danay kay katropang ano sa mga katropa naton anyways nga nagatutok subong. Sa mga katropa naton diri sa may bahin sa Chidor Arsena Trade Center sa may Burgos Talipapa sa Kutob Malabutan sa atong pagpalayag sa subong aga. Good morning mga katropa.
1: Yahoo!
0: Gabay pa nga maayo gid ang adlaw nyo dira sa subong. Kag suwabe lang. Medyo mainit-init ang ato sa panyempo. So gani dapat stay hydrated eh, dilibin sa mga katropa naton nga nagatrabaho sa idalom sang bulad sang adlaw. And doble ingat gi dahil labi na sa mga drivers nato. Kagina lang ho, may natabo to nga bunggo anay ho.
1: Oh no.
0: Sa bahin sang I think Bulo. Barangay Bulo, Roca City. Involved mga katropa ang isa man ka patrol vehicle sang isa ka media kon radio station diri sa siyudad sang Rojas. Gani sa mga katropa naton dira ang aksidente wala giya sang ginapili. Gani dapat be a defensive driver, attentive driver, be active. Samtang nagmaneho, balikawan gid naton nga magpindot cellphone.
2: Sentro.
0: Dapat mapasinsyahon kita.
2: Sentro.
0: Di ba lang? Di ka dapat magpinaingit sa itong asang dalo. Ingit na ganyan panyempo, dugangan mo pa'y nano na lang.
1: Ayoy!
0: So gani halong mga katropa. And of course, good morning naman sa mga katropa naton. Nga rin nagkaroon nagatutok na online. Bawari kita, live na live. O sa itong singa, ikaduhan na naman, ikatatlo na nigo.
1: Ayoy!
0: Ikatatlo na naton nga Facebook page. Ang 106.5 XFM Rojas 2.0.
1: Wow!
0: Sigin dali na naman ni Meta ang aton nga XFM Rojas
1: 106.5. Ayoy!
0: Ambot lang ah. No, kagina lang na. Gulpi lang na dula ang live namon sa Express Balita. Siguro sa pictures ah. Malaban-laban sa mga pictures nga gina flash natin. Okay, sa sunod ng ganis, buwas nga lagi ah. Hindi natin mag-flash isang picture.
1: Ayoy!
0: Pero diri kita mga katropa, live na live sa 106.5 XFM Rojas o kung, yes, XFM Rojas 2.0. I-like and follow nyo naman niya, no? Kag pwede nyo good i-search, kag i-ano na, i-share ang ato sa programa sa subong aga. Good to nga malabutan man dira ang mga wala na inform. Nakay pati ako gani why na inform.
1: Ayoy!
0: Sige. O, live na live man kita sa aton nga YouTube channel.
1: Wow!
0: Ang 106.5 XFM Rojas City Capi. So gani pili lang ka muda ko sa inyo gusto. Hindi ninyo na uyunan nga platform. Importante may live kita ya. Kita nyo ako, di ba lang?
1: Wow!
2: Sentro.
0: Sige, good morning na kay katropang Emmy Villagracia Tandog. Nga nakapa-highlight na kag nakapa-followers. Thank you, good ma'am. Of course, kay katropang Toto Valdizon Escalada. Kumusta, Ton? Kumusta ang buhay-buhay dira sa banwas ng dao?
1: Ayoy!
0: And of course, kay Ma'am MJD, good morning! So, thank you, good ma'am, sa imo singa pa-highlight all the way dira sa may Pungsod, Malaysia.
1: Wow!
0: Katropang Rafael Digno, good morning! No, nagasamtang ko na nagaluto siya sang chapsoy kagaprito nga bang rosbo sa pagkanami.
1: Wow!
0: Thank you, good, sa pagatutok, sa pagpamati, ha? Shout out nandiri sa Pure Flow Water Refilling Station. Naka-Bluetooth speaker pa kay Brownout.
1: Ayoy!
0: Aba, minaya mo namin, no? Basta naka inang rechargeable bilang nga Bluetooth speaker imo nga gamit.
1: Wow!
0: Bisan brown out, way ano ah, no? Wala sang dead air nga ginatawag. No dull moments. Kiara, gyapon pwede, gid gyapon kapamati.
1: Wow!
0: Very, ano, si katropang Toto Val. Very boy scout ang dati.
1: Ayoy!
0: Musta gin tanom mo, Tol Tintin? Kani, mamunga na siya. Kapamunga ang nara?
1: Ayoy!
0: katropang toto ba? magtubo gijamaton, no? Minaya dapat naton nga chikaron. Kung matubo gid man sa. Ayo si saon ko galing ang Penro Capiz about that.
3: Ayoy!
0: Pero hopefully matubo gid man siya. Nakadamuon sa to.
3: Wow!
0: Bala? Oh, kay katropang Eric Bering kag kay Time Mosok Bering, good morning dira sa may Hamulawon Panay. Aba mapapanay ko na sila, sige halong sir. Okay, katropang Rafael Digno, shout out lang kay Ernesto Alvarez alias Guapo na tisuyon pa pugi pa, hindi lang solid liquid.
3: Ayoy!
0: Galagubo naman ko ng iyang nga bag-o nga Bluetooth speaker sa XFM ho. Sa tanan nga programa bisan aga kagabi eh, kay gina-replay pa ni katropang Ernesto ba. Thank you gid.
3: Wow!
0: Niya nami. Chak to na ya katropang Ernesto.
3: Ayoy!
0: Kay Ma'am Liza Digala, tira sa may Pontevedra, kag sa Digala and Divino Family, good morning.
2: Centro!
0: You're the best station worldwide. Uy, thank you, gita.
3: Yahoo!
0: Kay katropang Toto Val, shout out lang sa nga driver, nga gulpi lang liko, balaan nga nagapadulong ko. Gulpi ka lang liko. Aba, way ka guro, kagi seminar.
3: Ayoy!
0: Ano na, pikse? Eh?
4: Aray ko!
0: Kalma lang, kalma. Abansi ta, abansi.
3: Ayoy!
0: Ang balko kaginaw, dapat mapinasinsyahon kita.
3: Ayoy!
0: Naingit kaya imo, ya katropang Toto Val. Kalma lang, kalma. Nami na tol, ipauwak sa kabayo. Kay katropang Salaman Antonio, good morning! Raman sa may banwasan Pontevedra while driving na iyaga pamati ginaya about thank you gina.
3: Wow!
0: Shout out man kaya katropang Nolly, do it, just do it. Dira sa may shout out lang da sa mga taga Sitio Lanot Malunoy dao. Katropang Tin, kamusta kamo dao? We're good. Ari kami sa komportable nga lugar na katropang Nolly, do it. Ikaw na lang ang ginahulat na. Anyways, wow, nagalag pa di ang internet. Sige, kaya sino pa gyan? Abi ko tol tintin man sana sigin tanom ni ano imo ya. Sige, thank you gid kay katropang Toto Val. And shout out na sa mga katropa ni katropang Melbs Anisco.
3: Yahoo!
0: Kanday Pop Crit Boys, kay Foreman Marlon Palpak, Engineer Wiley, Go Watchman, Joey Bogart Catalan, kay Jerry, kay Ernie, kay Jobert Van Her, Elmer, kagadigoy Bundan, good morning. Thank you, good seniors, nga pag-monitor din sa XFM Rojas.
3: Ayoy!
0: Anyway, sa subong aga mga katropa, dugangan ta na ang pilaman ka mga nakuha nato ng impormasyon kay nasa ginpatigayon nga Arbor Day. Kagiban pa gid mga balita kay katropang Elman and katropang Michael. Diri sa dos nga pagpangalagad. Ang indindani nga programa ang buylogid nga gidulong sa inyo. Isang premium D3 coffee mix.
3: Yahoo!
0: Kung saliin, may kape ka na, may santhon kag vitamin D3 kapa. Mga katropa, yari karon ang ginpugpong man nga persa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix.
2: Centro.
0: Yes, ang premium D3 coffee mix mga katropa ang mayara man sa mangustin nga nagabulig agud nga tunawon na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties ini. And mayara man ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa agud tong mapabakod ang imo immune system kag resistensya. Kaga ang pinakamanami pagid nga parte no sa sininga premium D3 coffee mix mga katropa ang iyas ninga angkon nga katamis.
3: Wow!
0: Kay bangod ang iyas nga katamis ang himo sa ang bangod sa stevia glycosides nga nagabulig man katropa ha, sa imo sininga blood sugar level sa lawas. So gani wala gid sang kabalak-an naton drang mga katropa nga may sintomas na o kon may balatian na gid nga diabetes. Kay bangod ang premium D3 coffee mix ang ginakabig karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape.

0: Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, sa ato si pagpanumbalik. Ato na nga pag-atag, ang liguang pila natong trika mga ginpang linyada na nga mga balita para sa Webes ng edisyon sa Platuntunan Sentro. So this time mag-abiyog ko danay sa pilaman ka mapanumdom. Kindly stand by.
1: Sentro!
2: X-F-M.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan

0: Ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie.
4: May bukol ako sa breast ko.
3: Mangkot ko na sun kung ano maayo diri.
4: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
3: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
4: Salamat gid ko bala kay
3: matama to na dula ang bukol.
2: Santon Plus Gold.
5: Makal sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingob nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: nanakas,
5: at gaganda ka pa.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare! Psst! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Sentro.
1: Pabalik na rin sa Platuntunan Sentro. Kagsigapon ka po din yung lagad katropa nga Christine Dayan Ropa.
0: Sentro.
1: Kag ang inidanay nga bahin mga katropa, ang Builogid nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yahoo!
1: Kalusugan ang puhunan sa araw-araw. Gani katropa, kung ako sa imo, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang imo sining lawas. Nagabulig man ini sa pagsuporta sang aton nga resistensya, nagapadugang sang sigla kag nagabulig man sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod ka tropa sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang Santon Plus Herbal Capsule ang saranyong gid nga mabakas sa aton diri nga mga leading drugstore sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, sa Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And saranyong gid nga ma-checkar naman sa inyo diri nga mga pinakamalapit kag suki nga mabuti ka sa inyong mga lugar mga katropa. Pamangkota lang ano Santon Plus Herbal Capsule sang Yes to Health Incorporated. And saranyo gid nini nga mag to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo diri nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Sentro.
1: Alright, this time mga katropa, ipabati ta ni Danay ho ang aton sining interview kay ina kay Penro.
0: Sentro. No,
1: kay Mr. Ernest Federico, ang officer in charge sang PNR of kon PNR officer
0: Sentro.
1: Sang DNR Penro nga kus din mga katropa, may kang tanan sa siningin patigayon kag ina nga Arbor Day, no? Ini nga tree growing activity nga kus din mga katropa nagpananom kita id sa nga masobra isa ka gatos man ah, no? Nga kwan nga puno ukon seedlings sang puno sang akasya kag puno sang nara.
0: Sentro.
1: Ukon ta to ang pilaman ka mga partner agencies ini, partner individuals, no? Partner companies o iban nga mga stakeholders pagin.
0: Sentro.
1: Malakip na ang ilas ni nga mga OJT ah, no? Halin sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Aklan.
0: Sentro.
1: So ano gid bala ining Arbor Day man, no? Kag nga man ginakwan ni, no? Gina sa ulog ni kada Hunyo 25 kada tuig mga katropa. So ay kapambanian ta si Mr. Ernest Federico ang Penro officer sang DNR.
3: Sa bilog nga probinsya sang Capiz, nakakota yung Penro Capiz sang 13,480 ka seedlings. Pero sa as of kagapon, hindi ko mga masubra 16,000 na napangayon na seedling salmon. Kapin pa nga ang Arbor Day sa probinsya sa Capiz. May provincial ordinance na sa Arbor Day, dapat ang kada municipio mong panimigid. So, initially, may coordination kami sa Capenro, or Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office, na yes, sa provincial government. So, sila nagatagtag na sila sa seedlings ng iba. So, lain-lain ang galing ang amon ng area. So, galing sa Penro Capiz, galing kami sa Ilaya, sa Ibisan Capiz.
4: Okay, pwede sa activity, sir, pwede itong balaan ko sa mga partner agencies nato na nag-participate sa sining aktibidad, sir.
3: Madama kami sa ni-invitar, pero balaan man naman nga ang Capenro, madama man sila gin-invitar. So, late lang amon invitation. Pero ari diri ang taga ano Petron Corporation, taga ang local government unit, ang mismo sang Ilaya, Ibisan, taga ang Philippine National Police. Actually, late lang kagapon ako yung natin sa invitation sa Philippine National Police. Pero ari diri sila diri nga nagadto. Club trainees na halin sa Aklan State University, araman sa Northern Lindo State University. Kasi si Sandro Mambusaw, diri man nag-join sa amon.
4: Okay.
3: Ang ilang ang mga OJT ni taga West Visaya State University College of Forest.
4: Okay, sir.
3: Okay, natabuan na sa Capiz, sabi nga, ano, natabuan na sa probinsya sa Capiz. May provincial ordinance nga nag-celebrate sa Arbor Day.
4: Yes.
3: Pero, ini siya nga activity sa bumiya, ang gina-instruction sa amon. Nationwide, ini siya nga simultaneous nga tree planting activity. Amon na siyang bago nga patakaran sa amon nga kwan nga bago nga DNR Secretary si Attorney Juan Miguel Cuna. Kagi na sa aga nagbuhi kami siyang piece-piece nga gin-turnover sa amon. Kaya na-discoveryan naman kagapon nga anong ang ibang gali mo nagapang trap sa piece-piece bala. So tungkol sa ilaman nga kwan nga gin-explain nga naman sila nga criminal nga case na sa Wildlife Act. So within pressure nila nga i-turn over nila sa DNR. So again, nagbuhi kami sa mga more than 100 kapispis din yung mga mayang mga species. Pero may isa ganito dito nga endangered. So ang amo niya mas may na i-turn over nila kung na-profile mo sila. Ginambala na mo ngayon, hindi ako mag-zoom sila, di ba? Kaya namin ko gusto, wala lang busy sila sa wildlife. Sabi nila, makitaan nila and everything. Pero namin ko, why sila kakabalo nga mga pispis na ito? Ano siya nag-spread sa mga, ano, mga seed and everything. And kami pa dito sa provisions ng kapis, namin ko, kadami sa environmental violations kung nabato namin dito yung mga reklamo. Mm-hmm. Nagpasalamat na kami, especially good sa inyo mga members ng media nga hatagin sa coverage sa amon, kag nagapalabot sa mga stakeholders nga dapat ko magsali sa DNR. So kada nga may informant na magsugid sa amon, either confidential lang, hindi sila dapat makilala, o makilala man sila ni Rico, yun hatagaan din namin sa talupangod, kung nag-responder din kami. Kaya nga man, sa last year, 22 lang ka environmental violations ang nireport sa amon. Mm-hmm. So mga tuig, wala pa magtapos ang June 26 na ka environmental violations. Kalabanan yun sa pag-utod sa mga kahoy sa timberland areas. Kalabanan yun sa pag-utod sa mga mangroves. Kalabanan yun sa mga pag-utod sa itil, sa mga pamalay. And usually, ang amin yan, yun ko, bala ko, hindi impressed ang tanan sa ubras ng DNR. Pero masyado ka wide ang amon coverage, so talang ang amon nga budget. Pero ang ako niya, gusto ko mapabatsyag din sa probinsya ng Capiz, ang present siya sa DNR. Nasa kada ma-responder ang nasa dito sa amon, dapat mag-responder dito mo si Ila. Kaya kung hindi, maabot ang super El Nino, mag-abot ang kinulan, magkita na natin kung ano, madumdumanan nila ang DNR, kag-ibasya man nila tungkol sa baha, tungkol sa ano, mga katabo diri. No, wala sila nakabalo ng amon pag-apprehend sa mga, or pag-ano, responder sa mga environmental violations. Ang mga siya nilaubran ng mga preventive actions nga, at huwag nga mapunggan, na hindi magguba ang environment. Kaya diri bi, mahina bi sa kapis ng enforcement. Sa enforcement ko, for example, mailang ganyan sa buong mga aton mga kapulisan, ang aton nga mga mobile forces and mga maritime police, coast guard, masyadong sila ka-alert nga nag-partner sila sa amon. Kalabanan sila ang nag-report sa amon. So, nalipayig ko nga amon na nag-bulig sila sa amon. Kag sa iban man nga mga concerned citizens nga nag-taabot sa amon sa mga inutod ng mga kawis, sa mga kabukiran, mambal na siya, tiso ay pangabuyaan ang muna, isa doa, mala na kapuno. Pero sa pagkamatuod na niya, ang isa doa kapuno, namin ko, pila kalitro katubig ang mahawiran niya kung magkapos ng tingulan. Yes. Tapos pag-abot sa tingulan na magbaha gani, si DNR basuro nila.
0: Yes.
3: Oo, namin ko, ang mga na gani, nagkakabala ka mag-usa sa ating mga kabukiran, ang ginahawana ng ating mga bukid at ginatangan sa nais. Iya man sa gobyerno ini nga proyekto, iya sa Department of Agriculture, pero wala sila kabalo sa long-term implications sa pagtanim sa mais, especially sa pagdamis ng abunos ini. Nga nag-lusen sa duta. Ang muna nga pag-ulan niya, laban-laban tanawin niya blas buong. So nagbigad nga summer niya, nga maiit, green ang tubig natin, sabi sa algal bloom. Subong brown na naman ang tubig, yaki tungod sa washout sa ating na topsoil. So kung magpumalayan ini, malamgod na ang duta dili sa kapis, mahina na siya sa agriculture, mahina sa pag-produce ng pagkaon para sa kapis nun. So amon nga, hindi man amon ni masulbar overnight. Pero namin ko kutob nga, ari kami dili, gusto namin po batyag nga ang DNR nagkakabala kagid para sa puturo sang, ano, sang palibot sang environment sang kapis. Okay. Kahoy, isa na karutinaring activity sa iban. Pero namin kong Arbor Day special, kaya tungod nga, indedikar ka din siya ang adlaw para nga magtanong sa kahoy. So, hambal ko, namin ko nga, may ang provincial sa Capiz, may provincial ordinance sila nga para gira. So, pagtanong sa kahoy, sabong hindi man na siya immediately ma-appreciate. Pero in the long run, balaan man natin kung ano na experience natin, kung ano kainit ang nagyan natin. May energy crisis pa tungkol sa gira sa Middle East. Tapos, namin ko, hindi na natin kanila maghambal niya nga mag-explain pa about climate change. Ari na sa atong sabi ng climate change eh. So, extreme heat. Pagkatapos yun na, extreme na naman na siya nga, wet season. So, hindi ko expectaron natin ang pagbaha and everything. So, Amo na may pagkato diri sa amon undersecretary ginhambal niya nga paano ba na naton mauntat ang sedimentation sa Banwas, alin sa Banwas ang tapas pagkato sa Panay River. Siya dapat tamna naton sa kahoy ang mga banks ng atong rivers or kawayan. So, amo nang relevance ng atong Arbor Day. Ko, kay ang tinanong naton subong hindi naton mapuslan pero sa Pilakadlaw, mapuslan ni siya sa Kapiston. Ako yan, taga-Ililo ko yan. Ko, mahalin man ko diya sa Pilakadlaw. Pero ko ang point ko yan. Ngayon ko, samtang haari ko diri, hindi madula. Nga dapat ka mag-ulitibig ko sa taga-Kapis. Katulad nga, mabilin ka mo diri. Sila diri ang mag-atimir kay sila diri mag-antos kung anong mga konsekwensya sa Pilakadlaw. Yes. So, ano yan, para nga, ang tanong ng benepisyo para sa probinsya sa Kapis, mahatag naman, kag mapainsindi naman sa ila nga kung ano ka-importante ang ating environment. Ang mga Maya na yan, endemic na sa atin. Kasi doon makita na siya Bisandian. So, kung buyan mo siya Bisandian na yan, Bisandian na lugar may Maya. So, nangin ko, okay siya. Sa mga endangered species, basta endemic, meaning doon na diri nga makita yes. sa lugar. Mangita lang na sila sa ilang lugar. Ang importante lang, nangin ko nga, ang naanaman kay ang iba nga mga tao tungkol sa kapigaduhon man, nangin ko nagapangdakop sa atong wildlife. Kasi mamot silang wala sila kabalo, may Wildlife Act. Inexplikara mo sa tanan-tanan na kung maka-violate ka sa Wildlife Act, ang penalidad sa niya is 6 years and 1 day to 8 years. Meaning, wala piyansa niya. Kami, ano, hindi namin gusto na magkita niya kami sa korte sa mga naga, mga pigado man na nag-engage siya muna. So, muna napainsindi naman sa ila. Hasta ganitong nag-vlog bala nga taga-tapas nga si Peng TV, yun ko, napadayaw yagid nga naga-ano sila sa tikling yung patawag naman sa technical conference. Kagagin natin ang sa amon ng legal team kung may balam basak.
1: Sentro! Alright, nabatian si Mr. Ernest Federico, ang OIC sa Penro Capiz.
0: Sentro!
1: Ang mga katropa, ang ginatag sini, ang importansya man sa sining ginasaulog natin subong adlaw ng Arbor Day. Kasi yun, kada Hunyo 25, ini siya ginapatigayan mga katropa. San Diego kasi dalo man sa sining Republic Act 10176.
0: Sentro!
1: Kasi diin ini ang nagabulig man mga katropa, gudtong maalagaan, kag ipabalik no ang kanyang angkon sa ato sing kabukira. Naginaprotektaran man sini mga katropa ang ato sing palibot kag ginapakigbato ang aton sining kalibutan
0: Sentro.
1: Sa sining ginatawag nga climate change. Tiyambal to gani ni Penro subong hindi pa ni makabulig sa aton pero sa pila ka tuig no tapos ang pila ka tuig balikan ta o dako na niya bulig dire. Knowing ang inang lugar mga katropa dira ang source naton sang water ang mga ginagamit naton diri sa Roja City mga katropa ti dira naton mabalaan no kun gaano gid ka importante ang magpananom sang kahoy
0: Sentro
1: para at least makabulig-bulig man ta bala hindi nga bulig taya panama
5: ayoy
1: na mention na pa man dito mga katropa ni Penro ang ining may kang tanan ho sa Wildlife Act. O, ti sunugan ni sa iya, damo siya sa mga nababaton ng mga report, no? Dari sa probinsya sang Capiz, nga mga tao, kung individual ba lang, nga nagapangdakop illegal sa sining mga endangered species.
0: Sentro!
1: Kag bangod sa kapigaduhon, ginabaligya kuno nila mga katropa. Without knowing, nga ang inang ginahimo nila nga aktibidad
0: Sentro.
1: O illegal nga aktibidad no may possibility nga magresulta sa anom katuig tubtob walo katuig nga pagkapreso
5: ayoy
1: di pala nga kasi may multa pa ni mga katropa aside sa pagkapreso may multa pa ni nga 50,000 to 500,000 depende pa na iya sa korte kung pamultahon kagid man
0: Sentro no?
1: Oh, kay ini nga kaso mga katropa suno kay kuan kay Penro why niya sang ano sang piyansa
0: Sentro.
1: Oh. Ang ining Republic Act number 9147 ukon Wildlife Resources Conservation and Protection Act.
0: Sentro.
1: So gani anong mas better, no? Mga katropa, once nga may makita kada nga kaangay bag-ulan sa panulukan mo, no? O unusual mo nga nakikita sa palibot. Kaga balaan mo na gid ko natumod mo gid nga endangered species na. O ti ano ibrahon, syempre i-report naton sa DNR.
0: Sentro.
1: Kay sila naya ang may power nga maghupot sina, maghawid sina. Mga katropa, kag sila lang ang may power nga mag-alaga sina kun ano ang dapat himuon dira.
0: Sentro.
1: Kung paano ini siya ipreserba?
0: Sentro.
1: Kay kita nga mga normal lang nga mga tawo, mga individual, wa kita diri sang right, no? Nga alagaan na sila nga ipatiner sa aton balay. Mas worse kanon nyo sila.
5: Ayoy!
1: Kay ba, gamay na lang na sila mga katropa, no? Kag knowing ang inang mga sapat nga nagabulig man sa aton nga mga tawo, no? May mga halin dila sa ila nga ginakonsume naton, no? Nagasulod sa aton. So gani dako ang bulig nila sina sa aton. So gay ko maubos na sila, nano na lang kita.
0: Sentro.
1: Nano na lang ang aton nga palibot. Ano na lang aton nga kapaligiran nga ginatawa. Was nga madula na sila mga katropa. So gani?
0: Sentro.
1: Cooperate gid kita. No? Di na ta magbulig sa paggawasak ah, no? Wasak-wasak na gani aton nga kwan palibot. Di na ato paglugangan pa. So gani, I think full gid kita, no. Kay ang ato sa nga probinsya nag-ugyon gid sa sini nga Arbor Day.
0: Sentro.
1: No? Kag may kaugalingon gid kita yang layi nga gudto nga maamligan kag ipreserbar ang ato sa nga kinaiya mga katropa.
0: Sentro.
1: Ini subong hindi pa lang hindi pa nato ni makita, hindi pa nato ni may batsyagan, pero sa mga future naton, labi na sa mga masunod ng henerasyon, batsyag na nila mga katropa nga gano'n gid kabulig o kung gaano kadako ang bulig, ang ambag, ang amot.
0: Sentro.
1: Sa sining mga living things nga aton sumungagin pananom.
0: Sentro.
1: Kuya, proud kuya, no? Nga nangin part ako sa sining activity. Nga at least, no? Nakabulig ko para sa mga future generation.
0: Sentro.
1: Para sa future nga kayumtangan sa aton sining syudad sa aton sining probinsya.
0: Sentro.
1: Wala. Sa isa lang ah, sa isa lang kasidling nga gintanom ko, madamo sang kabuhi ang ako naluwas.
0: Sentro.
1: Di ba la? Naluwas batok sa baha, batok sa sining landslide.
0: Sentro.
1: Kag kun ano pa nga mga natural calamities.
0: Sentro.
1: So gani, kamo man mga katropa kun may kahigayunan kamo nga maka-join sa mga kangay sining activities, go. Be part of it.
0: Sentro.
1: And be proud nga i-share sa iban nga ay naghimo ko sini. Naging part ako sa sining activity.
0: Sentro.
1: Ipabugal nato na mga katropa kay nakabulig kita sa aton sining nga dunang manggad.
0: Sentro.
1: Kag sa aton sining mga palabuton pagid. So gani sa liwat, gapasalamat gid kami sa DNR Penro Capiz sa ilas ning paghatag sa amon sang chance nga maka-join man an sa aton sining Arbor Day sa subong nga adlaw.
0: Sentro.
1: All right, sa iban pa ato diri nga mga balita mga katropa, tutukan sa ato sing pagpanumbalik. This time maghabyog ko danay sa pilaman ka mga panungdom. Kindly stand by.
0: Sentro.
6: X FM.
7: Branded nga second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang Tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Rock City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
6: X FM.
5: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Suntone Plus Herbal Oil.
8: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Suntone Plus
8: Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Suntone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Suntone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Suntone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Suntone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya,
11: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Pabalik din sa Platuntunan Sentro kag sigapon ka pulin nyo lagad katropa nga Christine Dayan Ropa.
1: Sentro.
0: Okay, samtang ini lagat-tigat naton mga katropa ang atsin nga patrol. With katropang Michael and katropang Elmer.
1: Sentro.
0: Breaking news anay.
2: XFM Flash Report.
1: Flash Report.
0: Tuyo nga mas shooting sa may Leyte napunggan mga katropa. Mismo ang ginpakigbahin ni DILG Secretary John Vic Rimulya, mga katropa,
1: Sentro!
0: Sa isa ka press briefing. Kung siliin, ginaligar na punggan ang isa ka plano kuntani nga mas shooting dira sa may nasambit nga probinsya. Kag sambit naman ni Rimulya, na trace nila gilayon ang isa ka grade 10 student
1: Sentro!
0: Sa may Tolosa National High School.
3: Oh no!
0: Sandig sa initial nga investigasyon sa mga otoridad mga katropa, naguwa nga ang ininga pamahog ang naghalin mismo sa isa ka pamilya sa sining grade 10 student.
1: Sentro!
0: Ano na ang natabo sa aton nga kalibutan?
3: Ayoy!
0: Daw grabe na subong kay sugon sa may estudyante, no?
1: Sentro!
0: Ang pamangkot, di niya ni Kwaon ang ininga pusit. Isa sinang paggagamiton. Ito na nga dugangan pag mga katropa. Kay ini mismo ang ginpakigbahin man sa ato sa DILG Secretary nga si John Vic Rimulya.
1: Sentro!
0: Sa dugang pag mga impormasyon tutukan na rin sa XFM. Rojas.
1: Sentro.
0: All right, tara na, ready na. Ara na sa piyak nga linya ang ato sing patrol. Please proceed.
2: Live report. Live report.
4: Katrapag nga Christine Pilason nga ni isa ka lalaki matapos nga gimbuno sa kaupod sini sa Ilimnan sa Barangay Baybay sa siyudad man sa Rojas na alas 11:30 sa gabi kahapon nga adlaw. Ginkilala ining biktima si kay alias Jimel Biyako, yara sa legal nga paindaron kag residente ni sa Sang Alba Village, Barangay Dinginan, sakop man sa siyudad sa Rojas. Samtang ang ginatudlo diri nga suspek ang gikilala sa kay alias o kon kay Domenico Capacio, 35 anyos, residente sa Barangay Granada, Carlis, Iloilo, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Baybay, siyudad man sa Rojas. Sandig sa investigasyon sa Rojas City PNP, ginapayag nga samtang kaupod nga mag-inom-inom ining suspek kag ang biktima kadungan sa kapistahan sa amuman nga barangay kahapon nga adlaw. Apang sa tunga sa ila sining masinundukot nga pagkinalipay, nabatian mismo sa amay sining biktima nga nagasinggitan na ining nga nagapangayo sa bulig sang ini ang nagpanghihi kag posible nga gisundan sa suspek rason nga madasig nga nagpadulong sang amay dito nga nakitaan sini nga nabun-an ang iya sini nga bata gamit ang kutsilyo sang suspek. Rason nga madasig naman nga ipadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital ning suspek para madapatan naman sa nagakaigo nga padulong samtang or ang biktima rather samtang suspek naman ang gilayon nga nadakpan sang tagbalay mismo sa diin nga nagainom-inom ini nga biktima kag ang suspek ko po ang ila sini mga kabiyanan kag in turnover sa aton sini mga katapos sa barangay peace action team o kon BPAT member sa muman nga barangay kag ara na ni sa karon sa kustodiya sa Rojas City PNP para naman sa nagakaigo nga disposisyon samtang ginapadayon pa ni karon ang ginakandak investigasyon sa aton sini nga mga otoridad may kang tanan sa sini nagduntag nga stabbing incident sa Barangay Baybay, Siyudad sang Rojas. Balita na gikan diri sa Rojas City PNP ang buylogit nga gradulong sa inyo sa indikalidad ng produkto sa Ngis World Incorporated. Ang Bisinex Plus of Gel Capsule may rasang lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga nagahatag agad sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa, para sa healthy nga bisyon, mag Bisinex Plus of Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Pwede man matukar sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inis katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Sentro!
0: Alright, thank you kid katropang Elmer Diretso Estimar. Siya sa inyong gidulong nga police report sa ato sa pagpangalagay.
1: Sentro!
0: Sa dugang pagid nga balita, Oh, ang atong sininga gobyerno probinsyal may ginhimo na nga tika gudtong mabalabagan man ang pila diri ka mga posible no nga halit nga dala sa sininga African swine fever diri sa atong probinsya pinaagi sa isa ka EO. Sa dugang nga impormasyon ka tropang Zaldi sa report.
2: Live report.
3: Pag dumili na gani katropang Christine ang pagsulod sa buhi ng baboy kag mga pork products nagikan sa Negros Island Region kag Iloilo Province diri sa aton sa probinsya sang Capiz bangod man sa sining pagpamahog sa African Swine Fever o kon ASF. Kahapon nga adlaw Hunyo 24 nagpagwa sang executive order number 21 si Governor Ferdinand Castro kung sa diin nagamando inikaroon sang pagdumili sang pagpasulod sining pork products kag mga buhi nga baboy nagikan sa nasambitan nga mga probinsya. Sandig sa executive order ginadumilian ang pagdala, pagkarga, pagbiyahe, pagdulong kag pagbaligya kag sang iban pang livestock trading activities may kang tanan sa mga baboy kag produkto nagikan sa baboy nagikan sa sining mga lugar man nga kumpirmado o kung ginasuspetsahan nga may ara sang kaso sang ASF. Ginamanduan man ang provincial African Swine Fever Task Force nga kumpiskaron ang anuman nga buhi nga baboy, pork products kag iban pa nga naangot sa mga produkto nga pagatilawan nga ipasulod o kung tuyo nga ipasulod o kung idulong sa sulod sa aton sining probinsya nga nagalapas karon sa sining aton sini nga executive order man. Bilang kabahin sa pagpatuman sining mandato, magatukod man sa mga border control checkpoint sa mga entries and exit points sa aton sining probinsya kaangay sa Banwas ang Tapas, Banwas ang Dumaraw, Banwas ang Pilar, kag subong man dira sa may banwasang maayon agud nga mahugot gid ang aton man sining border control checkpoints kag hindi makasulod ining nasambitan nga mga produkto nagikan sa baboy o kon live weight mismo sang baboy nga nagikan sa nasambitan nga mga probinsya katropang Christine. Now ang aklan ang safe sa ASF. So that is why kita nagbutang sang border control checkpoint sa Pian katropang Christine. Sa sandig man sa sining executive order mag coordinate ang ining provincial African Swine Fever Task Force sa mga barangay nga pahamtangan sining mga checkpoints like dira sa Banwas ang Maayon duha bidrang entrance point kon nahaling ka sa Iloilo ang barangay Paralian kag ining katapusan madira nga barangay diri sa way sang Tuburan katropang Christine kung hindi kita magsala muni ang barangay Kinabunglan no now maluwas pa sini sa pagbutang sa border control checkpoint ginapangabay man sang aton sini gobyerno probinsyal ang mga negosyante kag subong man mga traders or transport operators nga magsunod sa sining aton sining executive order kay kon maglapas sila sini may arag sila sang atubangon nga pinalidad katropang Christine. So epektibo na ni ang executive order matapos sini mapirmahan kahapon ni adlaw sang aton sining gobernador kag ini man ang nadihon katropang Christine pinagi man sa ginhiwat nga serye sang coordination meeting nga ginpangunahan mismo sang aton sining nga provincial veterinary office. So naglaom man ang aton sining nga provincial government nga pinagi sin executive order mapa-formalikawan aton nga magdamo pa ang kaso sang ASF diri sa aton sining probinsya nga although sa nagligad tong mga tinuig nakabalhag na ginmakitis ni sang kaso kag indi ni basta-basta madula pero bangod sini kabay nga mangin positibo man ang outcome kag wala na sang kaso sang ASF nga dugang pang mabalhag diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Balita nagikan sa aton sining ang Kapitolyo para sa 106.5 XFM News, Zal de Aguiab Jr. ang katropa mo.
2: Live report. Live report. Centro.
0: Okay, thank you gid kay katropang Zal de Aguiab Jr. May kang kanan sa sining ginpagawa nga executive order sa aton sining gobyerno probinsyal.
2: Centro. No?
0: Mga katropa, may kang tanan sa pagban nga ipasulod ang mga buhi nga baboy kag even ang mga pork products diri sa aton sining probinsya nga specifically halin sa Negros Island region kag Iloilo.
2: Centro.
0: Mga katropa nga kusdiin ini sila ang ini nga mga ang Negros region kag ang Iloilo may mga positive na nga kaso sang ASF. Ati ang ini nga executive order mga katropa amo ini nga may tigulo nga an order prohibiting the entry to the province of Capiz of live pigs, pork, pork products and byproducts, hog carriers o kung vehicles, kag hog traders originating from or passing through African swine fever positive and suspected areas specifically from Negros Island and Iloilo province.
2: Centro.
0: So ang ini nga itikang mga katropa ang ginhimo sa ngaton sa nga gobyerno bilang sabatman matapos tong makumpirmar ang ining presensya sa sambit nga balatian sa baboy sa sining manasanbitan nga probinsya kag rehiyon.
2: Centro.
0: Ari man diri sa EO mga katropa nga naka-statement nga magapahamtang sa mga border control diri sa probinsya sang Capiz particular sa Banwa sang Tapaz, sa Banwa sang Dumaraw.
2: Centro.
0: Pilar kag maayo. Agudto nga masiguro gid ang seguridad no mga katropa kag wala sang kun anuman nga mga na mentionar naton nga mga pagkabutang ang makalapos padulong gri pasulod sa aton sini nga probinsya.
2: Centro.
0: So, as of mentioned man ni katropang Zoli sa sapian way tayas ang border kay safe man niya ang aklat no wala sila sang mga positive cases sang sining ASF sila sa probinsya mga katropa. So hopefully
2: Centro.
0: Nga mangin na tawag sina mangin na progressive no ang ini nga ini mo nga tikan sa ato sing gobyerno probinsyal mga katropa para at least no mabalabaga na, na naton matapna na naton gilayon mga katropa ang ini nga balatian sang baboy nga hugot gid no nga makaapekto sa ato sing plangabuyana nila bida sa mga hog raisers naton.
2: Centro.
0: So sa mga magalapas no good luck na lang kay mga pinalidad man ka mga posible nyo gid nga pag-atubangon mga katropa. Seryoso ni nga klase sang kaso sitwasyon.
2: Centro.
0: So gani hindi nyo na pag tentara pa no? Hindi nyo na pag imua pa ang mag-commit pa.
2: Centro.
0: Nga magsunod rin sa tons ni nga border control mga katropa.
2: Centro.
0: Des kita magtakop, mayong aga gidanay sa aton nga mga katropa nga rikaron ho, baw kagina pa nila mga comment. Okay, katropa nga Lloyd D. Navales. Okay, Ma'am Senalyn Finiquito Tabige. Kay Kenneth Pasete, good morning. Ma'am Christine, nagpa-good morning si Pasete Kenneth, mga dapat sa imo sa mapag-good morning. Pa-good morning ay kun tama man. Kay ato ni programa no katropang Ernest. Kay katropang Tristan Wyatt Gulay, good morning. So kay katropa nano na ba taga sabtanay na sila di sa comment section.
5: Ayun.
0: Ikalma niyo lang, ikalma niyo lang. Ano ba isma katropa, there you have it. Damadamo gid nga salamat sa inyo sing pagupod sa ato sing webes nga edisyon sa Platuntunan Centro.
2: Centro.
0: Diligid lamang sa XFM Roha.
2: Centro.
0: Partner nila nato sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patrol katropang Zal de Aguiab Jr. katropang Elmer Diretso Estima. Kaya ako na lang ang inyo alaga ninyo ang Curwoman katropang Christine Diana Ropa para sa 106.5 XFM Roha City Capiz. Ang katropa mo.
5: Exciting.
2: XFM.
5: XFM.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumbang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
9: O si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santong Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
16: Ang mga paon ng headlines, katropa ay hatid po sa atin na Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsyami matapos mga pagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad. Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo. Mary Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara. 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ. Tropical Storm Higos inaasahang papasok sa PAR ngayong gabi. Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay. Balita international, back-to-back na lindol yumanig po dyan sa Venezuela. Mataas na bilang ng casualties sinasahan. Sa balitang showbiz, Chris Lawrence dililigawan na si Katrina Halili. At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
16: Panangalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinga nyo sa pamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
16: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian DePag.
17: XFM News Nationwide.
16: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa muniplanong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay dan po sa mabilis na aksyon na mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
18: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National High School.
16: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ng mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot

0: MPS refused to provide information about the incident.
1: Ayon kay Interior Secretary John Vicribulya, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang investigasyon na na-impluwensya siya numano ang minor de edad ng larong Gorbex o Gorbax. Sinabi rin ni Remulya na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa pamaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian DePaz ng XFM Mega Manila.
1: Nawagan si Senator Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirit naman ang Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ito ang pinampabalang lungsod ng Quezon na mas paikpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang may papasok na patalim, baril o iba pang mapangarin na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan ng paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order Number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautusan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantug, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
2: XFM News Nationwide.
3: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Partylist Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig.

0: Ayon kay Delima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na makinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto na impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabit ang panig ang pagmamarka at pagbeberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Kasama wano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na unang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
1: XFM News Nationwide.
2: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusimiti sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, namumuna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito naman ay aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan ang sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at actual na gastusin. Kabilang naman ay hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Nakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill number 9929 o ang Live Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ng panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine ang panukala ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, nakapagtala po ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo as a is, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tangkapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugiganao 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
1: Balitang regional.
0: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report.
4: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malaking na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede, hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Merkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aaral tulad ng mga bags bago sila paintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
5: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasa ang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng matuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sitio Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, tatlong buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara ng wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Matang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos, at residente ng Barangay Pakibatod, Davao City. Samantala, ang sospek naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos, at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-live-in partner upang yayain itong uminom, ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang sospek at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng sospek ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang sospek ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Mangingisda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao. Live report.
8: Ligtas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, bumalaot sa dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang diin ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang Eye Care at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
0: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Hugo sa tapangalanan siyang Gardo.
2: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
0: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin ang balitang to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan niya muli ang aktres at dating kasintahana na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kitty. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balita Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026. Matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Arelia, The Board, Cherb, Dawn at Crusher, habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Pagsang nilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo. Sa Sports Nations Cup, kagalapin niyang sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po, Webes, June 25, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News,

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Xanthone Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa kang studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
9: Vision X Plus.
10: Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko.
12: Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Xanthone Plus Herbal Soap.
17: Normaoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Xanthone Plus Herbal Soap. Xanthone Plus Herbal Soap.
18: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo.
19: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Melito Uy sa akong minadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthone kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Xanthone Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
20: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
21: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanin mawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adla naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Live naman ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Ari naman kita sa pag-share sa inyo sa mga mapuslanon sining mga health tips and informations. Kabay pa nga sa ato sining pagparagad, may makuha ka mo nga mga ideya kag informasyon, ha? Kag hindi ka mo maghuya-huya sa pag-share sa inyo sa ning palamangkutanon or concern parte sa pagtipig sa ikayong lawas. Agud to makalikaw kita sa malala sa ning mga masakit. Feel free sa pagpadala sa aton sa inyo sa ning mga palamangkutanon basi kung masarangan man sabton ina sa aton sa ning certified naturopath practitioner and consultant. Dari sa ato sila nga pagparagad. I-PM lang ina sa ato sila nga Facebook page, sa ato sila nga pag-broadcast para mabasa natin dayon, ha? Sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-text sa ato sila nga text hotline 0950-975-6970. Kay magatalakay naman kita today sa isa naman sila ka hindi manami nga pamatyagan. Kag kun anong nagakadapat na to sa nga himuon. But before that, we would like to welcome ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga pagpangalagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa ato sa nga pagpangalagad. Of course, sa ato sa mga suki ng mga tagpanamati. Kamusta ang ato sa nga pamatyag, dira? Manayanaya, o ay nagaka-stress, or bisan pa sa kadamo, Sir Josil, sa mga pagpanghangkat, challenges sa aton sa palibot, sa pangabuhi, sa health, resilient, kita gyapon, mabakod gyapon kita, nagapabilin, sinikag, nagalaong, nga maabot ang panahon, Sir Josil, nga initanan aton malampasan, initanan, may nagakaigo sa nga kasulbaran.
0: Bisan gamay lang kunong unod sa aton bulsa, pigado, gamay mo, pero manggaranon lang kita sa sustansya. Sa lawas.
1: Kag manggaranon magkita Sir Josil, kung puno magkita Sir Josil sang paglaom, amo nang mahatag sa aton Sir Josil sang dugang pag-alalay para nga sa mga pagpanghangkat, Sir Josil, hindi kita basta-basta mag-surrender or hindi kita basta-basta matumba sa mga unos nga aton sa na-experiensyahan.
0: Sa pagdesisyon takon kaysa sa pangabuhi, amo nang ginatawag nila nga ang pinaka-basic always sa ginahambal sa aton, not all that glitters are gold.
1: Correct.
0: Hindi ang tanan niya naga-idlak bulawan. So, amo man na sa pagkaunta, and even oportunidad sa ato sa ninyo pagpangabuhi, kung kay sabi tanami, nagigali mo kay, well, nagakatiplang lang kita kung kay sabi because of lack of knowledge. Pero dirito luan namon kamo with Doc Leo Amos, sa mga nagakadapat na ito sa ninyo himuon, kay bisan ang kombinasyon sa ato sa ninyo pagkaon. Kung anong ato nunahon, ano dapat ang ato isunod, kag ano dapat ang ara sa pangulihi. Importante ina para nga mapabakod ta ang ato ni kayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagisagid sa dapat na ton, pero may paminsaron, ang mahina sini nga digestive system, ang ato sa nga tinae, kagang ato sa nga tiyan, once nga mahina, gani ini Sir Josil, nagakontribuer man sa paghina sa nga ton sini paminsaron. Once nga weak, kag-irritated ang aton sa nga digestive system, irritated mong pirmi ang aton sa nga paminsaron.
0: Ano, Abi, kay, as always, ha, ginapasundan talang painuino, kag ining pawala ang sistema ng hambala, dala na lang inisang edad, dala na inisang katigulangon, ano pa nagasakit na akong hawak, damo na ako sa may ginabatsyag, but actually, because of deterioration sa ato sa nga lawas, kay hindi na makafunction normally, ang ato sa nga lawas, sa kakulang man, kag masami kulang sa nutrients o kon mga bitamina kag minerals nga itong ginapasulod, Doc Leo.
1: May punto yun, Sir Josil, pero ari man ang isa na itong katandaan na sa mga tagpalamatay na ito, nga kung hindi gani kita nagatinguha sa pagreforma sa itong tugalingon, sa itong lifestyle, samtang kita ang mabaskog pa, labi kag labaw nga mabudlayan kita mo bag-o kung kita ang maluya na.
0: Ti dapat subong umpisahan ta na. In short, disiplina sa ato sa nga kaugalingon. For example, sa subong damo ang mga bagoon naman nga mga pagkaon, Doc Leo, prutas, kararuton, magluwas sabi sa usual nga lulutuon, no? ano gid kararuton kag prutas o tanon, bag-o naman ang set, bangod kay nagbag-o naman ang ato sining klima. Kada bag-o sang klima, may bag-o nga nagauso nga mga pagkaon, nga kung hindi kita kahibalo, anon ko ni unahon ko ni pagkaon, ibutang sa tunga-tunga, or amo ni ang panghimagas or katapusan kong set of foods nga dapat ko kanon or pagkaon nga dapat ko kanon, amo yung rason kung kaisa man nga nagabatsyag kita, una sa tanan, pagsulab sa aton sulok-sulok, amo man na ang ginahalinan ko nga nga daw nagabuntod ang ato sining tiyan bangod sang hindi insakto sining pagpasunod sang ato sining pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero mahapos man lang mo kon aton gidbala, Sir Josil, nga huna-huna ni tanom sa aton pensar kag may goal bala kita, especially kung mabakod ang aton sining determinasyon nga ara kita pirmi sa side sang prevention, Sir Josil. Simple lang kitang imo naton always sa kada kaon naton. May three main meal kita. Though iban, Sir Josil, is two meals lang per day. Ang iban sa ni OMAD or one meal a day, no? Always gid, una-una-una to, una gid pirmi ang fibrous food, fiber. Sunod sa ni yung protein. Pagkatapos, ang ginatawag carbohydrate. Para nga nami lang pirmi ang pag-handle sa aton sa ningat yan. Of course, ang good fat, hindi man aton pagkalimtan para ang mga fat-soluble vitamins, hindi man mauyang sa aton sa kada pagkaon.
0: Amo ning ginatawag naton niya, kung hindi man gid naton ini matingob, at least ang una naton niya kanon na mo ng fibrous, Dok Leo, labi na gid ang mga prutas.
1: Correct.
0: Kung hindi man gid maubos bala sa primero, at least ang hambal nila dito sa sulod sa aton tiyan, hanigan tanay sang fibrous o kon mga prutas antes pa man ang iban sini nga mga sahi sa pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Pero kung dari ba, mas mauna naton pagid ang utanon, mas nami pagid, Sir Josil. Kag kung dari ba, kung imot tiyan bako, da, muning qualifier naton, Sir Josil, ha? Ang tiyan naton i-mix kung nga ito samu-samuon naman na mahandol man sa tiyan naton kati isog aton hydrochloric acid mo. Pero kung sa may problema na ganyan aton sa ringan tiyan, dira na kita sari mag mas mag-andam. Like for example, kung gusto mo ganyan manami ang kondisyon sa aton pero mga tiyan maging mainandamon kita with regards sa fiber, mas pasulabihon naton ang vegetable. Kung dali ba may prutas man kita, pwede magyapon kita makakaon sa isang prutas timing-timing lang. Kaya kung nami kondisyon sa aton sa ringat yan, mahandol lang ina. Pero once ganit karon, Sir Josil, nga may problema na kita kung na-experiencehan sa ringa acid reflux, kagiban pagid sa ringa mga symptoms, medyo discovery ho naton kung anong dapat, ang nilaya ka dapat naton ni buhaton.
0: May mga feedback kita dari na baton nga may naka-notice nga kung kalabanan yung nakaon nila gani more on protein and carbo combined lang. Wala sila sang utanon o kung prutas yung ginakaon. Number one, na-notice nila nga kabudlay gidiya mag-utot. Fart. Number two, kung mag-utot sila nga adawa ay sang tunog, nagasungaw lang nga kon fibrous ginakaon nila. Damo sila kaon nga utan, damo sila kaon sini nga prutas nga ang matunog ang sound sa nila sini nga fart o kon utot, Dok Leo.
1: Makamamatay ko noon, Sir Josel, nung may tunog na.
0: Keyboard ka lang eh.
1: hindi ka preparar kontra mo.
0: Oo. Sa mga feedback ini nga nabaton ta, Dok Leo.
1: Ha? Actually, ang isa sa nakarason, Sir Josil, kung masulusobrahan man kita sa fiber, slightly buntod daton tiyan, kasi siyempre magwagi na ang hangin. Pero kung na rin ba makulangan man kita sa fiber, Sir Josil, amo ng problem na to, dira, why man sing nagabulig pahumok sa aton sininga higko. So dapat chatuhan lang. That's why kung manotaran o kung madumduman sa aton sininga mga tagparati, may mga topic kita direkta istoryan about sa fiber ang aton sa ringa panugyan, tama-tama lang or sa mga nagasugod pa lang mas gamay ang inyo sa ni-introduce kay kung maguhan ka, Sir Josil, at sige lang kuan eh ambal sa kilala at sige lang araks ang latrasan mo eh.
0: So tindari gin-intro natin kay Gaina bago naman niya set sa mga tanong nagatulubo subong ang kamatis daw matamat na kadula so ara naman da bulos ang mga nagakabuhi sa kag ma-resistensyado sa ulan kay tinagamat-amat na kita tingulan. Isa sa mga epekto yung sinemo ning discomfort sa ato sininga tiyan ang nagaresulta sa ginatawag na ato sininga taas acid ko o kon may acid reflux ka o kon ginatawag na ito sininga GERD, Dok Leo. or the gastroesophageal reflux disease. Pero maghambal kita, GERD, specifically, scientific definition sang GERD. Ha? Anong buta balon si ni Doc Leo?
1: Kasubong ko na, Sir Josil, wala sang isa ka butilya. Ang butilya mo nga tontyan. Ang content niya sinigil likido mo ang acid. Ang takot niya sina mo na nagalak. Para hindi mag-awas. Kung matumba, kung magtabuli, intak lang niya pondra. So, ginpanggi din na Sir Josil, no? Sa pagkasimple para mentiyandahan tayo na ton. Kaya nga aton siningat yan, kasubong sinisang bote nga may takop. Ang takop ginatawag Sir Josil ni LES or lower esophageal sphincter. Amo ni Sir B, takop para nga magwardyan siring acid nga di magtaas or hindi mag-awas or hindi mag-leak. Pagkadto sa aton sering nga tutunlan. That's why Sir Josil, once gani karon nga magka-depresya na sina o magka-depresya na dira, magamat-amat halog inang lak karon nung ginatawag lower esophageal sphincter. Once humalog ina, amat-amat na karon leak ang acid dira sa aton sering nga tutunlan. That's why makabatyag sang burning feeling sa aton sering nga chest, heartburn, nag-aslom, kag nagapait ang aton sering nga ba-ba, frequent burping. Dobutod per mi aton chan nagapalamaos kita Sir Josil. Kag take note sa pabalik-balik ang ubo dira, sige inom man tayo biotic, sige inom sa expectorant kung ano pang para sa ubo Sir Josil, ano? Pero hindi basta-basta makuha base may labot ina sa acid reflux.
0: So in short sini Doc Leo, may automatic close open valve ang ato sining sulok-sulok. May ara kon sa electricidad pa automatic transfer switch nga gina-close niya ang isa ka part kon may ara sang supply sa piya ka part. So ang ato sining tawag nato sini Chan, may katulad man sina nga pangsira. Pero may mga activities kita, may ginakaon kita, Doc Leo, how, nga nag-cause kon nga nag-leak ang likido. In short, sini, sa pagkaon na to, Nina?
1: Ang pagkaon, Sir Josil, makatrigger.
0: Okay.
1: Sa pag-leak sini isang likido o pag elevate sini sa mga symptoms nga ato nga daan sini mabatyagan. Imaginable, Sir Josil. Kung na rin bawa karon ang isa sini ka butilya. Ang may takop sini nga hugot, punon mo, isulod mo sa freezer. May tendency, Sir Josil, nga mag-burst eh. Amuman kung mainit man nga tubig nga ito sini nga ibutang, inibangod nga nag-expand din sa sulod, Sir Josil. Ang inang likido, sobra ka init o kung sobra man ka, tugnaw ang matabo. Dira, kung puno, te imagino na ito nga ito, Sir Josil, daski bala nga daski bala sa mga kalanon bala dira. Ito magamal kita kalanon, te, dala na dira, Sir Josil, hindi mga healthy. Kano bala nga ito sini nga expectoron? Tingnan ni pagpuno sini karon kundi ang mga likido nga ara dira karon sa sulod pati mga digestive enzyme nato affectado Sir Josil. So ila sini pagpanghikot kay ti kapin pa kumedo prensya na ang lak dira ti kundi ang tendency Sir Josil maalsa o kon masalta gina siya makabatyag kita sa mga sintomas sa aton tutunlan.
0: Amo nang ginahambal nila nga nagarevolusyon ang tiyan. Pagkatapos siya kon magtigab kung gaaslom. Ina posible nagleak ang imo sining acid dito sa chan, that really ma-feel ni mo, ma-batsyagan ni mo, matilawan, nasaburan ni mo ang sabor asido sa imo sining chan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Problems ang laglahog, istorya nga. Buta na sobrahan niya buo-buo ang soy sauce sa iya sila niya pagkaon. May sa soy sauce kay pertisak gutom. Pagkatapos sa kanto gano'n niya, naunang buto niya siya pinanigab. Siya ba ari man tigab nga? Marka gansa ba?
0: So ti amo na ginatawag na ito sila niya GERD. Nag-leak ang asido or likido. In acid form sa ato sininga chan bangon sa ato sininga mga ginakaon. Pero nga daw common iniya sa mga Pinoy how Doc Leo ang tawag nato nga GERD.
1: Isa Sir Josil sa rason sina ang Pinoy hindi manigar ano na napadayon bala naton ang mga kultura Sir Josil, tradisyon bala sa mga nagsakop sa aton. Mahilig sa party-party, mahilig sa ginatawag celebration kung may mga ginagmay sining mga achievement, deserve ko na, deserve mo na. Di may mga handa-handa kita, may tinipon-tipon, may kinanay, which is manabi, Sir Josil, pag-abot ni sa sosyalan.
0: Ano, ano, naanad kita manunod-sunod, kag naanad kita padayunon kung ano na ato na kagawian, mahambal nga, tidara ko ya happy, dira ko ya naanad, amo nagpapagsik sa aton lawas, bisan pa nga hindi gali manami in the long run ang epekto niya.
1: Correct, Sir Josil, kapiyan pa kung may mga influencer, bala? Nga bisan negatibo na ang impact sa aton sa ikaing lawas kung matingo tungod nga idol na ton, tungod nga bantog kagkilala, di gakaon gani si Kwanto, gainom gani si ni, sikat ganito ako payhan. Pila sa mga rason ina Sir Josil na may influensyahan kita. Pero sa aton sini individual choices, may ara Sir Josil ginahimo kita nga kun nga common ini sa mga Pilipinos na andan nato. Nang isa sini Sir Josil, ini balang kung kaysa talagsalan tama hakaon sa muning pagkaon, ya kalit bala kita. Hindi man na siguro Sir Josil likom sa kadamaan kapin pa ko na anad kablanga kada tuig may listahan ka sa mga lugar kung din piyesta bla. Kapin pa bauti sa subong sa bagay ang mga handa sa piyesta Sir Josil halos makaon na natong adlaw-adlaw eh. Isa pa ganyan sa natong alandaman kasi ang una kada piyesta lang maka tingob-tingob kita kaon kung kaisa.
0: Tapos ang sitwasyon natong sa una nga hindi man kita makadamo kwarta mo, makatilaw ka lang sa mga pagkaon niya balanta kung sigisigihon mo makapalain sa lawas mo paris bilitson mamantikaon niya pagkaon mga tag twice a month once a month pero ti samtang nagabunan siya ang kwarta mambala to dinamit daw kung na sige adlaw lawon ta kung masumu naman kita bayluhan ta naman iya
1: may nabalangkos na yun Sir Josil nga siya sa una Dok fried chicken galanat na matanamon mo. Kapigado kami. Pero subong gingrasihan kami ha. Adlaw-adlaw naman yung fried chicken.
0: Sana hambali lang katilaw lang kami birthday. Siya makapamirthday kami sa Mangaranon. Makapakatilaw kami spaghetti. Makapamirthday lang kami sa Mangaranon. Hike tulad may kwarta. Niya, mamahaw ka kung nakakanun, kung nakagagag, mag-snacks ko nakaspaghetti. Okay, daran? City double ang volume sang consumption nimo sang carbohydrates from refined source.
1: Correct Sir Josil. Kag bisan ano pa nang ginakaon aton bisan manami pa ni sa aton lawas Sir Josil pero kon sobra tungod niya a very full stomach creates pressure that pushes acid upward. So bisan puro man karon utanon Sir Josil, bisan puro man karon gitawag nami nga source ng protein aton ginkuan sina kun sobra-sobra man, so ang tendency sa Sir Josil kay puno nang aton seringat yan, i-push gina sang pressure ang acid nga mag-leak sa aton sininga tutunlan. Sobra-sobra isa ka ko Sir Josil ha. Kun nga common sini o kun ang rason kun nga common sa mga Pilipino ining sobra nga pagpanginaon.
0: Okay. Checklist ka big mo da? Yes or no? Sobra nga panginaon, ti una dati sa rice number one, no? Carbohydrates, Doc Leo. Ito staple food na to na. Hindi kita maguntat kung hindi kita makabatsyag, feeling busog. Masakit lang sini, kay ginasako-sako takaon, lugar magsinyas ang ato sini nga utok nga, ops, chan, tama na gid na, sobra-sobra na gid na. It takes sometimes several minutes para makapadalamin sa ito ang utok. Insakto na nga kaon, puno ng tiyan mo pero kay gindali-dali mo. That's why nga may oras tani ngay Google kita para nga insaktong signaling sa lawas tabala Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kaya dapat masunod gin natin. Gusto kita sa maayong lawas Sir Josil, hindi kita magpaabot nga nagapungko lang kita or nagakaon lang kita nga sunod sa nandan na to na kita nagasunod sa specs kag magayong aton sa nga lawas. Like for example, lang magpasunod sa pagkaon, fiber, protein, carbohydrates ang aton sa nga sundon. Pagkatapos, hindi lang basta nga ginasunod natin sa aton baba, kundi usapon pagid nato na sang maayo. Kami labot na Sir Josil sa GERD.
0: Ati yung iban sinigreklamo na balaan mo siya damo na bingaw ngipon ko siya po sapon mo pagitago ka salot-salot lang na siya galiwas-liwas tas bingaw ko.
1: Kaya ang pamangkot Sir Josil kung ibalik na ton nga nagkalabingaw ang ipon. Ayan kulang man sa paghalong damo permis sweet sa ginakaon more kulang ka sa mga nutrients may deficiencies ikaw na nag-afekto sa imo gums kag sa imo sa ngipon. Kaya damo Sir Josil sa aton siya dapat i-considerar nga kung aton gidgali id-iron may labot sa either kakulangan naton o kung sobra man yan di makapayo sa aton lawas.
0: Ikaduha dali abi check-in nyo, yes or no. ining palainom kita bala sa mga N1 kag instant.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid sa kape, Doc Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Ining mga N1 nga kung kisa kita naton N1 lang or instant, why naton gina-check bala ang label kung ano ang unod kag content dyan sini, kung anong makuha naton nga nutrients dira, Doc Leo?
1: Tama gid, Sir Josil, no? Kay parang mahatagan kita blasang informed decision kung tani kung bala imno naton na niyo kung hindi or mangita kita sa better option. Pero kalabanan sini, Sir Josil, importante sila makapangape.
0: Mm-hmm.
1: Wala sila yung nag-mind ano man ang sangka. Basta makapangapay ko ya, tsakto na niya sa akon, kompleto na yung adlaw ko.
0: Ang iba dyan eh, ara man lang kung kaysa sa smell mo.
1: Mm-hmm.
0: Mambaldo kahamot gid sina. Wala sila kabalo nga ang pahamot sina. Actually is an additive nga ginadugang bala nga artificial ina. In short, why man kita may makuha dara, but just to please our sense of smell, mahambal. Kanami siling niya sang iya siling niya, usbong siling niya daw makagalan niya at kay makagalana. Pero, ang pamangkot sina, maayo bala sa ikayong lawas.
1: Correct, Sir Josil, no? Kaya ang kombinasyon bala sang tuman man niya coffee, caffeine, kag sugar man, Sir Josil, nagresulta ini sa pag-increase ang acid production kag nagaparelax sa aton sinang LES o kunang aton sinang lower esophageal sphincter. Nagarelax siya, butang balon, Sir Josil, instead niya maghugot siya dito, parang ang sa idalom, hindi magsaka, kag one way lang dapat, nang sa babaw, dito lang pagkados dalom tanan tapos malak siya tiwas gani karon yung maghalog na tikon di nagalik ang asido sa aton sa nga tiyan pa saka kati nag-increase ang acid production kati ang mga ginainom bala na to na basta lang makapainit-init basta lang makainom kape why na yan nagamind ano yan ang binipiso sa ni ano yan ang periviso
0: sa
1: ni
0: kati yung ipikto sa kape pahiyon niya kang pahiyon that's number one causes dehydration. Why kita sang ginaupod balakin sininga mga nutritious nga intake unlike sa ato sininga Santhon Plus Gold Cup Santhon Plus Santhon Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix Santhon Plus Coffee Mix puno sang vitamins and minerals that could help para nga hindi to maghalog ang takop sang ato sininga sulok-sulok dokleyo para mag-leak ang likido dito known as acid.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero sa piyak man nga bahin kung gusto kaya makasigurado hindi ka nalang mag-inom sa coffee eh.
0: Oo.
1: Hindi kaya mag-inom sa coffee. Pero kabalo ko sa Josie.
0: Tinuntong ha klase ko, Branaya, Doc Leo. Tinuntong istorya nyo na Doc Leo, kagkatropa nyo usin. Nahanan, takag inom kape nga po. Tato nyo takag kape man.
1: Ang ganyan na siling kang kabalo man ta, nga damo makubod. So dapat, pilion talang ko na nung aton sa nga ibulos, kundi kita mag-untat.
0: Ang importante, nutritious, ang nutrients nga ara da, sa ginakapin ninyo. Just like, anong nutrients nga may ara kita sa Santhon Gold Coffee Mix? May mangustin na palaya, malunggay, garlic, spirulina. May ara da, may collagen kag glutathione. So ito lang kabulo.

0: dira Salto do Cleo.
1: Correct, Sir Josil. But specifically sa mga caffeine sensitive, Sir Josil, dira ka mo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kati caffeine free ang ara dira is soya. Na makabulig pag sa aton sa digestion.
0: So ti duha pa lang ha. Abi ay ikatatlo ari ari. Checklist ka mo ha. Ining pagkaon balakon ka isang way sa oras labi na gid kon kagabihon. May ara kapanyapon las utso, may ara kapanyapon las GS, may ara gakaon pa yato ng gabi, midnight stock. Kung kaysa pag-abot alaunas kagahon, makaon pa nantis magtulog. Buta mo si late night eating habit, Dok Leo.
1: Mm-hmm. May kilala ko, Sir Josil, nga trangkado, gidang ila sinang niya kusina.
0: Mm.
1: Pero mga disura sa gabi, may nagakinulas mo. Ang mga sartin, may sartin pa sila mo.
0: Oh.
1: Nakalahulog sa lababo. Gali kami nakasulod yung kuring, Sir Josil.
0: Oh.
1: Kung paano, na-discoveryhan.
0: Kuring ito mulo?
1: Correct. Tapos magsigiriklamo, na pero may butod dyan ko.
0: Oh.
1: Kaya nga man, ang isa gali, Sir Josil, the, ariya, sa aton sa mga tagparamatiya, lying down with a full stomach is one of the strongest GERD triggers. Nga man, isa dari, Sir Josil, midnight snacks. Ti sinobla naga midnight snack, Sir Josil, nga nagahulat pa sa ang tag-apat ka oras antes magbalik tulog haw.
0: Mm-hmm.
1: Ari pagit, Sir Josil, heavy dinners, especially after work. Ang iban, Sir Josil, hindi makapamahaw sa maayo, hindi makafocus mayos panyaga. Kaya nga man, ang una-una, bawi on talas panyapon.
0: Mm-hmm.
1: Which is very, very wrong. Pag-abot sila sa ginatawag trigger sa GERD. Eating before sleeping, especially, Sir Josil. Especially sa mga tao, ha? Kung makakaon, gani ka mo, kapinto kong damo, carbohydrates, sani, imbes ka magpagsik ka mo, gusto nyo lang matulog, nagahina nyo pamatsa, gusto nyo lang mag-idag-idag, pahuway-huway, diretso natulog sa gabi.
0: Mm.
1: Biggest trigger gidi na sa gastroesophageal reflux disease.
0: In short, gataas inyong acid. Amo ng common nga pagtawag na ton, pero it's not nagtaas aton acid, kundi nag-awas guro pwede pa ang acid. That's why tawag na ton may acid reflux. Next, ang sunod sinin checklist ha, inang mahilig gidbala, Dok Leo, magkaon sang bagong bahit halin sa nagapisik-pisik ng mantika. Fried chicken, fried etc. etc. Hasta sa fries. Fried fries. Ati fries gina-fried gidman, no? Kagdamo pa. Instead nga kung kaysa sugbahon mo na lang, prituhon mo pa bala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Though sa pagsugba, may mga konsiderasyon magitadira, no? Pag-abot sa ito ni kayong lawas. It is because of carcinogen, kagiban pagid yung mga hindi makapaya sa lawas na ton. Sunod na ton, ang mga topiko pwede na ton na i-tackle. Ang masaming pagkaon, Sir Josil, sa mga minantikaan, mga pinirito, basta mga mahilig dara sa fried chicken, sa lumpia, munang hambal sa kilala ko, Sir Josil, nga, pwede na lang kita magkaon sa lumpia, ang hublas mo.
0: Why na rap?
1: Sa kung ano lumpia ang hublas man? Sa kung sa Tagalog pa, lumpia ang hubad? raw bala, Sir Josil, no? Kung naging prito bala ang lumpia.
0: Ay, tinayara na, Dok Leo. May ginabaligyan na eh.
1: Fresh lumpia. Yes, Sir Josil.
0: Ang unod yun na kalabanan, gida, ano ha, iasang lubi, ubod sa lubi.
1: Oh. May ara ubod sa lubi, arsing kamas. May ara man, Sir Josil, nga slightly, sa rin nga ginagisang toge. Kagway gin prito, ang wrapper, sa rin nga. Amo nang tawag ng fresh lumpia. Tingi ban sa ni Sir Josil, kaon, pagid banatan, pagid ng chicharon, isda, instead of sabawan, na pritohon, pagid, fatty foods, mga nag-agi sa sa mantika, kapin pa ko ng mantika, Sir Josil, sulit-sulit. Though, atago na to na, kag sa, kung sa panabor ng basihan na to, Sir Josil, namit, mas nami abing sabor kung sulit-sulit ng mantika ang gingamit mo eh.
0: Dumduman ko naman isa ka Facebook post, Dok Leo ba?
1: Mm-hmm.
0: For 60 years of doing business sa food industry,
1: mm-hmm,
0: wala ya kagibayluhan, kaghugasan iya kalaha.
1: Tiperte gro karimi, Sir Josil. Denikada, ha?
0: Oo.
1: Imagine na blanom ka dekada. Fatty food, Sir Josil, stay longer in the stomach, increasing acid exposure. Mas dugay matunaw ang aton, Sir Ginkaon, sunod sa aton, Sir Ngatyan. Sa may mga GERD lang, ha?
0: Mm.
1: Mas exposed kita sa ginatawag dugang sa ninga acid kag possible sa ninga pag-reflux, pagbatyag na aton sa symptoms.
0: In short, sinikon, maka, hindi gin man

0: Malikawan, makakaon ka mo sang pinirito, hindi nyo lang pagpatami.
1: Correct.
0: Kaga kung pwede pa man lang, patuluan nyo na yung mantika skalaha antes nyo man ibutang spinggan.
1: Kagi try bala na ton, Sir Josil. Himo na ton, abi nga parts na ton, sa nga pang adlaw-adlaw nga pang gawi pagabot sa pagkaon. Bisan na couple of times a week nga no prito, no mantika sa bilog nga adlaw.
0: Oh.
1: Like for example, kung mahambal kami abi buwas Sabado, why prito? Why sa pinarito kita ha? Puro lang kita laswa, steam, mga sinabawan. Pwede kita na Sir Josel. At least, ang aton sa ringat yan, bisan paano makapahuway-huway man.
0: Tama na halimbawa sa mga nag-account sa isda, abi una nyo mahambal pinamalhan. At least why pinari, why kagis mantika. Pagsunod nyo abi sinabawan. No, sa isda na adlaw-adlaw ha. Pag ikatatlo nyo abi sinugba pero hindi batok ha, kagang batok waon nyo na ha. Ang sunod nyo naman abi ginsteam. Pagkatapos panakuta nyo da sang whatever, fresh nga kamatis, fresh nga onions. Pagkatapos daw alakin nilang style.
1: Mm-hmm.
0: At least way kagis mantika. Diskarte natawag na to sini.
1: Tama.
0: Para sa longer life, hindi lang para sa madasig mabusog.
1: Tama, Sir Joe. So, for the sake of ourselves and our health especially.
0: Pero ini, Dok Leo, ay niya ginakaon, pero laban-laban, amuning kalabanan. Nga rason kung agahamba sila, nagtaas acid ko, or may acid reflux.
1: Why ginakaon, Sir Joe, pero sa kalabanan, amuning nag-amat-amat kaon sa aton.
0: Amuning nag-consumo.
1: Correct.
0: Oh, stress, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: And napaligban mo, nga siya na bunag man kung lalaki man tingaha kung mapalibog ka butang tanagid up to the extent nga kung mapatay ka mabaylo ikaw sa babae yaw hindi kin nga sagi mo paligban kag pa-stress naman
1: pero pwede naman Sir Josel makapabaylo pero ang galastohon lang kulang
0: patay lang to
1: stress ka lang Japon ang stress Sir Josel itself doesn't directly cause GERD but it can number one, increase stomach sensitivity. Tama mo notice na ito, Sir Josil, kung stressed ganito kita, ba't siya gaton siyan? Hindi mapahamtang, dago din naguok, gahilab, dago ginagutom, hindi man, away man gana magkaon, napuno sang hangin, do kapamuhinon siya, do hindi man. Hindi ka mapahamtang. Isa pagid, ang stress, nagpahinay sa digestion. Kagang stress, make symptoms feel worse. Kung baga, Sir Josil, nagaka-exaggerate ang aton sa ripamatyag, sa aton sa ripaminsaron, mas nag-sensitive kita, kung stress kita, especially pag-abot sa aton sa ringatyan.
0: Amunin sa mga kabataan, malama, hambal ganyang ginikanan ninyo, stress ang ginikanan ninyo, mahambal nga, sa lingin kong magkaon ko daw, kulang na lang itulod ko sang tinidor kagkutsara para lang magsulod sa akong tiyan mo. Inabangod sang stress, why sila gana magkaon? Okay. Saan napakanamit pagkaon, Dok Leo?
1: Tama.
0: So, dapat na ito, tandaan ha, mga bagay-bagay nga ina ha. Dari, kanto kita sa mga combo, kaya mahilig kita kasubong sa combo eh. Mahambal nga, ay combo meal number one akon, combo meal number two akon. Tiyang combo meal number one kag number two. Actually, ang ginihimo nila sina, presyo number one consideration.
1: Mm-hmm.
0: Anong iparis ko ini kaya daw mahal ang buro barato. Pagkatapos, anong ibutang ko side dish. Number two ay na-consider din sabor. Siya ang sabor yung amuni. Dapat nami siya parisan sa amuni. Para pagkaon mo, nami yung combination yan, no? Pero ang pamangkot sininatanaw ninyo, ano nakuha ko sa combo number one kag combo number two? Ano nga mga pagkaon or combination sa mga ginakaon kag ginainom ta, Dok Leo? Nga number one nga nag-trigger sang GERD.
1: Ari Sir Josil, ang mga sangkap sa aton sa ginakaon kag ang sahi mismo sang aton sininga ginakaon. Like for example, kung kay isa bala ng problema Sir Josil, hindi ang ginakaon aton kundi ang pagsalamu-samo sang aton sininga ginakaon eh. Amo na ang nagahatag sang problema. Like for example, pero ari yung makasiling ko Sir Josil ha, ang una na ito sa nga i-mention makasiling ko ako na muna ginainom mo bisan uay sa upod ni hindi magyapon conducive sa nga health. Soft drink plus fried chicken. Actually ang label sa ni Sir Josil a dangerous combination para sa may GERD ha. Hindi magkabalakang ibandera sa may GERD lang niya.
0: Pero kung sigihon nyo laban-laban bisan uay ka mo GERD kagamuning combination laban-laban nga tubuan gid ka mo GERD.
1: Ang magandang singgo hulat-ulatan nyo lang time nyo. Kanya man, soft drinks plus a fried chicken, Sir Josil. Kalabanan sa ni amuning ma-order na to na sa mga fast food meal or mga chain dira. Ito yung soft drinks na Sir Josil. May arat ni sa sagratawag hindi mayong efekto sa aton sa chan. Kaya ang gas niya nag-expand sa aton sa ng stomach. Kasi so, manotis mo Sir Josil, ang iban sa ni mahambal nga doon, hindi ko katig-abaw.
0: Abi kay mga bakal ta soft drinks.
1: Baklan tabla o inanlam ukan tabla soft drinks.
0: Siling niya do ay mani makold man. Abi ice, abi dira siling niya. Kay kun ice siling niya, kag tama ka cold siya, daw dasig magtiga.
1: Bas ka namiton pag yan. Pero bulong to galing yung Sir Josel sa yung niya cravings. Kay ang ginatawag soft drinks, ang gas niya nag-expand sa itong sa stomach. Ang pinirito ng manok, high fat, slow digestion. Together, increased stomach pressure, more reflux episode. Kag madamo ng mga tao sa ni Sir Josel kung kaisa ay makarealize. Kaya nga man, huwag sila magrealize kung magunang-una nga mo galit ng kabangdanan sa gila sa ginabatyag ang mga symptoms. Tungod, ang iban sa ni dira pa sa mga isa ka oras. Hasta isa ka oras nagtunga antes sila sa ni magbatyag. Nga daan, Sir Josel, talagsa lang sa mga tao kung magbatyag sa symptoms maminsar. Ano ayhan ang nakaon ko o kung ang nainom ko? Kaina sa panyaga or even kahapon sa panyapon. Talagsa lang yun, Sir Jose, lang makahuna-huna sina may ara pag ni-iban sa nangagas siling tabuan lang niya. Pero may labot kailin nga ito sa naging kaon, naging inom.
0: In short, ang combination sang mamantikaon kag soda o kon soft drinks, delikado katama, Dok Leo.
1: Sa may mga GERD, Sir Jose.
0: Sa may mga GERD, kag sa mga wipe GERD, delikado man para sa inyo, basi kon dasig ka mo magka-GERD. Tida mo subong mga party-party iban sini and sa mga estudyante sa eskwelahan tayo makasarang sini may mga klokwarta hamal order ta litson. Pagkatapos kaon sa litson kay hindi pwede sa eskwelahan sila nga katotato sa boarding house sila kuan mainom ta. So ang sumsuma nila dala nila ang ulo, dala nilang ikog, dala nilang tihim dito sila sa boarding house sa ila classmate manumsuman, Dok Leo. Beer plus litson.
1: Ambal si kilala ko, Dok, ka-week sining beer.
0: Is that the heart?
1: Sige ka lang ihi-ihi. Oh, laban lang siya ihi. Oh, baby, kuha to sang dark, babe. Ang litson, Sir Josel, no? Plus beer, gina-consider, gina-kabi, gina niya GERD trigger. Kaya nga man, ang litson is extremely fatty. Ti ang kabalo naman kita, ti ang ilimnon, makahulubong nga ilimnon, carbonated, alcoholic. Kung i-combine na ning duha, kung nag-inom ka, tapos ka panamsuman ka, siyempre, inom sa makahulubong nga ilimnon, kag manamsuman ka, baboy or lechon, ang aton sa nga lower esophageal sphincter, ti arang ginatawag relaxation sa Sir Josel. Ang stomach sa nga nag-expand ka, ti may, kwan mo, may carbonated drink ka nga ginpasulod, tapos increased acid production. Isa sa most common trigger during mga okasyon, Sir Josel, pag tinipon-tipon, reunion, fiesta, birthday, anniversaries, kagiban pa.
0: Ito yung ambal sa iba niya, tagaan naman misturya sila niya kung daw ay tatmi ginaung-ung, ha?
1: Correct, Sir Josel. Pero pagkatapos okasyon, pagkaga, kilita ay gumalawat, ay din si Kwan? Why patok bangon? Kaya magluwas nga ang Uber na, sakit pa tiyan niya.
0: Iban siya niya, hambal yan, taman to gabi siya niya, no? Binamubod pa ito.
1: Gintawag niya si Uwa.
0: Oo, tawag niya si Uwa ako, no eh. Now, isa dari kaginahimo na ito ni Dok Leo, and most of us guilty siya niya. Yan yung pagkatapos na ito, kaon bala, dayo na ito siya ni Higda, dayo na ito tulog, except on breakfast, ha? Pagpamahaw ta, konsidyante, nag-aubra, diretso kita dahil sa trabaho, may movement. Pero ang panyaga, bisan sa uma, pagkatapos panyaga, siya may hilay-hilay. Hindi ba kampang sininya, ha? Hilay-hilay, tulog danay. Napatulog kita dayon after meal. Pagpanyapon, amo nang pinakamasakit kung late night ka na magkaon, kaya kung kaisa, amo nang hambal nila nga way kapag ani kainom sa tubi, natulugan kag horago ka na, ginadapon lang kasubay baba mo. Kaya huwag ka inom tubi. Pero ang pamangkot si ni Dok Leo, pila dapat ka oras ang kinanglano naton to stay awake and active, ha? Gahulag-hulag kita before kita magtulog after kita magkaon, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel, nag-recommend kita nga kung makapanyapon kita, kung ay malang awat, makapanyapon kita alas 6
0: sa gabi.
1: Sa gabi. Parang may ara pa kita duha, tutong tatlo ka oras sini, nga gap, antes kita magtulog.
0: So it's 2 to 3 hours ang healthy habit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: 2 to 3 hours being active. Gahulag-hulag kamo da, hindi nga gahigda lang ihigda. After meal, before kamo dapat gidya magtulog.
1: Correct, Sir Jocelyn. Especially sa may mga GERD ha. Pero kadamo, Sir Jocelyn, sa mga problema sa ikaing lawas nga maangot gyapon sa paghigda pagkatapos panyapon. O kung pagtulog dahil pagkatapos panyapon, yun hindi din healthy. Kaya kung may GERD ka, kung nagahigda ka sa ni, nagahayang ka na, matulogan ng iman sa ni diretso, ang acid kag move upward, Sir Jocelyn, more easily. This is why ang symptoms, Sir Jocelyn, often worsen sa gabi. Nagadugang ang pinot sa imo ginhawabog at sa imo sa ningadugan, init sa imo sa ningadugan, tagtutunan sa gabi. It is because of perhaps gabi ka na nagkaon, kaya naghigda ka na yun. Samantala, dapat kung tani, Sir Jocelyn, tapos sa tuntun niya pun, after 1 minute, lakat-lakat tanay kita. Damo ang purpose ni Sir Jocelyn kag benepisyo sa aton lawas, nagabulig pa parang ma-metabolize na to ng aton sining blood sugar, malikawan sining insulin resistance kun amo nang aton makaugalian. Lakip na ang pagsalta sang acid, Sir Jocelyn, like, kati kun gatindog kita tigin na pull niya sang gravity mo. Pero kun gahigda kita dayon pagkatapos kaon, especially ang iba nagabatyag ng daan sang dokanami sini ihilay-hilay ang hambagin ng sanggilala ko, Sir Jocelyn, yung pagkatapos kaon, Dok, after mga 3 to 5 minutes, na ginasuyok dayon ng mata ko. Ang gusto niya dayon maghigda. Ilabi na gid kun hayang, ti imagine bala, Sir Jocelyn, kita mismo, as if na ginatumba na to ng buti, Sir Jocelyn, nga halog ang takop. Tikundi maglik ang yasin nga unod.
0: Actually, sa pagtulog, may tip lang kita dira. It is advisable nga tulog kita takilid sa left side. Parang ang acid daton, sa tiyan, hindi lang magbalik, tawag naton sini nga magsaka ang acid. Nga pag-agat, tigab ka mo, maslom. Pero anong mga tawag naton, GERD-friendly nga mga pagkaon, mga available bala, kag-common nga mga pagkaon, mga siling naton nga GERD-friendly, in short sini, makabulig, agud to, hindi kita pag-atakihon sang GERD, Dok Leo.
1: Kung sa prutas ni Sir Jocelyn, isa na diri ang kapayas.
0: Ay, ba, nalikawan lang siya. Hindi ang kapayas siya niya, nalis siya matunaw siya niya, nag-turn into acid na.
1: Ang kapayas, ganyan nagabulig pa nami, kagpadasig sa atong siripanuno, because mayara sa sangitatawag enzyme nga papain. So that's why makabulig. So instead nga magtinir, kag magbabad dira ang food particles sa atong sarigatyan, mas dasig pa ganit, Sir Jocelyn, sarigang matunaw. Tungod sa sangitatawag papain enzyme, nga syempre, ari siya niya sa kapayas. So, ginatawag GERD-friendly ini siya, Sir Jocelyn. Plain rice. Actually, ang iban ganyan, Sir Jocelyn, yung nagbatsyag sila sinusulok-sulok, mantinir lang ganyan, lugaw eh. Actually, makabulig yun ha.
0: Kaya nga bala na plain rice, sila niya plain rice, man to why sakot. No, gali mo kaya ang sudan niya pinirito.
1: Plain rice lang yung rice mo eh, pero ang imo sa naging upo, dira, amo na isang questionable, Sir Jocelyn.
0: So, imoon mo ni plain rice, just like lugaw style. Hindi niyo pagbutangan na sang, mabalti, ano, way, may kunin sa dakda, hindi ganyan, sila niya ti... anong nami ilakots ni man?
1: Champurado, galing yun.
0: Plain rice lang, ha?
1: Bagi ito nag-advisor, Jocelyn, ha? Panumdumo na ito ng rule dari. Hindi ang isa kapagkaon na nag-trigger sa aton sa nga symptoms sa GERD, but most especially or frequently, ang kombinasyon na ito nga hindi nagkakaigo. So, plain rice. Kung gatula ka dira, makabulig mo, Sir Jocelyn, tinula, higop sa sabaw dira, kaon sa utanon na, no? Pati sa katagalugan, Sir Jocelyn, tinula nga ito, laban sa niya, ang kuanggid mo, may manok bala, especially bisa ya bla. Yun lundan mo kapayas, kagihigo po na sabaw, kaunon sa niya ang pataw. Pero dari sa ito, ito yung tinula sa niya, Sir Jocelyn,
0: utan.
1: Utan.
0: Purong utan.
1: Yes, or linapuhan. Steamed vegetables. Ang kamote, Sir Jocelyn, ang iban sa niya, hindi magkaon kay nagabutod ang ila sa niya tiyan. Kung doon nag-aslom ila sa niya pamatsagan, posible kung matamaan ka mo sa kaon. Natida mo fiber. Pero, GERD-friendly ini. Kung iban sa niya, Sir Jocelyn, nagkakaon man sang, sa mga nagkakaon sa itlog, Sir Jocelyn, pwede makakaon sa itlog. GERD-friendly ini siya. Pero as much as possible, Sir Jocelyn, hindi ang hard-boiled sa niya itlog.
0: So, dapat na ito sa niya panundumon ina, ha? Kung may available sina, grab it. Buta mo nung sina, kauna na. Iti, damo man kita tod. To sum it up, mga mistakes, Dok Leo, no? Number one, skipping breakfast pagkatapos. Grabe nga ton kaon sa panyagam hambal nga. Aliw ko gani, dapat sila nga ka kanon pagkatapos mm-hmm. niya duha kasundan kay wag ko kinapamahaw sa tunga siya pamahaw nang sa tunga siya panyaga ko na mo
1: kagakalit man iban sa Andy Rice.
0: Tapos ang pangapi on an empty stomach ang likado galini no
1: especially Sir Jocelyn and Dan Blanaton magpangapi kita maipod pagid sininga tinapay
0: Tapos ang kapita isa ka kutsarang kape, tatlo ka kutsarang kalamay.
1: Correct. Kung sa kalabanan ang mugil Sir Jocelyn, tam, isa yung nagadala.
0: Tapos, inang pabusog-busogid kita, gabuting-ting ang ato siningatyan sa panyapon, doklayo, delikado mo na.
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Tulog dayon.
1: Correct.
0: Panyapon, tulog dayon. And then, tiyan mo tong combination kina litson plus beer, soft drink plus pinirito, or pinalutaos mantika, ang sobra sining panginaon di lang sang kanon pero ang tanan ni sobra nga panginaon especially rice kag amo ning pinakamasakit dok layo kun may mga simptoma na nga ginapabayan ta hay kaya pa man
1: masaling ang iban Sir Jocelyn no kung kaisa bisan di na kaya bala dalon na lang ni sila langas mo pait baga may atay pa man
0: pero mag problema gani sa atay mahambal niya do delikado na ni parts
1: do ni na madala sa mind conditioning
0: oh pero sa mga simptomas ni Doc sang kasano kita makasiling sininga oh dapat na pakonsulta na ko ni kadto na ko sa doktor.
1: Ako may experience ako Sir Jocelyn nga ang imo sa nga heartburn ako nang pag-init sa imo sa nga dughan notisera ni mo more than twice a week. So kung makabatsyag ka sang sobra tatlo sa nga beses sa isa ka semana Sir Jocelyn ma-journal mo bala o kung matandaan mo bala Sir Jocelyn kung nagasigi-sigi na ini like thrice a week sunod semana amo naman nagligad ng semana amo man karon nakabatsyag ka naman pakonsulta sa doktor difficulty swallowing ay iban Sir Jocelyn budlayan kid magtulon kung medyo dugay-dugay na kung chronic ng ila sininga GERD tungod afektado ng ila sininga tutunlan food getting stuck isa pa gid sini budlayan magtulon iba nagakadunlan vomiting blood bati isa gid sa dapat naton sininga indi pagpabuyan-buyanan makanotice ka mo kung magpupo ka mo sini ito mang kolor basi may posible dugo na ina nga nagupod sa inyo sininga higko
0: tawag na to sini dugo nga patay
1: patay nga dugo kahit kung nga nagitomi na kahit nag-agi na sa aton sininga digestive system antes sa magwa dito unexplained weight loss. Why ka man nagapamag-answer, Jocelyn? Why ka man nagalose ang weight? Pero nga ang makasiling kang nagamat-amat ako niwang nagamag-an ako. Chronic cough lasting months. Hindi mabulong-bulong sa mga bulong sa ubo ang emosyon nga pag-ubo. Isa sa kabangdanan posible among acid nga nagasalta ako nag-leak sa matutunlan. Persistent hoarseness. Pabalik-balik sa nga padayon o kung padayon nga pagpalamaos. Kung sa radio anchor ko ng Sir Jocelyn nami ko ng medyo paos-paos mo.
0: Husky voice.
1: Husky voice. Kung medyo gamay nga pagka horse voice pala. Hindi horse yung kabayo, ha?
0: Nami ko nung sound quality kung medyo husky gamay mo. Muna timplada ako nung sa mga amplifiers blast sound system. Pagka-husky gamay niya, nami niya lagpok yung kagtunog, no?
1: Damo ko nung sa nagkakalahulog nga panapton sang listener mo. Pero isa, Sir Jocelyn, sang dapat naton sa consider kung padayon ang aton sa nga medyo hindi komportable yung pamatsyag sa tutunlan kag pabalik-balik ang pagpalamaos. Pinaka manami gid mag-seek kita sa atensyon o pagpakonsulta sa aton sa mga practitioners kung aton na nimabatsagan ang mga na-mention natin yung mga symptoms.
0: Okay, it's just disiplinas ko galingon kag pag prioritize sa mga dapat naton kanon. Ang problema sa ni ugaling kung nagabatsyag na kita, mabudlay na magpasulod sa pagkaon sa ato siling ilawas. Pero para malikawan ta ini, Dok Leo, kakulang man sang ano ini ha nutrients na nagasulod sa aton lawas ang nagatrigger ha sang GERD dako nga factor ina pero ano ang mga supplements nga pwede naton sini makaunok layo or pwede ta mapasulod sa aton sining lawas agud tong makalikaw kita nga magsuffer sa GERD o kon acid reflux
1: ang isa sini Sir Jocelyn makabulig sa aton amo ang balunggay. Simple man lang ang balunggay na pero tama kali ka broad Sir Jocelyn yes yung benefit sa aton sa nagay kayong lawas lakip sa GERD kami aras sa polyphenols May quercetin, may chlorogenic acid, may anti-inflammatory activity ag benefit rin sa aton. Makabulig maintain sa gastrointestinal mucosal integrity. Ang bulig balapabakod sa hapin sa aton sinidra nga at yan kag tinae. Anong benepiso sa may mga GERD? Makabulig para ma-reduce ang inflammation associated with chronic reflux. Pilasan ni ka mga laboratory studies or Josil nagpakita nga may ara sa isang gastric protective effect sa aton. Tamo man notice naton Sir Josil ano kung may ginatawag inflammation may irritation gina siya. Since nga tiyan kag tinayang efektado so naefektado man nga aton sir nga pensar ti may anti-inflammatory activity ang moringa nga makabulig Sir Josil pahagan-hagan kag pakalma sini sa mga symptoms nga makapairitar gid sa aton sini pamatsyagan lakip sa aton panghunahuna.
0: So ang masami nga pagkaon gali sa balunggay no, consistent nga pagkaon sa balunggay could help prevent nga magka-develop ang GERD sa aton nukleo.
1: Correct Sir Joseph, kag may experience ka sini sa mga especially nami pagid kon mga mild symptoms parang maagap-agapan mga makabalunggay ka pirmi.
0: Okay, ang balunggay nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule, Doc Leo, could also help agud to nga hindi kita mag-suffer sa acid reflux o kon GERD.
1: Isa sa pinakamahapos din nga mahimo, Sir Josel, ang pagtumar sa ning Santhon Plus Gold Capsule. Kaya ang beneficyo, sir, yung na-mention natin harin sa ning sasangkap kasubong sa balunggay, ang makapanghikot sa sulod sa ilas sa ning lawas. Ngayon na sa Sir Josel, sa extra effort mga i-exert sa pag-prepare iya sang raw or cooked sa ning malunggay tungod niya ara na kagalkulado na sa kada kapsula sa Santhon Plus Gold Capsule.
0: Timi mang gusto na may palaya, may garlic at may spirulina. Ang iban pagin sining mga kunda, just like for example ang palaya o kung amarguso, makabulig man ina, Dok Leo?
1: Makabulig, Sir Josel, ano? In fact, sa mga sangkap, sini pag-abot sini sa kundi ng mas damo, kag mas dakong abinipiso, isa, Sir Josel, ang palaya o kung amarguso, eh. Pag-abot sini sa GERD, may ara sa anti-inflammatory and antioxidant compounds, makabulig improve sa insulin sensitivity kag glucose regulation. Bonus, pag ito ni, better metabolic health may reduce abdominal pressure and reflux risk sa pilasari ka mga individual. Pilasari ka binipiso niya, though hindi direkta, pero makabinipiso pinaagi sa weight and metabolic management. Kaya kung nagadamol, Sir Jose, lamatamat ang tambok sa aton saringat yan, naghahatag mo na sa undue pressure sa aton saringat sa sulod, bala? Sa aton saringat yan, kung sa abdomen, aton kung nagadamol na ganit dira, syempre karon ang space dira, medyo makompress sa Josil. Lakip sa aton saringat yan nga nagapakitid o kung nagapagamay man sa space na suppose para sa aton saringat digestive enzymes and acids dito kag nag-encourage Sir Josil o kung posible mag-trigger sa isang pag-reflux o kung pag-leak sang acid. Tiyang isa nga dansang ampalaya, mabulig niya, nagabulig. Bisan paano, panipis-nipis ang matamat sang aton sa excess fat sa lawas.
0: Oh. How about ang premium D3? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag siyempre may vitamin D, Dok Leo. Anong mabulig sini sang sangkap sang premium D3, Dok Leo? Para nga makalikaw kita sa GERD.
1: Sa mga pagtuon, Sir Josel, ang deficiency, o kung naman ubo, kagkulan sa ring vitamin D3, ginaangot, Sir Josel, sa pila ka mga gastrointestinal disorders, lakip na sa gastroesophageal reflux disease. Ang nagkaigo sa ring level sa aton sa ring vitamin D, mahimo makasuporta sa healing and reduce inflammation. Amo naman namin, Sir Josel, sa vitamin D3, kaya hindi lang siling na makabulig siya in a way nga mapabakod ang aton sa ring tiyan kag kundi makabulig pa siya sa ginatawag healing kag recovery naton kag ang healing Sir Josel madasig sa ninyo matabo kung ma-reduce naton ng inflammation nga both mabinipisuhan kita sa vitamin D3.
0: Okay nga ara na sa premium D3 soft gel capsule. So amo ni nga manamig gali up doon Santhon Plus Gold Capsule kag premium D3 soft gel capsule kung gusto naton nga makalikaw kita sa GERD or tawag nato sini acid reflux. Ang ining notion naton Dok Leo nga kung gusto naton makalikaw sa GERD dapat nga likawan taman kung gasulab naton sulok-sulok ang pag-inom sang vitamin C. So ma-deprive naman kita sang vitamin C. For example, may inom ikaw vitamin C, Santhon vitamin C, Dok Leo, mabal nila nga, hindi ka mag-inom na isang vitamin C, kaya base sila niya kung magka-acid reflux ikaw.
1: May punto, Sir Josel, kay ti acidic mo.
0: Oo.
1: And that's why, pilion na ton ang vitamin C, nga hindi niya mag-trigger sa ato na acid reflux, dari kita sa alkaline-based iya.
0: I see. Amo na ang rason ko nga, nga ang Sanson Vitamin C gin-develop alkaline based dok layo.
1: Para nga hindi ma-disturb ang aton sari nga symptoms, especially kung may GERD ka. Kaya ti problema, Sir Jocel, kung may GERD ka eh. Kaya ang tanan, sari nga ginapasulod mo sa imo, sari nga tiyan, kapiyon pa kundi ka sari mangin mabinantayon, posible maka-trigger sang symptoms. Tinaguna-una, kung nag-inom ka sang amuni, para nga makabulig sa imo GERD, nag-worse pagkadiri ka rin ng symptoms. Kaya pukaw, tungod nga hindi conducive o kundi favorable. Like, vitamin C, nga imo siya naging tumar. Ang ibang ganit, Sir Jocel, daga panumpa, hindi na mag-inom liwat mo kaya nag-ihilab, ang ilasurok-surok na sulab. Pero sa Sanson Vitamin C, since nga alkaline-based siya, okay siya ka makabulig sa aton saringat dyan. Kapin pa, kung labi sa may mga GERD, kay tuman ka importante, Sir Jocel, ang vitamin C for collagen production. Mabuligan para repair ang damage ng esophageal tissue. Antioxidant activity nga makareduce oxidative injury. Kagang isa, Sir Jocel, nga posible ma-damage kung nagasigi-sigi ang ginatawag pag-leak sang acid, sang acid dalin sa aton tiyan, ang aton esophagus. So, vitamin C makabulig para ma-repair ina dira.
0: Oo. Oh. Amo nga, permi lang daw, asgan imo tutunlan, Dok Leo. Nagkakadamage pati nga ito sininga tutunlan. Sa acid reflux.
1: Correct, Sir Jocel. Kagti, kung sa punto ba na, Sir Jocel, nga may hambalanon nga, kung laway, kag tingog mo lang imo sa kapital, halalungan mo gani mo sa nga esophagus.
0: No, managobra sa radio.
1: Yes.
0: Kita na. ang isa dari, Dok Leo, is this. May pamangkot dari sa linya, dugay na ko nga nagainom sang Visionix Plus. Pagkatapos sa linya, may mga tiun gidman nga batyagan ko amuna nagataas ang ako nga acid. Sa linya, kung amuna na batyagan ko, pwede ko ya padayuno ng pag-inom sang Visionix Plus.
1: Why man niya problem, Sir Jocel, ano, Visionix Plus? Pag-abot iya sa symptoms nga iya sinigina-batsyag, makadto mo lang niya siya sinigina-tuan, especially lutein nag-sansin nga direkta, yan nagpanghikot sa ton sa rin nga kalimutaw hagmata, Sir Jocel. Dugangan pagid naton ang dugang nga beneficyo sa rin isang beta-carotene kag vitamin E kung ginapasulod naton kay ti upod na, Sir Jocel, nga sangkap ina eh, sang Visionix Plus soft gel capsule. Kaya pero isa sang alandaman pagid naton, Sir Jocel, nagalabo na matamat imo sini panulok may GERD sa pagid daw hindi kit paborable kayo ang sitwasyon para sa imo. Pero ang pinakapunto sini kun mata ang aton sa nga concern, halungan ipreserbar ang aton sa nga panulok kag kun nutrisyon ang kabangdanan sang pagluya paghina sang panulukan tag mata, Visionix Plus soft gel capsule, Sir Jocel, isa sang aton pinakamahimo nga pabor para nga maproteksyonan ini.
0: May pamangkot diri halin sa kay kilala ta ni Noranian Alacapa. Sali niya, good afternoon lang. Ano ang Y2H product nga mayo magpatunaw sang phlegm or phlemas ni? Kaya ganong dapat likawan nga mga pagkaon. Salamat gid.
1: Sa una, Sir Jocel, traditionally, madungduman ko kung may flema gani, ang isa sa ginagamit sa disong makitigulangan naton, either ang palaya or malunggay. Ginapuga nila ina, pagkatapos butangan sang kalamansi, tapos ipainom kinotsara, Sir Jocel. Sa bata man, kabataan, kung may edad-edad man, nagabulig sa patunaw sa plema. Pero sa panahon naton, sumang Sir Jocel, nag-advance man teknolohiya naton, hindi na naton kinanglan ina nga
0: Pugaon
1: o kon kumus-kumuson, Sir Jocel. Kapin ba ko nang walang siglana kung kaya ka pang hinabla, hindi siya mag-inom ka. Kaya ara na si Sir Jocel sa aton siya nga Sanson Plus Gold Capsule. But scientifically, ang isang sasangkap dira nga makabulig, Sir Jocel, para nga ang plema mabuligan nga mas mapanipis, mataamat sa nitunaw. Kung makalikaw pa kita sa respiratory infection, Sir Jocel, among garlic. Nga ara, dira.
0: Ha?
1: Ang garlic ukon ahos, Sir Jocel.
0: Makabulig patunaw sang plemas ang garlic, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jocel.
0: So ang pag-usap sang garlic ro, pero dapat papaon mo na kag palibasan mo mga 5-10 minutos sa antes kaunon. Pero ang garlic sa Sanson Plus Gold Capsule kabulig.
1: Makabulig, Sir Jocel, especially sa pagbulig ya paluya kag patay sa mga kagaw. Nga ara, dara kati ang plemas-plemas, Sir Jocel, butang balon sya na may mga kagaw-kagaw ina dara nga natrap mo.
0: No.
1: So dapat naton i-neutralize na ukon panipison ina para either mauughad ni mo o kung magkado sa tiyan patyon sa mga kagaw dito kag ma-excrete naton. So isa nga makabulig dira amo sa ni ang garlic kag isa bagid, Sir Jocel, kung updo naton sa saton sa nga premium D3 ang VCO nga ara dira nagabulig man, Sir Jocel, neutralize kung ano man ang kabangdanan sa isang ubo o kung respiratory problem o kung pagdamo sang mucus dira viral, bakterial man ina dira mabuligan Sir Joseph sang VCO nga ara dira sa aton sir nga premium D3 kag ang vitamin D3 mismo Sir Joseph makabulig ina para nga mapabakod ang aton sir nga respiratory system.
0: Okay. Ini tanan mga quality products ang Yes Health Incorporated. Actually, mabakal nyo ni sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Sa syudad sa Bacolod, bala, pwede ka mo kabakal. Kung gusto gid nyo magtingo bala sa mga produkto nga kumpleto, arada sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayubang. Kumpleto na da, kanto lang ka mo. Dara, sa syudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre dara ang konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Hindi gani, sa suki niya mabutika, pamangkot lang ka mo. Dara, kung wala, kag may branch dala sa Mercury Drugstore, available man ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available man ni, even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Pwede ka mo nakabakal. Pero ito yung isa pag-idredo, Clea, mo nang hambal nila nga, kung mag-arekison ka kuno, gasulab ako nung sulok-sulok mo magtanaw sa Arikison.
1: Pero sa nga bala nun, Sir Josel nga, sa nga labs, ako ganun nagustuhan mo ako. Daw hindi man ko matahomgid sa isang boyfriend niya. Sa nga para sa akong labs, matahom ka. Halin sa tiila sa saliog, matahong ka.
0: Mm-hmm.
1: Well, labot ulo ha. Basi way pa to ka clear skin na rubang sa
0: ako ang mahambal nga ba, taong-taong niya kinis-kinis ang imo siya niya na, siya palang gataka sila niya, magtanaw lang ko sa imo siya, kagwapagid si imo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang ko magtanaw sa batiis mo.
1: Baliskad naman niya.
0: Oo, niya, hindi kanis niya, hindi lang ko magsinghot sa ilok mo.
1: Basi way pa to ka Santhon plus herbal soap.
0: Oo, so kinanglanon niya na pagpakinis ang kutis, clear skin herbal soap, pampakinis sang or pampakuha sang mga germs sa lawas ta labi na gid kon may angsod ka or body odor tapos damo ka daw kinalutan la kinututan sa sapat-sapat ang Santhon plus herbal soap importante ina or hindi gani sa kinututan sa sapat-sapat pwede nyo ba nyo san sang Santhon plus herbal oil Dr. Leo?
1: Correct Sir Josil, kay isa man niya makahatag Sir Josil sa pagkaguba bala sang color sa aton panit bala damo sini mga pinalian mga kinadtan sang sapat-sapat.
0: No.
1: So para malikawan ina, banyusan nga naton sa Santhon Plus Herbal Oil, hindi kita mapalapitan sa isang sapat-sapat, mabuligan pang ang palamoy po'y palang alay sa kalawasan, marimedyuhan dag masolusyonan, maparelax pa kita, kag mapalikaw pa kita Sir Josila sa dako nga huol sa isang dengue infection nga dalas ang lamok.
0: May isa pag-idari ka pa mga kodok Leo, siling niya, gabatsyag man ako kung kaisa sa pagsulab sa akong sulok-sulok, talagsama lang ah. Pero ang ginakonsumo ko ya ay Santhon plus gold herbal tea. So, kung magbatsyag ako, gasulab akong sulok-sulok, pwede ko pa dayon nun gihapon ang pag-inom.
1: Depende lang Sir Josil, ano, kami mga, kumbaga, adrin na ito ni Butangin sa individual responses para sa tao, bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero kadamo, Sir Josil, sa aton sa ni mga narekomendahan sina, especially sa hindi makatulog maayo, kaya gasulab, ila pa matyag ang sulok-sulok sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Sino man nabi makatulog sa mahamuo, kung ga sulab ang sulok-sulok, ginatry nila inom Sir Josil, kaya rekomendasyon na ito, 1 hour before bedtime, mapag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Tea, nga nabuligan niya nagnami, ila sa ni pamatyag, nagmahamuo kong pagtulog kag nagnami pagid ang bowel movement pagkaaga. Remember, ang constipation Sir Josel makapalala pagid sang symptoms kung may GERD ikaw.
0: Mm.
1: That's why ang manami sa nga bowel movement kun mahimo nato nina kag makapagwa kita sang higo adlaw-adlaw dako ang katawhayan ng aton sa nga matyagan tag mabinipisyo sa aton.
0: Kasi ko magsulab sulok-sulok ko siya Dok Leo pagkatapos ti gusto ko ya manguhit sila niya kinanglan ko maginom sang turbo pwede na.
1: Payuhan na sulab sa sulok-sulok. Kaya base karon suyaan ka nga abay-abay ka kasugod niya di umuubos na mo.
0: Sige nga maayo pang tiga mo tunog.
1: Pero ang hanot mo hinay. Isa sini Sir Josil sa aton sini dapat una una ono. Ang obligasyon para sa bana sa asawa. Though may mga ginabatsa kita sa lawas nga madala-dala lang Sir Josil kag basi pagani mo nga madala nga maumpawan ta makondisyon sa aton sini lawas kun makahimo kita sang healthy sini nga sexual activity Sir Josil. Kay part man na sa aton sini nga exercise. Magluwas ni Sir Josil sa GERD iya ha kay lain naman niya kay once gani nagbatsa imo sini nga chance Sir Josil kadamo sang posible sini nga mapaluya nga part sa aton sini nga lawas. Even ang aton sa nga ginatawag organ dira. Posible sa nga maapektuhan. So masuggest ko ya sa aton sa nga texter Sir Josil, tutukan niya na ibit tumar sa aton sa nga ultimate trio. Pagmayo ayon ng imo sa nga pamatsyag upon sa paglikaw sa nga sa mga hindi maayos sa nga sa aton sa nga symptoms sa mabatsyagan sa GERD, dira pwede ka makabinipiso sa nga sa ginatawag pagtumar sa turbo dietary food supplement para maalalayan ka amat-amat balik ang kusog, kabasko, gana, kainit sa nga kag manami sa nga blood circulation para manami imo sa nga sexual performance.
0: Gabay panganasanagan ha? Importante bulunga na yung GERD mo. Kay basikon maginom ka lang sa turbo ay kay gihapon gana kay natublag ikaw hindi concentrate natublag ikaw sang sulab sa imo sini nga sulok
1: sa basi mo sila nga black ron Sir Joseph nga dali na lang op dali na matigab ko na ba
0: nali ang balon niya ka sige tigab ka lang da tulog ko. So kamay pa nakahatag kita sa inyo sang dugang naman sini nga ideya kag ihibalo ha. Nangala, nagit kita sa chimpo, abi. So, kabay pa nga, sa sunod sining edisyon, aragyapon ka mo ka makadalawat sa mga mapuslanon niya mga health tips and informations. Lastly, kuanta la, sa iya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa pagbabakod sa aton lawas, Sir Josil, simple malangkontani ang prinsipyo ng aton pagasundon. Ang mga kulang aton sining punaan, tinguhaan aton pinagi sa mga healthy source. Like for example, ang pagkaon sang utan sa ni kay mga prutas. Pero sa aton sa kapusan, o ganiyo na ito na pagtumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para kita madugangan ang aton sa ni kinahanglanon niya posibleng magresulta sa malala nga balatian kung aton mapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ang test pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pasig resiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Madamo gid nga salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub naman sa masunod na edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Exciting!
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, excited!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Webes, pecha by 5 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kaga katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Mary Grace Piatos, Michael Poa, witness ang persecution team sa confidential funds article.
0: Headlines! Headlines!
2: House prosecutors hinyoon nga buksan ang selyado nga BIA records ni Vice President Sara Duterte kag-asawa sa niya subong nga adlawa.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundas ng atong gimpaninyadag ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news.

0: Ginlista sang prosecution team sa nday Mary Grace Beato sa kag attorney Michael Wesley Poa bilang ilang mga saksi sa ginaligar paggamit sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Iniang kaundan sang pre-trial brief sang prosecution team nga nalakip sa mga ginmarkahan sang pre-trial conference upod sa clerk of court. Base sa kopya sang 57 ka pre-trial brief sang prosecution team nga ginpirmahan sang 11 ka prosecutors, si Mary Grace Piatos ang nalista bilang ika-5 nga testigo nga ipresentar sa impeachment trial para sa confidential funds article. Si Mary Grace Piatos ang pinaka-popular nga recipient sang confidential funds ni Duterte bangod ka pangalan sini ang kilala nga bakery kag chicheria. Sa kabugusan, mayara sang 27 ka testigo ang prosecution team sa confidential funds article nga ginakalakipan ni POA nga staffer ni Duterte sa Department of Education o kon DepEd kag kabahin na sumong sang defense team sang vice presidente. Lakip man sa mga testigo sang prosecution team sa nasambit nga kaso ang Mosanday Ramil Madriaga, Cornel Raymond Dante La Chica kag Lieutenant Colonel Dennis Noslak nga security officials ang Vice Presidente sa Office of the Vice President o kon OVP kag DepEd.
1: Kaga sa ato padugang balita nasyonal, mga katropa, magahinyo ang House Prosecution Panel sa Senado bilang impeachment court nga buksan subong Webes ang sealed Bureau of Internal Revenue o kon BIR box nga nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte. Iabana nga si Attorney Manases Manscarpio kagang ilang nga mga kumpanya. Sa kay House Prosecutor kag Bicol Saro Partylist Representative Tere Ridon, importante nga usasaon ang unod sang kahon bangod may kaangtanan ini sa Article 2 sa impeachment complaint nga nagaangod sa ginaligar wala mapathag nga manggad. Ang mga records ng BIR ang wala ginbuksan sa tion sang House Committee on Justice hearing kag nagapabilin lamang nga bahin sa mga records sang kaso. Ginalauman sa prosecution nga magapamatok ang kapo ni Duterte sa ilang pagbukas. Ginsalig sa prosecution nga ang mga dokumento ang makabulig sa pag-usisa kun bala ang gindeklarar ng mga pagkabutang kita kag net worth sang Vice Presidente ang nagahisanto sa mga record sang BIR. Natala naman ng magasugod ang impeachment trial sa maabot ng Hulyo 6.
0: Express Balita. Mga katropa, nabatingan ang mga top of the hour news nga builogid nga ginadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix mayara man sang natural and calming herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good may refreshing energy, nagasuporta si kayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
2: X FM.
3: Southland Plus Gold.
4: Ako galit si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Southland Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
6: pinahusay.
3: Southland Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Southland Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Southland Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-Sistapain, kalang pain, fast and safe, Sistapain, if symptoms persist, consult your doctor, Sistapain, mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: check is 5 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabulig, ganda na ka mo ni tatay.
3: Ga, buksing ga.

0: may mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
1: Pang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abe, abe. Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
2: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitay ko nasay!
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, alauna imedya, tub-tub alas tres imedya sa hapon sa paboritong News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Wow!
0: What's up, mga katropa
1: peeps?
0: Kamusta, kamusta, kamutanan? Hello, hello na ha sa Rojas City Capiz and to all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ Chika Babes, katropang Ira.
2: Kaka, katropang Joy!
1: Wow!
0: Siyempre mga katropa, hindi lang DJ, katropa niyo pa.
1: Wow!
0: Ikaw po niyo kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Alright mga katropa, music stories and good company ati Ari na tanandiri ha. Kami magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Gani stay tuned only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
0: So ba mga katropa is Webes na June 25, 2026. Alright, idea. Lipay naman ini mga katropa nato, no? Alam na this, kay man, pag 25, cut off na. Congratulations sa mga katropa nato. Teka, musta ka, musta ka, moderatan na sa mga katropa nato nga naka-monitor na, naka 106.5 na. Kamusta ang inyong mga hapon? Kamusta dira ang weather sa inyo mga katropa peeps? Dari sa amo na nagagulugaloom na, pero dari sa sulod, di mainit, malamig-lamig. Sa liwat mga katropa, hati, ululupon na naman kita hanga mag-istorya hanay.
2: Magdami awanay.
0: Gag. Magbardagulan.
1: Wow!
0: Yes na yes. At isubong nga Webes, panibago na naman nga bardagulan para sa aton tanan.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, ginatamiyaw tanay mga katropang

0: listeners naton sa radio.
1: Wow!
0: Nga ti, busy-busy hana sa pagpalagbubo.
1: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta, kamoderatan na? The transistor radio manina, Bluetooth speaker manina, o pa naka-cellphone lang ka mo, nagatadaw sa atin nga live subong.
1: Yahoo!
0: Mayad-ayad gyada nga afternoon. Sa mga naka-headset, naka-earphones,
1: Yahoo!
0: Na sa gadli-gadli, naka-plastar na sa ilang mga pwesto.
1: Wow!
0: Ay, kamusta, kamusta, importante, dira mga katropa pips, komportable ka mukha samtang nagapulupamati dari sa inyo mga DJ Chika Bips. Saliwat hati, happy happy Thursday mga katropa pips.
1: Yahoo!
0: Yes, of course, happy happy Thursday afternoon katropag ay sa wakas Thursday na. Kag syempre basta ganyan Thursday, tiyang motivation na ito niya Friday na buwas.
1: Wow! Ay,
0: sa mga katropa na ito, isagin ka maid-aid nga hapon, especially na sa mga katropa pips na ito. Nga tinaka-monitor sa atin subong sa ilang mga transistor radio kagting iban nagalantaw sa ating Facebook Live sa subong di kahit anong mangyari tuntol makita sa gihapon sa gaton ng mga katropa peeps. By the way ha, sa mga katropa naton tidere kita nag-live sa 106.5 XFM Rojas 2.0 naton
1: sa
0: Facebook mga katropa. Base nagatalang-talang na ng iban ha. Wala sila kabalo kundi ina. Nga man wala nag-live nga ito nga backup page. So, dali lang kita na temporary mga katropa peeps. As tayo nga ma-lift ang restriction ni Lolo Met sa aton. Well, by the way, subong hapon, tisaliwat maailang nga pagpulupamati din ka man nga kabarangayan sa syudad ng Rojas. Ara man kamutanan sa 16 ka mga kabanwahanan dali sa aton sa bugas nga probinsya sa Capiz. Kag syempre sa mga kaiting na tone ng mga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or around the world man ikaw as an OFW naton nga katropa. Isagid ka maid-aid nga hapon sa inyo tanan kag sa liwat, maghahata kami ni katropang Ira sa inyo sang isa ka makalilingaw. Ay, makalilingaw nga hapon. Good vibes kag syempre bardagula na naman sa ato nga comment section.
1: Yahoo!
0: Kag syempre ginatamyaw tamahan sang mainit-init nga hapon ang mga solid naton nga katropa.
1: Wow!
0: Especially na sa mga katropang class members naton.
1: Yahoo!
0: Nati, nagapahuway gid, nagauntat gid sa ilang mga pagbiyahe, ginatagaan gid syempo ang X-rated program.
1: Yahoo!
0: Thank you so much mga katropa PMs. Shout out lang dira kay katropang Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta katropang Pinky, tingin mo ginapa ngayon, next month lang ako. Kaya wala pa kita dari sang supply. Next month nga ling tiara na inaihatag ko gid sa imo katropang Pinky.
1: Yahoo!
0: At syempre ha, shout out man dira sa mga kaupdanan mo ganaga pulupamati sumong sa imo dira gamay nga radio. Kag syempre kay katropang Jolan aka Joss ang Hamindan Capiz, mayong hapon gid sa family Lorenzo.
1: Wow!
0: Shout out dira sa inyo ang katropang Jote. Kamusta, kamusta, kamodera? Nagainano na bala kamodera?
1: Yahoo!
0: Manabi kamoderiho. Kag syempre kay Uncle Armando, dira naman niya sa Barangay Talon.
1: Wow!
0: Ay, tiyo, susunod ko, mabalik naman kita dira. Sa marami mo nga ano nga lugar.
1: Yahoo!
0: Kag syempre kay Uncle Dudong man, kag sa iya partner nga si Auntie Susan sa Barangay Dinginan.
1: Yahoo!
0: Good afternoon. Kag sa iban pa dira naton nga mga katropa peeps, sabi nga silent listeners and viewers nga nagapulupamati. At syempre ang pagpanamiyaw na mo ano, ginapalabuot na mo ina sa inyo tanan.
1: Yahoo!
0: Alright, sa atin nga question of the day subong nga Webes sang adlaw.
1: Wow!
0: Katropa... Oh, arat na. Mambay si katropang Crystal. Grabe man si katropang Neil maghatag question. Arat mga katropa peeps. So, di ang atin nga pamangkot sa mga Webes. Mga katropa, ano man sa feeling nga may naluyag sa inyo nga mga LGBTQ? For example, nabi, kamo lalaki. Sa mga katropang boys naton, dira ha?
1: Yahoo!
0: Naluyag abi sa inyo nga mga agi, gay dira. Di ano man ang na-feel niyo? Okay lang bala ini sa inyo? O kung sa mga katropang girls naman dira naton, na what if may naluyag dira sa inyo nga mga lesbian? Ano man bala sa feeling? Ikaw katropang Joy, na-feel film mo na ina.
2: Tama-tama. Gida katropang ay kaya ba't isubong nga June, diba? Isubong nga bulan ang Pride Month.
0: nga ginatawag nga tiparag sa aton nga mga katropa nga miyembro sa LGBTQIA+ community. So mapangkot naton ti ano gida naghingabot sa bulan sang June katropa guys. So mga katropa, ano man sa feeling nga may naluyag sa inyo nga mga LGBTQ?
1: Wow!
2: Okay. Oh, feeling ko kay Toto Valdamo ni may naluyag ya.
1: Ay!
2: Ay, ti... Ikaw, anay ka tropang Joy una.
0: Ti, kung mag... Boy ko. Sige, ati ka tropang... Ay, ano eh, siguro. Ay, okay,
2: okay
0: lang.
2: Uy! May maluyag ka tropang Neil ko nung lesbian. Ti, okay lang ako. Kasok sa standard ni ka tropang Neil.
1: Ayoy!
0: Ati, para sa ato ka tropang IT, siguro, ano pa kita eh? Tawag si ni Gany, ma-appreciate naman. Oy, ma-appreciate.
2: Yes.
0: O, di ba? Kaya man na, ano man naman, naman, palariho, man lang kita nga tao, tanay, nagabatsyag sang pagigugma. Hindi man na sila sang lain nga tinuga para hindi makabatsyag sang gugma, mga katropa.
2: Yes.
0: Sa iyo ba katropang ay?
2: Pero may, pero hindi mangin together. Oh, wala gyapon forever. Pasa, kagali katropang ni.
0: Gusto na lang
2: gani,
0: niya.
2: Hindi ka na lang maghambal nga okay, kaya masakita lang ang tao sa imo. Alright, ay ti sa akon mga katropa pips do ay pa man may nag-confess nga mga kangay sang LGBTQ.
0: Oh, nangan karon katropa katropag ay karon.
2: Ay why kita LGBTQ nga katropa dir.
0: Hindi mo sure.
2: Oo. Pero ti sige lang mga katropa pips, siguro normal lang ina kay man hambal gani ni katropang Joy. Tanan kita nga tawo is may balatsyagon. Gani hindi na mapunggan yan basta mag tunga dira sa imo nga dughan.
1: Wow!
2: Ay ti, kung ikaw bi na gustuan, ti, hindi ka lang magpaano eh, magpaindi nga, kung wari daw si sino o ikaw, nga, ay hindi kuya simo ah, kay, ano kaya minimo na, oh, diba? May harabi ka trapang Joy eh, nga mga kalalakinhan, nga ti, mm-hmm. Do allergy gin sila ya, sa mga gay ba lang nga mga ketropa peeps. Mm-hmm. Amo na nga, hindi naman mahambal talan nga tao, is gusto, ang iba nanamian, ang iba normal lang, pero may ara ganyan sang hindi ganyan gusto. Mm-hmm. And then, allergy, ganyan, tulukon pa lang sila.
0: Hard no, yes. Para sa ina, katropa. Yung
2: mga sensitive, gid katama. Abi mga katropa natin, basi may nagsabat diriho, tulukon ta, abi. Katropang Joy, may nakita, kadra ba na?
0: Ay, dali lang, mambusisi kita sa ating comment section, abi, ilan taon, aba, wala siya gagawa, katropang, ay, nag-ano na siya, ho?
2: Grabe, ganyan si katropang Meta, ito ginapaasa, nakikita ni katropang Meta. Pero si katropang Crystal, ho, ambal niya, yahoo!
1: Yahoo!
2: Sa question for today, na excite pa naman ako, grabe gid si katropang Neil. Nami kagid ihog uy. Oh, pst lang ko mga guwapa. Ah, past lang ko mga guwapa. Ay, sige, katropang Crystal, ipaubaya na lang kay katropang Ranel Hagunov ang pagsabat sa atin nga question. Pero di sa imo nga experience katropang Crystal, wala pa man gid ba lang may naluyag sa imo nga mga kaangay sang LGBTQ? Basikag, dahog, ikaw katropang Crystal, ha? Sige, i-drop nyo lang dragging yung answer. Hambalin katropang Lloyd, no feelings. Ay, sige.
0: Oh, but siya ganun, hindi siya attracted katropang, ay, ano man?
2: Yes, may ara wala mga kalalakinhan ka naluyag sa mga tomboy. Ilabi na kung may itsura ang amuna nga tomboy. Mm-hmm. Ay, hindi ganyan yung malikawan bisan lalaking lalaki ang dating mo. Mm-hmm. Daya kung guwapa kaya, iti, luyagan ka ganyan sang mga kalalakinhan.
0: Kaya manambagan ni nila katropang, ay pwede pa na ma-reset?
2: Oo. Ang tomboy, pero ambot ko ang gay, doon ka budlay ganyan. O si katropang ano bay?
0: Si ay, may sabat si katropang, ano ho?
2: Sino?
0: Ay, si Tutuval, siniya gusto ko yung agi ng alimango.
2: Paano ma-identify to kung agi ang alimango? Sige, away niya si Toto Valibang sa kabuhi niya. Hambal ni katropang Crystal, nothing promise.
1: Yahoo!
2: Ay, gid ko no, puro gid ko no, 100% lalaking lalaki ang mga nagkakagusto kay katropang Krista.
0: Or si katropang Tintin, katropang Ayho, nagsabay at huno, nagigilis si katropang Tintin.
2: Anong ba niya?
0: Oo, sige niya, syempre, sarap sa feeling.
2: Ay, sorry. Ay, basi po, hindi pa na ma-reset katropang Tintin. Ay, guwapa, bala si katropang Tintin.
0: Yes, agree.
2: Yes, o gani, kita mo itong shirt post niya sa naniligad pa nga bulan.
0: Oo, oo, oo, nanag-nene.
2: Yes, naka-makeup pa nga ito nga katropa. Babae ako. Ay, ati kong maayusan si katropang Tintin. Adaw, dinaig pa ang kaniyang bebe.
0: Ayoy!
2: Yes, sige. Maulad kami. Yawa ko nang ba nito? Sige lang, importante kong guwapa ikaw, katropang Tintin. Kasi supong guwapo sa kuno anay. Si katropang, sino ba diri ho? Ang bali katropang Tutokval. Ikaw, Tol Solomon, ano ang plano mo sa agi? Ay, ikaw yato ginatulod bukid sa iba na. Yabi ikaw, bidra pagsabat sang plano mo. Hambal niya, sulod ko danay sila sa sako, mga mambo. Kasi amo na lang ganina ang chance mo, isulod mo pa sa sako. Ay, ang buti mo, Tutokval. Pero, waay na may nagsabat. Sige mga katropa, ha? Padayo nandira sa pagsabat. But, ang inanay nga question of the day ang builog nga gradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may aras sang baka kaglabo waska herbal extract nga popular gid no sa South America nga nagapapagsik nagapabaskog sang enerhiya kag syempre nagapataas ang libido level sa lawas. Kani sa mga katropang boys dira naton ha. Gamitan nyo ini 30 minutos antes ang loving-loving kay Mrs. O kung sa inyo dragabaga partner. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado na mas marami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man babakal online, pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
2: Time ano yung mga katropa, tingra palayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio. All over Panay Island, gano'ng mga katropa, ano pang ginahulat nyo?
1: Yahoo!
2: Tunugan na din ang inyo mga radio, basugan ang inyo mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon.
1: Wow!
2: Mga katropa, kita ang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre mga katropa, nagapalayag man kita ha, dira iya sa 93.3 MHz sa nga XFM Antique.
1: Yahoo!
2: Sa 96.7 sang XFM Bacolod.
1: Wow!
2: Sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City.
1: Yahoo!
2: Siyempre sa 98.5 MHz sang XFM Kalaon.
1: Wow!
2: Kamusta mga katropang sister station at Tondera?
1: Yahoo!
2: Hapon kita na sa inyo ha. Happy, happy Thursday mga katropa peeps. Kag-isabong hapon samtang nag-uluubra ka mo dira. Imuan nyo lang kami background ni katropang Joy. Kay man as always, why man ka mo choice mo? Kunding pamatinaan kami.
1: Yahoo!
2: So, matama yung hapon, good. Ilabi na dira sa inyo tag sa kamaga station manager.
0: Yahoo! Yes, of course, katropag ay, ti isasubong yung hapon, wala lang kita nagapalayag sa inyong mga transistor radio, mga katropa, or sa ato nga Facebook Live, sa ato nga backup page na naman. Kaya mga katropa, mabatian man kita, ari, para hindi na kayo magtalang-talang pa, magpangita sa inyong mga kuandera, lalantawan, or pamatian, mag-download na sa XFM Radio Network sa inyong mga cellphone or tablet, mga katropa. Try nyo na ha-install, kaya matiwala agad bayad mag-install sa nga itong application. Pagitaan lang ang XFM Radio Network sa liwan sa inyong mga Google Play Store, mga katropa. So basta may connection lang kamo, tibisan di man kamo yung magkadto, basta may kuwan lang kamo dira, may headset, tisaksak nyo lang kag-open ang inyong XFM Radio Network app, di mabatian nyo na ang mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide. Yes, pinipili ka lang na yung frequency, mga katropa. Isa mo lang daya ka-scroll up or scroll down, di makapili ka na sa yung station na gusto mo pamatian diya sa XFM Philippines. Kasyempre, araman na rin mo mga paborito ng mga programa, musika, entertainment programs, kapareho na lamang sa X-rated program.
2: Yahoo! Kag hindi lang na mga katropa, kay syempre subong nga hapon ha, live na live man kita, sa ato na naman another backup account.
1: Yahoo!
2: Mga katropa, ang 106.5 XFM Rojas 2.0. Ganit sa mga nagalasa-lasa dira ho, nagapamangkot, akong di nag-live subong.
1: Yahoo!
2: Ang ato nga pangaduwa nga backup page, again restrict naman ni katropang meta. Ay, duubuso niya na lang tanan niya. Pero subong nga hapon ha, ang aton nga backup account, ang XFM, ang 106.5 XFM Rojas 2.0, ang mayara na sang 163 followers.
1: Yahoo!
2: I thank you gina sa mga katropa naton nga nagtuntol sa aton. Ano man nga page ang aton ginagamit sa pag-live. Ati, basta solid nga katropa, ti tuntulan gin inaiya. Ginibalaan gin dira ang mga kuan. Ti pangitaan nyo lang sa liwat ha, ang 106.5 XFM Rojas 2.0. Kag syempre sa mga tropa naton dira ga nagapulupamati subong, nagalantaw sa aton nga Facebook Live. At ayaw nyo gid pagkalipatan nga i-power share ang aton live para ang hindi dira ang makakita ng mga katropa naton, ti aware sila ang dira na kita nag-live. Pag mga katropa sa aton nga comment section, ti feel free gid ha to drop your comments as always.
1: Yahoo!
2: Ang aton gid nga ginahambal sa inyo perme, pwedeng-pwede gid kamo ya maka-comment, maka-drop dira sa inyo nga mga pa-shout out sa inyo mga pangbalakasan nga pick-up line, sa inyo dira nga mga banat sa mga ginakaintan nyo sa kabuhi.
1: Go
2: dira sa comment section. May gusto man bala kamo nga i-shout out, Tamia Won, may naga-birthday baladera,
1: wow!
2: May naga-celebrate bala sang ilang anniversary, mansary, weeksary, ano ba yung nasary, di pala buwat na dira sa atin nga comsec para ito nina basahon sa kahanginan.
1: Yahoo!
0: Kagas para sa mga katropa na ito, ang ngiti wala gin sila katuntol sa katon nga live, katropang ayon, nag-sala-sala na sila kay man, di gin sila katuntol sa atin nga live, kag may gusto man sila tanitam yawon sa subong nga hapon. Di mga katropa, pwede man sa hapon magpalabot sa inyong mga mensahe, mga pa-shoutout, greetings man nila o kung ano pa man pinagi sa pag-text sa aton nga XFM text line number. So once again, i-save lang ang numero na ito nga 0908-862-5225. Yes, sa muna siya katropa ang ato nga XFM text line number. Kag syempre, di ba magkalipat? Especially na sa mga katropa na ito nga may mga smart TVs, may mga wifi dira sa ilang balay. Diba si naiwata ni ka maglantaw sa ato nga Facebook Live. Tindari ka na agiya sa YouTube, mga katropa. Pagkitaan lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Sa muna siya nga nga YouTube channel, mga katropa peeps. And of course, don't forget to subscribe and hit the notification bell para always kamudra i-notify ni YouTube every time nga nag-umpisa na ang mga live programs diri sa XFM Rojas. Kag syempre, once again, ang aton ginagamit na naman subong nga Facebook account or page para sa aton nga live, ang 106.5 XFM Rojas 2.0, mga katropa.
1: Yahoo!
2: Yes, kag syempre, sino na balaihan na ang una nga nakakita sa aton nga programa? Aba, walang iba kundi si Toto Vala, Dizon Escalada.
1: Yahoo!
2: Sa Pure Flow Water Refilling Station, dira iya sa may bahin sang daon.
1: Wow!
2: Kamusta, kamusta, Toto Vala? Yeah, ano na dira ang balita sa tubigan mo sa mga may utang sa imo? Hindi mata-mata na inasukot ha samtang nagapamati sa aton nga programa. Mayong hapon man kay katropang Solomon, gati happy naman no sa bonga Webes. Ay ti Sir Solomon ha, number one gid kuno ang XFM Rojas as always.
1: Wow!
2: Si katropang Pasete Kinet ang aton nga third honor.
1: Wow!
2: Good afternoon katropang Iron, katropang Joy. Sana po maad mo po ako sa GC.
3: Nani!
2: Ay, nakamahindot. Ay, dali lang. Ay, katropang Kenneth, hati. One is enough, two is too much. Diba? Ginad na nakakagay. Di ikaw ang nag-leave.
3: Pero wala pa siya katag. Wala rason, katropang ay. Diba? Oh, oh. Mangkot pa siya kagapon.
2: Yes. Katropang Kenneth, sa liwat, hati. Tagay, kami na rin sang valid nga rason. Oh, oh. Kung nga man nag-leave ikaw, ti, para ma-insert kaliwat sa GC.
1: Yeah!
2: Abi, kung tuod, bawal binutig, ha?
3: Kaya man, tag sa group chat, diba, katropang ay, may mga house rules sa saan ginatawag. So, siguro isa sa mga house rules dito, ang hindi ka sa kwan, mag-ura-urada leave siguro.
2: Yes.
3: Hindi ka nakadali-dali balik, diba, katropang ay?
2: Amo ina, kung magbalik ikaw, dapat may kwan,
3: bugan.
2: Dapat may mga agyan ka, anay. Dumis lang balahaw. Sige, pero si katropang Toto Val, mayong hapon to beautiful chika babes, Ira and Joy, naka-bluetooth speaker pa kami diri sa Pure Flow Water Refilling Station, Biscan Brown Out.
1: Wow!
2: Ay, amo ganun ang ginakalipayan ni Toto Val. Basta brown out, kaya para wala delivery. Diba, Terigoro, na ang ano mo to, ha, ang Bluetooth speaker mo, chargeable siguro. Sige, maya din aga i-full charge mo na samtang hindi pa brown out para mayara ikaw dira sang reserba. Maya tayad lang ang pagpamati to, ha. Hello, hello, dira sa imo nga boss. Kag sa imo, dira kaupdanan, mga customer mo, dira nga nagapila-pila, may yung hapon gid si Sir Solomon balipay-lipay no nang katropa naton. Ay, tingnan man hindi ka mo ginatandam ni katropang Eric, ha. Ay, shout out kali sa mga katropa naton nga nagbisita diri sa aton. Si katropang Rafael Turbo Aprovebo.
1: Wow!
2: Kadang iya nga upod si katropang Eric
1: Biring.
2: Lain ang aura ni katropang Rafael sa personal. Oh, oh. No, do matindig. Do lain saya nga profile pic.
3: Kag wala ta ka kilala, katropang ay.
2: Oo. Do ang ako na binasanayan nga iya itsura ang ara siya profile pic eh.
3: Ay, so nagtambok siya. Mm-hmm. Ay, wiyag. Sige. Ah, once again, thank you so much again sa mga katropa nato. Nga tiba na mano, gido. Nga nag-station visit. Amo, station visit. Diriya sa bagong estasyon or building sa XFM Rojas. Si katropang Tutuval, Tico Tul Pasete, si BBM na ang admin sa GC. Hindi ka nakasulod. Kagkuan ho, kataas ang admin ho, si ano gidiya, si BBM. Sige, si katropang Solomon, nagpatafan kagupod niya si katropang Ma'am Liza Digala.
1: Yahoo!
3: Pa-highlight na mga kagnagpa-followers ni Ma'am Liza. Thank you so much, kada Ma'am Liza. You're the best station worldwide number one.
1: Wow!
3: Thank you so much, Ma'am Liza, sa so always nga pa-number one sa XFM Rojas dara sa inyo nga lugar. Kag syempre, si katropang Toto Val, Ma'am Ay, or mga ma'am, ano oras ang program sa gabi? Ang Val Valanay sa gabi, ang Corman, si Tol Rafael, kag si Tol Eric.
2: Oy. Ay, nabi ko rong tandem nila, ha. Basi, minuminuto, guruto ni mo, nga inihi sa kinadlaw. Sige ah. Time check na kita mga katropa. It's 2:35 in the afternoon. At ipa tayo lang dira ha sa inyo ka mga greeting. Sa inyo gusto tamiya mo kay sa aton nga pagpanumbalik. Aton inatanan na pagabasahon. This time mga katropa, we're gonna say BRB Anay. That's bathroom break. At magaboy lamang kita sa pila kapahanumdom. Kindly stand by.
4: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Kahn School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma na ang Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
5: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo mga kaibigan ng premium D3 soft gel araw-araw.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
5: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: The Secret of Health.
5: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrisyon ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangunguligtan ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
8: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ako si Janice Uno, 31 years old.
10: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
9: Pero dati yon,
10: ngayon, hindi na.
9: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
12: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
16: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
18: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
20: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
21: Santone Gold Herbal Tea,
20: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
21: Santone Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Mga katropa, exciting dito!
9: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion Ilawood, Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa San

0: Ang oras, alas 2:46 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo, kaupad niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaka-katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Yahoo! Katropa, ang ina ng programa ang buhilog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ating akutias, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extra kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sa ngaton nga panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may araman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen bago ng VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag isa ni ko herbal oil mga katropa nga kun dilakot mo sa ibang ingrediente indi magubang ang properties kag ka-epektibo gana na pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na. Tapos na ang aton nga commercial. Yahoo!
0: Sa sabang nga hapon, ginagreet anay sa may ayad nga afternoon. Ang mga katropa, peeps dira na aton ho, nga nabilin sa may e-care, multi-purpose building.
1: Yahoo!
0: Amot ko nagapulo pa mati, painiwala si Ma'am Catherine Famulag.
1: Wow!
0: Sa Gina Access Boutique. Sa imo dira mamayong hapon, gid. Kag sa imo dira nga katropa. Pa peeps nga si Ma'am Daniline Yoreta.
1: Yahoo!
0: Graman kay Ma'am Kay Daphne Valverez, kay Ma'am Annalie Gala, kay Ma'am Desiree.
1: Wow!
0: Ay, dumakahilid lawan mga katropa peeps naton. Kag syempre ha, kay Ma'am Emmy Sangjex Laundry Hub.
1: Oh.
0: Ay, doon na hilaw na kita sang nawong ni Ma'am Emmy ba? Sayang nga smile nga abot hanggang tenga.
1: Wow.
0: Kaya yung hapon lang dira Ma'am Emmy ha. May dayad lang nga pag laba-laba dira sang imo mga nilabhan.
1: Yahoo!
0: Ay, di. Asam talaga pa bati ikaw. Namnamin mo na lang. O, sino pa dyan?
2: Yes, of course, ganatam yun. Ito mga katropang Ira. Di pa siya raraw. Tani Dana, kiba si Malipatan. Ta katropang Ayo. Ang ganatam yun. Huwag hindi katropang Elmer sa ato. Ti, ano gig ko no ah. Congratulations sa ato nga buwan naman nung naka-avail
1: wow!
2: sa ato nga XFM Radio katropang Ay. Una ko nga nakabaton sa radyo. Wala sang ibang kundi si katropang Sir Joel Cilio, ang head guard na sa bahay sa Capiz National High School about. Yes, congratulations once again ha, katropang Joel Cilio sa Capiz National High School. Take for sure, katropang ay nagalanog ti siguro subong no,
0: yes.
2: Ang X-rated.
0: Ay, tinagapulo pa mati na si katropang Sir Joel dito at sa imo na sir ha, mainit-init nga hapon.
2: Yes, kag kaupo niya mako ng katropang ay si Sir Dikinia sa PNP officer nga naka-assign dito yan sa may bahin sang Capizay. So once again,
1: wow!
2: maang hapon lang dira once again kay katropang Joel Cilio, kay Sir Dekinia sang Capiz National High School.
1: Yahoo!
0: Yes, happy listening dira sa inyo ha. Gabay nga makuha dira ang kakapon niyo sa pagtulutindo. Kay di pulupong kuin niyo ana, iasam ta naga pulupang api. Kag syempre, ginagreet naman sa main ayad nga hapon ang mga katropang vendors naton dira.
1: Yahoo!
0: Sa public market o kunya sa tali papa, di man ka mga section mga katropa, especially dira ha sa may lipunan sa Chidora Isanes Trade Center. Di man ka mo dira na assign mga katropa peeps, araban ka mo dira sa may bagsakan center.
1: Wow!
0: Sa sulod sang lipunan o kun sa karsadahon lang, nag-atad-atad sa inyo mga baligyaon. Tingnan yung hapon, ganyan sa inyo tanan-tanan. Kag syempre sa mga katropa manaton dito sa Burgos Tali Papa. Wow. Oy, labi na sa katropa naton nga nagpalabot man sa ngiya nga pagpanamyaw diri kahapon. Yeah. Yung hapon dira sa inyo ha, bodo na lipat gyud ako sa imong nga pangalan. Pero sige, basta taga Burgos Tali Papa. Automatic ikaw na na. Yeah. At syempre kay katropang Ernesto dira ha, dira siya sa may kilid sang Mangtinapay. Mayong hapon gyud.
2: Sige, kag of course ginatamyaw ta mga katropang ay sa gid ka. Maayong nga hapon. Maayong nga pagpulo pa mati dira sa mga katropang SGs nato nga naka-monitor subong nga hapon. Abati, kamusta, kamusta ka mo dira mga katropang SGs? Kamusta ba lang inyong pagbulubantay dira sa inyong mga ginabantayan ng mga opisina, mga commercial establishments? Sa mga nagatrabaho dira sa bahin sa Pueblo di Panay, subong man sa E-Performax, dira sa may bahin sa Capelco, kag of course sa mga maukod ginaton, mga avid ginaton ng mga tagpalamati dira sa bahin sa Gals Poultry Supply. Mayang hapon dira kay katropang Giphard, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr., kag syempre sa mga kopdanan nyo pamandira ng mga SGs, may lang pagpulo pamati.
0: Yahoo! Ginatamyaw tama na ang aton nga mga maukod nga mga empleyado nga nagatrabaho sa privado o kung pampubliko nga mga opisina. Wow! Dariya sa bilog nga Panay Island. Di, kamusta dira ang inyo nga mga trabaho? Kakayanin ah. Kag syempre sa mga negosyante naton dira ha sa nanarisari nga mga establishment. Good afternoon mga katropa. Wow! Peeps. Aton nga mga pinalangga nga mga mamumugon, mangunguma, mangingisda. Ay, at sa nga mga katropa, dubli halong gid ha kung kamo nagatrabaho, magbalon gid permi sa inyo nga proteksyon sa inyo nga mga kalawasan. Para mapadayo kita sa sakit ah. Kay kung ginamasakit gani, ginamasakit man ang bulsa. Kaga syempre hay, labi na sa katropa dira naton nga solid gid ho nga mga OG nga mga manging isda sa nga mulawon Panay, si katropang Tatay Mosok. Wow! Amo man kay katropang Eric Biring. Ang katropa naton nga nagbisita diri kaina. Ay, tialong-halong kamo katropang Eric ha sa pagbiyahe pabalik dira sa hamulawon Panay.
2: Wow! And of course sa mga katropang drivers, sweet lovers naton, speaking of nagabiyahe, may lang pagbulubiyahe dira sa mga katropa nato nga nagabiyahe sa jeep, nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, nagabiyahe sa tricycle sa mga Terik Toda boys dira, especially na sa ilang founder si katropang Sir Melz Anisco. Yeah, for sure sa subong hapon tinagapulo pa huway-huway naman na sila kaya matiangan nga maratsyada naman sa ilang pagbulubiyahe sa mga sikad or sa mga katropa nato nga nagabiyahe bala sa bisikleta, kag syempre sa mga naga motorcycle riders naton nga mga katropa nga ti despite sang kainiton mapaulan or mapainit, tigra make sure gidya nga madulong ang inyo mga ginpang order mga katropa peeps. Kag syempre sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton dira sa bahay sa Pueblo Terminal, oi maayong hapon lang ha, maayong nga pag pulo pa maipay dira mga sir sa inyo nga mga pasahero nga nagaalabutan sa subog nga hapon.
0: Yes, kag syempre mga katropa naton dari sa comment section. Balikan taan ay si katropang Sir Melbs. Good afternoon XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially kunoho sa aton katropang Joy. Nakatutok na ang The Pumpkrete Boys, walang iba kundi si katropang Purman Marlon Palpak, si Engineer Y. Ligo, si Watchman Joey Bogart Catalan, si Digoy Bundad, si Jasper Lipid, si Elmer Vanger, si Jobert, si Lanner, si Joel, sa mga drivers, dira kuno kag helpers, sang transit mixers, sa operator nga si katropang Melchor. Di, mayung hapon katropang Sir Melbs ha, more energy pa dira para sa imo mga Pumpkrete Boys. Ari naman sa mga hapon si katropang Crystal Maria Joy Libardo. In lababo naman ang aton nga Nanning B. Oy, di, kamusta katropang Crystal? Ano naman bala ang imo nga pamahaw dira? Anong ginaruto-luto mo? Nagainano ikaw subong? Sige, abo, ari naman yang nga emoji nga daw do hindi siya kuhan do hindi siya sure. Pero sige tropang ano ho, katropang Dwi Arthur, good afternoon katropang Iron, katropang Troy, watching and listening from West Villa Flores, maayon kapis. Thank you katropang Dwi Arthur, good afternoon good sa family mo dira asa may bahin sanga maayon.
2: Sige sige katropang Solomon Antonio, ari mas atong programa nag-aupod sa subong hapon. Oy, wala nang talang si katropang Solomon.
0: Wow!
2: Ati solid gidi mapadiin makita nga page ti tundol gidi sa mga solid nga mga katropa peeps nato. Magalumon yeah! Karong hapon. Two beautiful ladies, katropang Ira kag katropang Joy, watching live si katropang Solomon. Samta nagapahuway-huway na naman sa idalom sa mangga kay daw maulan na naman. Mga katropa, samta nagapamati isang X-rated na galanog din ang XFM sa Banwasang Pontevedra kay naka-Bluetooth speaker. As always, si Katropang Solomon. Siguro madulom-dulom na dito sa ila Katropang Aino, nagapunsok na ang galom. Di ko may mga nilabahan kamudra, hindi na hulata ha, nga mag-panic pa kamukaroon, mag-salazet, pamuguha ng raan bago magtupa ang ulan. Once again, thank you so much, Katropang Solomon. Thank you man sa pag-monitor dira sa Pontevedra as always. Si Katropang Pasete, good afternoon kuno Katropang Ira, blooming na naman si Katropang Ira.
0: Sige, mayaman to kay Inchak to ang imong greeting subong. Katropang Ira. Thank you, Katropang Kenneth. Ang balito to, Valho, ma'am ay, ang gintano mo nga puno. Tani mabuhi, ako dayon una masaka. O, hindi na to ah. Ayaw, anay, bala to kay basi ka man. Maano ato, masumpo, iya pagbuhi, iya pagdako. Ay, basi pagsaka, mukhang mabali, dayon ang sanga. Sige, si Katropang Dudoy, ari naman ang aton nga Manila Boy, Katropa Pips. Salamat sa pa-highlight doy ha, kag mayong hapon ko ng mga guwapahon, DJ I and DJ Troy. Kamusta mga pretty cute ladies?
3: Yahoo!
0: Ay, okay lang doy, okay na okay kami dito.
2: Oo doy, okay kami dito sa Rojas doy, dry sa Manila doy, kamusta ang Manila? Sige, si Katropang Ma'am Liza, maayong hapon ko ng Katropang Two Beautiful Ladies, DJ Ara and DJ Joy, nagalanog na kag nagatutok ng X-rated program sang XFM Rojas. Pa-shoutout ko na sa Family Digala kag Family Divino. Salamat, Ged. Ay, nakabalik na si Katropang Ma'am Liza ha, kay mati kahapon. Nagbulubisyo ko ng iyang messenger, hambal ni Katropang Taimosok. Thank you so much, Ged, once again. Katropang Ma'am Liza, sa inyong pag-monitor dira sa Pontevedra, sa Digala and Divino Family. Sa mga may entries dira, Katropang Ay, diba, hindi pag sila makatuntol, Katropang Ay, sa nga itong station.
0: Ito sa liwat mga Katropa Pips, ari kita sa San Miguel Street, Barangay Tiza. Dari lang kami sa unahan sang dapit sa may karwasyan. Ati, pastara ka mo sa atubang sang karwasyan. Tangla lang sa baba kung niinira ang mataas na antena. Kagdi, pangita ang alangian. Ibasta patakason nga simento. Nga ti, nag-separate. Mina na siya. Kung naka-sidecar ka mo, gutus-gutusan nyo lang kay exercise. Uh-oh. Pena sa mga tuhod niyo. Pero kung kaya, Ged, barako ang motor nyo, sige, ikuan lang yun, trisira. Trisira, basta trisira.
2: Si Katropang Neil, Katropang Ay, hambal na wala sa kunog lakad pababaw kay maido.
0: Ay, amo gani. No? Ay, di madlock inang ido iya sa mga katropa natun. Uy, gani ko nadlock. Ano man si Katropang Neil? O, no, may chicks bala Katropang Neil kahapon. Oh, dara sa may White House.
2: Nakita mo ang tagali Katropang
0: Neil. Oo, nakita ko. May gani aras. Sakay kumala. Kanto mo ko sa ito.
2: Ganyan, bako ba? Bako ba may ido? Pero ang ido daw, ano man, di mabuhon oh, man.
0: Ay, tatlo ginabi ka ido. Bukas ilagay. Ay, dumabalik ko tani. Kaso may ara tawo, may cheeks gali.
2: Ang kapanila mo.
0: Amal ko, ma'am, kapang agat ni mo ito. Ay, tiging tabog man niya. Ay, next time sa katropang Neil, ma'am, ha, maglabay. Dati, tabuga man ko, no?
2: Sabay, sa'yo mo katropang, ay, pagpamangkot mo, kung kapang agat nila ito.
0: Ay, tiyo niya, wala, ma'am, aagi lang. Tapos magagi ko, nag-aw-aw. Ay, ang shda!
2: Makibot kaya kung kapangdugsing lang. Sige. Yes. Sige na pag Crystal Maria Joy. Yeah, good afternoon ko no. Good Thursday everyone. Hello ko no katrabang Ira kag Joy. Paki shout out man sa iyang beautiful girl nga si Rogeline, Crystal Joy kag syempre si Mother Maria dira sa bahay sang San Jose, Roja City. Thanks again and more power to your program. Thank you so much again once again katrapang Crystal Maria Joy. Syempre kay Mother Maria nga always gid naka-monitor bisan di siya magkadto dira sa X-rated program.
0: Yes, o may nag-text, may nag-chat rin katropang Joy oh, sa atin niya page. Si katropang Jay Vince Retta. Hello, XFM Rojas 106.5. Pag-greet man kami dito sa Hamtik Antique. Pa-request man DJs, It Might Be You. Salamat, kid. Hindi makita live niyo, DJ. IT, na-restrict abi nga ton nga page, sir, katropang J. Vince. Di sa liwat i-search lang dira ang nga ton nga XFM, ay hindi, 106.5 XFM Rojas 2.0. Okay, dira kita nag-live subong. Pero sige ha, shout out dira sa imo nga family sa mga hinsang Hamtik Antike. Si katropang Lloyd Navales, silingya good and shadow afternoon katropang Iron, katropang Joy. I am also emotional of passing by President Noynoy Aquino. And yesterday, his 5th year anniversary, his messages will remain on to. Sige katropang Lloyd, agina treasure niya ginang iyang favorite nga president. Si katropang Solomon Antonio, agina shout out niya ginang iyang mga katropa peeps. Di mentionar na lang wala dari si katropang Ryan Sena de la Cruz. Si katropang Yan Orario. Si katropang Sir Melb, si katropang Ma'am Nene Bacas de Latina, si katropang Bernard V, o si Ma'am Sena Lindo ay pahaw, kag si Toto Joanne Belvis, ang hamul awon pa na, ay Ponte Federagli, iniboto pero may lang kita nagalas. Si katropang Joel, ano galito yahoo?
3: Billionis.
0: O, ang sa hamul awon pa na, si katropang, ano pagin ko no, si katropang Sammy Dilandao. Sige, shout out kag wash out sa katropa ni Sir Solomon.
2: Sige. Si katropang Lloyd, ba na namimiss na naman niya katropang Ayas. Si katropang DJ Cathy Corsino. Today is 4th anniversary of missing katropang Cathy. I drop my little ears or little tears sorry, from eyes when I remember her.
0: Aww. Abi, send abi sang mata nga galuha.
2: Send proof.
0: Palantaw sang little tears.
2: Sige, ati. Si katropang Lloyd, markado niya gini ang 25 nga di katropang ay. Yes. Nagnasubuan, gini siya sang kuwan ho, sang mansari, sang paglisa ni katropang Ma'am Cathy Corsino.
0: Sige lang ang katropang Lloyd, importante, miyara ka dira remembrance.
2: Si katropang Solomon, bonig kinadlaw siya ho, nung kakadlawan ni katropang Solomon man. Kaya si katropang Crystal, amo man ang iyang emoji, tinagapulo pa dumdum kung ano naman bala ang next ko nung daw mo. Si Tutu, balaga kinadlaw man. Ano ba yan ang kadlawan? Siguro ang question of the day man sa gihapon. Si katropang Ma'am Elma Sobra Vega, good afternoon ko na DJ Ira and DJ Joy. X-rated na, God bless. So, si Ma'am Elma, tinagapang mukaw po ka mo sa iya mga katropa pipso. Thank you so much kina katropang Ma'am Elma. So, walang sawang suporta sa dire sa katropa station sa inyong mga chika babes. Dire sa bahay sa antique despite sa kalayoon ti nagkuhan gyapon kita yan. Nangingin part gyapon kita or nagiging part gyapon kita sa inyong kahaponanon dira.
0: Yes, o si katropang Crystal Hotel. Shout out man ko kay katropang Kenneth. Tol, naluoy man ang katropa mudra kaso si admin lang ang makadesisyon. Promise ko sa imo, Tol Kenneth. Ako na lang mapaubaya kay naluoy ako sa pag-ibig mo. Kay pagod na pagod na pagod na ako sa kokak mo as always. Mark my words. Oy, grabe. Kaya si katropang Crystal. Dumay ano ganit na katropang Joy. Ano Hodugin na comfort niya at the same true time. Sige, agi na ba? Wait, that's all?
2: O, Ano nang naminya nga mapaubaya man si katropang Crystal man, ikaw ang maliw sa GC tapos ibulo si katropang Kenneth.
0: Ambot lang. Abi klaro ka abi na katropang Crystal kung anong ipaubaya mo dira para kay katropang Kenneth. Ay sana all ha. O ginahag-hag niya na ang iya nga dagi puso mo, oh, no?
2: Wala ka da, kuhan katropang ay, wala ka da kokap.
0: Awa ay. Nami ang

0: ang inadlaw kay man tinaga lagas makita sa Sabado.
1: Yes.
0: Sige. Sige tra pag Ma'am Emmy aba nagpa-follower. So thank you so much Ma'am Emmy ha. Wala ko kadi para kay ina katrapang ay pag-agi kung ara siya kay naglagpas sa tato pag-agi tato kay ina.
1: Ay amo gani no.
0: Sige. Sige tra pag Rafael paghapon mga gapahoy. No yari na si katrapang Rafael. Diwata DJ wow! Ira nagatutok na direktor toda sa X-rated. Sam talaga pahuway. Abigani namon, wala ka subong katropang Rafael. Kaya nagabiyahi, ikaw kay katropang Eric. Pero sige, thank you so much once again sa pagbisita din sa atong station. At least kung may mga pasahero, ikaw nga mapa-XFM. Pati tuntol muna, katropang Rafael.
1: Sige, katropang Ma'am Emmy, good afternoon. Mga beautiful ladies, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Patamyaw lang ko da sa family Barredo sa nasagod lano. Kay nagapamatigid sila dito sa cellphone lang. Kay tinaguba ko nung ilang nga radio. Salamat, gid. Ay, basta solid nga katropa, Ma'am Emmy. Malay mo. Ano ka man dira? Masabiyahan sang grasya? O, sige, katropang di nabasa na ini kay ina ang ilang mga sabat. Sige na shout out man ni Ma'am Emmy ha ang iyang mga tropa peeps kay tropang Solomon, kay Toto Val, kay Dudoy Dumali, kay Eric Biring, kay Sir Melbs, kay Taimo Sokono, kay Ma'am Liza, kay tropang Ma'am Senalin. Sagsatanan nga mga katropa peeps. Salamat gyud. Ang bali ka tropang Rafael ho, hindi ko akay maispadahay ka mo sang hotdog. Ay pero type ka wala ka tropang Rafael ni ka tropang Tyra.
0: Ay,
1: paano pag si ka tropang Tyra ka tropang Rafael, di mabalibad ka pa. Si ka tropang Totoo Val, wow, ipalaman ko no ang hotdog sa tinapay. Namit busog ka pa. Amugid, Totoo Val. Hamali ka tropang Kenneth, katropang Tintin. Hi, katropang Christine Dayan Ropa. Good afternoon. Ay, tige na mentionar ka naman ni katropang Tintin, ha? Ngayong hapon ko na sa imo, sila ni katropang Kenneth. Yahoo! Si katropang Tay Musok. Aba, nagpa-highlight. Thank you so much, Tatay Musok. Ngayong hapon nandira sa inyo. Ah. Si katropang Sir Chris. Ngayong hapon, DJs. Watching live here in La Caronda. Oh, maulanon nga hapon, gid. Ay, do puro maulanon nga hapon, ha?
0: Yahoo! Sige, duro sa ila, katropang ay.
1: Gabay nga, later nang sa maulan, magkaabot natin sa balay.
0: Sige, si katropang, may nabasahan ko din nga comment sa babaw, katropang ay. Ho. Si katropang Chris, daw may gasinggit-singgit mada sa inyong station.
1: Ay, ang hamon nila mga katropang panday ho, ah, kay Timan. Damo sila sa may ginapanday-panday sa guwa. Bisibisihan ang mga person dito.
0: Sige, si katropang Ronel, may hapon ko na DJ Ira, maayo kay waay kagin kagat sang ido. Kagat ka buhinan gid imo ba TS ba DJ Ira.
1: Ay pusa gid. Buhinan pagid ang kuan ang kwarta.
0: Nakaturok.
1: Yes. Balik ka tropang Eric. Salamat gino ka tropang Rafael Baudas. Sig ang pag-ilis ang profile pic ni ka tropang Eric ho. Ay, sige, nami gid isulod sa sako si Meta. Ubuson mo gid iya katropang Meta. Amagani to Val kung pwede lang ti dugay na to. Pero si katropang Pasati Kinat. Eric, katropang Eric, hi katropa, kamusta? Pagkadto nyo ni katropang Rafael sa station sa XFM.
0: Ay,
1: abote nga ang patawain.
0: Dapat gili katropang Eric next time i-ano mo si katropang Pasete, di ba? Para may ano man siya, may kaisog man siya sang buot kay man wala na siya gaisahan
1: wow!
0: Mo. Di next time mga katropang Eric, kabihagada, manimo nga friend. Ang friend nyo ni katropang Rafael, ang katropa nyo si katropang Kenneth Pasete para ti syempre makatuntol na siya dariho sang bag-o tanga istasyon.
1: Yes, ang balik katropang Chris. Mabrasos tayo tol kung sino ang hindi matumba muna ang pure.
0: Ay,
1: pure nga lalaki ako. Sige, happy bunok ulan day pangapita Zanton Gold Coffee Mix sa mga mam with malunggay pandesal. Boom!

0: pa. Sige, may entry na naman si Toto Val. Yahoo!
1: Si katropang Avenger Baro Wakoska Aba, ari sa atong comment section. Maayong hapon ko nung katropa with the laughing emoji.
0: Yeah. Ay, si katropang classmate. Kamusta, kamusta dira katropang Avenger Baro Wakoska. Yeah! Stay strong sa inyo, sang baby love mo, ha? Kay katropang Ma'am Elma, mga katropa, DJ I and DJ Joy, good afternoon, happy listening. Thank you, Ma'am Elma. O, ari na si katropang Ronel Hagunob, ho. Good afternoon. Mayong hapon, DJ Joy and DJ I. God bless sa inyong programa. I love you, DJ Joy. Hindi ko kay DJ Ira, kay turn off ko sa imo, ara si Kenneth. Basi mahibi na siya, bisan ako love mo. Ihatag ta ka sa iya, DJ Ira, mahal mo. Bongga pag si katropang Ronel. Yeah.
1: Nagpula puti na siya.
0: Sige. Ay, anong masabat mo katropang Joy?
1: Kaya damo, gina sa nagapaubaya para kay katropang Kenneth, no? Gina si katropang Crystal, sabo si katropang Ronel. Love, gina si katropang Kenneth. Di, katropang Kenneth, ha, wala ka sa mga katropa mo mapagbigay, paraya, kumbaga.
0: Yes.
1: Si katropang Sir Mel, si Paeng, crush niya daw si katropang Tyra.
2: Darna!
1: Tuwi na, Paeng.
0: Dubalis God man. Do si Tyra, yung ang may crush si katropang Rafael.
1: Tuwi na katropang Tyra, bi-comment di sa imo sabat.
0: Bakibuta ka rin narin di si katropang Tyra.
1: Sige ah. Sini ni katropang Crystal, ako yung katropang Ira, guwapa. Mag-out ako sa group chat. Ang sabat ko, para sa akin, or para akin na ang
0: Yahoo! Ay, hawak kali ni Ma'am Crystal ang beat. Sige, Ma'am Crystal, at ipalibot-libutan na ang beat mo. Pero basi may plano siya ba lang mag-leave sa GC. Sige lang.
1: Pero hindi mag-iapon, magpasun doon.
0: Ay, mapaubaya sa gani. Ay, amo gani. Aba, siya bala useless inang pagpaubaya mo, Ma'am Crystal.
1: Hindi na sure mo. Sige.
0: Pero si katropang Ma'am Senaline Ari na subong hapon ho, nagpa-highlight and pa-top ones pa. Si katropang Ernesto Alvarez. Pag-greet man sa Ligaspi, Ilawod, Barangay 5, Kagsamat, Comborgos, at Ubang Sang Mang Tinapay. Gapamati sa programa nyo nga duwa hasta live. Ah, ginalantaw ko may replay pa. Oy, thank you so much, katropang Ernesto Alvarez. Thank you. Ganyan sa effort mo nga ginahatag man sa imo nga mga katropa, PMs.
1: Sige, si katropang... ano ni ba si katropang Crystal? Ma'am Ira, guwapa, sabat sa question for today. Sa 2 months nga kokak sa imo, tapos ngayon 2 days na daw kanami na sa feelings, ano, ibak pa ni mo o isulod ta sa sako?
0: Oy. Ay, depende si mo, Ma'am Crystal, ha? Kamumandra naga istoryahan, ha?
1: Sige. Sa katropag Chris, mayad kong... banggirahan lang tol ba si or tol ba si pati para kaya ang comment ito Taval mawasak ko ng banggirahan ni Tyra tol Melbs kung si tol Rafael ang kasugata niya iwas ka na sila banggirahan di sige lang si katropang Rafael DJ Ira thank you sa stickers ang XFM Rojas
0: so, yes yeah. Di mo nang gintago-tago tanga duwa ka sticker ang nakitaan na dito sa atin nga cabinet you're welcome katropang Rafael si katropang Ronel di para kuno sa iya kung gusto niya nga ging-ging okay lang hatag ko sa iya ang akon batuta akon dira siya malipay pero nami ging-ging kay tawo mana sila pero waay lang ko at anay DJ Ira shout out gali kay Crystal kag Ma'am Sanaline God bless DJ Joy mahal Ira pinapaubaya kita kay sige, katropang Ronel, noted ah.
1: Sige, sa katropang, di na gadoble nila nga comment. Sa katropang Delopenes, Mark Anthony Jr. Aba, second day niya subong katropang Iho kapon. Doon nag-comment man siya. Good afternoon, kung katropa wow. Pag-greet man sa Borga Street. Si Dudoy, ukay-ukay. Kag si Mama Mia, nga gina, busy sa iyang karinderya. Kag pag-greet man sa sityo Hiropay, Arnaldo Boulevard family. Iya Tanislaw, family de Lumos, kag family de Lopenis. Thanks good mga katropa ang nagatamyaw. Makmak gali asang Burgos. Yeah! Thank you so much. Ganun kay Makmak.
0: Amoy ni ginamin ko katropang dry nga sa Burgos. Hindi siya gali init. Sige, happy tuning in ha katropang Mark Anthony Jr. Yeah! Salamat sa pagpalabot sa nimo nga komento.
1: Sige, mayara pa na katropang ay.
0: O si katropang Rafael Tuldudoy Tupaz, kita ko na si DJ Joy, guwapa man. Uy, ara na katropang Dudoy ha. May confirmation ka na.
1: Nag-alamat ng matakay na niya.
0: Yes.
1: Sige lang ha. Si katropang Chris, gusto ni Inday Tyra ang nakabadya eh. Ti si Tol Rafael ya. Or si Tol Rafael, iya gusto gid arkilahan niya para maglagaw.
0: Ah, okay. Sige, sugot. Basta may bayad ang arkila, ha?
1: May pag-gas ba?
0: Yes. Ang balik atropang totoo, Val. Ano pagbanta nyo kay Ma'am ay manok na ginapanghatag nyo lang? Amugid to! Tsakto kagida to! Pero ang bali, katropang Ronald, thank you. Good ko na sa atin, katropang Joy, sa pagbasa sa niya nga mga greetings. Kag maghalong, gid kita as always, kag God bless ko, no?
1: Si katropang Kenneth, o katropang ay, katropang Ira, gin-PM ko na ang reason ko.
0: Ay, nga man gin-PM, dapat. Ay, sige, a privacy. Okay, katropang Kenneth. Si katropang, sino pa diri bala ang nag-comment? Duwa ay naman. Si katropang Ma'am Senaline. Di, mayong hapon mga guwapa. Greet ko lang si Mr. Solomon.
2: Wow!
0: Antonio, si Ma'am Emmy, si katropang Kenneth, si Renel Hagunob, si Don Don, si Time Mosok, si katropang Eric. Thank you mga guwaps for reading my greetings. More power pa para sa inyong programa.
2: Wow!
0: You're welcome katropang Ma'am Sanaline. Sige, sino ba dira katropang Joy? May ara pa bala?
1: Sige, review ito katropang ay, pero tido wala naman. Sa itong comment section sa buong hapon, tiba sa may harap pa, dara pa-up nilang inyong comment. Mga katropa ha, ang wala ta nabasa subong, basi mag-sulusunggod, walang ibang, hindi ta manutaran ang ilang mga komento.
0: Yes, diba yung hapon ginanay ha kay Ma Melanie Martisano sa Sityo Lapakduldol, Barangay Robles La Castellana. Kag diraman kay katropang Nong Jojo ang driver sang traditional nga pula nga jeep sang Bacolod City. Kay katropang Master Budoy sang Hyundai Iloilo, good afternoon sa Taasan and Hilado family sang Unga Iloilo. Mayong hapon man.
1: Sige, kag ginagreet ko mga katropag ay si katropang nangining dira sa panayo, katropang Ma'am Jessery Matiling.
2: Yahoo!
1: Aba, nangining, basta nakibot, ikaw wala kita ka live sa atin nga Facebook. Ari kita sa 106.5 XFM Rojas sa 2.0. So, nagkapamati ka man sa buong dira sa radyo, at imayong hapon ang dira sa family Matiling, kag family Baes dira sa panay.
2: Wow!
0: Kag syempre ginagreet naman sa mayad-ayad nga afternoon sa katropang Ma'am Lorna Bautista sa iya na mga apu-apuhan sa family Bufil sa Barangay Lunoy kag Barangay Luktugan. Good afternoon gadra ha, always ko na nagpamati ilabi na kong X-rated program na kakinadlaw naman siguro inyo si Ma'am Lorna dito. Alright, at yung mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-rated Thursday edition. Inibalayhan magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Mm-hmm. Inayhan magkahatag sa aton subong sang inspirasyon.
0: O kung basi,
2: consumption!
0: Oh no, gidi. Tibalantayan na naman yung mga katropa ha. Padayo lang kamudra sa pagtuto kaysa aton nga pagpanumbalik. Ato na ina pagabasahon. Time check kita, Anay. It's 3:22 in the afternoon. Mga katropa, maghabiyog lamang kita sang pila ka pahanumdom. So kindly stand by.
3: X.
2: X.
3: F. M.
2: X.
3: FM. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-sa-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laindijang sabor sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: symptoms persist.
4: Call the doctor.

0: oras, alas 3:27 na sa hapon. Mga katropa, inanay nga programa ang builog ang ginadulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sa mga katropa matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga ginaon sa aton nga tran. Inang himo sa malunggay at turmeric ang cinnamon bark nga tibanggaranon gid sa health benefits. Ginapatami ismanin isang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga di para mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton dira nga nagasupreher sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santones, isa ka antioxidant gagikan sa prutas sang mangosteen, gani kakast gida ang mga toxic kagaya gid kalan sa aton lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Marami kag healthy ni mga katropa. Magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mo add to cart sa inyong dira nga mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, sa ating nga pagpanumbalik kapi ato na check yaron kung may nagdugang bala sa aton nga panamiyaw dira katropang John kapi ito lupon ta o si katropang Sir Chris Blanca Flor Conception story na mga ma'am akay mamati nako. Sige noted ang katropang Chris. Alright mga katropa, hindi tanay ng pagpadugayon. Buksan tanang istorya sang kabuhi nga gintig uluhan na aktuhan kugid nga nagkupo si Tuto sa likod ni Inday.
1: Oh no!

mga DJs, mayong hapon sa inyo tanan. Kag sa mga katropa naton nga tagpalamati sa bilog nga Panay Island. Tawagan niyo na lang ako sa pangalan nga Sasa, isa ka diyosa sang Capiz. DJs, isagali ako ka-member sang LGBTQ. Pero the girl man ako ah. Kun magpanghula-gula gani ako. Literal na babae ako. DJs, gusto ko man tani iwaragwag sa kahanginan. Kasakit sang akon heart. Kagsubong man ang kainit sang akon ulo. Sa friend ko nga babayi nga akon ka-office mate. Mga katropa, siguran ta nga akon istorya. Nainit ako sa self ko. Kinag-asa na naman ako sa lalaki nga ang friend ko gali iya, ang iya, tipo. DJs, nagkilalahay kami nga tatlo sa Cebu. Sangga temporary ako nga na-assign dito bilang reliever. Kay manog bata abi that time ang amon nga office mate. Si ate mo girl, nga itago ta na lang sa pangalan nga Maria's, ang nangin close ko sa Cebu. DJs, isa lang kami ka boarding house ni Inday Maria's. Always kami nagabonding sa staff house sa idalom inasang opisina namon. Nakilala ko naman niya si Tuto, nga itago ta na lang sa pangalan nga Mark. Isa ka training dito man sa Cebu. Nangin close man kami ni Toto Mark. Kisa nagachatay kami, nagatext sanay, kag nagataw ganay. Nagalagaw-lagaw siya before sa staff house, kag nagaupod-upod man banding sa akon. Daw feeling ko gani yung mga katropa ako si Darna. Kag si Toto Mark naman si Batman. Kay man, gina-priority niya gid ako as always. Yeah!

0: nga DJs, apang sang nagdugay na, nagaamat-amat naman hulog, ang akon buot sa iya. Amo man sa gihapon ang amon nga setup, mga DJs, always kami ang nga nag-communicate nga duha. Kaga kung kaisa gani, ti nalalabutan pa kami sang alas 12, sang mag-aaga, kakamarites, sang amon kanya-kanya ng mga problema.
1: Sana all.
0: The reason nga na-fall ako kay Tuto, Mark, mga DJs, bangod kay, mabuot siya. Mahapos lang sa iya palapitan, kagperme niya ako gina-comfort every time nga wala ako sa mood. Kagina ba lang stress ako sa trabaho, di siya ang nangingin or nagiging stress reliever ko.
2: Wow!
0: Mga DJs, hasta nga nag-abot na sa punto nga nag-confess ako sang feelings ko sa iya. Kaghambal niya na sa akon, di wala gikunosang kaso, okay lang kuno sa iya. Pero syempre mga DJs, batsag kuman nga daw brother lang gid ang iya nga treatment sa akon. Mga DJs ang nagdugay na na-notice kung nga nangin super close na sila ni Inday Maris.
2: Oh no!
0: Oo mga DJs, super close kin sila yung duwa. Inabalang kung mag-updanay ganit kami, bo grabe gadyang ilang dugsinganay nga duha ni Inday Maris kagulang na lang niya di ma-walk out ako kay man na out of place ako sa ilang nga duha. Pero ining si Moray nga ni one of the fun man and supporter sang love team namon ni Tuto Mark.
2: Yahoo!
0: Mga DJs, gina-share ko perme sa iya ang amon nga mga kilig moments, ang mga happenings between me and Tuto Mark.
1: Sana all.
0: Bale si Maris, ginangakon nga ka-one-on-one chikahan. Pero isa kadlaw mga DJs, magin forward siya sa akon. Kagina yung mga pictures nga girasend sa iya ni Tuto Mark sa chat. Aba, gataw ganay manggiril sila kaga video call. Galing ako, ti dead man na lang. Kay hambal ni Inday Maris, hindi niya mang kuno type si Tuto Mark.
2: Yahoo!
0: Last December 2025, birthday sa nga mon supervisor. So that time, ara si Mark sa staff house. Kagin sugat pagani niya ako sa mall, kay magin bakal lang ako. Pagkaabot namon nga duha sa staff house, kulang ang bugas nga amon pagatig-angon. Gani DJs ang ginhimo ko, nagwa ako liwat. Kag nagbakal, sagwa lang man, malapit lang gid sa amon. DJ sa akon pagbalik, natingala ako nga sirado ang pertahan. Hinay ko ini nga ginbuksan. Kag naaktuhan ko gid sang duwa ko kakalimutaw
3: nga nagakupo-kupo si Toto Mark sa likod ni Inday Maris. Body jeans, nakibot gid ako sa akon nakita. Daw kaangay lang sila yasang mag-nobyahanay kag-nobyuhanay nga naga-lambinganay. Gulpi na lang nga nagkulo ang dugo ko. Nadula ang excitement ko nga nabatsyagan. Kagwala ako sa mood that time. DJs, after that, wala naman ako nagsabay sa ila nga mag-bonding after lunch. Kay promise ganyan, DJ Ian, DJ Joyce, ingit-ingit, ganyan ako kay Inday Maris. They passed by, close man kami sa gyapo ni Maris. Antes ako nagbalik diri sa Capiz. Di daw okay pa man kami sa gyapo. Amulang na. Kung makitaan ko siya, di doon na ba bad trip? Gina ko yaka tama. Baling ginahimo ko na lang gani, di why ko na lang siya ginasapak.

Mga DJs, ang February 2026. Early in the morning, about the aga pa nag-chat si Tuto Mark sa akon. Kagali iya may something na siya ngahin yun. DJ I, DJ Joy, naglaong si Tuto Mark sa akon. Nga kung pwede niya kuno pangaliagan si Mariz. What?

0: Mga DJs, grabe gid ang kuba-kuba sa lughan ko. Bisan na hindi man ako gusto, di wala man ako sa mahimo. Reply ko na lang sa iya, mga DJs, okay lang ah, kay wala man sang kita. Kagdugang pa ni Toto Mark, gali mga DJs, tani ko no, hindi magbago ang tanan sa amon, nga same Japon sang una. Pero mga DJs, March 2026 pa lang, di na feel ko na gidya nga super layo na gid kami sa isa kag isa.
1: Oh no!
0: Wala na siya masyado nag-chat. Dugay na siya mag-reply kag isa nga niya, di wala na gid ko niya ginasin. Sa subong mga DJs, hambal ko na lang sa self ko, madistansya na lang ako sa ilang nga duha para sa ikaayo sang akon balatsyagon. I know mga DJs nga maguba ang friendship namon, pero para sa akon, dugay na ini nga naguba sang nadakpan ko sila nga naghaksanay. Sa subong mga DJs, I'm happy to be alone and wala na ako sang labot ah, kumangin sila man. Di siya nang gwapa eh. DJs, may pamangkot lang ako gali no. Is it okay nga magdistansya ako sa ila bisan balaan ko nga maguba ang friendship namon?
1: Huh?
0: Kay mga DJs, okay lang balaihan nga maakig ako kay Inday Mariz bisan hindi ko man panag-iya si Tutu Mark.
1: Aww.
0: DJ Ayn, DJ Joy, di kabay pa nga masabat ang pamangkot ko ninyo kagsang mga katropa. Kag salamat gid sa pagbasa kag pagpamati sa nga kon mga kadramahan. Sa liwan, ini na lang si Satsa, ang Diyosa nga Rabokya, kag ini ang akon X-Rated Story.

0: tropa. Ang ina nga programa ang Buylog ang Radulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa gato nga selula sa panit. Ini man na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis ang gato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap. Gamabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kapwede man mabakal online. Piragi sa inyong mga shopping kag TikTok shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, tiyato na ba nabatian no ang istorya ni katropang Sasa ang Diyosa Sang Kapis.
1: Wow,
0: ado gusto ko ni ma-meet si katropang Sasa, mga katropang Joy.
1: Yes,
0: nabi ni siya guro ka banding.
1: Ang ano gani hamba sa ulihi ang Diyosang Nabokya.
0: Uh-huh. Okay lang yun na katropang Sasa adi. Sa una lang gid man niya sa diya, abi mo siya na gali. Hindi pa. Di importante nag-enjoy ikaw asa nga ra ikaw dito sa Cebu. Importante ikaw ang una nga nakilala, nakakilala kay katropang Toto Mark before sila naging close ni katropang Inday Marias.
1: Mm-hmm. Yes, katropang Ira, ti sa first part sa story gin kuan niya katropang gin istorya niya nga ti nauna sila ya di ba kilalahay sang or na-assign siya dan dito sa Cebu kag mutumangani ang time nga nakilala niya si Inday Mariz katropang Ira kag nangin karibal niya kay Tuto Mark.
0: Yes, abagani katropang Joy ti. Si katropang Mariz kuan maniniho mapagkunwari siling niya. Hindi siya kuno, hindi niya kuno type si katropang Toto Mark. Gani naging kampante man inyo si katropang Sasa Diyosa. Sige lang, amo ginaya. Basta nagasaling ikaw, ti. Ginapaubaya mo na lang ina ang imoga pagsalik. O galing, kung kaysa, ti. Amo pa inang makaguba sa imo.
1: Hindi siya katropang ay kagaling, hindi siya magbalibad.
0: Ay, siguro, last of March pa to, no, katropang February, sila siya nga naglaong kay katropang Sasa nga ti pangaloyagan niya kuno si Marvies. Mm-hmm. Ay bisan hindi gusto ni katropang Sasa, ti may siya mahimo kay hindi niya man panag-iya si katropang Toto Mark.
1: True. Kasi sa paglaong niya katropang ay ti kay nag-confess gali no si katropang Sasa.
0: Yes.
1: Kay doon na ano lang ko na intriga lang ko sa part nga managlaong pa siya kay Sasa. Ti masakit man na of course.
0: Yes. Bas okay na nga naglaong siya kay Sasa. Makibot na lang si Sasa. Ay, kamo na.
1: Just updated.
0: Kay ti friendship gid sila mo. Mm-hmm. Grabing inagyan nila. Nag-video call. Taw ganay. Alas 12 isang kaaganahon mag-aaga. Ang inistorya may narita sa ilang problema sa buhay-buhay. Ti dumahan balta na nga super close gidya mm-hmm. Kay ginatagaan ginsang tiyempo oras agad nga istorya hanay man.
1: Sige, pero ang pamangkot ni katropang Sasa Diyosa katropang ay sa last part ti okay lang kuno bala nga magdistansya sa ilang nga duha ni Toto Mark ni Inday Mariz apisar nga magubang ilang friendship.
0: Yes, ti okay ina ang katropang Sasa ti way ka nagsala sa iwaga desisyon sa pagdistansya sa iwaga mga katropang friendship.
1: Yahoo!
0: Para kung amo ina ang ano ang magkapaayo dira sa iwaga balatragon. Mm-hmm. Para ti hindi ka na masakitan, hindi ka na masakitan kung makitaan mo sila. Ina lang kay way mo pa nakitaan.
1: True katropang ay diba si amo na nang bailo sa friendship ang imo nga peace of mind katropang Sasa kagang isa niya pa nga pamangkot ka na pang ay, ti okay lang ko na bala nga maaki. Siya kay Inday Maris. Bisan wala siya sang right kay Tutu Mor.
2: Ti, sa akon siguro, bilang respeto na lang no, kay ti, tanan man nga nagakalatabo sa inyo ni katropang Tutu Mor. Ginasugid mo sa iya, gina-update mo sa iya. Siyang imo ka one-on-one, kachok-chakan, kachikahan.
1: Yahoo!
2: Okay lang ina ah, kay man, friend man ka mo, syempre, di bala, balaan niya nga gusto mo ini si Mark, tapos iyaya nga agawon sa imo. Di dapat iya kagin, prank ka nga ti, si Mark ko, si Mark di, sis, nagaano sa ako, minimuto, pero hindi ako sa iyaya, pero waay kami nabatian, no, sa side ni Maria's.
1: Oo, kay gali, may pusipos lang siya katrapang
2: yes.
1: Ay.
2: Feeling ko manong, ano na sila subong, March, April, May, June, 3 months na sila basi subong katropang sasa. Isang una, halin aga, as na mag-abi, isa lang ang video call, subong wain na siya kung ginasin. At okay lang, amina, ginia, basta madugay na, may lamat. Si katropang, ano-anay, si katropang Rafael, kung ako sender, tama na nga mag-distansya ka na lang sa iya. Kay, masakitan ka lang. Kung sigihon mo hulat, hulat ka lang sang tamang panahon na kay makita ka kid o kung makakita ka kid sang partner nga para sa imo.
1: Yahoo! Sige, sige katropang Rafael, man sa gihapon. Sender, may patigayin ko sa imo si Tutu Valmia. Hindi na siya pareho batasan kay Tutu Mark mo nga stick to one niya kuno si Tutu Val. Ay.
2: Uy.
1: Sige, aba. Maginareto-reto na si katropang Rafael, ha? Tutu man niya siya, pero Val lang ang iyang pangalan. Sige. Si katropang Kwan, bali Tutu, mayad lang. Waay nagtutu, Val ba?
2: Ay, dutikan lang to. bali katropang Tutu Val, paubaya mo na lang sender kay Tutu, si Maris. Basi hindi guro ka mo para sa isa't isa. Damo pa man dagay, ga-waiting gid para sa imo.
1: Yahoo!
2: Ay, sige. Ang baling katropang Tutu Valtul Solomon. Kwa ato si Sasa Sansaro ni Moja.
1: Wow!
2: Sige. Si katropang Rafael naman mga katropa. Kampiyon ang station sa XFM Rojas. Lapad kontra sang una tas lamig-lamig pa.
1: Yahoo!
2: Proven ang testa ni katropang Rafael, ha?
1: Wala pa na nakakuan, ha? Ang aircon, katropang Rafael. May kulo control pagawa. Sige. Si katropang Tutu Val, bonik radlaw siya katropang Oyo. Ano man siya, nalingaw man siya sa storya ni katropang Sasa.
2: O, ang baliya gani. O, Sasa, willing ka ba maninoy ka someday sa ilang abati? O, hindi. Basi, mabudlay mag malain magbalibad basi first time si katropang Sasa nga magbalibad. Ang bali katropang sir katropang Ronel mayong hapon ba nakahingabot DJ Joy mahal I rabite to go to work na ti halong kamo sa pagpauli God bless you halong kahaba si kagad kasang ido
1: ay
2: tingin katropang Ronel ti along halong mandra si mo pag duty duty ti alright katropang Sasa ha gabay nga na clear dira sa imo nga mind ang mga advice sa imo mga katropa pips ti tama ko ng imo decision ang naging paubaya mo to kay Inday Maris. Sayong-sayo na maton si Tutu Mark. Sige mga katropa, isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno-puno sang leksyon.
1: Aba, di po do man sang inspirasyon.
2: Kaga may gamay lang nga.
1: Consumption!
2: Nasolbar naman ina ni katropang Sasa. Siyempre, siya si Josa.
1: Kung
2: ano pa na masolbar. Di sa mga katropa natin, hangin nag-upon sa atin subong nga hapon. Mapa Facebook Live man o kung sa radio. Thank you so much, good mga katropa peeps! See you naman tomorrow. Ningin kaupon niya lang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
2: Partner natin sa technical, katropang Nilo Zan. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Yahoo!
2: Ang oras, alas 4:02 na sa hapon.
3: XFM. XFM. Sample Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na, para maging alerto ka. Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sample Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sample Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Sample Plus Herbal Soap. Gamit na! Sample Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain? Ang sakit! Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Mga katropa! Exciting dito!
14: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion ni Dawood, Panitang Kapit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon kag XFM libong-libong pa-premyo.
15: XFM! Mga katrupa, exciting!
16: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sa seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga.

0: Nam sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, tagpag-amlig sang aton, talibot.
1: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Something plus cold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rin ito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Something plus cold.
7: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The
7: Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan

0: Tignan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakapkaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Militooy. Antabayan ng muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat.

0: XFM. XFM.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako sulod din. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan po ito siya kung isang Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Salamat sa XFM sa atun nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit kami mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hala! Ka-exciting! Go!

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfall Plus Gold. Sunfall Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kapinga di lang makapangpakuha sa pulaw.
4: Good thing, may Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit game.
4: May free collagen.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Sunfall Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunfall Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunfall Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
1: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Sunfall Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfall Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Sunfall Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfall Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain. Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
13: Assisted pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Gawood Panitian Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santon ka XFM libong-libong pa-premyo.
17: Mga katrupa, exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver.
4: Sistapain, tanggalang pain, fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Salamat sa XFM sa ating mga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit kami mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
0: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulbid ang duwa kabulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Pinilin sa mga butika.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
12: Ang sakit.
0: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assistive pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Mga katropa! Exciting dito!
15: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion Itabod, Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon

0: mga katrupa. Exciting!
1: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: XFM.
3: XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa mga suging butika.
2: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
4: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo.
17: Salamat sa XFM sa kanyang doktor na dito ay sa atong mga nagagaan na 2,000 pesos sa gamit kami mag-intra ng sa Sunfon at XFM.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May Cisco sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
6: Manamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-assistive pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain. Mag-assistive pain.
16: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
13: Yeah!
15: Assistive pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: System Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Mga katropa! Exciting dito!
20: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Gawood Panitan Kapit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang panlaki na dating kong kumulali sa Assist the Pain para dire-diretso ang training.
3: Assist the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: This is Joseph Pusta sa Repente Busa Kati. Salamat sa SXM at kay Dr. Levy Sofim sa atong mga nagagaan na total kang piso sa gamit kami mag-intraman sa Xanthon at SXM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
7: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
3: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
9: Premium D3,
8: makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamit itong panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagpasalamat sa XFM sa kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Uno,
3: 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
3: dahil
2: mabilis akong kapitan.
3: Pero dati yun,
2: ngayon,
3: hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.
5: Sanson Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
6: Masigari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusa.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid.
4: May free collagen.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
10: Premium D3
11: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Yeah! Assist the pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sis the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Mga katropa! Exciting dito!
17: Ako si Florenda Apelio sa Publasyon ng Wood Panitan Capis. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito

0: Tapi lupa, exciting!
1: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilihan sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0546.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-system pain.
11: Muscle fever.
1: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-system pain.
11: Pangkalang pain.
1: Fast and safe.
11: System
1: pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: System pain.
13: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
16: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
15: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
15: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
13: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
15: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
15: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
15: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
15: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan, The Secret of Health.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: XFM. XFM.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfall Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfall Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nagating po ako mula sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sunfall and XFM libu-libong pa-premyo.
19: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Sunfall sag XFM libu-libong pa-premyo.
12: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM. Sample Plus Cold.
1: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko. Tumara ang Sample Plus Cold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
0: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbilisan naman ka. Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba? Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assist pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Labod Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa San

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanfon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan ba?
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roja City. Nagapasalamat sa XFF sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon sag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM Time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Face Off Gel Capsule, Xanthan Plus Gold Coffee Mix, and Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. At ito ang magbibigay sa inyo ng pagkakataong manalo ng 3,000 pesos kada linggo sa ating lingguhang draw. At higit sa 100,000 peso naman para sa ating grand draw. Para sa grand prize, Xanthan and XFM. Libo-libong pa-premyo. Tumutok lang sa inyong paboritong XFM stations para sa karagdagang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Ako si Lydia Abdul, taga-bisin sa ONO, nagdaog kang Rike sa Xanthan and XFM, libu-libong pa-premyo. Madamogin, salamat, Doc Remilito, hoy. Gani, kamo mag-intra na.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kayo pagbugtaw ko, balita doon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: pula ka lang music magkatapos mugtaw ka, blama, yara ko yung mga balita. Blama, sa nabibigit sa mga DJs nila, kanya, blama,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka, X ka, ka-X ka. Simply,
3: may how kita dapat.
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, ang XFM, gid how.
7: Tipo!
6: XFM 87.5 sa Guy City.
8: XFM time. It is now 9:02.

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa aking tututan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.

0: Nagkakakibot ka gadya, no? Daranon ka na gadya, gi?
1: Kulang na mo.
0: Ha? Amo ginaiyagali. Nagkakadevelop gyud man na gali ang pagkasalasalahon kung nagkakaedad ka na?
1: Di wala labot si Nati. Nagamurmur man
0: ko. Sa imo lang na iya. Mayong gabi, everybody. Welcome na sa Phone Pal nga programa. Makaupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na. LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ano bing LL, be?
1: Luloy eh. Alaman nga,
0: Loy.
1: Lokal.
0: Dali lang git bala. Ano ta subong adlaw gani?
1: June 25.
0: Oh, tapos
1: Thursday.
0: Ah, webis na ta? Oh, ito duty buwas?
1: Wari!
0: Na gusto ko pa yung mag-duty buwas yan.
1: Quest duty ka.
0: Sana all, no? So, Biyernes ta buwas, day off ta sa Sabado, sa Domingo naman ta magkilit anay. Din, sa din ka ma-vacation sa nga weekend?
1: More or less.
0: Mara naman na more or less naman.
1: Pwede more lang. Sa balay mo lang, konti kong maagaran nga.
0: Ah, kung ato ka sa balay nyo, gano ka?
1: Gardening.
0: Gardening? Wala to bala garden, ha?
1: Katutom lang sa balay?
0: Galibot ko bala sa Villamonte, alos sa mga balay do, wala na garden.
1: Ay, ambot, ah. Katulan to.
0: Eh, welcome tanan-tanan ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa Phone Pal programa, mga taga Bacolod. 103.9 XFM, pupunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, 106.1 XFM, wad katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM, Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct!
1: Ay, thank you.
0: Sagada sa subong mga hatag radyo.
1: Correct. Wala gito daw.
0: Grabe pang hatagay na radyo subong sa Kanlaon. Wala. Likop, bilog nga Kanlaon. Puro sa tanan XFM ang ginapamatian.
1: Hindi makuno chargeable. Ay, naku.
0: Sino nagambal kay sulok-sulokon ko?
1: Ating lang ako.
0: Sa San Carlos, mabatian naman kita sa XFM San Carlos Negros Occidental 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, klaro kita mabatian sa radyo kag sanag ang inyo pananawan kung mag-tune in kamo sa telebisyon. Sa radyo, 87.5. Sa TV, analog channel 13 kag IPTV digital channel 29 via Star Cable. Sa bilog nga Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadisagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: I love you, Alex.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean.
1: Okay.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct!
1: Si James Dean na lang kita nga ako niya lumayo. At least
0: maro-maro ka nagigit mo nga.
1: At least isa na lang akong sala.
0: Kilala mo nagigit ang tanan-tanan nga technician sa XFM sa Kadugayon.
1: Si
0: congratulations.
1: Kay ano lang si James na lang gid ang ano.
0: Oh, si James din na lang. Oh, sila na ni Kuya Jay kag si James din naga bulos-bulos antiki kisa si Joshua.
1: Si pwede niyo makubusan buslan.
0: Sa mga gusto mag-join sa programa nga Phone Pal, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga call and text line sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. We've got more of your favorite songs sa pagbalik ni Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw ni Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa magusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sa Santon Plus Vitamin C, papaskuga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ng Yes Cell products ni Boss Rems, mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Yahoo!
0: Ini ang XFM, katropa mo!
1: Exciting!

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: It's 41 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone. Follow pod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Makakadlaw mo ito sinisang background ganiman.
0: O, dali na sa mga gusto magpasakop, mag-join sa atong program subong nga evening. Open ang hamon na call and text line sa Globe Smart Kag TNT.
1: Sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Paringan nyo na para masinadya kita hasta alas 12 subong nga Thursday.
1: Correct.
0: Ngayong gabi kay JR Villanueva, Vicente Baniel Jr., sino to gani manugluto nga sang puto nga taga Barangay Bato gani Dol?
1: Si Connie Baya.
0: Hi Connie Baya. Grabe wala pa chikahon si Connie.
1: O gani man.
0: Oo, oh, ang yaban na mo na imo batchmate.
1: Batchmate.
0: No, subong sa Bakulod nagawork. Kay budlay na gidya kuno katama subong ang pagpangabuhi.
1: Correct. Kag ang iya na nga bana, ang magulang sang bana ya amo lang maestra ko man sa ang adviser ko gid sang una.
0: Ah. Di wala naman ko na namangkot.
1: Nanugid man. Hindi man ikaw ginasugiran ko ya mga listener.
0: Connie, lipay sa baladol, gahan mo sa radyo.
1: Oo, nagambagin sa gani. Nga, niya, at least may kalingawan ako di.
0: Oo, bahala. Nadaya kung wala na niya channel ng iba niya kay XFM, kuya.
1: Gani.
0: Oo, diba?
1: At least, bisan hindi rechargeable, ah.
0: Oo.
1: Diba?
0: Tapos, labot, yes, layo naman ang Barangay Bato, no? Pero, gatapok ang atong signal tuya. Hindi mabangbang ang signal ta dito.
1: Last time to gani, di ba, ang taga Divina, Divina Colonia.
0: Colonia Divina.
1: Tuli pa ya. Colonia Divina. Hari mandi.
0: O, di ba? Nagalugsong na sila diri sa aton. Kitungod nga mas namian sila yung mamati sa XFM.
1: Correct, iya.
0: Do sa ano ba lang ang mayara, Dolphy lang ka, Troy Tisoy yung kadagab.
1: Ay, correct.
0: O, kita mo kung maluto pa sa puto. Hindi na sa kabugtaw timprano.
1: Correct. May nagapangayo pa gani. Nga, no.
0: Nga.
1: Nga. Nang paliog ko balahambal kay Troy, kay Total, siya man manager niyo.
0: Oh.
1: Nga, pahimo ka mo poster kang tapikin na di mama. Taga ano na ah, taga sagay shoppers na.
0: Ipareho sa sasanguna sa Westlife kag A1 to nga may mga
1: poster.
0: Sa personal na lang balaga.
1: Oo.
0: Nami sa personal kay may hikapay ganyang actual. Rihena ka na mayong gabi. Hi to you. Dahil lang yun, ma-join sa hatag sa number. Tawagan ko na lang. Kaya para may aragi man iba nabi nga wala nakapaload kita. Nakadawa-dawa man gamay. So may ara ta pang tawag. So paintrahon ta siya. Ang isa nga kung na problema di kay may number sila tuod. Pero kung manawag na ta.
1: Basi wala. Hindi man nila magsabton.
0: Hindi sila magsabat.
1: Nan.
0: Kaya nakabutang gali sa akon nga telepono Dolph. Kung manawag sa ila. Naga-display. Private number.
1: Bawa? Ah.
0: Oo. Pero ginsabat niya man. Hi, Rihina.
3: Hello, Troy.
0: Buka ka na ga? Pati ka na. May gabi, Rihina. Taga diin kao?
3: Taga Mangkal.
0: Taga?
3: Taga Mangkal, sir.
0: Ay, taga Mursya.
1: Taga Mursya.
0: Kababayan mo.
1: Oo. Nang sa nagligad lang gid nga mga more or less mga 2 weeks ago, ara kami da sa Mambukal.
0: Oh, sa din ka sa Mambukal ga?
3: Sa may San Miguel.
1: Ay ala, ti nang kilala mo da ang mga ano ng Briones family?
0: Siyempre wala.
1: Ano?
3: Familiar, Troy A.
1: Ay, ano? Hindi ka familiar.
0: Hindi siya familiar. Pero taga Mursya gid man ikaw?
3: Oo, taga San Miguel.
0: Okay, pila na edad mo ga?
3: 28.
0: Single o kung may love life ni sang una, ginbiyaan lang?
3: May bahana sa buong.
1: Di ara pa ka mga dua?
0: Kamu pa?
3: Oo.
0: Oo, ano bailuhan mo siya? Ano man? Nag-call lang ikaw para i-greet mo siya, guro.
3: Ba, Mama Troy?
0: O, sige, be. I-greet sa be.
3: Ginag-greet ko si Romel Canhaa.
0: Sige, at hindi ka na mag-intram. Awaya nyo pa na karun.
1: Sige, ano apelido? Yaka na, ha?
0: Oo.
3: Paratay.
1: Nang gobra na siya ganito sa may minuyan?
3: Oo.
1: Ate, amugid.
0: Amugid nga?
1: Nang gra na siya sa, ano, ah? Sa...
0: Ah, okay. Sige, ah. Salamat, gidrihin na, ha? Hindi ka na mag-intra-intra, di kay maguba lang ang buhay mo. Salamat, Mengab. In regards da. Okay, line number one, good evening.
1: Hello?
0: Ay?
1: Namati.
0: Doka ina, pamanis na naka-standby. Hello? Hello, ha? Hello, Mengab, Ah, wala kasabat. Nag-standby pa sa, pero wala man sa kasabat. Ganit. Oh, ari may isa pa gid. 970138. Nagsabat man to sa tuod, pero may bana gali, hindi pwede.
1: May gabi lang sa taga San Miguel Calvinuyan, ah.
0: Oh, sige. Salamat. Damo ta listener sa Murcia, ha. Bulubantay ka muda kay malusob kami ni Dolpe.
1: Ganit.
0: Good evening, line number 2. Hello?
1: Hello?
0: Uy, mani ka sabat. Dahil lang kita. Hello, may gabi. Ay, aray na. Dahil lang kita, mama. Okay. Ma'am, mabatian mo kami.
3: Oo,
0: gani. Mila, mabatian mo kami.
3: Oo.
0: Ay, salamat. Din ka sa sagay, dapit?
3: Sa parai. Ito lang.
0: Ah, sa parai. Uy!
1: Lain man yung Mila ang nagkato di.
0: Ah, lain to yung Mila nagkato di. Wala to yung ngipon ng Mila. Ari, guwapa niya ng Mila.
3: Pila
0: na edad mo ga?
3: 26.
0: Ha?
1: 26
0: years old. Dalaga ka pa?
3: Oh, yes.
0: Oh, yes.
3: Yeah.
0: Okay.
1: Wow!
0: Di ka sa paraiso?
3: Bakit, Troy?
0: Ah, pupuntahan ka namin, eh. Hindi ayaw mo?
1: Kakanto kami dyan sa inyo?
3: Sinoy, anong sakon?
0: Depende sa'yo kung ako o si Dolpo. Pili ka lang sa aming dalawa, sino ba yung type mo?
3: Joy, may asawa na siya, ano, Troy?
0: Ah, wag ka lang manugid. Tayo nakakaalam.
1: Oo, ha?
3: Hanapan mo lang ko.
0: Ano?
3: Hanapan mo lang ko lang. Lapit lang. Dari lang sa sagay. Ayun.
0: Amo gani. Amo nagpamangkot kami. Hindi ka sa paraiso. Hindi ka mamanugid.
3: Paraiso. Branda. Paraiso. Bala?
0: Amo gani. Ano nga puro ka?
1: Sa diin na yun.
3: Purok. Rosas.
0: Purok?
3: Rosas.
0: Ah, taga rosas. Sige ah. Ano na pangita mo sa isa ka lalaki para mapangitaan ka namon?
3: Makina lang gaon, napisan, hindi ko na hubog.
0: Ay, wala na na di
1: subong. Ay, wala na ya, subong ya.
0: Ang lalaking available di sa amon, arang fighter.
1: Mga butigon.
0: Oo, ang wala na. Wala,
3: wow.
0: Bisan ka ihion ka, hindi wala na sing pahuway, bisan ka ihion ka. Tama mo na.
3: O yakit, ito yan.
0: Yeah,
1: naka-turbo 3 times a month.
0: Pero naka-nubyo.
3: Nagyahan ni Kuya Bala sa imo.
0: Salamat.
3: Maglantaw sa imo kang live.
0: Oo.
3: Troy!
0: Ano?
3: Magpuli ka din napasalubong ko sa imo, ha? Hindi ka gagigil sa pakulod.
0: Magpuli sa diin man?
3: Mapulik rin siya, gay, eh.
1: Oh. Kari man kami, di?
0: Hindi manugid.
1: Ari kami galit subong sa ano, ah.
3: Abi ko sa bakulog ka, hindi ka sa sagay.
0: Ari na lang, oh, pasalubong gusto mo?
1: Siya galit, matag pasalubong.
0: Kita mahatag pasalubong sa iya.
1: Amo to, ang baliya.
0: Kita mahatag, o, ako sige, mahatag. Sige, oh, sige. Ari kami di subong sa sagay.
3: Gusto... Mahuya man ko, Sir Troy. Ikaw mahatag.
0: Ah, ikaw mahat. Amo na lang niyo. Para ano na lang bala. Para fair na lang ang isa kang isa. Makanto ka di sa amon istasyon. Dalaan mo kami pasalubong. Tapos bayluhan ang amon imo pasalubong. Okay lang?
3: sige lang, basta ikaw ah.
0: Hindi lang kayo ang dala, ha? Basi kayo galin suba wala dalon mo sa ako na namitan ko na magkaon adobo nga luto bala.
3: Ate. Ano gusto mo?
0: Te dali lang gid gai kami clue kung anong imo nga dalon nga pasalubong sa amon.
3: Secret.
0: Ara na naman secret secret naman. Clue gani gai kami clue.
3: Sabot di mo lang sa sabot di mo toy.
0: Sa birthday ko pa?
1: Katugay pa to.
0: Sa February to pa to
3: yan.
0: Ha?
3: Ay?
0: Oo.
1: Ano? Ano ko no?
3: Hindi seryoso.
0: Ano man? Hindi seryoso ang?
3: Minamad mo sa ako ni Uyab, hindi seryoso. Gusto ko seryoso para naipot ko sa balay ko.
0: Ah, nagaan ko na sa gali, Uyab. Dali lang bala. Sinuupod mo da sa balay nyo?
3: Ako lang eh.
0: Pwes, may upod ka na buwas. Gusto mo? Oh, basi gusto mo, pagkatapos subong sa amon duty, idulong ko da siya. Bantayan mo lang kami da sa bangga nyo. Ano sa imo? Deal? Sa ito gini-try ba?
1: Deal? Ano na ni? Deal or no deal?
0: Dahil lang manawagan ko, anay, may pa-istorya ako sa imo nga lalaki. Ah. Mga pilang edad sa lalaki, gani?
3: Ay, thank you, Troy.
0: Mga pilang edad?
3: Mga pilang edad?
0: Dial nyo ang 0912-007-6793. Luwat 0912-007-6793. Amo ni Mila, di ba nakabungat ka na gidman nga may ara ka dalon nga pasalubong sa amon? Amo gani? Hindi anay pag hindi pala pag i-loudspeaker imo cellphone kay hindi ka na klaro mapamatian. Hindi pag i-loudspeaker. Oo. Makadto ka di sa amon station, gaan ka namon sing ano, sing ano tawag sini gani? Memorabilia. Okay lang sa imo, Mila? Mila? Gaan ka namon sang memorabilia kung magkadto ka di sa stasyon buwas. Sa sagay gani. Sa sagay na gani, mga abi-abi, pamanain mo yaman. Huo na bala dayo, brakit anay, tabuas. Ano? Bow daw may plano git sa akon. Ako git ang iya ko no pang. May tindahan sa.
1: Sa din na yon.
0: Apadulungan ta na lang sa. Dali lang git bala kaksa na imo earphone bi kay hindi ka nagijabation mo. Kaksa imo earphone. Hindi pa i loudspeaker. Hindi pa i loudspeaker mo cellphone kay damo na ano. Ma'am, hindi ka na bation, ma'am. Ang imo nga ang imo cellphone hindi pa i-loudspeaker. Okay na na. Ah, may tindahan ka na. Tama gini amon nga memorabilia ibilin sa imo tindahan kay malingaw ka gid ni. Ayam bot. Ah, cellphone man kuya gaagi, hindi man ni sa wifi.
1: Oo.
0: Na, no ni si.
1: Ang imo da ba na yung ginagamit among pa-pinay?
0: Ang imo cellphone hindi pag i-loudspeaker katig amo ni siya nga. Tay tindihon. Ipalapit-lapit ko no imo ba gamay. Naglayo man na. Lapit. Naara na. Maintain na. May lalaki. Di sa pekalin niya. Mayong gabi, lalaki. Ikaw, Gidguro, ang mabuka sa buwas damlag ni Mila. Ay. Ngalan mo?
4: Kim Freddy.
0: Tatlo nga man, abi pangalan mo. Biyong maintindihan man namon. Ano man ang pangalan naman?
1: Anong ngalan mo?
4: Kim Freddy.
1: M3Ds?
0: Ay na, ano man yung pangalan? Liputan na lang may pangalan mo, hayo mo be?
1: Oo.
4: Kim.
0: Kara man ang gali, Kim. Kim gali na.
1: Kim man ang gali.
0: Damo pa si Mo, sang ano da? Taga-diin ka?
4: Nakulong na, Troy.
0: Ay, ari taga-sagayo de.
1: Oo, de. Lapitay lang sila.
0: Silang edad, Kim?
4: 27.
0: Tama, Ged. Mila, batian mo si Kim. Ikaw naman ang amo, hindi mabatian, kaya ang audio sa imo cellphone, gadula. Okay, Kim, batian mo si Mila.
4: Oo, try.
0: O, sige, say hi ko no sa iya, be.
4: Hi, ngayong gabi.
0: Ay, dali lang, gitbalagin. Ano mo tong imo cellphone, kagina man nga klaro, pagtawag mo man? Mila? Ang imo cellphone kay ina ba lang pagplastar amo lang tawag ina.
1: Amo matutani.
0: Matawag ko liwat. Matawag ko liwat, ha?
4: Sige.
0: Oh, sige. Igo dula hindi klaro iyang audio na no. Para iso damo da cell site. Gali lang ano to yan number gani. Kim.
4: Roy.
0: Ano work mo?
4: Pare lang, Troy. Panguma, Troy.
0: Mila?
4: Oo.
0: Okay na, maintain. Aran na si Kim. Isurianay ka mo. Mati kami, fights.
4: Oo, oh, sige.
5: Oo, may gabi. May gabi lang. Tagadiin ka.
4: Tagasagay.
5: Ano mo ako, no?
0: Liwata, mamangkot. Ano to?
5: Ano sa baho mo?
0: Ano ko na work mo?
4: Panguma lang.
5: Basta niya, sawa ka na. Ako yan, wala ko yabana.
4: Pila ka na ako.
5: 26, ikaw ya?
4: 27.
5: Oh, magulang ka pala sa akon.
4: Okay, malala. Lamunapa,
5: lamunapa. Na. Sa sini bagidi balaw. Ako ya handa lagi kaya sa imo ya magpabuka.
1: Arap malanggali.
4: Bukasan mo na.
5: Totoo mo, hindi. Totoo. Kasi dugay na ka magana pa, wala ya ako lang. Basi ikap lang magbuka.
0: Ari man niya si Kim kay ina pa si Kinambalan taga paraiso gani wag kang ka pamate.
1: Oo man.
0: Puros ka lang taga diin ka lain naman nga diskartibla.
1: Ga pa buka na gani.
4: May nigo ka na.
5: Wala ay ko pa gani na wag ko. Taga Kalibwa.
4: Wala pa ko pa naglagaw da.
0: Ay na, ano nang ita?
4: Hindi na, makatawag o maka...
0: Hindi, ah, makadto ka gitya da. Yun niya, ano man na klase yung pangaluyang nga. Ginaimbitahan ka na makadto sa balay, matawag-tawag ka pa ya.
1: Babae, pagani ka agad. Sige mo, ha?
0: Ngita taiba na, dapigaw na. Ngita taiba, nagawagtas ko, ah. Cancel ang taga-kulon niya. Oh, Iban, tawag taga-sagay. Dial nyo ang 0912-007-6793. Nagaugtas ko sa buong first caller.
1: Amo na gani, man.
0: Mila?
5: Oy.
0: Ari, oh, may caller ko din. Isa naman liwat. Line number one, good evening.
6: Good evening.
0: Pangalan?
6: Jobert.
0: Leo ko patay sa imura, Jobert. Tagadiin ka.
6: Pero ba to?
0: Ara, tama na. Oh, pila na edad ni Jobert?
4: 31.
0: Oh, ara sa piyakalin niya, si Mila. Isurianay ka mo. Fight!
4: Hello, may gabi.
5: Ganun gabi. Isawa ka na?
4: Hello?
0: Hoy, may asawa ka na ko noon. Ano pa mati man bala?
5: May asawa ka na bala?
4: Wala ka na gabi mo? Pagkakalang sa buwan. 31.
5: Okay, kita duwa eh.
0: Si Dasig ba?
5: Hindi ka?
4: Hindi man ah.
5: Dasig ka, buting ka ba na? May asawa ka. Ayaw ko may asawa ba na?
4: Dihin ko sa, dihin ko sa paraiso?
5: Sandali lang sa may bababaw yung si Bisulan. Alam, alam mo? Si Bisulan? Ipotwak mo lang sa loob. Dari ko di. Sugod ka de?
0: Basta inlapusan mo na sa dayon magsulod niya ya.
4: Sabi naman yun, basta doon sa doon sa dakaswang.
5: Di man, oy. Hindi man nililikado, Troy. Diba, Troy? Alam mo rin yung si Bisulan, Troy?
0: Ah, wag mo na akong tanungin. Alam ko kung kahit saan.
5: Bilanoy ba? Bangga simbahan. Sinsalupis.
0: Ang
5: si Bisulan. Yung paiso.
0: Amila, yung pag-uusapan
5: natin. Kamate, fabrika.
0: Jobert? Na, naman yun si Jobert. Madiskarte ka, Jobert, o kung hindi.
1: Ang mga pigaw sa mga lalaki, subong no?
0: Pigaw, pigaw. Hindi ka balo magpakalam.
1: Gano'n yung babae, nagigahagad.
0: O, oh, Jobert, ganda pagiging ka-chance para malingaw mo kami. Diskarte na si Mila.
4: Hello, Ma'am Mila.
5: Oo, oh, sige, ano man? Ano ka?
4: Ilan ang kabilog mo ba na?
0: Dalaga, gani mo
1: dalaga, kayo. Dalaga, gani.
5: Wala, Kuya Bama. Nakakaka ka lang yan.
4: Oh, dalaga, gani. Sorry, dude.
5: Nasunod ko mula kay... Nasunod ko mula kay Sir kung ni Bana ko.
0: Na, te, o din na. Te, nakigan ka pa, kido. Langka, mamangkot, abi mo.
5: Kasi nasumbagan ko sa akin pa. Pagkasabi ko gana kay Troy, ikaw wala ko ba na, nangyita ko ba na.
0: Pigaw mga lalaki, subong. Mila, Mila, ikaw na lang dikado sa amon ka, anta ka radyo para may kalingawan ka na, ha? Buta mo sa tiyanggi mo, ha?
5: Gusto ka. Asawa ako, mukha ko pa masagot si Imo.
0: Hindi na, pigaw.
1: Ay, so may nulsol ka lang.
0: Hindi na pagpilita, ha? Mga langka, mga lalaki, subong ka-intra. Kato ka di sa amon nga, istasyon. Mila, Mila, pa, Mila, pamati, bala?
1: Rugtasan manisa ka niyo.
0: Kato di sa amon nga istasyon, gaan ka namon radyo para buta mo si Mochanggi.
1: Te, kato ka di buwas?
5: Oo, Troy. Wala lagi ko di radyo, Troy.
1: Oo. Muna gani ang kato ka di buwas?
0: Lagaw ka di, ha?
5: Hindi mo ko, ni Abi, Troy, makarin ni Troy. Dama, hindi ka bakal sa akin, Changi, Troy.
0: Ah, kami na lang na makadto. Padulungan ta na lang kada. Kuha ko number mo, tawgan ka namon kung ara na kami sa bangga, ha?
5: Ay, pag-isaan mo ko na ulasin, may umbra ng barato rin.
0: Why, mga pulo subong ang mga lalaki, hindi na mag-asa, paglaon na lang da. Ay na kami color.
1: Kamot-kamot ka lang, anay.
0: Mila! Mila!
5: Wala ko na kami, patasa ka man.
0: Mila, paglaon na lang, Mila, hindi na mangita sa lalaki, ah. Mangita, kapasing libog sa ulo mo.
5: Di, Troy, wala man ko, Troy, ano, Troy. Wala man ko kung sa balat, eh, mangita, gig ko.
0: Hindi na gani magpangita, kay puro sa tanan lang ka ang mga nagilintra.
1: Kung may ari ni Karol nga disidido para sa imote, iatag na mo ni
0: eh. Oh, hindi gani, itawagun ko na lang ng gwardya sa si Yusibio, basi oh. Usul tiro, muna ipatikayon ko ah. Salamat Mila, bye-bye. Mila, salamat, bye-bye. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Dawagi pa siya to, ano to si Surya. Mabalik pa ang phone, pal, sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Sanzone Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaan.
3: Sanzone Plus Herbal Oil.
4: Suwabe ang aroma. Sanzone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
5: Mga butika.

0: 25 minutes after 10, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Roy Tiso, ikaw po dyan sa phone, pal!
1: Kap, si Dolphy lang ka!
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa! Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Line number 2, good evening!
2: Kaway-kaway po, good evening po.
0: Wow, kaway-kaway. Pangalan po, asang ano, sa caller?
2: Ramil, Ramil Gilongo po.
0: At taga saan si Ramil?
2: Sa Iloilo City po.
0: Saan sa Iloilo, sir?
2: Sa North Baluarte Mall.
0: Wow! Kamusta sa mga taga North Baluarte? Bakit nakatawag si...
2: Yes po, sige po.
0: Bakit nakatawag si, ano, si Ramil?
2: Kasi, nung nakaraan, nakatawag na po ako sa inyo. Ang kaso, yung nahanap ng babae, parang ano eh, parang pangit.
0: Parang pangit? Bakit, so, paano mo nasabi na pangit yung babae, nakita na ba kayo?
2: Well, hindi, akala ko nga eh, nagpapanggap na 21 years old.
0: Oh.
2: Pero nung ini-add ko sa Facebook, 35 years old pala, pambihira na sa puso ako.
0: Ilang taon ka na ba, Ramil? Ilang taon ka na ba?
2: Sa ngayon, I'm 23 years old na po.
0: Ah, 23. Kaya pala. Oh, wag mo naman wag mo namang sabihang pangit. Kasi pangit na pangit talaga siya.
2: Pangit kasi. Tumitingin siguro po kaya ganun. Pero
0: hindi naman sa ganun siguro. Ano lang siguro si Ramil? Sir, unmatched lang siguro kayo. Tapos di lang siya nagsabi ng totoo na totoong kalagayan niya na siya pala ay 36 up. Single mom din ba siya?
2: Oo. Pa. Ano, nalaman ko lang po na may anak isa pa lang, tatlo, pamilya.
0: Oo. Eh di ba prior ka mag-plug ng number mo, eh baka siguro sinabi mo dati na kahit ano basta babae kaya yan yung tumawag sa'yo.
2: Basta yung, oo nga, nung tumawag at tapos na, bigla po sa tumawag, siyempre una, magagandahan ka sa boses. Pero nung di nagtagal, may add ko sa Facebook, oh, doon ako nagulat na parang nanggaw naman itong mukha na to.
0: Wow. Wag mo naman masyadong babuyin kasi lahat naman tayong tao dito may karapatan na mabuhay at saka kung pangit man sa paningin mo, wag ka nang umimi kung pangit talaga.
1: Wag mo naman lait-laitin.
0: Oo. Kasi hindi makinig ka nga muna, Ramil. Kasi hindi ka naman pugi. Gwapo ka ba?
2: Oo naman. Sino man nagsabi?
0: Sige nga. Sige nga. Patingin nga.
2: Sige. Gusto niyo ng proeba.
0: Sige.
2: I-add niyo ko sa Facebook. Tignan niyo Facebook ko.
0: Sige nga.
1: Ano yung pangalan mo sa Facebook?
2: Ramil Ilogo po.
0: Ramil?
1: Ramil ano?
2: Huwag mo, Ilogo po. Huwag mo lang dagdagan ng S, baka Ilogo po yan.
0: Spelling ng Ilogo mo, G-I?
2: G-E-L-O-G-O po.
0: Yung Ramil mo, R-A-M-I-L or E-L?
2: Yes.
0: I?
2: Yung una po sinabi mo.
0: Okay, sige. Opo.
1: Ramil, ano ganito?
0: Baka ano to ha? Baka AI to yung profile picture mo ha? Be, okay. Sige nga.
2: May AI naman, pero ano lang manaman.
0: Okay, naalala ko na to. Be, tingin ko nga.
2: Nakita mo na yan, di ba?
0: Hindi naman gwapo, pangit din naman pala eh.
2: Ay, grabe.
0: Kala mo naman makapagsabi na gwapo daw siya, Dolpo. Tingnan mo nga, Dolph. Oh, joke ko lang 'yun yung sabi ko dati na nagkausap tayo na gwapo, tinotoo mo naman eh. Dumduman mo, nadumduman mo, Dolph, nadumduman mo. Ato lang ginambalan ko sa gwapo-gwapo sa iya. Gintotoo niya mo na gwapo sa iya. Hindi ka gwapo, migo, ah.
1: Base kon kwane, yung filter lang ni.
2: Kayo lang po sa buong buhay ko,
0: Katropang
2: Troy, kayo lang po nagpapay sa akin na pangit.
0: Sige, try nga natin. Sige, panindigan namin yan ha. Na na sabi mo, kami lang yung nagsabi na pangit ka. Pwes, ipakita namin yung picture mo sa aming live at yung mga nagko-comment talaga yung ano, yung pasabihin natin kung pangit ka talaga o hindi, ha? Oh, yun, yun. Sige, sige, para may ano tayo. Oh, may judge tayo.
1: Yung mga ano, yung mga viewers natin,
0: okay.
1: Ang siya mag-judge. Ayun. Okay?
0: Sige, mga viewers.
2: Okay, no problem.
0: Mga viewers, punta kayo sa FB Live ni Troy Tisoy. Oh, hanapin niyo lang doon yung Troy Tisoy 2.0 at kayo na humusga kay Ramel kung gwapo ba talaga siya. Sabi, kasi sabi niya, gwapo siya. Sabi namin, hindi siya gwapo eh. Oh.
1: Grabe, ano kasi...
2: Parang gusto niyo ko i-vlog ah.
1: Hindi naman sa
0: hindi
1: ganon.
0: Hindi naman ito nagmumonetize yung account namin. Ano ka ba?
1: Kasi ang ano lang eh...
2: Nalagkin ako ng mga babae nito, patrupang Troy.
0: Hindi ka nga gwapo. Bakit na ibablog ka namin? Gwapo ka ba?
1: Grabe yung confidence mo kasi sa sarili mo. O, oh, di ba?
0: Hindi, joke-joke lang naman ito sa kanya eh. Ah, sige, sandali. Hindi, kasi inaano kami eh. Tawag dito, parang naiintriga kami na yung sa intro mo pa lang. May nakilala kang babae opo. Tapos pangit sabi mo. Hindi kaya ka naman gwapo eh. Dali ah, ito
2: pero
0: pakita.
2: Hindi naman sa ganun.
0: Hindi ka nga gwapo. Maniwala ka, hindi ka talaga gwapo eh. Ano mo pa eh, pipilit mo pa talaga eh.
1: ito na lang Troy. Ito na lang Ramil. Oh. Kung talagang gwapo ka, send mo ako ng hubad mong picture.
2: Sige,
0: ayan. Ayan.
1: Nag-oo siya, nag-oo siya.
0: Andito na yung picture niya, guys. Andito na picture niya, guys. Oh, tingnan nyo. Oh, gwapo ba yan? Ayan.
1: Oh,
0: sige nga. Kayo nga umusga. Sige, magbabasa ako ng comment ngayon. Andali, ah. Oh, paparinig ko sa iyo kung ano yung comment nila, ha?
1: Andali,
0: oh. O sabi ni Valdez sa Febrero 25, hindi naman yan guwapo, pangit naman yan Troy.
1: Oh,
0: one.
2: Bro,
0: meron na one.
2: Sabi niyan ka?
0: Oh, one
1: sa pangit.
0: Sabi naman ni Vicente Alolon, ang layo naman yan sa guwapo na yan para naman yang si Long Mejia yan eh.
1: Tu sa pangit.
0: Hindi ka nga pogi eh, pinipilit mo talaga. Ito sabi sabi pa ni Carl, para naman yang manog hilot, di naman yan guwapo.
1: Three sa pangit. Manog hilot kidya.
0: Oh, hindi nakakadya ko ngayong gabi. Dali. Sabi ni Sweet Dalin, hindi naman yan pogi, naka-filter naman yan yung picture.
1: Oh.
0: Yan. Hindi daw eh. Oh. Paano? Ano mo pa ba? Ipipilit mo pa ba?
1: Oh, correct.
0: Oh, sabi niya dito, isa pa. Sabi ni Valdez, Troy, saan yung pic niya? Pasin nga. Ayan na nga, oh, nakapost na dyan, oh. Ah, sabi ni Marion De Los Angeles Mahinay, gwapo pa nga ako sa iyo eh.
1: Oh! Kita mo?
0: Sabi ni Ortilio Helen, parang libat naman 'yan. Hindi yan na yung balik sa iyo kasi alam mo yung sabi mo na pangit yung babae. Oo. Na na-meet up mo.
1: Kaya nga eh.
0: Side mo lang naman yung napakinggan
1: namin. Oo.
0: Pero sabi hindi nga wala nga ipinanganak na pangit sa mundong ito. Lahat tayo
2: pero
0: pogi.
2: Yung
0: pero yung pinakapangit talaga, makinig ka nga muna, nagsasalita pa ako eh. Wala nga may ipinanganak na pangit sa mundong ito, Dolphy at saka Ramil. Pero ngayon ko lang napagtanto na ikaw talaga yung pangit sa mundong
1: correct.
0: Ito. Ganon.
2: Ang ibig ko sabihin, di pa nga ako tapos. Ang ibig ko sabihin, kapapangit lang talaga kapag hindi sinabi.
0: Hindi, ngayon mo lang binawi yan.
1: Binawi mo lang kasi.
0: Sabi ni George, sabi ni George, oh, gwapo pang emoji sa taas ng picture niya. Ay nako. O sige, bawiin mo na yung sinabi mo sa babae para walang may mayayabangan sa iyo.
2: Okay, sige po. No problem po. So,
0: bawiin mo na
2: lang ako ng number ko.
0: Sandali, bawiin mo muna na hindi yun pangit yung babae na kausap mo, ah.
2: Ay, sa nag-pamati, masaya siguro kung ako, sorry, kasi wano ko pa ng... Doi na huya ko.
0: Nahuya na sa...
2: Ito nga, dapat mag-ambal, masaya sila sang insakto, kaya hindi naman malokong ibang niya tao. May ginagakulay siya.
1: Di, anong tanaya... Anong tanaya ka niya kay... Nagapahan siya sa kagalingon niya?
0: Imo lang ya side amo niya na batian na naging binto kay imo ya istorya ya. Kaysa imo pala nga dan istorya. Ang bal mo nga gwapo ka, hindi ka dyan gwapo, tuod-tuod, prang ka, hindi kaya gwapo, ah.
1: Amo, good.
2: Pero siya na, pag nagupuha siya kung katropong Troy, amo na ganyan, hindi, waya ko ginutat, kontatan.
0: Siyempre, kaya wala, ay, wala ya pa kami nakita ni Dolphy, kung nakita ya kami Dolphy, mas gwapo kami si Imo, ya, eh.
1: Amo na ganyan, Troy nga gina-challenge ko siya. Oh, challenge para sa Imo Ramel. Oh, masagot ka, hindi.
2: Ano, Chan?
1: Amo na gani video call ka, video call kita nga duwa nga nag-uba ka.
0: Na.
2: Ay, hindi na.
1: Ay, hindi, kunin lang, why ka eh?
2: Ay, hindi na yung bating
1: natin, hindi na yung bibima. O, tinga, hindi ka bima magpakita sa akon.
0: Na, kung gwapo ka.
1: Kung gwapo ka.
0: Na, te.
2: Hindi ko mapakita. Hindi ko mapakita.
0: Sa Facebook, kani, video call ka mo.
1: Ma video call na gani nga duwa.
0: Oo. Te.
2: O, pwede man. O, hindi. Pwede ko ma-video call. Ay,
0: ambot sa'yo mo. Ate, plug na number mo.
1: Law, ay ka, GJ.
0: Damo ka mabalibad. Dali na.
2: Sige. Kaya na nila lang ko, ate.
0: Siyempre, wala na na may matek sa imo. Kaging bash ka na.
2: Ari ka rin number ko. Ari ka rin number ko. 0994-985-4438. Amala na.
0: Lakas ng loob mo, ah. Gwapong-gwapo ka, ah.
1: Feeling gwapo ka, ganda.
0: Lamat, Ramel. Bye-bye po. Bye.
2: Ingat po.
0: Pero okay lang sa kay sportsman siya, ah.
1: Okay sa bagay. Pero ako'y nalawayan ni Kwesi, ah.
0: Hindi,
1: ah. Kaya hindi siya mag-video call sa ako.
0: may mga tao, may mga personality nga... taas ang ilang ano
1: pride.
0: Ba? Hindi taas ang ilang pagkilala
1: sila po rin.
0: Yeah, correct. Yeah, self confidence nila. Kaya iti gwapong gwapo na siya sa iyang picture nga muto mo. Tapos kung gwapo gid sa duwa lang tani iya ka sa picture niya, duwa lang kabilog. Dapat damo eh.
1: Amo gid iya eh.
0: Kaya iti kung gwapo ka, dugay-dugay ka lang na selfie para sa akon bala.
1: Basta ako ya ang mga lalaki nga hindi mag-video call sa ako yung mga lauay.
0: Are ang caller di sa Globe Day, line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Okay, wala may kasabat, ma-music na kami.
3: Hello?
0: Hi,
1: hello?
0: Hi, good evening.
3: Good morning po. Good morning po, sir.
0: Good evening na po, good evening po. Good evening.
3: Sorry po, sir. Opo. Yung grabe naman magsalita yan, sir. Yung tumawag na yan kasi nanonood ako sa live.
0: Oo.
3: Ikaw ba? Kilala ko yan, sir. Kilala ko yan. Grabe naman magsalita yung bunganga niyan.
0: Ikaw ba yung
1: ikaw ba yung
0: ka-meet up niya? Opo. Oh, ayan na. Ayan, dito na. Ayan.
3: Akala mo kung sinong gwapo. Narinig ko sa live ngayon. Nanonood ako sa live.
0: Ayan.
1: Just to be fair.
3: Alam mo, hindi ko narinig.
0: Pero kinampihan ka namin, ha? Kinampihan ka namin.
3: Thank you po. Thank you po, sir. Kasi nanonood ko ng...
0: Ito, dahil tumawag ka, pues ipakita mo nga yung picture mo sa amin kung
1: yes,
0: pangit ka ba talaga. Kami ang magja-judge. Sige, anong pangalan mo sa Facebook?
3: Silipa Itone po.
0: Sandali po. Pakidandaan po. Ano yun?
3: Silipa Itone.
0: Dali po. Parang mahirap i-type siguro yung first name.
1: Anseli?
3: Anseli po. Anseli.
0: Pa-spell out po yung first letter or letter by letter po. Pa-spell out.
3: A-R-C-A-L-I-E.
0: Arceli. Okay. Then, next. Ay, naputol. Ako natatawag sa kanya. Ayan. Andito na yung babae na sinabihan niyang pangit, ha? Maganda to. Maganda yung boses, eh.
1: Mm-mm.
0: Sabi niya, maganda daw yung boses pero sa personal, pangit daw sabi. Okay. Nawala ulit, ha? Parang Tagalog lahat yung kausap natin ngayon, ha?
1: Gani.
0: Parang lilipat na ata tayo sa, ano? Sa XFM Mega Manila. Oh, hindi na sinasagot!
1: Oo, Arceli! Baka nahiya na siya.
0: Nahiya na siya. Nagtanggol naman natin siya. Ah. Mm-hmm.
1: Kasi ano siya eh, tawag dito nila, itlait siya ng lalaki, kaya nahiya.
0: So maganda siguro sana kung makuha natin yung buo niyang yung pangalan.
1: Yung side din ng babae.
0: Buo niyang pangalan. Correct. Wala na, hindi na sumasagot. Masaya sana. Na. Masaya sana to eh. Madali lang yung ano niya, yung tawag dito. Yung tawag niya, hindi na sinasagot. Oo. Ako nga po pala, dali ah. Andali. O, tawag ulit, Arceli, kung nakikinig ka ngayon.
1: Yes!
0: Nanonood daw siya ng live. Baka magta-type siguro yun ng ano, ng message niya sa atin.
1: Kaya nga.
0: Para makita natin direkta yung ano niya.
1: Kasi it would be fair naman para sa babae.
0: Oo,
1: diba?
0: Oo. Dali ha. Aha.
1: So, tawag ka muli dito, Arceli. Para marinig din namin yung side mo.
0: Hindi na nga sumasagot. Tinatawagan na natin, no? Dali. Baka dito sa kabila. Oh, may caller. Good evening!
1: Hello?
0: Hello?
2: Hello, good evening.
0: Yes! Anong may bulig namon sa imo, Nonoy?
2: Mangita lang ko. Paano ko, sir, ah? Mangita lang ko, Tixmit Troy.
0: Oo, oh, guwapo ka, guwapo ka hindi.
2: Miguel Andrea.
0: Aral na naman to sa medyo.
1: Oh, ang totoo, yun bala?
0: O, oh, diri na lang, gaan ka na, Monsing Choices. Mm-hmm. Ah, Lawai, guwapo.
2: Lawai, Troy, ah.
0: Okay.
1: Mayo. Mayo ka ginako mo.
0: Dali, ah, sandali, ah. Arceli!
4: Ba?
0: Okay. Ah, ano nga yung ulit yung Facebook account mo, Arceli, ano yun?
4: Nandiyan po, sinex ko po yung pangalan ko po.
0: Saan po?
4: Sinex ko po sa number niyo po.
0: Ah, kaya pala naputol. Ah, okay, andito na. Andito na, Dolph. Mm. Ah, Migo, dyan ka na muna. Pakausap ko sa iyo si Arceli later, ha? Dali, ha? Ah, eto, tingnan natin. Saan dito yung nakakulay itim, nakakulay berde?
1: Arceli?
4: Yung naka-orange po, yung naka-orange.
0: Dali ah, yun naka-orange. Tama ba to talaga yun na type ko? Ay, sobra na sobra yung pag-type ko. Yun naka-orange?
4: Opo.
0: Saan ka nga ngayon, Arceli?
4: Saklan po, Saklan.
0: Ah, taga-Aklan pala ito.
4: Opo, opo.
0: Dali ah. Nahanap pa namin.
1: Dali. Kaya pala natatagalog kasi Saklan.
0: Wala namang may lumalabas dito na Arceli. Naka-online ka ba ngayon?
4: Opo.
0: Oo, baka pwede mo i-send mo.
4: Ay,
0: na lang.
4: Ano po, yung wifi po, hindi po ako nakakunik sa wifi ngayon.
0: Sandali, wala kami may makikita dito na ano eh. Na
4: Orange po yung damit ko po dyan, yung profile po.
0: Orange yung damit. Yung
4: may kasama akong babae, may kasama po ang ano, ng kaibigan ko po.
0: Ang daming ano, ang daming lumalabas dito sa pangalan mo. Baka mali yung na-text mo sa akin. I-spell out ko ulit, ha? Dali. Arceli Pitoni, tama ba?
4: Pitoni po, Pitoni.
1: P-A-Y?
0: P-I-T-U-N-E, tama?
4: Opo.
0: Hindi, mali talaga yung ibinigay mo sa amin. Hindi namin makikita, ma'am. Ano mo nga ulit? Ito, spell out ko, ha? Yung pangalan mo sa Facebook, A-R... C-E-L-E. Tama? Arcele.
4: Opo. Opo.
0: Then, yung Pitoni. P-I-T-U-N-E. Tama? Mali eh. Mali, no?
4: Mali po. Wala po nang ano. Yung P po, may A po pala.
0: Yung P... May A na apple?
4: May A.
0: Apple?
4: Opo, apple po.
0: Then I, then T-U-N-E. Opo. Tama?
4: Opo.
0: Sabi ko sa iyo eh. Dali.
4: Sorry po, sorry.
0: Dali ha. Nakakulay?
1: Kulay orange.
4: Orange po.
0: Then, bebe? May kasama kang babae na nakakulay red?
4: Opo.
0: Ah. Wow, paano mo nakita, Dol? Bakit nakita mo to, Dol? Ah, itong may ano, parang may lunar sa ilong?
4: Opo, meron po.
0: Ah, ganito na ba yung pangit sa kanya? Dali.
4: Sa tingin niyo po kasi pangit po kasi ako sa kanya, sa tingin niyo po.
0: Oo. Parang nagdadalawang isip ako na mag-a-agree ako kay Ramil, ah.
1: Joke lang. Hindi. Kasi siguro may...
0: Hindi, maganda to. Maganda. Maganda.
1: Kaso lang, syempre may edad ka na, ganon, di ba?
0: Oo nga. Oo nga. Dol, isend mo sa ano, paano nigay mag-send mo messenger ma? Dali, ah. Pasendin ko muna si Dolphy para ma-patch natin yung ano, yung picture mo. O, sige. Troy, Tisoy, 2.0. Dali, Arcelia. Dito pala, oh. Ayan, isi-send ko na. O, sige nga, guys. Tingnan nyo nga, guys, yung picture ni Arceli sa account ko kung maganda ba siya talaga. Okay. Migo, ara ka pa na?
5: Ilatay.
0: O, daw ikaw gid ang para kay Arceli. Are, oh. Are na, Dol. Okay, sige na. Kanto na ka mo sa akong FB Live, Troy Tisoy 2.0 para makita nyo si Arceli. Are siya, oh. 1, 2, 3. O, yan. Ah, naka-stripe ba to? Naka-stripe? Kulay orange?
4: Opo, sir. Opo.
0: Ayan. Maganda naman pala. Ano, parang ano siya, exotic beauty. Oo, exotic beauty. Parang curly yung hair niya. Huwag kang tumawa, Dol. Bakit tumawa ka?
1: Tumawa na ako sa sinabi ni Ramil kanina.
0: Napangit daw? Ano, agree ka din sa kanya? Hindi. Agree ka?
1: Hindi naman pangit si ano.
0: Oh, maganda naman, ah. Oo. Oh. Pero may asawa na ba to Arceli yung kasama mong nakakulay red?
4: Meron po, meron po.
0: Ay sayang, maganda pa naman sana.
4: Kaibigan ko po yan, kaibigan ko.
0: Ah, andyan din sa Kalibo.
4: Opo, malapit na yung bahay nito dito sa amin.
0: Oh, ganun. O sige. I-regards mo ako sa kanya. Oh.
4: Opo.
0: Dali, tingnan natin yung comment ng mga ano natin, ng mga viewers natin. Kung okay lang ba sa kanila yung ano, kung totoo ba yung sabi ni ano?
1: Ni na, Ramil?
0: Oo, sandali ah. Ito na, may nag-comment na. Sandali. Sandali. Ah, maganda daw oh! Sabi ni Si Chu, ang ganda-ganda mo daw ma'am. Parang hindi halata na tatlo yung anak mo, parang dalawa lang. Hayaan mo na yun si ano si Ramil, meron akong ipapakausap sa iyo, si
4: apo, apo.
0: Ngalan mo gani Migo?
5: Michael.
0: Ayan. Halin kay Ramil, lagad naman ta kay Michael. Sige nga, kausapin mo si Arceli, kayo na nga siguro ang magkatuluyan nito, fight.
5: Hello, may gabi.
4: Hello, may gabi man.
0: Tagalog lang ha.
4: Apo.
5: Ilonggo, ah.
0: Tagalog, gani, ah. Eh, naman.
4: Tagalog daw, sabi ni sir. Tagalog.
5: Ilonggo, ah.
0: Tagalog, gani. Hindi mo ginapilit nga may ilonggo kagid. Tagalog.
5: Hindi ako bakana, sir. Tagalog.
0: Ah, Tagalog nga ang salitain.
1: I-try
4: Tagalog
1: mo lang,
4: naman,
1: ah.
4: Pwede naman yan.
0: Oo.
5: Pero...
4: Hello?
5: Hello, magandang gabi.
4: Magandang gabi. Hello po. Kamusta?
5: Okay lang ah. Ako kasi Michael at taga Tagis.
4: Ilang taon ka na?
5: Tagis Negros.
4: Ilang taon po kayo?
5: 29.
4: Apo. Ano po kasi ako? 34 po kasi ako. 34 po kasi ako.
5: Taga saan ka? Aklan?
4: Aklan po.
5: Ah, ilang anak? Dalawa?
4: Tatlo po.
5: Ah, tatlo. Anong work mo?
4: Wala po. Nag-aalaga ng mga anak sa bahay.
5: Ah, ganun ba?
4: Kayo po. Ano pong trabaho nyo?
5: Ako na ah. Contraction lang.
4: Ah, okay.
0: Tapos?
5: sila ng edad mo?
4: 34.
5: Ate okay ah.
0: Ate okay ah.
5: Hindi ka na ba mag-usapay nyo? Ano ba pangalan mo?
0: Oh, bumalik naman tayo sa pangalan. Ano ba naman yan?
4: Arsene po.
0: Arsene, nga.
4: Paulit-ulit na lang eh.
5: Arsene.
1: Kagi, napakagapamang po sa ngalan niya.
0: Parang lipong naman na aloy ito eh.
5: Sige, kabalik siya. Kapos na rin sa ngalan niya, Troy.
0: Kapos na. Arsene. Oh.
5: Ate, okay, sir.
0: Oh. Tapos?
1: Ote, ano na plano mo?
5: Eh, okay lang siya yung Orkele. Taga Negros ka, ikaw. Taga Aklante, okay lang.
0: Tagalugin. Tagalugin mo ah.
4: Tagalugin mo. Hindi, tagalugin mo lang. Okay lang. Okay lang po.
0: Okay lang kahit na magkalayo kayo, Arsene?
4: Opo, okay lang po.
0: Oh, ikaw naman, Arsene, magtanong sa kanya kung ilang taon na ba si Michael at anong trabaho, ganun.
4: 29 po yan, sir. 29 po.
0: Ah, alam mo na pala. Sige, oh, okay na sa'yo si, ano, si Michael.
1: Si Michael.
4: Opo, okay na po.
0: O, sige, Michael, maghintay ka dyan. Bigay ko sa'yo number, Arsene, ha?
5: Okay, Troy.
0: Thank you, thank you. 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupon yung katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ako gid sang una amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na perme basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 coffee mix. Kanami kid kay wala ko gina insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 coffee mix. Sample plus gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 12 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Gyapon sa phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Sarama bakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag. Call and text lines ng XFM sa SmartCard TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tawag na. Kay Gahulat kami.
1: Yes.
0: And
1: may, ano?
0: Ano?
1: Para may istorya. Human kami eh.
0: Dali na, nag-jacket ka na subungaw.
1: Tawag na.
0: nag-change outfit ka na dayon.
1: Change outfit ako.
0: Ah, kay Bernes Tabuas.
1: Yes.
0: Yes, ang 3,000 pesos nagaulat sa inyo para sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. No? Paano mag-intra? Pwede ka mo kayo ngagaw Buas maghulog sa inyong mga entries. Piliin nyo lang ni ang mga Yes to Health products nga bilang himuon nyo nga entry sa ato nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Nan, pilian nyo na siya. Then, amo na ang isa sa apat sina ka mga Yes Salt products. Bali, raffle entry nyo na siya. Then, sa Friday or every week, you can win 3,000 pesos. All you have to do, fill upan nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan ng XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagawalat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So ano pang ginaulat nyo, intra na ka mo sa ato nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Ote, ano pang ginaulat nyo da? Mag-intra na ka mo para bisan paano may glastoon ka mo mag-abot ang Disyembre.
0: Wala nakatawag si Nanay Rose, how?
1: Oo, no? Basta wala mo to siya nagdaon.
0: Nahitlaw na ko mula kay Nanay Rose. Ang ba't ko nakakuha na to si Nanay Rose ang radyo?
1: Gani man.
0: Nanay Rose, basta ko nagapamati ka, tawag ka di sa amon kay para ma, ano naton, ma-reserve naton ang imong radyo para dira sa antike. Payo, anta kay Sir Emerson, kay ti siyempre, si Sir Emerson niya, basta listener niya, automatic may ano ginaya dayon niya.
1: Oo, si Sir Emerson.
0: May cash. Pati ka na may radyo. Okay, available na ng radyo. Sa din ka man nga mga istasyon sang XFM, may mga radyo na gina nga para sa inyo kumangayo ka mo. Gaan ka muna dahil. Ang importante, wala ka mo yung ginapilit nga mamati. Kamuya ang makadto sa amon nga istasyon ka mangayo sing radyo, gaan ka muna mun ah. No? Basta kada pangayo nyo, makis gid ka mo anay kay Dolpo.
1: Ox lang! Wala na problem.
0: Amon yung ginahambal nga radyo, bailo ba nga?
1: Ang ano ya?
0: Ang
1: bailo tubo wala gi.
0: Ha?
1: Bailo tubo.
0: Depende sa inyo istoryahan ay kiti syempre pag claim na nila ya ma istorya gina sila anay mo ara si Dolpo na ikaw na dayon ma follow up.
1: Okay
0: na follow up mo te. Dugay-dugay hatag kong radyo ate basi pwede na matinloan ni mo tubo. Please. Pati ka na, huwag lang na yamon ha. Pero kung tuturo nyo, pwede gi.

0: Ganito to audio.
1: Ah, ang aton nga mga katropa nga naka-tune in subong sa din mga among lugar sa Negros kag sa Panay, mayong gabi sa yung tanan, nagapamati ka mo sa phone pal upon nyo si katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Dolphy lang ka.
1: Saluwat, hindi ka magkalipat ha, Santo, na XFM libu-libong pa-premyo sa week 17 na kita. So buwas si Balonta kung sino ang makaangkon kag magadaog sang 3,000 pesos na cash. Mabalik pang phone pal, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Xanthan Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or
8: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: 11:35, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited! Perte nga style.
0: Da si Muro Ami, kabalasubo.
1: Muro Mongoro.
0: Butos-butos ba?
1: Atog now.
0: Among gimana balatuod ang may mga edad na. Dasig lang makabatsyag sing tugnaw. Tapos, dasig man makabatsyag sing init. Ilabinagid ko may nagapabukol.
1: Correct! Kid all na nga daan.
0: Dali, may nag-message ba sa akon? Ausos, dali lang gid ha. Sige ha, nang 36 minutes after 11 o'clock, sa liwat ha, bantayan nyo ang week 17 draw sang Santo ng XFM libu-libong papremyo sa tanan ng XFM station sa Negros kag sa Panay Island. And watch out kung sino ang magadaog sang 3,000 pesos nga cash. Kag padayon lang sa pagsakdag sang mga Yes to Health products ni Boss Rems para sa inyo nga ikayong lawas. Kay ang paborito namon diri nga product amo ang Turbo.
1: Yes, tig-a-tig-anak, tindog-tindog pa.
0: Mugin na iya nga favorite yan, no? Sino yung mugin patilaw siya sa Turbo?
1: Ha?
0: Oo.
1: Atong idala ko sa ano, ah?
0: Mm-hmm. Grabe, duha ka adlaw, gi mo. Pag pagtandugan pa lang gamay bisan sa short mo, grabe ga ano sa dayo no. Katilaw ka?
1: Sang
0: Turbo?
1: Ako ya wala ko katilaw honestly. Mm-hmm. Ang partner ko eh.
0: Pues you're fired.
1: Hindi pa dilaw ka ni sa partner. Hindi na kuya, ano ya?
0: Hindi man namin nasasay mo. Na-design na siya para sa imo.
1: Bisan sa edad ko nga muna
0: eh. Oo, pwede. Gusto mo gaanta ka na subong, oh?
1: Later.
0: Ang bumangkot din mo, ibagnos.
1: Muna gani.
0: Ah, wala gali. Sa ano na lang, magpuli ka na lang. Matilaw ka ha, arang isa ka kapsul. Pagkatapos pagka Sunday isuriyan ta dai ko anong effect sa imo.
1: Correct.
0: Kay hindi man ako no pelarios ang epekto sa tao kung mag-inom ka mo.
1: Amo na gani.
0: Pero sa mga nagabakal dire, hambal nila, duha gid ako no kaadlaw gid. Duha gid kaadlaw gid.
1: Ato gani, amo lang may nagbakal sa nagligad man. Kasi man ano gid. Daw lambot pa gani 3 days.
0: Ay to.
1: O 2 to 3 ko.
0: Di wala yung gin pick up sa imo. Ha? Wala yung gin pick up.
1: May nagalantaw, babe mo.
0: Thank you so much sa mga nag-join sa phone pal. Advance happy weekend. Kaya kami, ma-advance na kami kahit wala na kami duty sa Friday and Saturday. Salamat sa mga tech on duty sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Sa tanan man nga mga station managers ng XFM, madamo ang salamat. Sa ngalan sang amon nga CEO ug boss, Dr. Nimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Lol Pilangka.
0: See you on Sunday. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh!
2: Exciting!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

Talk sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanfon Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sanfon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako natilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa anti oxidant properties.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuubisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sanfon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: From Roja City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
17: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: FM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
11: mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako nga Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
12: gimbatya
13: mo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sanzone and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Michelle Galen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Sanzone sag XFM libu-libong papremyo.
14: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang, at malalasahan mo ang soya, malunggay, at santone, na wala sa ibang kape.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
8: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
10: Nagatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
9: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
12: akin itong-itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
14: Manamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa, ha? Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sanfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
0: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Romilito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Cellphone Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
6: Cellphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
12: Siling sa kumigo, premium D3. Ang inun ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
11: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
13: Pare.
14: Pare.
13: Oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka. At gaganda ka pa, ha? Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain Gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang ipikto.
8: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy,
5: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement. Full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Mag-sakit. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, kalang pain, fast and safe, sister pain, if symptoms persist, consult your doctor, sister pain, mabibili sa mga butika.

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
2: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jack experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun ah. Ina, kapag bako ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing mo na. Kampiyon ka dyan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Tangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Michelle Belen sa Barangay Sibaguan, Roja City. Nagpasalamat sa XFM tagkay Dr. Remilito Uy sa ako na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: XFM. XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: Misis ko sa ovary. 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape pero lain gidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sample Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Iba ka sa lahat.
2: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
9: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
13: One Turbo.
12: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
14: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Romilito Uy sa ako na nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
19: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gid,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong kapa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
7: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunod sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver.
7: Sistapain, tanggalang pain, fast and safe. Sistapain, symptoms persist, consult your doctor.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan
1: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pumili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Cellphone Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Cellphone Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
11: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Tangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Michelle Belen sa Barangay Sibangguan, Roja City. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Sanfon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Rojas City Capi. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, XFM!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kag sa Bugos nga Pilipinas, alas 4.12.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Pilipinas. Mayong aga kalibutan, siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng panatuntunan, Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, Kornyadlaw, sa

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa! Exciting Pilipinas! Bangon na bangon na okay, aga na ni. Ilabi na gid sa mga may trabaho padara sa sumungadlaw. Sa may mga klase pa. Ang ila sini nga mga estudyante. Siyempre sa mga negosyo padara sa sumungagaho and sa mga magapanindahan man. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo nangin adlaw sa Webes kahapon? Ayos ba tayo? Kabaya, okay gina nga doon ng adlaw sa Webes kahapon ah. Kaga siyempre ning adlaw ta sa Biyernes suguran ta naman. Kami aragid sa positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. Kag ipalapnagid always ang good vibes. Ano man yung pagtila o mag-abot sa aton sining kabuhi, mga katropa, never give up. Isalig lang nato ni sa aton sinimahal nga makako. Kaga siyempre hindi gid magdula sa kumpiyansa sa inyo sining mga kogalingon. Nga initanan-tanan ang aton gid malampuasan. Okay sa kadadlaw nakaibalo gid ako. Natagsa-tagsa kita may aras ang ginaatubang nga problema. May ginaatubang nga pagtilaw sa kabuhi. Gani. Dapat magpabilin kita nga mapabakod o nga mabakod sa pag-atubang sini. Gani subong adlaw sa nga Biyernes. Katapusan ng adlaw sa nga pagtrabaho. Oy, labi na sa nga aton sining mga empleyado nga nagatrabaho under sa aton sining nga gobyerno. Let's make the most out of it for this day ah. Hitsohon tagid ang aton sining nga mga trabaho. Kaga dapat manayanaya man ang aton sining mga nawong ha sa pagatubang sa aton sining mga kliyente. Ani sa aton sila pagpangalagad sa subungaga aton na gina-welcome. Kaginatamyaw sa isa gid ka good morning. Ang aton sining mga katropa dira nga naga-monitor na sa aton sining pagpangalagad. Pinagi karon sa 106.5 MHz nga lilisoan sa ila sini mga radyo sa FM band. Syempre ang aton sini makuturan man oh. Nga nagaupod na live sa aton karon nga backup page. Ang 106.5 XFM Rojas 2.0. Sagit ka, good morning sa mga ginikanan, dara karon nga nagabulog taw na. Nagapangimos-imos na dara sa sunod sang ila pa ni Malay. Gina-checkyar na ang ila sining mga refrigerator kung anong pwede da initon. Kung ano naman ang pwede da lutuhon o lutuon. Para sa pamahaw sang ila mga estudyante subo. Sa mga amat-amat na da nga nagapanghimo sa sunod sang ila pa ni Malay. Sa mga nagatilig ang na dyan. Ori de gani gina-checker ng ila da nga mga bahaw.

0: Kay kalukaluho naman subungaga. Sa mga nagapreparar naman dira sa pagpadulong sa subungaga sa aton sining mga merkado, good morning sa inyo.
1: Good morning.
0: Sa mga market goers kinatonda ah. Pangilabi na sa mga nagapanag-iyagid sa mga karinderya, sa mga negosyante manato no. For sure, aga pa ni nagbulugtaw. Aga pa nagbitbit sang ila sini nga mga basket, sang ila mga bayong. Pero di gani sang ila sini nga mga sakubaga. Nasudlan subong aga sang ila sini nga mga panindahanon nanda. Oh, good morning, Gid.
1: Good morning.
0: Ilabi na kay nung nunoy da kag kinang paning o ah. O sang paning skarin diri ya. O subong man sa aton sini solid katropa da o. O nga kadaga nagamonitor gid sa aton no dira sa TA

0: sa mga vendors na daw nga masako na sa Subo nga tion. Sa mga merkado publiko naton diri sa 16 gid ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Capiz. And syempre sa pinakadako nga merkado naton diho sa Teodoro Arsena Street Center. Diri man niya sa may syudad sang Rojas. Dira sa utanan section. Sa panakutan, sa bugasan, sa prutasan. Sa aton sining meat and poultry section, dry goods section, fish section. O kagadira man sa may bagsakan center. Sa mga nagabulanti man da karuno. O good morning gid sa inyo mga katropa. O, kabay sa inyo sa nga pagnegosyo dira sa Subong adlaw, sa inyo pagbaligya dira. Makabawi kag makaginan siya gid kamo. Sa ato man dira nga mga mangingisda sa mga coastal barangays. O nga magapanagat naman sa Subong adlaw. O kabay nga makadawi gid kamo sang madamo. Good morning.
1: Good morning.
0: And subong man sa aton sini nga mga mangunguma. Dira sa mga nabukid nga kabarangayan nga nasakupan gid sa aton sini nga probinsya. Kabayan ninyo sini nga adlaw sa Biyernes mangin produktibo gid ah. Pag-isa gid kamay ayad nga aga sa inyo tanan-tanan.
1: Good morning.
0: Sa aton man sini nga mga overseas Filipino worker din mga makor niya party sa kalibutan. O may dayad gid ang pagpamati sa inyo tanan-tanan ha. O kagkabay mga katropa sa Gihapon yara kamo sa maayong kahimtangan. Sa kutob gid ni malabutan naman sa aton sini nga pagpalayag sa Subong aga. Welcome mga katropa. Diri sa Friday edition sang palatuntunan.
2: Exciting Pilipinas.
0: And siyempre ha, mga katropa sa Subong aga. Sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo, ginaupda naman kita sa aton sini mga katropa. Sakay karon sa patrol si katropang Elmer Estimar kag katropang Michael Inuslay. O ibaluan tamang karon ha, ang mga natipon nila sini mga balita, impormasyon. Kailan man igadulong diri sa aton sini nga pagpangalagad. May kang tanan man sa padayon naton yung pag-monitor sang kalinong kagkatauhay sa aton sinibugos nga probinsya. Siyempre ha, tutukan nyo man. Okay, sa Subong aga mga katropa, mag-adulong man kita sa inyo. Sining mga labing talalupang doon karon yung mga balita. Okay, labi na yung mga balita national. O sa pagtutok man naton sining mga issue karon. Rining mga nagapanguna nga issue mga katropa nga ginakatubang man sang aton sining pungso. And syempre sa Gihapon ang friendly reminder man ato na sa aton sini nga mga motorista nga magarangkada naman dira sa Subong adlaw. Sa mga magabiyahe da aga pa. Pisar matulatawhay pa karon ang aton sini nga mga karsada iyaw magkumpiyansa. Okay ang silinganon gani ang disgrasya hindi na mapulong. Gani magdubli halong gid sa pagmaneho. Hindi gid maging kaskasiro ha. O kaga siyempre siguraduhon tagid. Nga baka nabuot kita sa aton sinipadulungan nga safe kita. Mangin defensive drivers kita at all times. para malikaw man kita sa disgrasya kag balayra. Ayan, talas 4:26 oras atin sinig pa natuntunan. Oh, good morning, Danayo. Sa aton sining mga katropa nga nagatutok na live. Okay, Ma'am Lisa Digala daw, akag kay Sir Eric tay Musok Bering. Okay, tay Joel Bilyones manda. Oh, sa may Hamulawon panay kay Kapitan ano, Doloro. Okay, Pedro Jibin Gumbana. O, sang St. Joseph Technical and Vocational Training Center. O, diri sa lawa, ano? Aga pa nagtutok sa aton, sini nga pala tuntunan. Good morning. Good morning! Mga katropa, keep your messages coming in. Kaya pagbasahon man atong karoon ang inyo, sini nga mga pagpanamyaw. O, ang inyo, sini nga mga messages. O, diri sa aton, sini nga pagpangalaga. Alright, last 4:28. Dito kita sa mga lines sa aton sining mga balita sa subong nga aga.
1: Headlines.
0: Sa mga headlines, sa katod sining mga balita sa subong aga. Sa aton nga balita, national.
1: Headlines.
0: Court sheriff nga ginsumbag ni Vice President Sara Duterte sang 2011. Lakip sa magatistigo sa iya impeachment trial.
1: Headlines.
0: Samtang Mary Grace Piatos magatistigo sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Headlines.
0: Samtang Kiko Aquino D hindi pro Marcos suno sa Malacañang. Kabalis ka rin sa nangin na akusasyon ni Anay Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Headlines.
0: Sa ito naman ng balita international.
1: Headlines.
0: Patay bangod sa linog sa Venezuela. Nagsaka na sa 164. Mga pilason, nagdangat sa kapin, 1,000 na.
1: Headlines.
0: Sa ito naman nga showbiz balita, Coronation Night sa Miss Philippines Earth 2026. Hiwato na subong na Sabado.
1: Headlines.
0: Ang satod sining sports balita, Alex Iala kag Venus Williams napaslawan sa quarterfinals ang Bad Humber Open doubles. Mga katropa, ang headlines sa aton sining mga balita nga taga talakayon sa subong aga. Ang buhilog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Oy, kape na mga katropa. O, kag saton sin nga pagpangapipilion tagid ang kaping natural. Ang kaping makabulig. Batok sa mga balatian. And ang kape, of course, nga makahatagin sa aton sang bastante nga nutrisyon kaga enerhiya man nga magadugay sa bug-os nga adlaw. Dari na kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sang mangustin, moringa kag soya powder, mahatagan gyud kita sang enerhiya nga magadugay sa bug-os nga adlaw. Agoda tubangon man ang tanan-tanan naton dira kong mga customer, kliyente. O kaga hindi kita basta-basta makabatsyag sang kakapoy. Yahoo! O kaga syempre puno man ini sang vitamina. Bangod ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, ang manggranon sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Siyempre, kape nga manami. O, kaga makabulig man. Agod nyo makalikaw kita sa pila ka mga balatian. Inabinay ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton sininga kalawasan. O, kaga ining pag-experience bala. Sang masami problema sa mga kalalakin na, no? Ining ginatawang prostatitis. Nining pagubag sang prostate. Aga ini man ang isa sa mga problema sa mga kababayenhan ta nga ginatawag PCOS o kunang polycystic ovary syndrome. Bangod ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, ang makabuligid nga mabalanse nato nang aton sini nga mga hormones sa lawas. Okay, kung hindi balancing hormones sa aton sining lawas, nagakos gid ini siya sang oxidative stress. O kaga nagapahuyang sang aton sining immune system. O gani mga katropa ha. Tinawi yun ang Santon Plus Coffee Mix. Kay kadamo gid sang benepisyo nga makuha naton sini every time nga magpangapi kita sang Santon Plus Coffee Mix. O maayo man ini mga katropa para sa digestion. O maayo man ini para sa aton sini nga heart health. O bangod nga way kasang pagpalpitate kung ang Santon Plus Coffee Mix ang imo kapihon. O makabulig man ini sa pagbalanse sa aton sining blood sugar level sa lawas. O kaga syempre mga katropa, mabugtawan mang kita eh. O mapabilin kita nga alert. Yahoo! O gani, tinawi na ang Santon Plus Coffee Mix. Mabakal gid sa mga suki ninyo nga butika dira sa inyo sining lugar, sa mga leading drugstores man aton nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. O, ay babakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Bangod sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa kapag 6 sa kada higop. Yahoo! A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, alas 4:36. Antes sa atong padulungan ang aton sining mga balita sa subong aga. Sekeron tanay connection ta direktamente dira sa aton sining merkado publiko. Ibalon ta ang latest nga presyo anay sa mga nagapanguna naton yung balaklonda sa merkado. O, Madara sa Chudoro Arsenas Trade Center o kung TTC. May pagulag na balakaron sa presyo sa mga balaklon ta. May pagbarato na matapos nga mag rollback man ang aton gatol. Ora amat-amat palang nagabarato ni kay hindi man sigidang epekto sini. Abe checkeron tanay ang connection ta with katropang Elmer Estimar direktamente dira sa aton sini nga merkado publiko mga katropa para sa sini nga latest karon ang presyohan ay sang mga nagapanguna naton nga balaklon. Mga katropa.
1: Exciting Pilipinas live report.
3: Good morning, katropa Jaldi. Malamig nga aga. Bangod nga nagatulot aliti. Gamay lang gid. Subuma sa ton sini nga mga kuturan man nga nagatutok subong aga pa sa pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Sa ton sini madulong pinakalitest nga presyo kanay sa mga labing una nga mga balaklon. Labirigid sa tondering nga merkado sa Chudor Arsenas Trade Center wherein nga nagpadulong kita subong aga sa bahin sa poultry or meat section no? Meat section rather sa Babuyan sa Karnihan agod nga si Karon taman ang pinakalites karon nga presyo katrabasan li wherein nga may arang iman pagulag nga nagnubo na ang ila sini nga presyo hanay sa baboy hindi iya sa bangod sa pagnubo sang gasolina or kurodo ang rason pagnubo sinigod yung isa sa mga rason diri kadto wasalde sa mga nagabaligya diri nga mga kuturo nato yung mga vendors ang nagalaga sila sa ila sila nga mga
0: kakumpitensya
3: na tama sagwa bala sang aton sining merkadong publiko kay man may nga nagabaligya 190 200 pero di mo sigurado so amo na sunod diri sila kun di tani pag panubuan gid lugi na mas malugi pa so pinakalite sa aron sa presyo sa baboy nagdubo na ni ha yara na sa 300 pesos per kilo na gid lamang so anay yara sa 400 tubtob nga nag 380, 360, 340, 320. Subong niya 300 na lang sirado ang presyo sang baboy per kilo. Ang tiil naman yara sa 260 pesos per kilo. Ang ulo naman sa baboy yara sa 160 pesos per kilo. Sa karne naman kita sa baka or karabaw man, amuni ang wala gisa nagulag ang presyo sang ila sini per kilo. So nagapabili ni sa karon ang karne sa baka or karabaw yara sa 400 pesos per kilo 420 naman kung puro no puro gid unod ang buto-buto naman niya sara makabakal sa 350 pesos per kilo ang pata naman or ang tiil yara sa 200 pesos per kilo ang maskara ang yara sa 180 pesos per kilo ang pangbinakol naman or kasudlan yara sa 100 to 150 pesos per kilo kung special pero kung rambol yara sa ang rambol gali 130 to 150 pero ang special ya 180 to 200 pesos per kilo sa anit naman o kontanit 180 pesos per kilo naman. Kanding, wala kita may nakita ang kanding na nagabaligya actually. Diri sa Metro Dorar, Sinas Trade Center. Kaya sunod, diri sa mga nagabaligya dati, nga lugi, gigatama kung magbaligya sila sa nga kanding man. So, muna, dugang na ito, diri nga nakuha ang impormasyon. So, iba yung mga vendors, di ginakulol ko baan. Mas lang katropay sa lake, ay magkakulang naman yung supply sa karon sa nga karne. Kaya man, matapos, ganyan nga nagpapanaog na sa executive order nga ton sini nga gobernador nga ginadumilian na lang ang magwa sulod sa nga ton sini nga baboy diri sa bilog ng probinsya sa Capiz. So may kang tanan sa sini nga nagpanumbalik naman or liwat naman nga nagduging ining balatian nga ASF o kuno nga African Swine Fever sa ton sini nga mga alaga mga baboy diri sa bilog ng probinsya sa Capiz kag meron na gani sa mga naging positibo si gadak nga test result sa nga mera sa nga ASF ang mga kadbanuhanan sa Pontevedra, Panitan, kag diri sa siyudad sa Roasa. So muna ang iban diri sa bakin sa Tudor Arsinas Trade Center apisal nga mahalang ila sini nga presyo sa ila sini nga baboy at least makasigurado kagid nga malimpyo kag wala sang sakit unlike sa iba nga mga lugar sa mga talipapa man niya katropa saldi nga barato pero may balda no labi na gidre sa may lawaan no nakabakal ta kay man unat nga bakal to before 200 panami so sa uli nakabakal ta ligan yung mga inadlaw 200 sa Gyapon pero may balda na no? May
0: ayoy! Surprise ka ba?
4: Ayaw!
0: Oh, why? Why gin ko magsala?
3: Binakal ko patulit yun, manok. Tani,
0: Tani, naminami pa yung mukaon.
4: Ayoy!
0: Oh, hindi ka pinayawan, laga.
3: Tan, tama ka dira. Nag-usik lang to sa uling namon. Kag, siya pa, iluto ka bipuchero. Ay, mahal subukan carrots. Kag ang, or ang patatas. Kag ang repolyo. Oh, useless lang.
0: Oh, gani. May amoy in may amoy?
3: May amoy? Nami.
0: Meron gani ito, gambalo, may tigsinto si Sinta na lang, katropang Ilmer, galing double did.
4: Ayaw!
0: Oh, muna manami, eh, sa Gyapon, nung pamaklano, dira sa TTC, kay sigurado yung mga karni ang ginabaligya, no, nag-aagi sa, ano niyo, sa slaughterhouse, katropang Ilmer?
3: Oo. May, ang mga nagabaligya di sa Talipapa, may nag-aagi man sa slaughterhouse. Pro pili, ah. Kag isa pa ang mga gimpatataka na kahapon pa may baligya mas lagyapon pero lain na ya katropa sa li kung mga papas na bilang na tawag unlike ya sa kuna kudot man sa mayor dala sa mabanwa sa panay kay mayor Bisa matapos ganin ni katropa sa li nga nag laptan maning balita nga mayara sa nga positibo sa ASF gin na papanahogan niya sa nga executive border man no ang ila sini nga banwa pinagi sa ni sa municipal ordinance nga ginadumili ang gyud magbaligya sa mga baboy sa mga talipapa magluwas na gid lamang sa ila sini nga merkado agod nga malikawan man ang mga gasubong sini nga mga nagalapta sa pagbaligya sa mga baboy nga posible mayra sa ang balatian nga ISF so tani mo na man imuo no diri sa sa syudad kag sibad pagi mga kabanwahanan para masigurado gid ang pagbaligya man sa nya baboy kay man katro sa di ko once nga ikaw ang makabakal sa baboy nga may SF kag may baboy ka man na ilabalaban gid mapiktuhan gid ang imo sini nga baboy pero ang mga hog raiser naton ang nagalikaw na sa pagbakal sa baboy ugaling nalipat sila kung kaisa nakakaon sila sa baboy nga may sakit ay kita may mismo bisan hindi tayo mapiktuhan sa sining balatian nga ASF para malalim sa sapat ay makabig kita gyapon gali ka tropang saldi nga bilang career sa sining virus so if ever nga ikaw magkaon pagpuli sa inyo ilabalaban malatang gina yung sining kasapatan man so kung may pang magkuhan man ah magdani magbaligya mangutani sang patas ang mga nagabaligya dio sa mga talipapao or di lang pagipasalig gid nga muna brato amon ko kay bala mo may if ni kung nagprangka na lang tani blaw ang tila nga 2 kilo na nami iampak sila itsura kag balikan mo bala ka trabasal dio so far amo sila nga tumadlo nga latest nga presyo anay sa nga presyo sa sining baboy kag karne man sa subong iya nga aga. Ang inenay nga update, ang builogin nga ginadulong sa inyo sa likalidad ng produkto sa inyo Stolt Incorporated. Ang Santon Gold Herbal Tingi mo sa Malunggay, Turmeric, ag Cinnamon Bark, ang Manggarano, ang sa health benefits. Ipatamis man ini sa Stevia ang nakita sa pagtulunan sa mga eksperto nga sarangid mabalansi ang blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton nga lawas. manamit kagilting sa Ton Golder Baltic, ani mabakalini sa pinakamalapit kagsukinin nyo ka mga butika sa inyong lugar. Pwede man matukat sa inyong mga sapi kag TikTok Shopa. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa Elmer Estimar, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat yung Katropang Elmer Estimar sa gindulong apresyon ay karon sa nga nagapangon na balaklon sa TTC o particular ang karne. O karne sang baboy, karne sang baka, o karabaw man. O, so, nag-nubo-nubo ng ano, ang kilo sang baboy. O, 300 na lang mga katropa na sa TTC kay... nag-ano man sila, nag-alagaso sa mga nag-kompetensya man sila sa gwa sang merkado. O, particular sa mga talipapa na o, or mga pistuhan da sa naglilain taman ding barangay sa Rojas City.
1: Exciting Pilipinas!
0: O, mga katropa. So, ang karniya, o, nagapabilin sa Gyapon. Alright! Alas 4:47.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dito kita mga katropa sa detalye na sa aton sini Gin Panglinyadang Headlines. Una kita sa aton sini nga mga balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa aton nga panguna nga balita nasyonal. Nalakip sa listahan sa mga testigo sa House Prosecution para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang court sheriff nga ginsumbag sini sa Davao City sa tong 2011. Matandaan gani nga ginkilala ang court sheriff kay Abe Andres. Natabo ang pagsumbag sa isa ka demolisyon sang si Vice President Sara pa ang nagapungko nga alkalde sang Davao City. Base sa pre-trial brief sang prosecution, ginlakip si Andres sa mga testigo agud pamatud-an nga may tendency to inflict violence si VP Sara. Papayag nila nga napaidalom ini sa impeachment article nga grave threats upon ang pagpamahog sang Vice Presidente sa kabuhi sang pila ka matag-as nga opisyal sang gobyerno. O, damo ganing natingala gid sini nga man ginkutkot pa ni sa banga. O, nga man ginkutkot pa ni sa banga ang natabo balikan naton 15 years ago mga katropa. Or hindi gani 15 years, 20 years eh. Ah, tama, 15 years lang no. 2011 lang gali, mga katropa. Oh, 15 years ago. Oh, ang depensa naman sa prosecution panel, nga ging imbitar ining si Abe or Abe Andres. Agud nga pamatud-an lang na may aragid sang capacity to inflict violence or tendency to inflict violence ining aton sini nga Vice Presidente. O incorrect in connection ina or in relation sa sining pagpamahog ya nga ginhimo mga katropa. O, labi na sa pila ka mga matag-as ng opisyal gani isang aton sining gobyerno. Now kung tanda balikan man aton itong natabo sang 2011, o darigid ni nakilala si Inday Sara nga may isugman mo. O nga bisan na sheriff sang korte magpatigayon sang demolisyon mga katropa, waya pinaluwas. O pinatupan niya gito that time, no? O nga ging ayad yato ka sumbag. O, sa pagkatanda ko ha, dirigin ni nakilala si Inday Sara. Kaya nag-viral gito that time, oh. O, actually, that time gani, damo pa rin nagdayaw kay Inday Sara. Okay, ginaprotektahan niya sunod diri ang mga kubos. Okay, I think that time ning court sheriff ginapangayuan sang ano niyo? Sang dokumento bala. Na nagapamatuod nga ginmandoan na sila sang korte to proceed for demolition. O, pero ito siya may gimpresentar. That is why nagpamugong ining alkalde that time nga si Inday Sara. Okay, gin-insulto siya allegedly. O, sining nasambitan nga court sheriff. That's why ginpatupan niya gin. O, may mga nagambal man that time nga why mag-file sang kaso ining court sheriff. Again sa Vice Presidente naton karon nga sa tanay alkalde sang Davao bangod mga katropa may pagpamahog ini o ginapahog sa sini kung mag-file sa sang kaso ay pangitaon gitsa kay kagamay malang kung sa Davao o inabi pa nga may ara sa DDS nga daan. O kung Davao Death Squad. O muna to, dahan ginakulbaan man sa mga tao sa Davao mga katropa. So balantayan eh. Kung anong mangin ano man sini ang mangin napahayag. O once mag-appear na ni mga katropa sa Senate Court. O aning nasambitan nga Sheriff nga si Abe Andres.
1: Exciting Pilipinas.
0: Samtang sa duga pa natin nga balita nasyonal.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Nalakip man sa listahan sang witnesses nga nalista sang House Prosecution Panel sa ila pre-trial brief para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos.
4: Ayoy!
0: Nasambit niya ang alan ang makapila na kabeses nga namit lang sa prosecutors apang wala pa nakumpirma o kung na-deny ang identity sini. Si Piatos gani ang una nga ginaligar nga isa sa mga recipients ng confidential funds nagikan sa Department of Education sa tiyon sang termino ni VP Sara bilang sekretary sang ahensya. O, apang sunod man sa Philippine Statistics Authority o kung PSA, wala sa ngalan nga Mary Grace Piatos sa ila civil registry records. Oh, Mary Grace Piatos. Oh, nakilala na sa sang House Prosecution Panel. Oh, balsang PSA, wala na nag-exister nga tawo kag. Tapos nakilanaan siya. Ano ni Ilyen?
4: Ayaw!
0: O baka patay ito na muling binuhay. Sir Chudilon?
4: Ayaw!
0: O, so balantayan man eh kung sinugin ni si Mary Grace Piatos ni.
4: Ayaw!
0: Ba si alias ni Mary Grace Piatos bala? O ba si makabig ni nga vital witness? O sa sining allegation karon bato kay VP Sara? O sa nga pagpabuang ya gastos ang confidential funds? Okay, dako ng posibilidad ko ako maglantaw ha mga katropa. Ining Mary Grace Piatos ni. O, na-trace ang pirma sini. O, kagagin verify. O, kaga nakita niya pirma ini sang isa katawo nga nag-exister. O, that is why ginimbitaran ini. Ang posible kung isisa na eh. O, ikaw ginman ang nagpakilalang si Mary Grace Piatos. O, ikaw si Mary Grace Nuba.
4: Ayoy!
0: So So daw exciting ang matabo nga ano haw ng impeachment trial haw. May gin-invite na nga witness sa 15 years ago. May gin-invite pa nga witness nga hambal wala nag-existen. Oh, grabe ba? Pero sa Gyapon mga katropa ang ano ni ang desisyon kung dalayon gini nga ma-impeach si Inday Saraya. Ari gini sa kamot sa mga senador judges naton. O kagakin ang lanon ang 2/3 vote sa mga katropa. Vote silingon out of 23 senators sa 23 senators lang karon kay suspended si Senator Jinggoy. O out of 23 senators kinang lanon sa Gyapon ang pinato. 16 votes. Gani, masaya ito mga katropa. Ito ang dapat nating abangan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, Mayor Gris Piatos. Oh, siguro pwede taman ubrahan to eh. O, oh, Toto Bal Nuba. Or, hindi gani, Toto Bal Roller Coaster.
4: Ayaw!
0: Or, pwede man, Toto Bal Potato Chips.
4: Ayaw!
0: Ay, kasadya lang ah. Oh, base ba lagi nimo man sa mga tupad-tupada or sa akap-akap? Kasi makibot man ta may mga ngalan man da ba lang may man nag-exister sa Pilipinas. Oh, kay hindi na sila abi magbutang sa mga Lee Min Ho, no? Kay klaro na nga ano. Nga hindi na Pilipino. Basi pwede banda ay butang mo no, Katropan Jason. Mga ano, B. Arnel Albatros. Ay, ang balata ning hindi man mahalata. O, pwede ka man ka gamit, ano, B.

0: Bal Valenciana. Ah, mo na bala. Tani mapatian pa na kay may mga Valenciana man yung apelido di sa aton sa Pilipinas. Pero Piatos, why nag-existin? O ano sa tagiya, ka Jack Angel? Aray, dyan ko pa natin yung balita nasyonal. Yan pa kamlaot man sa Malacanang ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagsiling sini. Nga si Civil Society Leader Francis Kiko Aquino D. ang hindi magkuha sang mando halin sa Marcos Administration. Sa isa ka press briefing, ginpayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga wala sang basihan ang payag ni Cayetano kag nagahimo lang sang intriga. Sa Miyerkules, ginlagayan ni Cayetano si Aquino D. nga apo nanday late President Corazon kag late Senator Ninoy Aquino nga panundumon sini nga isya sa ka Aquino kag indi Kiko D. Marcos. O ini matapos mag-file sang complaint sa Office of the Ombudsman si Aquino D. sang obstruction of justice batok ang day Cayetano, Senator Robin Padilla kag suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca may kang tanan sa shooting incident sa Senado. So no kay Castro, kilala si D. Aquino nga masami kritiko sang gobyerno. O bangod sini nagpaandam ang Palace Press Officer o batok sa statement ni Cayetano. Inkontraman sini ang pahayag sang anay SP nga nagapraktis ang selective justice ang gobyerno kag ginpaigad ang ibang issue sang korupsyon, particular na sa flood control issue kag nagatutok lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tuga pa ni Castro sa tagsang nga magpatigayon sang meeting si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya mga cabinet officials, wala gin istoryahan or never na istoryahan ang impeachment. O, sa muning depensa karon sang Malacanang ya. O, actually gani ang utod sini ni ano ni SP Cayetano ni ana SP Cayetano. O, ang nagpangayo na sang pasaylo sa kay ano niyo kay Kiko D. mga katropa. Nagpangayos ang pasaylo in behalf sa iya utod. O kay kumbaga ginapagwabi ni anay Senate President Alan Peter nga ining si Kiko diya ginasugo kuno sang Malacanang o sa bangod sang pagpile to sang obstruction of justice. O ginaangot na sa dayon ni ano ni Cayetano. O sa Malacanang o kay nagpile ang kaso. O, pero ko lang taon nato ining apo ni sang anay naton presidente kag o ining bantog man nga senador si o Ninoy Aquino mga katropa. O, kilala niya o sa pagiging aktivista. Gani, waya san duda nga pwede gini siya mag-file kung may makita siya nga hindi amo. O kay mataas man ang iniskwilahan sini. Tapos ang balon lang ni SP Alan nga o ginsugo naman sa mga Marcos. O kaya ang saya-saya talaga. Pero amo na, paginwala man niya sang Malacanang pinabuang kay kilala na siyang aktivista. Anong labot na munda siya? Kung nag-file gali isang kaso agency mo, gisugo na dahil isang administrasyon. Ay, naku na lamang. Alright mga katropa, mga balita nasyonal, ngayon naman yan ang buhilog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Ang Santong Plus Gold ang mayaras ang ampalayak ang spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate sang aton sining sugar sa dugo. Agad balikawan naton ang diabetes. Magani mga katropa, hindi pagtuguting ang matamis nga kabuhi magpait tungod sining masakit. Mag-Santon Plus Gold na. Okay, si Santon Plus Gold, ikaw gida ang una. Alright, good morning. Nilandaraw kay Sir Danny Di Martin sa Maysityo Ubos, Barangay Lanot.
1: Good morning.
0: Okay, Tutubal kay Sir Chu Dilon.
1: Good morning.
0: Okay, Doy Arthur sa West Villa Flores. O nga nag-upod yung karoon, sa aton sininga pala tuntunan.
2: Exciting Pilipinas.
0: Pagbalik natin, dugang mga balita, mga katropa, tutukan nyo, dari sa aton sinipag pangalagad. Agang mga balita pa karon nga aton pagatalakayon, balikan naton makaligad ang pila ka mga panumdom. Oras! Na 5:05.
3: XFM. XFM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. Sister
2: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagtindo. So bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: XFM.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
16: Tanggalang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Para sa pabalik sa pagbalagad sa Palatuntunan Exciting Pilipinas, oras na ito na 5:14.
0: Exciting Pilipinas.
1: Padayo ka mga nag-aupod sa aton sininga pagpangalaga rupod sa giyapo ng inyo anchorman, katropang Zalde Giap Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, good morning nga nai kay Migo Ryan si Dan de la Cruz nga bulaw-bulaw.
2: Ayoy!
1: Okay kay Sir Robert Jude Padilla dara sa Maylawaan.
0: Good morning!
1: Oh, tinandaan mo gid katropang Zalde. Ako pa!
2: Ayoy!
1: Sir Jude Dilon, salamat gid sa ano kahapon na sa... lumpia ba o busog kita?
2: Yahoo!
1: Oh, nami kaga. Oh, talagsa lang kung magkaon sa nga lumpiang gulay eh.
2: Yahoo!
1: Oh, busog kami din ay katropan Jiso, no?
2: Ayoy!
1: Alright, sige. Check na na yung connection ta with katropang Michael. Oh, sa madulong sining mga police reports ha. Oh, ibaloon tang mga nakinabo sa probinsya ta. Mga katropa, sa padayon mo natin yung pagmonitor sang kalinong kagkatauhay sini.
0: Exciting Pilipinas!

0: sina mga katropa diri man sa aton sini nga palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa ibang pa naton diri nga balita sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa aton nga balita international, nagdangat na gani sa 164 ka mga tawo ang napatay samtang kapin 1,000 naman ang pilason bangod sang sunod-sunod nga linog sa Venezuela. Sano kay acting Venezuelan President Delcy Rodriguez. Apang ginakabalak-an nga magasaka pa ini ang bangod sang numero sang mga building nga narumpag pag padayon man nga search and rescue operations. Nabatsyagan man ang hindi magnubo sa 30 ka mga aftershocks alin sang nagtayog ang duha ka dalagko nga linog. Inpayag ni Rodriguez nga nagapakigangot na sila sa United Nations nga magpadala sang rescuers kag International Monetary Fund nga maghimo sang initial fund na $200 million para sa recovery efforts. O, dagko nga mga linog ang nagigo sa Venezuela. Bi, mga katropa, makumoto magnitude 7.1.

0: Pag dari naton makita nga may pila gid ka mga edipisyo, mga katropa nga pigado na gid. Orason nga nagkalarumpag ini. Ano ito nga itong balita international? Bulog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus of Gel Capsule. Isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayaras ang pinasay nga kombinasyon sa vital nutrients. Kapopular man nga ginagamit ang protection ng aton mga mata, batok sa pagaguba, sinibangod man sa katigulangon, kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin, manggaranon man ni sa zinc, vitamin C, kag iban pang nutrients nga makabulig. Agad mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Exciting Filipinas! Balitang sports, balita sa sports.
0: Mga katropa sa sports, balita. Natapos na ang kampanya ng Day Alexandra Alex Iala kag Venus Williams sa quarterfinals ng Bad Humber Open Doubles Competition. Ini matapos ginlutos sila nanday Teresa Mihalikova sang Slovakia kag Olivia Nicole sang Great Britain. Naglawig sang isa ka oras kag 20 minutos ang ilahang pang batok sa duha ka number 29 sa WTA double rankings kag nagtapos sa straight sets victory. Una na gani nga nalutos si Iala sa first round sang singles. Ang sa karon ginalauman nga magapasakop si Iala sa Wimbledon sa masunod nga semana bilang number 29 seed sang tournament. Ang pinakaunang Filipina seeded player sa Grand Slam singles event. So wala nang inepektibo ang ano. Ang duo nila mga katropa, staranggit sila sa quarter finals. Wala na ano ni why na sa nasarangan sang ano sang veterano kag sang rising star ang tandem sang duha ka world's number 29 pag-abot sa doubles. Alright, mga ang ang aton balita sa patag sang sports mga katropa, andala naman sa kaluwan sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Meron sa mga kakaglabawas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya, kag nagapataas ang libido levels sa lawas.
1: Exciting Filipinas!
0: Mga katropa, madamong salamat sa inyo pag-upod karon diri sa aton sining palatuntunan. Iba niya balita, tutukan na lang karon sa palatuntunan Bullseye. Upod kay katropan Joven Anisco. Good morning na landa sa kay Sir Lindon Hano. Ang nagupod man sa aton sini nga pagpangalagad.
2: Good morning.
0: Standby na mga katropa para sa The Secrets of Health. Partner ko na gid lamang sa technical side katropan Jason Anono. Ako naman ang inyo siniabihan ninyo Anchor Man. Katropang Zalde Gab Jr. kagini platuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas
0: sa 106.5 XFM Rojas. Katropa mo
3: Exciting XFM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Gormigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan yung pagkos ako sa Sister Pain. Madasig-dasig.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanumbalik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang nga mga ihibalo pagdiskubre na ton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, The Art of Naturopathy, A Natural Cure, Balance, and Wellness, It Will Ensure. Kaya siyempre, hindi man madula, pirmi sa aton talakayan, gaupod gid ani ang mga suggestion aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan, kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian. Kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sininga lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abalak inang lanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti na niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sa pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai kasubong sang isa ka highway. May ara sa nagaagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala, ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kung sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kung ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats, amuning pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga dyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon, manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidlawat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea, or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabalo-balanse nga daan, gwardya nga daan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mango gustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga gidatawag balatian sila sining lawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magkita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gito sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos. Pagin, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa nga mga product. And then, pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngayon na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-angkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sininga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amunan na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglan noon mo gid sa nagakaigo sininga tempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sininga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga nga pagpasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga tiyan. Kag kinanglano na to, may nauna gidito sininga fiber. Pero dapat man na to na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest, no, mga mamagaan mga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Ganyan aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially yung yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sab-abla nga saging, pwede man ato nina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer nato o kung gina-suggest nato nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sining pagkaon may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni ang gidatawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sa gataman, sa niyog. Ang ibang sinin nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin sa protein, gakaon sila sa makulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sa ni kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle ang aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun ginaton kay way naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung gainom magita sang premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Sunthone of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa nasa syudad sang Iloilo pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center dira sila nahamtang sa A Young Building Yulo Street Iloilo City. At ubang lang gini sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store Barangay 39 Lizares Street, Bacolod City. Tabuk lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na aton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton iya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang iban siya. Psychological lang na dok may punto kay nga aman hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung why kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun ya kaon ta ganin sang dessert sini mga matamis pagkatapos ni musing kaon dako pag ni ang chance sini nga mag-aslo mangimo sini nga diyan mag-acid reflux ka magbuto di mo diyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kun halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli lihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sino sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at Parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabinagin sa ibandera nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
8: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Sunthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa. Curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause. May mga menopausal symptoms bisan pa mainit ginatugnawan. Ang iban sini bisan matugnaw ginainitan. Ang iban sini nagairritable. Ang iban sini hindi maintindihan ang ila sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga sendo ka ang ginidiya ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko. Baklan ko na lang sang Santhon Plus coffee mix kay nagakalma sa nga naganami ya sini nga mudo kun makapangapi siya sang Santhon Plus coffee mix. Kay nga man may isoflavone siya gani, isa ni sa ka phytoestrogen. Personally sa mga kababayenhan may mga hormonal imbalances na, may anti-cancer property pa ni gani eh. Ah, para sa bone health naton, para sa heart health naton, kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ninyo memory. May benefit man ning lecithin kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse, especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sini nga lawas, mabuild ang aton sini kaunoran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus coffee mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 coffee mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
9: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 coffee mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa diyo sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 coffee mix. Nagabulig pa bakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb naton sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 coffee mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 coffee mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag shoot up ang ila sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 coffee mix stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balanse sa imo sa nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
10: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 saga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira kag ikonsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ila sa dra nga consultation pinagi sa ila sini nga alternative medicine consultant. Kag yung bintaha pagidra kay kung kinanglanon yung mga food supplement, readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo kundi inta magpinangita sa mga suplemento ngayon nyo sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigil sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
11: Yes to Health!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Mga katropa, excited!

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roa, Sigsabugos nga Pilipinas, Lasay 5.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes. Toy, thank God it's Friday. Petsa 26 sa bulan sang Hunyo. Toy 2026. Agaron sa aton sining mga headlines.
0: Headlines.
1: Sa mga balita lokal. Lalaki pilason matapos mabun-an sang yakawpod sa ilimnan sa barangay Baybay.
0: Headlines.
2: HPI nga naresto sa banwasang Sapian na pasakaan na sang kaso.
0: Headlines.
1: Pagpasulod sang buhi nga baboy kag mga pork products sa Capiz nagikan sa Negros Island Region kag Iloilo ginban na.
0: Headlines.
2: 106.5 XFM Rojas nagpartisipar sa ginpatigayan nga tree growing activity sang DNR Penro Capiz bilang pagsaulog sang Arbor Day sa barang kun sa banwasang Ibisan kahapon, Hunyo 25.
0: Headlines.
1: Sa ito naman nga balita nasyonal, Mary Grace Piatos, Michael Poa witness ang prosecution or confidential funds article.
0: Headlines.
2: Sa dugang nga balita lokal o kon national, ex-Senator Trillanes nagpasaka sa reklamo nga cyber libel versus Senator Alan Cayetano kag Senator Mark Coleta sa Department of Justice.
0: Headlines.
1: Sa balita international, Sento 64 patay. Kagakapin isa kalibo naman ang pilason sa magkasunod ni linog nga nagluntad sa Venezuela.
0: Headlines.
2: Sa balita entertainment, Maris Racal nakuha ang iya labing unang Best Actress Award.
0: Headlines.
1: Sa sports news, Alex Iala kaga Venus Williams nag-abante sa quarterfinals apang napaslawan nga makasulod sa semis sang Bad Humber Open doubles.
0: Headlines.
2: Kag sa health news, kaso sang leptospirosis nagsaka sang 6% suno sa Department of Health.
0: Headlines.
1: Kag sa business news, pilot testing sang digitalization roadmap program sang DSOD ginsugura na sa katapusan sang Hunyo. Or pagasuguran sa katapusan sang Hunyo. Oras sa Pilipinas, lasays 9 na sa aga. Agaron liton kita sa detalye sa aton sigit pang headlines kaupod sang inyo nga mga newscaster. Sa ko si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Gaga ko naman si Katropang Christine Dianropa.
0: Express Balita. Express Balita. Balitang bukan. Balita sa lokal.
1: Sa aton yung mga balita lokal. Pilason ang isa ka lalaki matapos nga nabun-an sang kaupod sini sa ilimnan sa Barangay Baybay, Roa City, alas 11 sang gabi. Kadungan sang ginpatigayon nga kapistahan Hunyo 24. Ginkilala ang biktima kay alias Jimel. Era sa legal nga pagidaron kay residente sang Alba Village, Barangay Dinginan, Roa City. Samtang ginatudlo naman yung suspect ang ginkilala kay alias Dominico, 35 anyos, residente sang Barangay Granada, Carles, Iloilo. Apang temporaryong nagpauli sa Barangay Baybay, Roa City. Sa next investigation sang Roa City PNP, inapayag nga samtang magkaupod nga nagainom-inom ang suspect kag ang biktima. Kadungan sang giniwat nga kapistahan, Inali na lang nabatian sang amay sang biktima nga nagasinggita na ang ianak. Sa diin nagapangayo na ini isang tabang. Gilay naman nga napadulong ang amay sa ginahamtangan sang iya anak kag dito sininakita nga nabun-a na sang suspect ang iya bata gamit ang kutsilyo. Nasig naman higin padangat ang biktima sa Rojas Memorial Provincial Hospital para madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang naaresto naman ang suspect sang mga katapo sang BPAT sang barangay. Kagilayon higin turnover sa Rojas City PNP. Sa karon ang suspect ang yara sa kustodiya sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Naginaulat man sa kapulisan ang pamilya sang biktima sa pagpasaka sang kaso.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa dugang nga balita lokal, napasakaan na sang kaso nga pag-violate sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isa ka lalaki nga ginagkabig high value individual nga nadakpan sa ginkasa nga drug bypass operation pinagi sa ginugpong nga pwersa sang Sapian Municipal Police Station, Ivisan Municipal Police Station, Mambusaw MPS kag Capiz Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Dapdapan Sapian sang Hunyo 23. Ginkilala ang nadakpan kay alias Kapid, yara sa legal nga pangidaron kag residente sa Sambit nga lugar. Natigan nga nadakpan si Kapid pinagi sa isa ka operatibang nagpakilala po sir buyer sang tatlo ka sa shay sang shabu nga may standard drug price nga 27,200 pesos. Sa karon nagapabilin ang arestado sa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon.
1: Sa duga pa balita lokal, agud masiguro ang kaluwasan sa mga kapisnon kag mga kasapatan sa probinsya gikan sa posible hanit nga dala sang African swine fever. Nagpagwa na sa executive order ang gobyerno probinsyal angot diri sang tinalikdan nga Hunyo 24. Ang among executive order ang may tigulong an order prohibiting the entry to the province of Capiz of live pigs, pork products and byproducts, hog carriers and vehicles and hog traders originating from or passing through African swine fever positive and suspected areas, specifically from Negros Island region and Iloilo province. Ang mga tikang ang ginimo bilang sabat matapos nga makumpirmar ang presensya sang nasambit kibratian sang baboy sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sang Capiz. Sandig sa EO ang pagsulod sang pork products gikan sa mga kaiping nga probinsya kapareho sa Negros Island. Ang probinsya sang Iloilo ang ginadumilian. Lakip sa mga ginadumilian ang loading, carrying, transporting, delivery, selling kag iwan pa nga livestock trading activities sa mga lugar kun sa diin kumpirmadong may presensya sang ESF. Nakasulat man sa EO ang pag-kumpiskar sang Provincial African Swine Fever Task Force sa mga pork products nga tuyo ipasulod o kung iga-deliver sa probinsya. Magapamtang man sang border control checkpoints ang probinsya sa mga banwa sang Tapas, Dumaraw, Pilar, kagmaayon. Ginalauman sang gobyerno probinsyal ang bugos nga suporta sa mga kapisnon agod nga sa luwas kag matawhay nga pagpatuman sang nasambit nga pagsunundan nga magapadayon tubtob sa mabawi o kon may bag-o na nga executive order nga ipagwa ang gobyerno probinsyal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa katapusan nga balita lokal, malipayon nga nagpartisipar ang bugos nga pwersa sang Katropa Station ang 106.5 XFM Rojas.

0: Environment and Natural Resources ang ginasaulog kada Hunyo 25 sang tuig, agud ganyaton ang mga publiko nga magpakigbahin sa pagtanom kag alagaan ang mga puno. Ini ang ginpatuman sa idalom sa Republic Act number 10176 bilang kabahin sang pagpaninguha sang gobyerno nga mapalagnag ang ihibalo may kangtanan sa importansya sa mga puno kag mga dunang manggad. Katuyaan man sang nasambit nga programa ang makabulig sa pag-alaga kag pagpanumbalik sang kabukiran, pagprotektar sa palibot kag pagpakigbato sa epekto sang climate change. Pinaagi sa pagtanom sang puno, nabubuhinan man ang pagbaha kag pagtiphag sang duta. Napipreserba ang biodiversity kag nabubuligan man ang masunod nga henerasyon nga mag-angkon sang mas matinlo kag luwas nga palibot. Mga katropa, mabalita lokal, ngayon yung napatian ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Nga isa ka ng acidicocon alkaline-based vitamin C nga nagabulig, agud mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan mas niya yung mga lawas nga mapagigbatuan ang mga viruses kag mga bakterya.
1: Express Balita Nasional. Sa ato naman nga Balita Nasional, ginlista sang prosecution team sanday Mary Grace Piatos kag attorney Michael Wesley Poa bilang ila mga saksi sa kinaligar paggamit sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inangkundan sang pretrial brief sang prosecution team nga nalakip sa mga ginamarkahan sa pretrial conference upod sa clerk of court. Base sa kopya sang 57 kapanida ka pretrial briefs sang prosecution team nga ginpirmahan sang 11 ka prosecutors, si Mary Grace Piatos ang nalista bilang ika-25 nga testigo nga ipresentar sa impeachment trial para sa confidential funds article. Si Mary Grace Piatos ang popular nga recipient sang confidential funds ni Duterte Bangoda kapangalan sini. Ang kilala nga bakery kag chichirya. Sa kabugusan, mayara sang 27 katestigo ang prosecution team sa confidential funds sa article nga ginakalakipan ni POA nga staff ni Duterte sa Department of Education nga kagkabahin na subong sang defense team sang Vice Presidente. Lakip sa mga testigo sang prosecution team sa nasambit nga kaso amo sanday Ramil Madriaga, Colonel Raymond Dante Lachica, kag Lieutenant Colonel Dennis Nolasco nga security official sang Vice Presidente sa Office of the Vice President kag Department of Education.
0: Balitang Nasyonal. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpasaka sa reklamo nga cyber libel sa Department of Justice si Anay Senator Antonio Trillanes III batok kay Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Rodante Marcoleta. Ini ang may kaangtanan sa ginaligar nga unauthorized Senate hearing, partikular ang blue ribbon hearing sang Cayetano Block sang Hunyo 4. Isa kadlaw matapos nga nagpili sang bagong liderato ang Senado. Suno kay Trillanes, ginlakip niya ang duha ka mga senador sa mga ginreklamo bangod ginaligar nga wala sila sang parliamentary immunity. Magluwas kanday Cayetano kag Marcoleta, nagpasaka man sang isa pa ka reklamo si Trillanes batok sa 18 ka mga individual nga nagpakilala nga na bodyguards ni Vzal Dico. Mga katropa, ang mabalita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kasamagustin, malunggay ang palaya, garlic, at spirulina nga saranggit yung makabulig agad mapaayo kag mapakusog ang ato na resistensya.
1: Express Balita sa international. Sa ito naman nga balita international, hindi magnubo sa 164 ka mga tao ang napatay kag masob or kapin 1,000 na ang napilasan sa sunod-sunod nga mabaskog nga linog nga nagtayog sa Venezuela suno sa interim president nga si Delcy Rodriguez. Suno kay Rodriguez, wala pa sang gilayon nga datos gikan sa Lagiera, isa ka rehiyon malapit sa kapital nga ginsiling labing naapektuhan sang mga linog.

0: Gihintay og ang Venezuela sang magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog sang Miyerkules ang gabi nga ang epicenter ang na-record malapit sa banwa sang Moron sa baybayon sang Caribbean. Una na nga nagdeklarar sang state of emergency sa pungsod si Rodriguez. Mga katropa, ang balita international buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus of Gel Capsule. Ang isa ka ultimate protection niya suplemento nga mayara sa pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Mapopular man nga ginagamit ang protection ng aton mga mata batok sa paggaguba sini bangod sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayara ini sang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Makabuli gagun mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Gag sa balita naman, sa patag sang entertainment, nakuha sang aktres nga si Maris Racal ang iya labing una nga Best Actress Award. Sa iya social media account, ginpakigbahin sang actress ang Laragway samtang hawid ang Best Lead Performance of 2025 sang Society of Filipino Film Reviewers. Ginkilala si Racal sa iya performance sa pelikula nga Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards. Ginpasalamatan man sang actress sa mga award-giving body nga kusiliin na ginpabutsyag sini nga ini ang espesyal para sa iya. Nagbuo naman ang mga pagpanginbulahan gikan sa iyang mga abyan kag mga kaupod sa showbiz. Mga katropang entertainment news, ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan early sa skin aging ukon pagtigulan sang aton selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Gani mga katropa, kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa ato naman yung balita sa patag sa Inampang. Nagabante na Sanday Pinay tennis star Alex Iala kag Venus Williams ang Amerika sa quarterfinals ng Bad Humber Open doubles event sa Germany. Ni matapos lutuson sang Iala Williams tandem Sanday Alexandra Osborne sa Australia kag Catherine Harrison sang Amerika. Sa score nga 6-3, 6-4. Sunod lamang sa isa ka oras kag 10 minutos nakuha nila ang kadalagaan kag ang ticket padulong sa quarterfinals. Insaulog man sang pamilya kag mga fans ni Iala ang kadalagaan sini kag ni Williams sa mga round. Apang matapos sila nga makasulod sa quarterfinals. Wala na sila ginpaporma sang tandem ni Teresa Mihalkova kag Olivia Nichols ngalun sa yara sa world's number 29 sang double rankings. Pag nagtapos ng kampanya sang Iala Williams tandem. Mga katropang atod sila sports news, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayra sa mga kakaglabuwas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagpapagsik. Nagpapaskog sa enerhiya nga nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis, magtumargin lamang sa isa kakapsula. Ay sigurado nga mas maganami, mas magabako ng inyong relasyon, ang inyong performance sa inyong quality time. FDA approved binigyan ni Safe Inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa ato naman nga health news, nagsaka na sang 6% ang nabalhag nga kaso sang leptospirosis sa pungsod sa una nga bahin sang 2026 inisunod sa Department of Health. Humalin Enero 4 tubtub Hunyo 6, nakabalhag ang ahensya sang 2,177 nga kaso, ipanggid sa 2,046 nga kaso sa kapareho nga period sang nagligad nga tuig. Kalabanan sa mga nagmasakit, amo ang mga mangunguma kag mga tawo nga masami nga na-expose sa lunang kag tubig baha. Bungod sa niigin panumduman sang Department of Health ang publiko, nga magsuksok sang botas kagilay nga maghugas ang lawas gamit ang matinlo nga tubig kag habon pagkatapos magubog o kon magtubog sa tubig baha. Ginpanugyanan man ang mga may open wounds nga kon mahimo likawan ang pagtubog sa buhi sa tubig baha. Samtang ang mga ka-experyensya naman sang sintomas sang leptospirosis ang ginaengganyo nga gilay nga magpakonsulta sa doktor agud malikawan ang komplikasyon sang nasambit nga balatian. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malungay Turmeric kag Cinnamon Bark nga magkaranon gid sa health benefits. Ini man ang gid para isang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani sibong pala mga katropa kakasana ang mga toxic kag ilan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa business news, suguran sa Department of Human Settlement and Urban Development o kondisod ang pilot testing sa ila digitalization roadmap program sa katapusan sa Unyo bilang kabahin sa mas maayong transparency kag mas madasig nga serbisyo publiko. Magatutok ang programa sa unang hugnat sa digital nga pagproseso sang mga permit kag pag-issue sa mga certificate of registration kag license to sell. May muna karon magsumiter kag magproseso sa mga aplikasyon online ang mga developer gikan sa bisan diin nga bahin sang pungsod. Samtang magapahamtang naman sang integrated database ang departamento. Agud mabantayan kay gilayon nga matumod kung may mga developer nga nagalapas sa mga regulasyon. Ginpathag ni DSOD Secretary Jose Ramon Aliling ang nasambit nga inisyatibo ang nagatuyo nga mabuhinan ang delay sa proseso, mapadasig ang serbisyo kag malikawan ang korupsyon. Samtang makabenepisyo man ang mga home buyers sa nasambit inisyatibo bangod mas madasig nila nga ma-verify ang legitimacy sang housing projects online antes mag-invest.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, tingig sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 29 centavos. Nagiran sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 46 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos. Euro 69 pesos and 92 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 39 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kusa din may kape ka na, may energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: And there you have it, mga katropa nga to, generatipo nyo mga balita. Sa to, sige ang pagpangalagad, subong adlaw sang Biyernes sa Express Balita. And ang mga balita naman ngayon, batihan ng Buylog, ang ginadulong sa inyo sa matikilidad ng produkto sang Gestalt Incorporated, ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: But Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang mga katropay na yung produkto sang Gestalt Incorporated, mabakal sa inyo sa mga leading drugstores nationwide. At mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop, ha?
3: Music Studio.
0: Of course, available gini din eh. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Pakita tayo lang ang itatak. Yes to Health 2011. Sa mga nagupod karon sa aton sila pagpangalagad, sa mga nagtutok sa ila radio, kaga of course sa aton nga Facebook Live, good morning.
4: Good morning!
0: Sa mga katropa, advance happy weekend! Yahoo! Standby na para sa palatuntunan Bullseye. Upod si katropang Joven Anisco. Sa katapusan, kami inyo nang itagbalita. Ako si katropang Zalda Giab Jr.
2: Tug ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Magiliang Express Balita!
5: X FM.
6: Yes to Health.
7: The Secrets of Health.
8: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Kung hindi naton ni mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadam mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Billions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: The Secrets of Health.
8: gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
7: The secret of health.
8: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
7: The secret of health.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santhon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santhon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: This is XFM 106.5, Rojas City.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, 6:51.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Offside! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Offside! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Mayo nga ka mga katropa, nagapangalagad ng panibago na naman nga edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 Bex FM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Biyernes, pecha 25 o pecha 26 sa bulan mga biyan sang Hunyo, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye!
0: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
1: Bullseye!
0: Ay, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na! DGIS, thanks God, it's Friday! Sa mga katropa naton dira nagatrabaho, may opisina, amat-amat na. Ti konting kembot na lang ni ah. Gamay na lang aulo antos ah, kag makapulo pa huway na. Mga kaabyanan kay Biyernes subong adlaw. Although may ara sa mga tinihing daw kapoy ka na gid, nga daw nagaliwasa na gid ang lawas mo nga magpahuway. O labi na mga kauturan naton mga kaabyanan nga ang trabaho gapamug aton. Oh, may mga muscle pain. Kung ano nga ginabatsyag mga kabinan sa lawas nga gusto magpahuway. Pero, daw alang-alang pagid kay Biyernes pa lang. Oh, buwas pa ang weekend. O sige, bulo banyos banyos. Silang dyan, No, sang, santon na kwandao, No, herbal oil. Amo nang tirada, No, so ahata ang lawas para makasulod sa trabaho. Kaya hindi pa hindi matrasar sa subong aga mga kaabyanan sa mga estudyante nga may klase. Oy, sa inyo tanan.
1: Good morning.
0: Kamusta kamo da? Oy, bangon na, bangon na, bangon na. Oh, kaya gana ni matamat na ha. Oh, sa mga estudyante da nga daw gusto na gadya magligoy.
2: Ayoy.
0: Oh, ano pa lang ni mga kaabyanan ho? Oh, di ba la? Ano pa lang ning kwando maligoy ka na ya? Oh, di ba? Biyernes pa lang dua pa lang kasi mana nga nagsugod ya klase. Maligoy ka na ya imo ya. Ay nano ka man imo ya man. Oh, matamat na ha, sa mga katropa naton. Kag siyempre sa nakabugtaw na kaina pa. Kamusta kamo, ha? Anong kinakabalahan tada subong sa kusina? Anong mga panong pala mahawon ta dyan? Anong nami pa mahawon subong? Nakaluto na kamo, nakaprito na kamo sang tabagak?
2: Wow!
0: Oh, di ba la? Nakaprito na kamo na tabagak? May prito na kamo na nga galunggong? Anong gininit mo da, Jabanunoy? Ang nilaga da, ang paborito sa mga suki mo, ayos na. Okay, sige, sa aton siringa pagpangalagad mga katropa, sa aton siringa pala tuntunan. Diri na kita sa pag-welcome sa aton siringa mga suki, ng mga tagpalamati. Sa kabugusan ng siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kag siyempre sa kutob sa malabutan sang aton siniga pala tuntunan. Labi na sa mga suki naton mga kaabyanan dire sa May Chodoro Arsenas Trade Center. Sa mga suki naton yung mga negosyante, mga bumalaka, loy sa inyo dyan.
1: Good morning!
0: Tuman sa mga nagabaligyada sa mga talipapa. Sa mga nagkwandaho ah. Aga man nagbugtaw para magpaninguha. Nagsatanan niya mga merkado publiko nga nasakupan mga katropa sa 1st and 2nd District of Capiz na nagamonitor na diri sa aton sininga pala tuntunan. Welcome! Siyempre, ginaabi-abi man aton mga kaabyanan ang aton sininga mga katropa. Labi na ang aton sininga mga katropa onliners!
1: Good morning!
0: Kamusta ka mo dyan? Labi na sa mga kapisnon sa bilog na Pilipinas, bilog na kalibutan mga kaabyanan. Nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad sa subong aga. Sa mga nagatutok sa aton sininga FB page, ang 106.5 XFM Rojas. Agla subong man ang aton sining nga. Subong man ang aton mga kabinan nga kuno nga second ano? Secondary page. Naman naka 2.0 kasubong katropang Jason. Hindi, ara. Why ka timong maanay? Ara. Ano suspended kahawag si Game Post? Paano na-check ay? O, isa ilo, abi na. Hindi nyo dahil yung account ang suspended. Hindi yung secondary page. Talaga ni Cora ka dahil. Oh, sige, good morning landa ha sa mga katropa naton, mga kabyanan. At syempre sa mga katropa man naton yung nag-monitor subong sa aton sining pagpangalagad. Pagi naman sa aton sining YouTube channel. Mga waida radyo, sa mga waida kuno. Pero may internet, may television ng smart TV. Oh, pwedeng-pwede kamo da. Shoot na shoot kayo kamo da sa aton sining YouTube channel. Scan nyo lang ang aton sining QR code. Para maka-subscribe kamo mga kabyanan. Para magbulubisyo man si Meta, dati kundi may ara kamo sang panibago mga kabyanan nga kuno. Hindi man kamugi hapon ha. Mga kalantaw man kamugi hapon, makasunod ha, sa gihapon, dali sa 106.5 XFM Rojas. Okay, alas 6.58, dali sa aton sininga pala tuntunan. Standby kay check na ton dugay-dugay ang aton sining pinagkalites nga lakat sang panahon. Direktamente mga kabyanan sa aton sining pag-asa. No, ibaloon na ton ang pinagkalites mga kabyanan may kang tanan sa sining mga bagyo. Nga gina-monitor mga kabinan sa aton sining mga kuno sa aton sining pag-asa. O, may duha kita ka bagyo kahapon mo. Ah, may duha kita ka bagyo mga kabinan. Pero pasalamat na lang kita kay hindi kita apektado gid sa sining nasambitan mga kabinan nga mga bagyo. O, amo na nang pasalamatan naton kay ti ining mga bagyo nga nagsulod sa park. Oh, ang pinakalala si Francisco. Kuha na to saya inang nag-super typhoon pa. Oh, mayo na lamang mga katropa nga ini siya ang tawag dire nag-kurba. Oh, nag-curve siya pa ibabaw. Oh, way siya ang punterya niya lumiko. Ah, mga kaabyanan, okay? So check na ton dugay-dugay diri sa aton sininga pagpangalagad. No, sa aton sininga palatuntunan ng aton sininga connection diri sa aton sininga palatuntunan. Ara na, pag-asa naton partner. Okay, check ta ang local national. Okay, no, dali gid lang kay ginanganangan ta no ang aton sininga pag-asa. Diri sa aton sininga palatuntunan. Good morning anay kay Teacher Dayo sa neighbor na Mondio. Sa barangay Tisa. Baho nagpamahaw na siya ha. Sige, ano pamahaw da teach? Oh, mahaw na dyan ah. Okay, era na partner. Okay, check tang aton sininga pag-asa diri sa aton sininga pagpangalagad sa subong aga.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung ating latest update sa ating binabantayang bagyo na si Bagyong Gardo. So ito po yung bagyong pumasok ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Kahapon din po ay lumabas na yung bagyo namang si Francisco bandang alas 7 ng gabi. Sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong si tinawag po nating Francisco na international name na Mekala ay humina na po, no, isang tropical storm na lamang at nandito na lang siya sa ang huli pong lokasyon na ito ay 830 km northeast na extreme northern Luzon. So nasa may southern part na po ito ng Japan. Samantala, itong yung nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay yung bagyong Gardo, isa po itong severe tropical storm. Yung huling lokasyon ng bagyong Gardo ay nasa 1,280 km silangan ng extreme northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na yung umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mapapansin po ninyo, yung dalawang bagyo natin ay halos sa northeastern boundary po ng PAR. Hindi na ito masyadong nakaka-apekto, particular na sa habagat. So, hindi na masyadong na-enhance or napapalakas yung habagat. At wala ring direktang epekto yung bagyong Gardo sa ating bansa. Sa kasalukuyan, may epekto pa rin po yung habagat, particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan, at malaking bahagi ng Mindanao, nas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms. Narito naman yung ating latest track ng bagyong si Gardo. So makikita po natin, ito po yung kanyang lokasyon as of 2 a.m. At posible po ngayong tanghali or ngayong umaga hanggang tanghali ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So halos around 24 hours lang siya na natili sa loob ng PAR. So posible po within the day ay lalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo at hindi ito direktang naka-apekto sa ating bansa. Samantala, bagamat nga po wala namang direkta epekto yung bagyong Gardo at hindi na rin nakaka-apekto yung tinawag natin bagyong Francisco, yung hanging habagat ay maaaring pa rin magdala ng mga pagbugso po ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, habang bukas ang habagat ay maaaring pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa area naman ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So mag-ingat po sa mga posibleng banta ng mga biglang paglakas ng hangin, lalong-lalo na po no sa mga lugar na malapit po sa mga baybay dagat, lalo na rin po sa mga naglalayag. Samantala, may nag-issue po pa rin tayo ng weather advisory. So ito po yung inaasa ating lakas ng ulan sa loob ng 24 na oras. So ngayong araw, posible pa rin yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa dahil nga posible pa rin yung mga potential ng mga flash floods and landslides. So ito po epekto pa rin ng hanging habagat. Bagamat inaasahan nga natin na mababawasan na yung lakas po nitong hanging habagat, sa Sabado or bukas, posible pa rin ang hanggang sa kumis ay malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales at sa Bataan. So mag-ingat pa rin po no, sa mga flash floods and landslides sa area sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, over this weekend, inaasahan po natin na yung hanging habagat, nabanggit ko po na medyo hina na epekto nito, pero asahan pa rin, medyo magiging maulap pa rin yung kalangitan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So bukas, inaasahan pa rin natin, medyo maulap pa rin po yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, posible medyo maulap pa rin yung kalangitan, bagamat hindi na tayo umaasa or hindi natin na-expect na mayroon pang mga malalakas na mga pag-ulan. Gayun din po sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, at gayon din sa may area ng Western Visayas. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa, this weekend, inaasahan natin mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Posibleng medyo maaliwalas ang panahon sa iba pang bahagi ng ating bansa over this weekend. Kasi inaasahan po natin, this weekend, wala na tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at medyo hihina na rin itong habagat. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue ngayon na gale warning sa anumang baybay ng ating bansa. Bagamat dito po sa may northern Luzon, inaasahan pa rin natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So mag-ingat pa rin po yung mga sasakyang pandagat, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Kapag po may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan, kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. At para po mas lalo pang updated po tayo, meron po tayong ni-launch na Panahon Weather App. So inaanyayahan ko po kayo mga kababayan na maaari nyo pong iscan itong ating mga QR code para sa mga Android users at gayon din po sa mga iOS users ay maaari nyo pong i-download. Free po yung ating Panahon Weather App. Makikita nyo po dito yung mga latest updates sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na yung mga ini-issue po natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, mga general general flood advisory sa buong bansa. So para updated po kayo, mangyari po mag-download po kayo ng ating latest na panahon weather app ng DOST Pag-asa. At patuloy pa rin namin kayo inaanyayahan na sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, yung pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph para lagi po kayo updated sa lagay ng ating panahon. At live naman nagbibigay ng update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
0: Bullseye! Alright, abatihan mga katropa ang aton sini pinagka-latest nga update. Mga kabinan na may kang tanan sa sining mga bagyo nga ginamonitor sa aton sining Pag-asa. No? So, ang isa nag-exit o ang isa ti nagsulod. Mga kabinan diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Pero ining latest karon nga bagyo, no? So, daw hindi man magdugay. And ginalauman mga kabinan nga ti karon sa hapon o karon sa karon sa gabi posible nga mag-exit, no? Ang ining bagyo nga ini mga katropa. Pero maliban sa sining duha ka mga nauna, may ara pa gidong may cloud clustering diri mga kabinan sa may area sang Mindanao nga posible mga katropa nga magdalaman ano sang pila ka mga kaulapan, no, kaginalauman gani base magdevelop man in sa isa ka bagyo mga kaabyanan. Kamo na gali ha, sa aton sini nga mga katropa dira, halong-halong lang ha, sa aton sini nga mga kauturan. Pero subong man ha, ti happy kita diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Nami yang butlak mga kabinan ni Haring Adlaw subong. Ha? Nami yang butlak ni Haring Adlaw subong mga katropa ho. Okay? So ma-enjoy na to ni ang Bernesa. Kabay pa nga ti tuloy-tuloy hasta sa weekend mga katropa. Okay, sa aton sini nga pagpangalaga ng ining balita, builog naman nga ginadulong sa inyo mga kaabyanan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapina!

0: tago dyan. Alright, sa mga katropa nato nyo, way pa nagkapangapi. O, yun ang panginahulat nyo, pangapi na. Pangapi na sang Santon Gold Coffee Mix para ang air, ang aga nyo, mangin energetic na, open full of energy. Ay, ang Santon Gold Coffee Mix, isa sa mga ginahatag niya sa aton dira, mga kaabyanan, among energy. Oh, labi na kung kaisa may aragin ng pagbugtaw mo blood daw, luya ganyan lawas mo nung. Natistingan nyo man ha, ang pagbugtaw nyo, luya lawas nyo. O oh, diba, no, pagbugtaw mo blood daw, ay kagana. Daw, ay doklain. Laging nananakit. So kung matyaga nyo daw kalain, dati alam nyo na. Alam na dis. Ah, mga kaabyanan. So mag Santon Gold Coffee Mix ha, may bastante. Kaga syempre, epektibo ng mga herbal ingredients. Kapareho sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, marguso. Naghimo sa premium coffee nga puno sang health benefits. Para gid sa aton sininga ikaayong lawas. Plus pagid ang glutathione kag collagen. Oh, labi na sa mga katropa naton dira nga tama gid bala ka kuan. Mga kabinan tama gid ka kuan sa ila sininga ano ho? Sensitive sa ila skin. Gusto gid permi maputi, gusto gid permi makinis. O, tiyari na Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Abakal naton sa mga suki ng mga butika. O, dira sa Mercury Drugstore. Dira mga kabinan sa may bahin sang sa may bahin sang Southstar Drugstore, The Generics Pharmacy, Grace Pharmacy, kag sa mga suki ninyo ng mga butika. No, pwede mo mabakal sa tanan nga outlets ang Super K Drugstore, AJB Drugstore, kag Ferd's Pharmacy, kag sumuman sa RB Butika dira sa Banwasang Panitan. So, Santon Gold Coffee Mix, tandaan na naton kung nagainom kita sini, mga katropa, hindi naton pag ihaboy ang iya sining kwana nga sachet. Kaya sarang ina makapasakop sa aton sininga Santon at XFM, libu-libong pa-premium. So, gani, sa mga katropa naton dira, ha? Pa-kwa na, mag-pangapi na, samtang nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad, mga katropa. Okay, sa aton sininga pagpangalagad, ang oras naton, 7:12, sa aton sininga pala tuntunan, sa iluhanta, ang unang hugnat sa mga balita, diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan sa subong aga, nahon taning report ni katropang Michael Inuslay. Duha ka mga estudyante ginaaligar, no? Ti minor de edad, ha? O ginaaligar na overdose sa marijuana. O landing sa Municipal Health Center nila daw sa may Banwasang Maayon. O check ta ang ining balita, mga katropa.
1: Live report. Live report.
0: Mike! Oh, paki-check. Why, guro ka monitor si katropang Michael. Okay, daligid lang ha. Ginanganaganta ang linya. No, dali sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan ni katropang Michael Inuslay. Tara na? Okay. So, daligid lang ha. Oh, ikogid lang tong monitor niya ha. Okay, so, grabe ha. Marijuana. Na overdose. Okay, katropang Michael, please proceed. Mike? Oh.
1: Bullseye!
0: Okay, daligid lang ha. So, anong tanay niyo ay pila ka mga quandary information, mga kabinan sa aton sininga pag pangalagad. No? Sa aton sininga pala tuntunan. Okay, sige. Ara na. Oh, why sila monitor nga dalahay? Oh, gapinid back lang sa cellphone. All right, no? So, daligid lang anong natabo ni sa mga kabataan nga iniho? Oh, ah, namitan garo gano naging kuan nila nga daw si Grillo bla nga pag ginagitawag nga upod sindi ba. No? Mga kaabyanan gina kuan nila nga daw upod sindi abe. Mike, please proceed.
2: Gina padangat kahapon nga adlaw katropang Joven ining duha ka mga estudyante sa bahin niya sang Maayon Health Unit dira sa may bahin sang Barangay Poblasyon Ilaya Maayon Capiz, no? Duha ini sila ka mga minor de edad matapos nga ginapahayag naka-experyensya ini sila, no, sang pagka-overdose sang ginaaligar paggamit sang illegal nga droga o kon particular sang marijuana, no. Ining duha ka mga wala na ginpanghingadlan nga mga minor de edad ngalon sa estudyante man, no, dira sa may isa ka bulutuan sa banwa iya sang Maayon. Sunod diri sa impormasyon nga aton sininga na baton sa aton man iya nga pagpangusisa katropang Joven nga nag-report ang aton sininga Maayon Health Unit sa aton sininga Maayon na PNP nga may ara nga duha ka mga estudyante nga ginpadangat sa ila sininga talatapan bangod nakitaan nila nga ado hindi pala maayo ang ila sininga kahimtangan. Rason nga gilayon ini nga nagresponde ang aton sininga mga otoridad dira sa may bahin sa

0: na sa ila sini nga posisyon sa sining duha ka mga minor di edad. Gilayon man ini nga gin-inventory katropang joven kaupod man no sa mga ginikanan sa sining mga minor di edad kag gilayon man no nga nag-abot ang aton sini nga mga katapo sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWD o maayon kag mga barangay officials agudto nga witnessan ang ining mga na-recover sa ila sini nga pag-inakop katropang joven. Sa karon temporaryo ina sila dira anay nga gin detain no dira sa may bahin sa MSWD o maayon ining duha ka mga minor di edad samtang nagapadayon ng ila sini nga investigasyon no katropang joven kag subong gani no sun aton diri nga pag pangusisa pagapamangkuton ini sila sang aton sini nga mga otoridad kun sa diin bala no nila naging kuha ang ining mga marijuana nga ila sini nga gingamit kay ining na recover sa ila sini nga pag inakop ining mga marijuana nga ini ang iga turnover no sa aton sini nga provincial forensic unit para sa laboratory examination. So sa karon wala pa man ini nagwa ang resulta kun bala mangin positibo nga marijuana git ining na recover sa ila sini nga pag inakop man na katropang joven. Ah,
1: pero din sila na kuan na kitaan na sapuan.
0: Diri man katropang joven no malapit sa ila sini nga bulutuan.
1: Outside outside na sang eskwelahan.
0: Wala man ginamensyonar no kun sa diin sa ila sini nga eskwelahan o kun sa guwa man katropang joven pero sunod diri sa aton sini nga pagpangusisa malapit sa ila sini nga bulutuan man katropang joven.
1: Okay, so paano ini nabalaan nga ti daw bangag ni sila ya?
0: Kaya muna gani no kay sa gin pamangkot ini sila sang aton sini man iyang doktora on duty bala no sang aton sini nga health unit dira sa may banwa sang maayon ginako nila katropang joven nga nagagamit sila no or nag-use sila sang sining marijuana so posible nga na sobrahan bala no sunod diri sa paggamit rason nga daw naglain ang ila sini iyang katropang joven nga kwan sa karon no ila sini nga kahimtangan sa sining duha ka mga kabataan katropang joven.
1: Okay, sige.
0: Dugang sining information o galing no bantayan lang sa gihapon diri sa bahin niya sa nga XFM Rojas. Balita na gikan diri sa bahin niya sa nga Banwasang Maayon ang wilog nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Gesto Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil ang balanyos nga may antibiotic properties mainis sa mga allergies mga pangatol-katol sa aton sining alawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakali ni sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede niyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News ini katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
1: Madamong salamat katropang Michael Inuslay. So inilunsay initial information pa lang mga katropa ining balita ngani. So lunsay mga estudyante ginadeterminar pa naton dre. Kung ano ni senior high school no, junior high. Oh, so baloon naton ini mga kabinan ha kahit ining mga balita ngani. Nga involved ya mga estudyante daw muning uso subong nga mga balita ho ha kung ginekanan ka daw kordamon ka na lang ha diba tumatapos to natabo sa Tacloban sa Cavite sa kundiin pa nga lugar nga ini mga kabataan involbado sa pila ka mga karahasan nga ginatawag naton bala oh diri sa aton ya tiyamo ning kadaman o no. So, muna gani kung kaisa mamangkot ka kung ginikanan ka, kag ordinaryo kang tao, mamangkot ka, diin ginakuha sang sining nga mga kabataan, ang lakas ng loob bala, ha? Nga magubra sang pila ka mga kalakasan, mang luthang, mang buno, o, tini bala masiling naton, problema lang ni, o, nabuyo lang sa online games, o basiway kita kabalo, gabisyo kabataan nga hindi mamonitor sa mga ginikanan, di ba?
2: Oh no.
1: Atong duha ka kabataan to sa Tacloban may nag-attempto nga ipa-drug test ni sila. Oh, mo nang pamangkot ta da. May nag-attempt ni nga ipa-drug test ni sila kay basi blam balon ta lang din nga daw nagakuha na way sa kabalo basi highness droga. Basi why ta kita kabalo mga kabinan na high sa marijuana ni. And speaking of marijuana mga katropa, no? Ako one time kwani din ako magmention kundi ini nga lugar.

0: oh, dira na lang guro, i-mentionar ko na lang na daw. Oh, para ma-aware man ng mga barangay official kung nagapamati, pamandi sa ton. Oh, dira sa barangay 7 ah. Oh, para ma-aware na lang bala. One time, may ginkantuan ko na nga, ano to, nagbakal ko or, ginsugo ko magtaya sa luto. Nagkanto ko to, nag-sulat-sulat ko to ka numero. Balo mo si Erpat, kung kaisa, kuha din na, ng, ang lutuhan to sa mon sa Mindoro Malayo. Hayop isa may maginaalaga-alagaan na siyang numero. Ako na, i-text niya pa na sa ako niya to, tawit tay ibe. Hayop isa ginalawag-lawagan ko, tika ko na nun, magdaog ni tunga ta ha, kahit imo numero, akong kwarta. Oh, di ba? Ay, layo to mo, mamliti pa siya ya. Malayo to sa amon nga daan. Naman na ako isa, tawag na siya, matext niya to, tay ibe nito. Oh, hay ako ya, kahit masunuring anak tayo. Oh, tama na nakalabot ko da. Okay. So on time pag ako, may mga kabataan ko katropang Jason nga na skilled ko lang gara nang scratch bala. Oh, gaano na gas scratch bakal man sila to gas scratch. Pila sila kabilog. Isa nagbayad sang 100, no? Pagbayad niya 100, may kwan may nakita ko nga ang siyempre ang 500 ang 100 pesos daw nakatupi bala. Pagkuot niya, pagduhol niya, kay nawili siya ng istorya, kag ginalantaw tong mga numero, kita ko ya may sachet sa marijuana. Oh, ay nakabaton ng ang kwan sinyo, sir, kasi no niyo, sige hindi na ako ha. Kay coin siya akon kwarta daw mapasibangdan pa ko blang ako no. Siling ko ilan na to, kita ko pagduhol na dasi mo, nag-ipit to sa pinilo nga kwan nga 100 pesos ang marijuana, gamay nga sa siya. Oh, pang isa ka stick ah. Muna blaga gamay isa ka tiba, daw isa ka kwan. Oh, kunya sir, gamay marijuana sila sing obvious ba? Lantawon mo mga kabataan, sus puro minors. Ga edad guro mga 14, 15, 16. Oh. 14, 15, 16 sambal ko gani isa ginkuanan ko hindi na pag-ibalik to. Oh. Ni balik ko pa ni sir. Ko hindi na pag-ibalik. No, kay bala mo rin gamito na nila. Karon ti ambot kung naglakat ko to. So, kwan kung binalik para taga dira man na kapitan gestro sa inyo. Ah. Oh, kabataan ha, minor di edad, estudyante, kaya ang isa gay uniform pa. Osay! Oh. No? Amo na kulolbaan subong mga katropa sa mga ginikanan monitor nyo kabataan nyo. No? Monitor nyo kabataan nyo kung ano pa na, sinong upod nila, kung gano na, mabdis oras ng gabi, siguro mga 7:30 to. Dibla? Oh, ambal ni Jacqueline Bonsala, no sorry yun, lapit lang ina sa waiting shed, sa barangay 7, mayra, dira, naka-duty nga tanod, kag BHW sir, ang outlet, sang loto, kag SDL, oh, diba, bala ni Jacqueline, no? Oh, galing gabi na to, no? So, nabilin dito, ambot, kung ginbalik niya, kung anong plastada, gatulok-tulok sa kabataan, huwag gin sila kabaloy, ah. Oh, kahit tatlo sila itong nag-scratch-scratch, no? So, muna, kita ko mo, pagkuha na muna sa yung balik, kay, why nila dayon ging kuha, ila sensilyo mo? Ambot, sa ano ni Siro? Oh, siling ko, be, ano na? Ah, siling ko, ti, dahon-dahon, eh. Yan, ano ni man, siling ko, mariwana na. Oh, sa niya yung muna, sige ko, bau, ah. Oh, kita mo siling ko, puro sinsilyo to akong kwarta, no? So, alunggid, ah, sa mga ginikanan, no? So, muna, atong sakwan, wait, takabalo tong stakloban to, ambo to, why gid may nagdare to sa polis nga naghambal sila nga, ipiisin na, ay lalim natin sa drug test itong mga bata na ito. Wala. Oh, isa pa na sa mga kwandiran ditong paktan. Oh, base bala sumuyop to sila kag bangag bala. Oh, tantawa may na overdose daw ang ginaaligara sa Banuas ang Mayon overdose ni tutukan nato na karon, ah, mga kabinan sa ton sini nga pagpangalagad. 'Di ba? So, ang mga kabataan hindi naka-aware, hindi naka-avail, kag hindi ka-afford, no, sang shabu. Oh, pero marijuana kaya nila tirahon mga biyano. Bullseye! Bullseye!
1: Kausay.
0: No? So muna ganing halong-halong gid ka mo da. Sa mga ginikanan, please, bantay kabataan nyo. Oh, kahit ikong kaisa, basi bala ang ginatunaan sang ilang paggamo, kung isa, ang pagiging bata, kung wala sang may naga, ah, manambal na ton, wala nag-asot, ah. No? Oh, kung isa kung may ang kulba sa bata, ragin na ya. Di bala? Ang kulba sa bata, ragin na ya, pero kung dugangan sang asot, oh, pagkatapos ang asot na dugangan pagid sang yup-yup, either mariwana o kunsyabo, ati laina na yung attitude sang bata, mga biyan. No? Pero kung wain na siya gabisyo, abe, oh, may kulba gina ya? No, oh, di ba? May kulba gina, pero kung may gaasot, plus dugangan pa sang mga droga, ti sigurado, gabakod buod sang bata sina.
1: Bullseye.
0: Wala nang concern naton mga abyan ha. Oh, mo tong kilala to sang kwan sang lutuhan dang mga kabataan. Kilala guro eh, taga dira man lang mo. Oh, ang nami to guro. Kaya kuya di kuya sila kilala mo kay oh, di ba di kuya sila kilala, no? May ino kun kilala nila to, patawag to ginikanan nila do pila sila kabilog apat, tatlo. Di ba? Oh. Tatlo or apat na sila da. Oh, nga nagtaya during the time. Galing ako gadali ko sa tomo. Ah, binayaan ko. Ah, siling ko, hindi na napag-ibalik sa ilada. No? Kasing ko, si ambal niya ganito sa kanya. Kalawa ay mong guro kong sugid. Sabi ko, nami, igid guro kong sugid mo sa pulis. Oh, hindi sugid mo sa barangay para mapatawag tong ginikana nila to. Oh, tilaban-laban, way guro kabalo tong ati. Ang ginikana nila, yabisyo bata nila, suyop, marijuana.
1: Bullseye!
0: Oh, hindi bla? So again, sa mga ginikanan, no? Puguhan yung kabataan nyo, maluoy ka mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa dugang pa na ton nga balita, mga biyan, dari sa ton sining pag pangalagad, no? Sa ton sining palatuntunan, high value individual arestado sa ginkasa nga drug buyback operation sa siyudad sang Rojas. Illegal nga droga kag maya armas pa ho ang natigayon nga ma-recover sang kapulisan. Sa report ni Katropang Elmer Estimar.
2: Live report.
3: Nagahunong nakaron sa karsel sa nga Rojas City PNP ining isa ka lalaki nga ginakabig nga high value individual matapos nga dakpan sa ginkasa nga drug buyback operation sa nga mga katapos ang Station Drug Enforcement Team o kunisdet dere sa Rojas City PNP sa bakin sa Barangay Tisa, Rojas City. Pasado alas 5 sang hapon, kahapon nga adlaw, ginkilala ining arestado sa kaya alias Herlex. Alias Herlex, 35 anyos, kaga residente sa Barangay Lanot, sakop man sa nga syudad sa Rojas. Natigayon nga nadakpan ining si Herlex pinagi man sa operatibang nagpakilala ng isa ka pusher buyer sa nga isa ka sachet sa ginapatihan shabu sa balor nga 3,000 pesos serbi bilang buyback money. Apang sa pagrekisa sa aton sining mga awtoridad dugang nga recover sa subject person ang isa ka 38 caliber revolver loaded sa duha ka mga bala kag anong pagid ka mga sachet sa ginapatihan shabu nga may kabugusan tanan ginabulubanta. May kabugaton 55 gramos kag mayara naman sa standard drug price nga 374,000 pesos. Sa karon ining Sir Lex ang natalana nga pagpasakaan sa nga kaso sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act kag subuman na Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa aton sini nga nakuha ang impormasyon nagikan sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang IPS ang Rojas City PNP. Madugay naman nga ginamonitor sa aton sini mga tapo sa kapulisan sa pag-engage sini sa illegal man nga buluhaton partikular sa pagduso sa illegal nga droga. Balita nagikan sa Rojas City PNP ang builog nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Estocolt Incorporated. Ang Saton Gold Herbal Tea ang imos malunggay, turmeric and cinnamon bark magranon sa health benefits, gipatamis maninis ang stevia kinakitaan gid sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton nga lawas. Manamit kag healthy sa aton Golder Baltigan nga mabakal na ini sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, labi gid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, kag pwede man ma-place order pinagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Elmer Stimar ang katropa mo.
1: Bullseye!
0: All right, maraming salamat katropang Elmer Estimar. Balita mga kabinanagikan sa siyudad sang Rojas. Oh, ti may kuan pa diho sa Rojas City, 27 pa kuno sa Kapin 47 ka mga kabaranggayan sa siyudad. Oh, 20 pa lang ang na drug cleared. Oh, ang 27 nagapabilin mga kabinan nga ti kuan nang infected pa sang illegal drugs. Oh, sang nagligad lang to si Mayor Ronnie Dadibas. Oh, may aras ang ordinansa nga himuon nga drug free ang Rojas City. Oh, ginumpisahan sa mga kwan, ginumpisahan sa mga empleyado dira, oh, sa pila lang ha, pila pa lang ka mga empleyado sang City Hall. Oh, may kwan sila, no? Mga kaabyanan. Ti ambot kung matapos ang termino ni Mayor Ronnie Dadibas, mahimo nyo gid man ayhan nga drug free ang Rojas City. Ti amo nang iyang speech dito sang ginapasar mga kabinan ining ordinansa sang syudado. Ati kwani, so kung aton sa ning alantawon, dako nga pagpanghangkat ini karon. Sa pamunuan ni Mayor Ronnie Dadibas nga himuon nga drug free ang Rojas City, madakubo damo pa ni almost half, sobra sa tunga sang mga kabaranggayan sa syudad, infected gyapon mga kabinan do virus infected gyapon, may ara gyapon sang presensya sang illegal nga droga, ina suno sa aton sininga pideya. Di ba la? Lawagon ta nagkaroon ining mga kabaranggayan nga kwan ho. Nga ti ara gyapon ang presensya sang droga mga kaabyanan. Halin sa Rojas City sa Iloquitas, Banwas ang Ibisan, binulto nga shabo. Ang natigayon nga ma-recover sang kapulisan matapos man ang isa ka drug bypass operation. Sa report ni katropang Michael Linoslay.
1: Live report.
2: Napasakaan na sang kaso katropang Joven ang isa ka persona matapos nga madakpan man sang aton sini nga Ibisan Municipal Police Station sa Gingkasa, no, nga drug bypass operation dira sa may bahin sang barangay Mianay, Ibisan Kapis, no, katropang Joven. Ang subject diri ang ginkilala sa kay alias Moymoy, 25 anyos, may ara sang live-in partner kag wala sang trabaho, no, kag residente man iya sa amo iyang barangay. Sunod diri sa impormasyon nga aton sininga na bato na recover diri sa iya sininga pag inakop ang isa ka kalibre 38 revolver na may ara sang tatlo ka mga live ammunition sa kag 3,000 pesos, no, nga bypass money. Dugang na-recover siya sininga pag inakop sang ini siya ang ginbody search sang aton sininga mga otoridad, nakuha diri ang lima ang isa ka sachet, no, sang ginasuspetsyahan nga illegal nga droga nga may aras ang kabugaton nga 5 ka gramos kag may aras ang market value nga nagalabot sa 34,000 pesos. Sa karon nagapabilin ini siya sa kustudiya sang aton sining Ibisan Municipal Police Station kag kahapon nga adlaw na pasakaan na ini siya sang kaso sa paglapas sa R18591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act kag Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Madugay ini siya nga ginamonitor man sang aton sining Ibisan Municipal Police Station bangod sa pag-engage, no, sa pagbaligya sang armas kag pag ano man, no, pag duso man sang illegal nga droga sa amo iya nga banwa, no, apisar nga tiwala ini siya sang trabaho sa gihapon, nagapangita gid ini siya sang paagi kung paano ini siya, no, nga maka-engage sa illegal nga buluhaton sa amo iya nga banwa. Balita na gikan diri sa may banwasang Ibisan para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, padamong salamat katropang Michael Inuslay. Dire-direcho kita sa mga impormasyon diri sa aton sininga pangalagad mga kabinan. Sa aton sininga palatuntunan, dugang panaton nga pulis report. Tatlo naman aristado matapos nga kuno nadakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda sa Banwasang Pilar. I-check naton ang detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar.
1: Live report. Live report.
3: Arestado ang tatlo ka mga tripulante matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda o kon ini ginatawag nga si club nga wala sa nagakigo nga dokumento o kon permit sa kalalawuran nga sakop sa Banwasang Pilar. Pasado alas 3 ang hapon, kahapon nga adlaw, ginkilala ini mga nagladakpan nga Sanday alias Idelberto, 36 anyos, alias Marcel, 33 anyos, alias Michael, 24 anyos, Lunsay, mga residente sa Barangay Dayhagan, Pilar Capiz. Nakuha sa paginakop sining mga tripulante ang isa ka unit sa motorized bangka nga mayara sa makina nga ginabulubanta nga nagabalor sang 300,000 pesos. Subong man nagkasari-sari nga mga parapernalia nga ginagamit sa pagpangisda nga ginabulubanta naman nga nagabalor sang 250,000 pesos kag mas or minus 175 ka mga nagkasari-sari nga mga isda nga nagabalor naman sang 28,000 pesos. Sa karon ining mga nagladakpan or yara na sa kustodiya sa nga Bantay Dagat Pilar ang ining mga nakumpiskar nga mga kagamitan para sa nagakaigong disposisyon samtang ining mga nagladakpan naman nga tripulante ang natalana nga pagpasakaan sa kaso subong adlaw sa pagbayolar sa Municipal Ordinance Number 1 Series of 1999 si Dalomia sa Section 56 o kung ining ginatawag nga illegal fishing dira sa ban.
1: Bullseye!
0: Okay, daligin lang na ito ng linya ni katropang Elmer Estimar. Mga kaabyanan, no? Check ta, dugay-dugay, balikan ta, no? Ang iya sining report, diri sa ton sining pag pangalagad mga katropa, no? Okay, standby kay check ta na, no? Diri sa ton palatuntunan. Okay, please proceed katropang Elmer.
3: Salamat na nakuha sa sining mga nagladakpan ang ining isa ka unit sa motorbangka nga nagabalor sa 300,000 pesos, mga complete set sa accessories sa paggamit sa pagpangisda nga nagabalor naman sa 250,000 pesos, mas or minus 175 ka mga nagsari-sari nga mga isda nga nagabalor naman sa 28,000 pesos. Sa karon ining mga nakumpiskar nga mga kagamitan yara na sa kustodiya sa Batay Dagat Pilar para sa nagakaigo nga disposisyon kag ining mga nagkaladakpan naman yung mga tripulante ang natalana sa subong adlaw nga pagpasakaan sa kaso sa pagbayolar sa Municipal Ordinance Number 1 Series of 1991 o kon ining ginatawag nga illegal fishing dala sa may banwa sa nga Pilar. Balita na gikan sa banwa sa Pilar para sa 106.5 XFM News. Sige po ni si katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa sining report na gikan dira sa may banwa sa Pilar. Okay, dugang pa naton nga balita diri sa aton sining pag pangalagad, no? Sa aton sining palatuntunan. Armas lutang naman o, may armas lutang agin surrender sa maneuver platoon, no? Sa ngaton sining mga kapulisan. Check na to report ni katropang Michael Inuslay.
1: Live report! Live report!
2: Inventaryo nga ginasungka sa isa ka persona ang isa ka unit sa 357 nga kalibre sang armas lutang sa bahin iya sa 604th Maneuver Platoon sa Regional Mobile Force Battalion nga nahamtang dira sa may bahin sa Barangay San Roque Tapas Capiz sa pagpamuno ni Police Captain Justin Gurr Nacion, Officer in Charge sa nasambit nga kampanya. So nibaluan nga ang ining ginsungka nga armas lutang ining 357 ang wala sang bala nga kusa din nga gapabilin ini sa karon kag turn over dira sa may bahin sa nga Tapas Municipal Police Station. Matapos ini nga turn over dira iga turn over man ini no diri sa aton sini nga FISAG sa diri sa Capiz Police Provincial Office. No ini sa gyapon nga pagpangampanya sang aton sini nga mga awtoridad sa tukhang kontra armas lutang o kuntikal nga para nga mapabili naton ang kalinong kagatawhay sa bilog nga probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Balita na gikan diri sa Banwa sang Tapas para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, manabong salamat Katropang Michael Inuslay sa report mga kaabyanan. Oh, mining na surrender nga daan, no? Gamit pa ni karon sa krimen. Ha? Naglain pa.
1: Bullseye!
0: Alas 7.42, inyo nabatian ang unang hugnat sang mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad mga katropa. Ay libulog naman niya ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
4: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon, Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon, Vitamin C.
0: Alright, sa mga katropa naton, mga kaabyan, hindi pagkalipatan ang pag-inom sa Santon Vitamin C sa kada adlaw para masiguro naton nga hindi kita madali-dali pugnay sang balatian nga dala sa mga viruses kag bakterya. Ang tao nga may babakod nga immune system, amo man yung mga tao nga ti hindi kumbaga laka lang magbalatian. No, labi na ko ng vitamin C nga ginagamit mo, Santon Vitamin C. No, ang Santon Vitamin C isa kada acidic alkaline base kag epektibo gid nga baka pabakod sang aton sini nga immune system. Kag syempre kay ini siya halin sa mangustin, hindi lang mabakod ang aton sini nga immune system. Kay ti ang Santon isa ina sa ginakabig nga powerful nga antioxidant mga kaabyanan. So maliban sa pagpabakod sang aton immune system, mayara man ini sang anti-aging, anti-inflammatory, kagiban pragid nga mga properties nga nagabulig sa aton sini nga lawas para sa maayo nga function mga kaabyanan. So gani halin sa bata pagkadtos ti gulang hindi pagkalipatan mag-inom sang Santon Vitamin C adlaw-adlaw. Mabakal ini sa mga suki naton nya mga butika dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store sa mga suki ninyo nga mga butika. Kag pwede gid mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton sininga pala tuntunan mga kaabyanan. Okay, manamyaw kita anay diri sa aton sininga pagpangalaga do po pasensya gid ha. Nagli-live kita kay nagbalik ta di anay sa aton sininga secondary page. By the way, ang aton sininga original page ha, paki-try nyo man kay daw aside nga po, hindi na kamo kalantaw da, makita ko na kung sinong mga nag-alantaw. Suspendido pa ng aton nga account pero sabong daw ginamata-mata ng halog ni Meta. No? So makita ta na sa una mag-post ka na daw ay git may nagalantaw. O sabong may ara na and try also to comment ano? Pero one of these days gamiton na namon nabi try lang namon nga gamiton. Diri kita andira kita na i-live para lang taon ta kun hasta diin gidang inyo sini nga mga kung pwede na kabuka comments. Pero ako nagatry ko comment da ara na eh. No? Mga katropa. So i-try lang naton, okay? Sige. Okay, so sa mga talamya wonta go ari gid sa diri lang ko malanta sa kwan ha si Crystal gatalang talang mano. Okay, good morning na kay Rafael Turbo Digno nga nagatutok sa Gyapon diri sa aton nya pagpangalagad kag sumuman sa kay Ma'am Susan Dolor dira sa Singapore, kay Ma'am Amy Villagracia Tandog.
5: Good morning.
0: Kag kay Kenneth Pasete. Good morning katropang Jobs. Palagi gid kami nagapamati diri sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. So shout out lang da kay katropang Ira ko na. Sige. Kay Ma'am Jacqueline Bonsala Nosorio Araman kag kay Lloyd Navales. Good morning and happy weekend katropang Joven. Give time to take a rest of ourselves, even a little time only. Oh, importante gina iya. Ah, importante di man puro trabaho. Sometimes you need also to chill, to relax, no, to recharge. Ah, para at least pag kuan gid, nami lang imo sining kwanda, no? Like sa cellphone man. Oh, kumbala kung lubat ba, di ba? Gina-charge naton. Oh, may pag-aning cellphone, gina-charge mo kung malubat ikaw. Nag-charge ka man kung malubat lawas mo. Oh, muna pamangkot ta, ha? Ayoy! Oh, basiway kita kabalobla, muna ginatawag na lawas ta, kapoy na. Wala lang, sige ka lang, sige. Bisan na kapoy ka na da.
5: Oh, no!
0: Oh, muna kung kaisa, hindi ka na nagiging produktibo. Ah, mga kabinan kay ti sagi mo gid ka sa saya lawas mo. Oh, inang punto balang ipahuway mo na lang. Oh, ginapulaw mo pa. Oh, inang panglawas mo tapni ipahuway mo na lang. Nawili ka pa da games ginpulawan mo pagidang games, no? Ngati mo na bla. Oh, inang punto nga ipahuway mo na lang ang lawas mo, Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio. Oh, nagininom ka pa. Di bla? Oh, nagininom ka pa, nagbinisyo ka pa, daw na blati. Way ka kabalo, 1% na lang galing na kag anytime pwede ka maglupok. Ah, pwede ka maubos ang battery mo kag pagkaubos ang battery mo, ubos man ang life mo.
5: Oh no.
0: 'Di ba? So nga man ang cellphone nyo gina-charge nyo tapos lawas nyo hindi nyo pagtagaan sang kuan, 'di ba? Lloyd Navales, amo nang punto tada. No? So, kumbaga, recharge naman ang aton, sila nga kaugalingon, nilikaw taman sa mga bagay-bagay nga kunsa din, dugang lang sang load sa aton sila nga kalawasan. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kay Eric Bering. Oy, salamat gid sa pa-highlight, ha, kagaytay musok. No? Nga nagatutok, nagikan sa may bahin sang Hamulawon, Panay. Alright. No? Salamat gid sa pagbisita kay Eric Bering. Ang kape niya no, na hatag sa imo ni katropang Elmer kahapon. No, kay may promisa ko to sa iya eh. Kay Kwan, kay Eric Bering pag birthday niya. Okay, ato na to guro, no. Salamat gid sa pagbisita. Bo sila ni Kwan ang ready, no? Sila ni Rafael Turbo Digno. Hindi na kamo, way makamo nagtalang nga doa.
5: Ayoy!
0: Okay, man ka mo nagtalang de sa pagpangita sa nga aton sining nga bagong estasyonan. Okay, sige ha, kay Crystal, oh, good Friday everyone. Hello katropang Jobin, paki shout out sa akon nga beautiful girl. Okay, Rogeline Crystal Joy Libardo, oh, kag kay mother ko da Maria Libardo, thanks gid and more power.
5: Yahoo!
0: Okay, sige kay Doy Arthur dere sa West Villa Flores maayon nagatutok man. Kagay Randy Archaga Santisas. Okay. Ambal ni Crystal niya. Nahirapan akong hanapin ang programa sa XFM station. What happened? Kay kahapon, ining secondary page naton, gintripingan na naman ni Meta.
5: Ayoy!
0: Daw isuspend ka na naman kahapon. Kaling na-recover lang namon. Subong, ginapangitaan namon at paagi. Para daw hindi niya balakon, do pirmin niya lang nga, bigyan na tripingan ng page yung. No? So mga napangitaan na pagi, para nga daw tuloy-tuloy ba? No? Sa aton sining mga katropa, mga biyan. Okay, sige, sino pang mga aride, basahon ta ha, dugang ang mga mensahe niyo, no? Sa aton sining pagpangalagad, kay Mama Nalibukala Bakila Araman, good morning katropang Sir Joven. Okay, good morning manda sa imo ha. Kay Kwanda, no? Okay. Sige, kay NV Labinra. Oh, good morning sir. Salamat gid sa radio. Okay, sige. Nakatutok no diri sa aton yung pagpangalaga do. No? Okay, sige. Lapit lang ina sa waiting shed. Okay, nabasa tanan ni kay ina ha. Dira sa ko ano? Sa high schools Dayaw daw may amo man da. Hala.
5: Ayoy.
0: Monitor gid maayo ha, mga kabataan ninyo, mga teacher. Kaya Ambal taga ni kabataan ta sobong damo na lang kwan. Ah, damo na lang may nababalan, no? Kurulbaan yung mga estudyante sobong. Sang unaya sang panahon namon, kurulbaan ya teacher, di ba katropang Jason? Ah, kurulbaan teacher mo, gastulod ka pa lang sa kwan mo matuunan ba sinong teacher mo si kwan ba terror na. Bow. Mo ginadayon ng kwan mo. Ah. Mo ginadayon ng kwan kag sino ba pinakadungol nga estudyante sa una, aga kunol na iya mga kabinan basta pagabot sa teacher nga terror. Pero sobong, lain na. Ah. Ang teacher na ginukulbaan sa estudyante niya, sino estudyante mo? Jason? Bow. Tonto na. Tapos lagi na. Oh, mamalagi ng puwak mo na. Ha? Oh, di ba? So, dagalain na ginman ng panahon, mga kabinan, ano? Oh, so, mo na ganyan sa bong, oh. Oh, kay Teacher Gwen, nanunat, kay Maninay. Oh, good morning, Landa, ha? Nag-tutok man diri sa aton palatuntunan, ha? Okay, kay Lindon, ha, no? Oh, watching live, salamat. Kag, kay MJD. No? Good morning kuno kay Baba Joey Dayalo. Congratulations for the basketball league championship, no, sa Barangay Insanyagan. You did og sila advance sa pipiesta kuno Barangay Insanyagan tomorrow. Oh, daog ah, mayad gali pa basketon si Joey Dayalo ah. Ate MJ, mayad gali pa basketon si Joey. Alam na dis. Oh, ah, alam na dis. Oh, ah, Joey daya, Joey, baba. Ah, oh, alam mo nang gagawin na pagpuli mo. Pagpuli ni MJ, alam mo nang gagawin. Ayoy. Ah, di ba? Ah, ikaw MJ, ganun din. Ah, pagpuli mo, alam mo nang gagawin kay baba Joey. Nag-champion eh. Oy, dapat i-treat mo. Oh, para daw maganahan sa sunod ng hampang, ti ganado naman niya. Ariman tao ni nga. Oh, Marilyn Ibajos, Penis Pantilaga, good morning lang. Kagaga. Nahuya ka pa, Sir Joven, magpakita sa cellphone mo. Kamera, paldo, kagani, katropang Joven. Oh, iPhone. Anong iPhone? Oh, iPhone 17 eh, mapaulala na lang. Oh, why ko ginakuha na kay ti daan na ng cellphone ko, pila na ni katuig. Kaya hindi niya iPhone 17. Pero kung may nughatag ka mo na, ah, sinugid ko abi nga hindi magbaton. Oh, kuha lang niya. Ginpanubo ko kay hindi ko gusto nga ti maliban sa microphone, may kasabad nga ibanda nga makita ko sa screen. Okay, no, kaya hindi na siya pwede actually, no, sa amon sa TV production namon, mortal sin na. Ayoy! Okay, nakatutok man daw ang Pam Crit Boys, ang Terik Toda, Tropang Buklan, kag Marites, kag ang Five Cell Boys, kag ang mga class members, halin kay Melbs Anisco. Okay, kaya pare ko Ricky Boy Pantilagara man, no, okay, bigger, louder, shout out sa batching plant, no? Sa operator nga si Melchor, Boy, kag sa may transit mixer drivers, no? Kay Sniper, Parides, Papang, ano ni? Paro, Berber, Helper, Jerry, Rodel, Elmo, Glenn, Nole. Sa sprayers, Lanner, Joel. Kay Elmer, Banger, Jobert, kag Jasper. Okay, sige. Kay Joel Silio, good morning Sir Jobs. Thank you gid sa radyo. Shoutout lang sa amon upod nga si Papi, ang Totoy Mola sang Capiz High. Oh, Arideo, naganila gubong XFM. Yahoo! Mga amigo, tada nga mga kwansa, kwanos, naga-secure sang Capiz National High School. Oh, mayong aga lang. Okay na pa na kay naglabay ko da kitanay naman kami. Oh, do kwan ko da sir, do check aga permi ko da ga check attendance mo ko da sa inyo, no. Ayoy. Ah, tigulio, taway-taway na sila na karon dugay-dugay. Oh, so, sige, may lang nga pagpulo pa mati dahil sa inyo, ha? No, sa mga amigo, tada nga mga... Kwa na? Ha? So, secure lang ang perimeter, ha? Kag, kwan mga estudyante, bantay-bantayan nyo, ha? Kay, estudyante, sabong mga tunto na yung iban, sir. Oh, di ba? So, dapat mga vigilant man kamo. Kay Nanay Lorna Rizano Visto, no? Kag Tatay Glenn, dira sa may Barangay 8, nagatutok man.
6: Good morning!
0: Okay, TY sa sticker, Lodi Joven, nakakuha ko kahapon. Ati Mayo, dumiari pa ko di mo. Ang isa ko kabagin check ko, dumiari pa. May bilhin pa ko di. Sige, gaan talang kamo galing da sa mga katropa na to. Da. No? Sir, wala ko yung gainom tubig lang. Ati Mayo na, healthy na. Jacqueline Bunsala, no suryo. No gain inom soft drinks. No? Kahit ti, basi magtaas, sugar mo, sina. Okay, kay Marilyn, Maria Gabilla Bermejo, good morning also. Sir na baton ko na, salamat, gid. Gininom ko naman namo ni tatay, wala man sir, kabisado, mani Rafael Digno. Way mo kuno si Budlayan sa pagpadulong dire. Ay, uuwi. No, bala mo si Rafael Digno. Mo naging pansagan na sa nga turbo. Kay Bisente mo na pasuhuton, away problema. Tol-tol niyang kahilit-hilitan dire sa syudad sang Rojas. Oo, namo nakabilidan si Paeng na. No? Kaga mga kahilit-hilitan kay hindi niya tol-tolon kay kumpara kun ma mayan ka daan na magpulo panago si Rafael mo. Dibla, Melbs, namayad na si Rafael magpulo panago, amo na nga biskandiin nga mga buho, balaan, nagid sina iya. Okay, sige, watching live at DYDRMS, Ohiado Jobs, no? Asynchronous home learning kami today, good morning. Sige, kumakla mga kwana, bow. Are sa balay mga estudyante. Sigurado lang na may output ta maninay ha pagbalik sa eskwelahan sa Lunes. Diba sinawili naman ligo yung mga estudyante nyo dyan. Tapos kid. Okay, kay Mary Ann Balasa Lopez, no, from Barangay Bara. Oh, happy watching. Oh, salamat mama sa mga taga Barangay Bara da ba, mga listeners tada nagatutok lang ho. Oh. Okay, kay Leonard Bacanto, pa-shoutout naman idol sa delivery boy sang tubigan sa Puente Cunha. Oy, mga amigo, tadagaliho! Dira sa kay Kwan, kay John Ray Barrientos, kag Algen Barrientos, kag sumaman kay Leonard Bacanto. By the way, ha, salamat, gid, no, sa mga amigo, tanida sa Kwan, no, sa tubigan da bala sa Puente Cunha, kay nagligad to, nilabayan ko nila tos balay, no? May napulot sila ng wallet, no? May unod ng kwarta. Ang good news, nagapasalamat gito ang kwan, ang tag-iya, no? Sa inyo, mga katropa, kay nabalik ang iya kwarta, kagang mga ID niya. Na, kwan na to, daw gin-post mo na mo, gani mo. Na, kwan na, nakuha na niya, no? Ang iya sininga wallet. Nawiget, ha? May kwarta to, though. Ay, kung na gani giniisip, though, si Katropang Christina nag-isip, eh. No? Ginpaisip man to sa iya, kompleto man kuno iya kwarta. So, mga amigo tang, mga good Samaritan, no? Mga mabuot ang mga katropa dira, no? Sanday, John Ray Barrientos, Algen Barrientos, kag Leonard Bacantos. Mga sir, ha? Salamat, gid. No? Kay, tin mga amigo ta, mga kaabyanan, no? Nga nagkuhan man di sa ato, nagsalig. Nga pagkapulot nila, salig nila itong napulot nila nga wallet. Okay, mahawta Sir Jobs. Grani ang ulam. Oh, happy to anay sa Palamahawan. Sige. Huwag ka nagluto, Ma'am Susan. Tinamad guro ay. Okay, kay Sinalin Pinikito Tabigida. Good morning, Ernesto Alvarez. Ma-apply siya kuno ang kurman. Si Rafael Digno. At iway problema, papasa lang di, hambala siya Ernesto Alvarez, mapasa lang siya sang resume niya. Okay, siya pabuslon ko di sa kwan, siya pabuslon ko di sa bulsay. No, ang ayan man guro si Rafael Turbo Digno, magprograma din, no? Ernesto. Okay, si Paeng Kagtaira, Mayad Manago, Lods, sa Katalunan. Dito na sila gapatirik-tirik. Nga man nakita mo aw. Okay. Dira kay watchman na Joey Bugard Katalan kag kay Forman Marlon na Marlon no Engineer Wiley kag Tutoy Archie, good morning. Sige. Sir Job, tigan iko bi isang sticker mo para butangan ko di ibutang ko di tiangi ko. Why problema? Kadto dili sa aton stasyonan kay nilang pati poster hata ko das tiangi mo. Oh, di ba? Sige, dira sa Libaso nakatutok man si Dudong Romualdo sa Albar Metal Works, no? Kag sa